0: K5, diri lang sa kampiyon nga istasyon. K5 News FM Iloilo 88.7.
1: FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May kumso!
3: Oras alas 8, dos na sa aga. Oras ginadulong sang Klinika Spore Biotics DTX 500 kag Mighty C.
4: Mga issue na hindi uurungan, punto por punto ang usapan. Then, Agujero Francia para sa Foro de los Pueblos.
5: Foro de los Pueblos.
4: Foro de los Pueblos.
3: So mga adlaw, Miyerkules, June 3, 2026, singaliti ang libre nga consultation sa Clinical de Alternativo Medicina and Wellness Center, Haro, Iloilo City Branch, 9:30 sa aga hasta alas 3:30 karon sa hapon. Kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules ang free consultation dari sa Clinical de Alternativo Medicina and Wellness Center, Haro, Iloilo City Branch. Sa mga taga-Pasay, sa 51 ka barangay, sa mga taga-Duenas, Dingle, San Enrique, San Rafael, Banate, Lemery, at sa pagani sa yan, Dumaraw, Capiz, ngalitin ninyo kay kada Webes Haruman, may free consultation sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Pasay City Branch, Salvacion Street, Poblacion, Ilawood, Pasay City. Yan sa mga nagapamati sa Dafa Goods, Dafa Dry Goods, sa Tinda Pasay, sa Tinda Branch Nanda, ang gwapa nga kaysir ang bali Ma'am Betty Soloso. Asa si Ma'am Betty, gwapa eh. Beautiful inside and out. Sa mga taga Dafa Goods na yan sa Pasay, adto kamo sa Clinica Outlet na yan sa Salvacion Street, ay may libreng consultation kada Webes. Bakal kamo tingob sa inyong DTX 500, D3 Biocag, Mighty C.
5: Foro de los Pueblos.
3: Ang oras, alas 8:04 sa aga. Ang time check na ito ay hatid ng Ginebra San Miguel. Tatak tapang, tatak Ginebra.
6: That time check was brought to you by Ginebra San Miguel. Tatak ng tapang, tatak Ginebra.
5: Ang kampiyon ng istasyon K5 News FM. Foro de los Pueblos.
3: Las 8:04 sa aga, blessed morning kay kay Sir Luis Saldivar. Pak! Professor Pakol! Professor Louie Lagandaon Salivar. Magandang umaga po kay Ma'am Carol, kay Biab Salivar, kay Samantha at Andeng. Deng, kumusta kayo dyan? Pakol ba? Nagadlaw si Ma'am Betty, oh. Ya target ko nga mapakadlaw si Ma'am Betty, na buol ko doon mo. Ti amba na gwapa ya kaysir ka da fa dry goods sa Pasay. Ti asta ya customer gwapa man eh. May mo bladay ang one-sided. Dapat balance. Ma'am Bambinga, sir. Diyan sa Durillo Street, Pasay City. Noy ni Los Herbas, kay Vice Mayor Elizer Chavez sa Pasay. Good morning. How's life treating you right now?
5: Foro de los Pueblos.
3: May storya man tayo gaya-dugay. Kagi ka mo transact sang business sa government office. Tapos, pabalik-balikon ka. Kay wife ako nung mapirmahan ang dokumento. Mukagi kasi na. Ay, sir, ma'am, balik ka lang, ma'am, dason si mana, ma'am. Bili lang imong cellphone number. Kay wife pa mapirmahan. Kadto ka na sa BIR. Ma'am Glory Nagalyo, ma'am Bambinga, sir. Ma'am Betty Soloso, Professor Luis Saldivar, kay Professor Roming Ditaro. Kadto ka sa BIR, sa DNR. Adto ka o ring-ring tabs ondoy. Ring-ring tabs ondoy. Kay Pastor Juji Soralio Ismael, kay Pastor Gerardo Ismael sa Barangay 7 San Miguel, kadto ka sa LRA, Land Registration Authority, organi, kadto ka sa BIR, or Registry of Deeds. Kagi kasi na Ma'am Laura Jean Barreta, kay Sir Lunito Barreta, nag-transaka business, kay Ma'am Febi Songgano Tabuada, Nena Songgano sa Agustilo La Paz, ring ring tabs ondoy. Kagi ka mo nga nagtransak mo business sa government office. Tapos ginambalan ka nga, ma'am, sir, balik ka lang next week. Ay, pamapirmahan kay on leave ang kwan ng in charge. Di ba lang daw mainit-init ulo mo, Professor Luis Saldivar? Kapin pa ko na nanguram ka lang para may plate ikaw, no? Nanguram ka lang para nga may igma ka lang. Tapos amo pa nang imong nga ma-ban, abi nyo kanano, illegal, ina illegal. No, ano ang mambasang Republic Act 11032? Mathag, masanag ang ease of doing business and efficient government service delivery act of 2018. Kung wala ang official nga may authority sa pagpirma bangod kay official business or official leave nag abroad, kinanglan may alternate nga gin designate ang kadulaan sa official sa pagpirma, ha, hindi na mabaton nga excuse para nga maatrasar ang proseso. Usually mo na mo, di ba, Ma'am Gingging Avilosa, makuan mo na, no, ma-experience mo na kayo nag-transact ka usually sa business sa government office. Ginapasugtan sa kasuguan ang electronic signatures kag pre-signed documents. So, why na sang rason pa nga maglawig pa, nga paugatan pa sa iban? Iban paugatan nila, kahit ikay balo naman ka mo. Paugatan nila, kaya ang ilang pirma, kada stroke sang pirma nila, may bayad! Mano tong nila nga paugat, bla? Padugay-dugayan pa nila. Ano ang penalty sa paglapas ini? Ang penalties nga nasaad sa Republic Act 11032, una, nga offense, nga paglapas, 6 months suspension. Ikadwa nga offense, dismissal from service. Kung may kangtan sa corruption, kaso, criminal. Usually, nagkakatabo ini Ma'am Glory Blanco Cedo Nagalio, Professor Luis Alivar. Kaya ginapaugatan dahi parang timamba nga may padanlag. Ay kung may padanlag, masapnat. Kaya muna tawag din nga dapat grasahan mo, gid. Pero not all, why not on, ginasalama, in fairness sa mga honest nga mga empleyado sa gobyerno, ka mga opisyal. Pero may ibang gid nga padugay-lugayan nila. Paugatan bla nila kay tiwat padanlag mo. Muna magaras. Una, nga offense, 6 months suspension, ikado dismissal from service. Kung maangot sa corruption, kaso kriminal. Anong pili mo nga may imo? Kung ginaatrasar ang pagpirma sa imo papeles, pangayo ka sang designated alternate signatory. No? Ginarequire ini sang kasuguan. I-document mo, tanan, fitsa, ngalan sang staff, kag ang ginhambal nila. Mag-file ka sang reklamo pa Sir G. Ismael sa Anti-Red Tape Authority. Anti-Red Tape Authority, ARTA, sa government.ph. Pwede mo nga ipasaka ang imong reklamo, i-escalate mo sa Civil Service Commission. Ang rason lang nga, ay, why pa si boss? Why pa si ma'am? Why pa si sir? Amo na ning pinakagasgas nga red tape tactic nga nagapabudlay sa mga Pilipino. Nagapausik sang oras, kwarta kag kakapoy. So may kasuguan ini nga dapat sundon ta. Ang isa ka problema, dapat nga masolusyonan dayon sang gobyerno.
7: Foro de los Pueblos.
3: Dumdumon ta, may ease of doing business and efficient government service delivery act of 2018.
7: Foro de los Pueblos.
3: Ang Republic Act 11032, amo ning inlawag naton, Section 5D on limitation of signatories, kag Section 16 sang penalties. Mabang-awi pa si boss, no? Why pa si boss? Di amo na, dapat nga may bala mo na subong. Ang isa pa gid, ang Republic Act 11032, Civil Service Commission, ARTA DTI Joint Memorandum Circular number 2019-001.
7: Foro de los Pueblos.
3: Why na sang dapat pa nga delay pa sa inyong mga transaction sa gobyerno. Kung ma-delay na, bot silingon, gapangayo na siya grasa, nga grasahan mo, Ma'am Rosemary. Ato niya, personally, nakakita, gikita sa inyo, no? In antique, nag-upod kita sa kilala nga kontraktor. Habang sa akin niya, lantaw ka lang. Niya pa kuno-kuno ka lang. Niya hindi ka man nila gulo makilala nga gobra ka sa radyo. Nag-uunong. Abi mo, nagsulod kami sa isa ko opisina sa gobyerno, sa antique, ha? Sa San Jose antique, ha? Ang nanotice ko, ang common sa kada lamesa, ang ilang mga drawer, kung sa aton nga tinaga sa una, hunos-hunos. Si nanay ko, corning sa unhamak ko, nay, kita mo na ya, kwan ko ya, husay. Kita mo rin na ya, tax ko nga perfume. Kaya may tax ko sa una, Sir Paul, nga perfume mo, ta humuto-humuto mo. T-U-X, bla. But sabong ipangita ko daw, hindi ko na makita sa mga kwan, sa mga mall. Tikin hatag to sa akon, ti kung saan ko lang ginagamit. Hama ko, nanay, nay, kita mo rin na yung kwan ko, ang perfume ko, ang husay. Aba niya sa may hunos-hunos. Di mo na nakita ko sa isa kay Jinsay, isang gobyerno sa Antique, no? Huwag ko yung gambang ang mga taga-Antique, akura pa. May pila lang ka mga opisyal, kaya hindi lang to sa Antique. Dari sa Lilo, may Armenades, Capes, sa Guimaras, kakunin man. Ha? Ambas sang migo ko nga kontraktor, aba niya, kwan ka lang, lantaw ka lang, panilag ka lang, kag magpakuno-kuno ka lang, nga daw takway. Di na pakuno-kuno lang kung daw takway, eh. Daw, huwag ka lang abis na nakita, balabis ang nagkatabo. Abi mo, apat ka lang misa. Isa, dua, tatlo, apat, amti sa office. Gidya sa ilang big boss. Ang nakita ko, Ma'am Rosemary, Pastor G. Ismael, Ma'am Rose, kabangalimbagi nga common sa ila. Bukas ang ilang hunos-hunos mo. Ang ilang drawer. Pasimple man da, yun to ang kwan contractor eh, pa lupot man sa to sa mga kwan sa mga drawer. Amo ina, amo na iban nga anad. Tapos iban pagin na notice sa gobyerno bla. Abi service with a smile man, yum man. Ini nga gi-istorya ka o why timo ga eye contact sa taxpayer nga amo na nagapasildo sa imo? Ma'am, sir, ano malagad ta? Kung guris nai na siya, baho na siya, gisi bayo niya. Huwag ka pang hiwoko. Huwag ka pang hiwoko, ha? Huwag paligos. Huwag ka pang barbas. You respect. And kabigod mo daw pariyula na sa executive nga nakakorbata kag nakalong sleeves. Ma'am, sir, ano malagad ta? No? Kaya hindi ka ang boss na. Ginasulduan ka lang. Ha? And abi, hindi ka na magpiti-piti sa cellphone mo. Organize, agagi mo ka pang makeup na, pang lipstick. Diyan lang to, sa piyak lang na telero, sa piyak lang to nga tibol. Oh. Amo na nga mga klase, ang mga nagtrabaho, abi, mayo pa na nga gin pang, kung magiging pang retrench ka mo. Alas 8.14, this time check is brought to you by Star Nutrimeats. Di lang sarap, sustan sarap.
6: That time check was brought to you by Star Nutrimeats. Di lang sarap, sustan sarap.
7: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, Foro de los Pueblos.
3: That's also 15 sa aga, kung na-experience ka mo, i-pursue ninyo nga may ease of doing business na nga layi, nga dapat hindi ma-delay ang paghulag sang inyong nga papeles or application sa government office. Ang pamangko sa ibang, Ted, paano hay? Kung iban mapapirma kami kay mayor, galing kay si mayor. Now you see, now you don't. Si mayor ya, Ted, dapat dakpon mo sa airport kay dito lang saya. Why mo saya nag-report sa office niya? Mag-report man siya sa office niya. Hindi kami makadali-dali ka may lima ka mga lamisa kapang agyan niya mga matchik points mo. Mano ko kay mayor? Binoto nyo eh, hindi. Tiis kayo? Di, mga muna ireklamo nyo kay part pa na sang anti-red tape act sang gobyerno.
7: Foro de los Pueblos.
3: Alas 8.16 aga, kung si Alan Cayetano gusto manginhari. Kag ginhambala niya to ang mga oto-oto niya nga mga kaalyado. Nga hindi ka mo mag-attend kwan hindi ka mo mag-attend si Son, no, si Loren Ligarda, si Bongo, sino pa lang ibanda, si Joel Villanueva, si Amy Marcos, si Ruben Padilla or Tropaged, si Force Major. Ama niya ang Force Major nga nining mga pag-atake ni kapamahog sang China's Pilipinas, Force Major man eh. Uh-huh. Ang Force Major ya Robin Hood Padilla, Acts of God, ini mga kalamidad, bla, kaimuan niya sang Diyos. Amo na to, hindi lang force majeure. Pa-spillingon mo, guro ni majeure, ay pagalikay na lang ang dyan. Ibinoto nyo, tiis kayo. Tisabong dagpanawagan ang Senate Minority kay Senate President Alan Cayetano mag-resign siya. hindi na siya makafunction bilang

0: si Alan Cayetano. Lantaw mo rin ni makabuka botilya mo.
1: Ala, no.
0: Matianta una si Senator Rafi Tulfo.
2: Tinahawan ko si Alan Peter Cayetano. Kung matapang ka, pumunta ka dito bukas. Otherwise, drug ka.
0: Amba ni Rafi Tulfo, niya kon may isog ka, kadtok di boss! Niya kon inay ka magwa pagitati, ano kay, ng talaw? Ti, ang gakatabo sa bungkarad lawan, no? Ang sabtanay pagid ni Cayetano kong ni Tulfo, habal ni Tulfo, ni Cayetano naman, niya kon hindi ka lang stulpo, niya ipatulpo, taka? Tino klase na, kon ikaw ay bigga pamati, halambalanon ba na sa isa kahalang don nga senador, Senate President at that bang status mo? Ari matiantab lang iyang statement to, nga di paloy-looy sa, ha? Di, kay balo kita nga tag, kunin mo ng abogado ni si Alan Cayetano. And he knows the distinction kag ang trabaho sang executive, sang legislative, kag sang judiciary. Ano ang trabaho ni Alan Cayetano kag sang senado, kag sang congress? Is to enact laws. And then, the judiciary must see to it nga ginapatuman ini, no? Ang judiciary, amo ini ang nag-interpret sang kasuguan. Ang executive branch, amo ining tagpatuman. Ti una nga nag-alsato sila kay Bato, no? Nga may warrant of arrest. Ti dapat nga gin-follow ang separation sang kada legislative branch, executive, kag judiciary. Insinan ba na ni Alan Cayetano nga magapatuman sina is the executive branch. Ang executive branch through sa Sandigan Bayan, paagi sa iba niya mga implementing agencies. Balaan niya man ha. Balaan niya man na Ma'am Betty. Ma'am Laura Sumagaysay, Sir William Sapanta, Ma'am Gingging. O galing lang kay, gapatunto-tunto. Kag dilingkin mo kita nga dapat ginarespeto mo ang layi, no? Amo na gani may tawag nga layi, set of rules. Para wala kita sang chaos. Wala sang chaos. May imagine mo abi ang kalibutan nga wa isang layi. May imagine mo ano yung ang isa ka banwa, isa ka barangay, isa ka syudad nga wa layi nga mapinagusto lang, pinagusto ka pamatay. Pinagusto ka pangawat. Pinagusto ka wa pangirida, pangirido. Pagusto ka sang mga illegal. Kundi ano matabo sina? Kundi chaos. That is why nga may ginset nga rules. Din man na, bisan sa balay, may set of rules man si tatay, mga alas 8 lang sa gabi ha, hasta ka lang alas 8 ha, paglapaw mo gani, may barakol ka doon. Hindi ko gusto nga nagpamuyaya ka mo din sa balay ha, hindi ko gusto ka panigarilyo ka mo din ha, hindi ko gusto nga gainom ka mo din ha, hindi ka magbarkada sa mga bayobo ka mga tuntong mga barkada ha. Kaman, that is for your own good. For the discipline sang kada tao, no? May imagine mo mambeting away abis sang set of rules abis balay, no? Si Tyler, si CC, magpinagusto lang. Mamba nga, imbes nga sugoon mo, siya yung masugo sa imo. Tapos, way pa abis nag-respeto ng mga malabing nanay or mama. Tago niya lang kabi nga, bete! Ano ka, taga-Amerika nga? Doplariho lang ka mga magtawag ng bata as tatay. Kwan lang, by first name lang. Mga set of rules ni. Ibalo man na si Alan Cayetano sang separation sini. Nga ang legislative, ang Senate, amura ang mag-dihon sang layi. Mag-inact. Ang judiciary, mag-interpret sang layi. Ang executive branch, which is the office of the president, among mag-implement. Di ka nung kay-implement na hindi sa'yo gusto. Kag kung ikaw senador, ikaw opisyal, na madipinsahan mo ang imong institusyon. Pero kung ikaw ya, may salabton niya sa kasuguan nga gindihon man sang pungsod. You have to face it. You have to face it. Amo nang realidad. Galing kay ti si Noy Alan Cayetano, Sir Bamboo na ba? Disrespectful gid. In 2020 October, may term sharing agreement sila ni Lord Alan Velasco sa Marinduque, mangina speaker to nga o nilang speakership. Karon kay managtapos na siya, hindi siya gusto. Ginmanduan niya ang matinawo sa House of Representatives nga patyon ng elektrisidad, ang internet, balabagan kag ipadlak ang gates ang kwan sang Congress. Kay ang mabuto

0: Oktobra lang niya nagiging nga ugot-ugot ng mga upo dyan sa Congress dito na sa may Celebrity Sports Plaza sa Quezon City. Leto bla, disrespectful. Subungin mo niya naman liwat, ginpatsa niya naman sa internet kag aircon ang mapariyo niya ang mga senador. Di kundi ng tinunto. Ha? Pariyo lang nga disrespect mo ang tao, ang mga Pilipino nagboto ni sa mga minority black senators without their personalities. No, ara sila dira because tiglawa sila sang mga Pilipino. Foro de los Pueblos. Tapos di pa ibi-ibi pa si Pia. Hindi man lang kayo tumawag. Tapos Amy Marcos, galinopok na pero nabatasan niya pang mag-Facebook live mo. Naku, may putukan na sa labas. Pero makita mo sa iya mata, ako panilagaan mo, may script. Hindi kay balo mag-acting mayad. Imbis mag-ibibi sila da, kung hibian nila tani na ang kausa sa mga tao nga gutom. Ang kausa sining, ariyo ginapang preso kay Wisen og bayad sa hospital bills. O, pending o, ang Senate Bill number 1511, Proposed Amendments 2D, Anti-Hospital Detention Act. Kita mo nito, adlaw ka pangayo bulig kung paano magkagawa, kaya ang ilang bill, tag 80 mil, 100 mil, di prisohon sila, magguha na sila tani, hindi sila pagpagoon, ha? Kaya wipers nakbayad. Di may layin na nga, Didrio. Di kung samtang nga nagapaugat, kag no show, ining Alan remote controlled, Alan kay Tano remote controlled nga sinado. Di wait at may imo, sinidri. Ah, daw galantaw ka lang sang Senate Flix. Kung galantaw ka Netflix, galantaw ka sumang sa Senate Flix. Galing kay ang ilang script, baragali. Ah, matianta ba si Alan kay Tano, bla Ma'am Rosemary, sang iyang statement man, in fairness, hoy, matianta siya.
1: So, yung hamon mo, magpakita ako kung hindi tiduwa. E para po rin sinabi ang bawat senator, ikaw, maging independent ka, o hindi, duwag ka. You know, this is not a radio or TV program. This is not entertainment. This is the Senate of the Philippines. So we have to be more professional. Eh kung hindi ka lang tulfo at kung hindi lang tulfo si kapatid mong si Erwin, sinumbong ko lang kayo kay tulfo eh. Diba?
0: Ati, kung hindi ka na magsumbong kay tulfo, ipakipipe mo. Oo, may opsyon ka o Noy Alan kay Tano. Galing kilintob lang lang taon mo, total disobedience of the law. No violation ginia kay Rule 14, Section 41 sa Rules of the Senate. The Senate President may postpone the holding of the session after consultation with the Majority Leader and the Minority Leader. Ti amo na nga kasuguan, gin-violate niya lang kay Tano. Ma-postpone mo lang ang pag-hold sang session kung naisugtan sang majority leader kag minority leader. The same is true dira sa Iloilo Provincial Board sa saunang palalawigan. Mambalabi sila nga kundi ang ila sila nga session dira sa Capitol kada Martes alas 2:30 sa hapon mo. Timaba sila nga okay hindi kita na mag-session sa Martes, i-move da sa Lunes. Kay halimbawa holiday or may mga ginalaga sila or gani ma double session kita for this week. So may internal agreement or rules ang Iloilo Provincial Board. The same is true. Ang Senado, this is not merely a procedural lapse. It is a direct violation sang rules of Senate kag serious disrespect sa institution kag sa mga Pilipino. Amo na ni subong ginahimo ni Noy Nyo Alan Cayetano nga pa victim effect pa. Hindi man siya maka-head on sa minority black senators, no? Tanigin pulong niya na ni. Kama mga tabi, suryante ni kay, akay ginang tao sa aton, ang paglantos ng tao sa aton, subong niya, daw basura na? Dang iya, subong niya, ginapersonal niya. Ang kutob sa hindi mag-pati sa iya, hinga buto niya. Gamito niya ang iya nga poder, patya niya sa aircon, patya niya sa internet. Teko ni, anong tawag mo sa nako ni binastos? Tapos ma-quote pa siya sa mga Bible verse. Kung sa bagay, hindi na kita matingala pa. Kay nabutan naman ina sa Bible, Mami Asun Pineda, Sir Bambunava, nga sa pagligat sa panahon, anpis magabot ang Dios, may mga peke nga mga propeta nga magagwa mo. Hindi lagi man hindi na ko matingala sin Adam, ambang ako ang Dios. Mamuna na. May magagulo lang akong Dios. Ari di grabe diri ang healing di ari grabe di ang mga provision dio, no? May mga apparition ko no kuno no da. Hindi na ko matingala kay tanan sina mahambal nga gagamit man sa sang pulong sang Dios. Tilan tobla acting. He's speaking. Laing inhambal niya, laing man ginimo niya. Total disrespect sa ilang nga rules, no? Total disrespect. Ginbastos niya na ang mga kopod niya sa Senado, kapanawagan sa mga resign. Iti kung why na sang respeto between them kag sa leadership nga questionable. Paano pang gusto niya pa itiner na? Di may kuha na sa'yo, may history niya nga si Noy New Alan Peter Cayetano sa power tripping niya. In short, gabosar! Las 8:29 saga. Foro de los Pueblos. Pagbalik naman ano mamba sa mga tao sa field sa nagkakatabo sa bong sa Senate. Kag ining otro pag ining isaman nga si meow meow meow meow. Ay ilam do lang. Ano klase ining mga nagkakatabo man? Nagalibog lo ulo to no. Kundi sa mga daw nagalibog sa bong ulo nyo kag daw naginit ulo nyo. Kalma, kalma, relax kaya bansita. Sa Dafa goods, dry goods dyan sa Pasibla. Sa guwapa nga kay Sir, hambal ni Ma'am Betty. Asa si Ma'am Betty, guwapa yan. Tumarin nyo DTX 500. Foro de los Pueblos. Pagbalik naman, update ba? Si Stephen Curry, may bago naman nga show endorsement, no? Binayaan niya ng Under Armour. Nag-Nike siya. Ang Nike, hindi gusto nga butangan ni Stephen Curry sang Bible verse bilang nga Philippians 4:13. Nang I can do all things through Christ who strengthens me. Karon nalin sa Nike nagsaylo sa Under Armour. Subong malining naman siya. Kagbuwas na ang game 1 sang NBA Finals. San Antonio Spurs versus New York Knicks. May bag-ugid nga champion sa subong nga tuig. Grabe gali ang aqua training ni Victor Wembanyama, no? Nagpa-China pa siya. Ga-training sa dalom tubig mo. Si Victor Wembanyama. No, pero tikon si Magic Johnson pa, hikay sa kay Wembanyama. Tama niya si Wembanyama, niya hindi ni makasaler sa depensa sa New York Knicks. Lang taon tayo kung tuod ni, no? Ano ang main outcome sa game number 1? Basta! Alas 8:30 sa aga. Foro de los Pueblos. 8:30, magabalik ang Foro de los Pueblos.
2: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives.

X500, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Harong.

0: Our Nutri-Needs, ulam na! Sa miti-sarap at dami ng choices, panalo-panalo ka!
1: Bili na ng Star Nutri-Needs! Di lang sarap, sustansya-rap!

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulik sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori nga nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
2: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sa Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang nga palamang kutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Kauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan!

0: Quick Response.
1: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
2: Good news!
3: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
4: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: After long 27 years, the San Antonio Spurs and New York Knicks is about to rematch for the NBA Finals 2026. Tag-isan ang bilis, lakas, tapang at determinasyon ang dapat mong ibabaw. Tatalab kaya ang mga depensa ng San Antonio Spurs na pinapangunahan ni Wembanyama.
6: Moves to the basket, hoops and waiting. Wembanyama throws it on his head.
7: Victor Wembanyama with the post.
5: O di kaya'y muling ipapamalas ng New York Knicks ang kanilang bilis sa pangunguna ni Jalen Brunson.
8: Corner, Brunson fires three-pointer. It's good. Brunson to drive, left-handed off the glass. What a shot from Jalen Brunson.
5: Who will be the next NBA Finals champion? Bantayan sa mga himpilan ng K5 News FM Philippines ang paghahatid ng NBA 2026 Special Coverage.
9: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: Wow! May puso!
11: Oras, alas 8:39 sa aga. Oras, kinadulong sang Mighty C kag D3 Bio.
12: Balitang Sports. Sports.
11: This news update is brought to you by Star Nutri-Meats. Di lang sarap, sustansarap. Balita sa Inampang. Good news kita. Kundi bago lang natapos sa Sir Bamboo Nava, Ma'am Betty Soloso, ang palarong pamansa sa Agusan del Sur. So, ginkilala nga WVRAA MVP, kag Best Pitcher sa Regional Meet, si Giancarlo Magno. Si Giancarlo Magno, sa secondary boys baseball ini, taga Lemery Iloilo, kay ang team nga ini combination sang Lemery kag Balotac Viejo mo. So ang good news kay he was scouted sang National University baseball team bilang best pitcher. So sigurado nang iya sining college scholarship amo maning bintaha kon may palarong pamansa kay ama player diri sa provinces, makita sang Manila-based schools mag-NU ang mag-offer sa imo. Hindi ka na makapangindi. So, congratulations, Giancarlo Magno, pitcher sang Western Visayas Baseball Secondary Boys Team. Taga-kunin siya, taga-Lemery, Iloilo. Sa ibang pang update sa basketball, nagapadayon subong ang Under-18 Women's Asia Cup Shaba Qualifiers sa SDI West Negros University sa Bacolod City. Kagkahapon nagsugod ang hampang asa sa July 6. Kagabi naghampang ang Gilas Pilipinas Under-18 na team kontra sa Vietnam alas 7 kagabi. And good news, pakita ta please, nagdaog ang Pilipinas kontra sa Vietnam sa score nga 93-42, 93-42, 93-42 or 51 puntos nga abanse. Karon sa gabi, ang inkwentrohon sa Pilipinas, Singapore. Sa June 4, Thailand. Alas 7 gyapon sa gabi, kag sa June 6, sa Sabado, versus Indonesia. Ang maayong nga balita diri kay kundi ang Gilas Pilipinas under 18 team kinabukusan ini sang mga maayong mga humalampang sa girls sa Sir Paul girls. Ari o sa girls team may mga player kita ng mga taga Iloilo gid. Kunigin na feature naton kahapon isa lang ining si Rian Perez nga taga barangay 8 Poblacion Tigbawan Iloilo. Magluwas sa iya may Ilongga pagid nga tatlo. Sanday Ruisa Olmos. Si Ruisa Olmos taga Kalinog kag may manghimata man sa Kabatuan Iloilo taga 3rd district. Ikatatlo Leia Pinuela. Si Leia Pinuela jersey 18 taga Zaraga Iloilo. Kag ikaapat amuning anak na sang Ilonggoman nga si Ives Dignadise. Si Ives Dignadise taga Ahoy ginin sa mo. Kag may balay man diri sa Grand Plains sa Division sa Haro. Si Sofia Dignadise. So apat kid ang kabahin ang mga Ilongga nga kabahin sang under 18 Women's Asia Cup Philippine team para sa Shaba qualifiers sa Bacolod City. Rian Perez taga Barangay 8 Poblacion Tigbawan. Ruisa Olmos taga Kalinog Iloilo, may taga Kabatuan man nga mga pariente. Leia Pinuela taga Zaraga Iloilo kag Sofia Dignadise. Alas 8:43 na sa aga. And ari pa gid ang iban nga update sa patagsang sports. Tingob-tingobo na lang nato ni kay at least para man sa aton nga benepisyo ang Western Visayas Football Elementary Boys nga taga Barotac Nuevo Iloilo. Champion sila sa palarong pambansa kontra Central Visayas sa score to nga 5-0. Yang good news dito kay may tukuron nga football facility, football field, Iloilo Central Township Football Field sa kagamutan Sur Leganes, Iloilo. Hindi nga initiative, iyasang Phil Invest Land Incorporated. Mapanami pagi ng facilities, may football kadra. Para sa mga lamharon pa nga mga kabataan. Tawagon ini sa nga Iloilo Central Township Football Field. Sa Barangay Kagamutan Sur, Leganes, Iloilo. Kung nalin ka sa Saraga area, kung magpadulong ka dre sa Leganes, sa right side ini sa Kagamutan Sur. So congratulations. Ateneo, UP, Lasal, kag NU, gidman ang mga mabakod sa baseball sa UAAP, Ted. Good for one of our athletes, gid. Congrats sa best pitcher. O si Giancarlo Magno Serbams, taga Lemery. TNU na nag-offer. Balibaran mo pa. Alas 8:45 na sa aga. Oras ginatulong sang Clinica Spore Biotics. Buwas na ang game number 1 sang San Antonio Spurs versus New York Knicks. Anong imong team, Sir Bumps? In lieu abisang LA Lakers. May mga picture kita nakita. Nakasoksok na sang floral nga bayo si LeBron, si Stephen Curry, si Luka Doncic, si Anthony Edwards, si Cade Cunningham. Kag nag-apas na to, Sir Paul, sa Boracay, subong si Kwan, si SGA, Shea Gilius-Alexander. Mga Kwan, mani mga AI, mani ah. Yamal nila, basta gani nga, mapirde na gani, di magbora na. Di ba sa aga, alas 8:30 Philippine time, game number 1, San Antonio Spurs versus New York Knicks. Underrated ning si Jalen Bronson, no? Alin sa isa ka team tapos nagpa Dallas Mavericks. Pag Dallas Mavericks nagsailo pag isa sa subong sa New York Knicks. Hey, may duwa dira ka mga Philippine American nga gidabantayan sa Knicks si Jordan Clarkson kag Dylan Harper. Si Dylan Harper ang yang Eloy si Maria taga Bataan. ang Iloy niya, D1 League coach sa basketball. Anak inisa ni Ron Harper. Si Ron Harper, anay player blas ang Chicago Bulls. Upod kay Michael Jordan, Scottie Pippen, Luke Longley, Tony Kukoc, kag Dennis Rodman. So boss na San Antonio Spurs. After isa ka dekada, may nakita gani kita nga comparison nga ang last game pagbiya ni Tim Duncan nga sadto mo ni ang haligi sang San Antonio Spurs sa career niya pagtapos ng career niya, it was in OKC ang hampang. And the same is true sa kay Victor Wembanyama nga sa OKC Courtman sa Paycom Center Mania, nalabot ang handom niya nga makasulod sa NBA Finals. In 2023, ang San Antonio Spurs laughing stock ini nga team. Kaya mga Conway na 2023, Sir Bamboo, 22 wins lang sila, 60 losses. Sang 2024, 20 loss gapon ang ilang adog. 60 magyapon ang perdi. Sang 2025, 34 wins na sila nagsaka-saka na. 48 losses. So mga 2026, ara na sila sa finals. New York Knicks si Sir Bamboo. Since si Bronson nagkadto sa Knicks, NYK na ang akon is team, but LeBron gid gihapon na. Oo man. Hatag naman sa mga bataon na Sir Bams. Ato naman niya sa Bora, sabang si LeBron, si Stephen Curry. By the way, si Stephen Curry nagpirma sang 10-year contract ha, sa Chinese-based, China-based show company nga Li Ning. Halin sa Nike. Ang Nike hindi magsagot sa design ni Stephen Curry nga. Banya pwede ko kabutang sang 413 sa akon nga sapatos. But sinin ko ng iyang favorite verse bilang nga Philippians 4:13. I can do all things through Christ who strengthens me. Okay, karon kay hindi isa. Sa ilo sa Under Armour. Naglupok ang Under Armour. Isubong ara naman siya sa leaning. Pero respect man kay Wimby. Oo, no? Makumo si Wimby, Sir Bans, 22 years old, no? Kag gina one-on-one sa gyapo ni Coach Greg Popovich. Kag ni Harrison Barnes. Ang mga backup niya nga mga player, mga magulang. Luke Cornett. Tapos ara pa na si Biyombo. Ara pa na si Kyle Olynyk, no? So, ang iya lang sining emotion, makontrol niya lang emotion, yung temper niya. Hindi sa babi ma fouled out. May away ini. So, ano ang pang-kag-ang analysis? Was! Bantayan ninyo with the coach Joe Antinorio before ang game time 8:30 saga. 3 years ago, ang San Antonio Spurs 3 years ago were one of the worst teams sa basketball sa NBA. Subong they're playing for an NBA championship. Itlaw man ta sa era nanday Manu Ginobili, no? Amo to na pausos ang Eurostep. Kasi si Manu Ginobili, isang una gali football player. Kita mo, Sir Paul, daw ito sa'yo ginakapoy maglagan. Si Manu Ginobili. May Tony Parker. May istorya gali ni nga si Tim Duncan kag si Tony Parker. Daw hindi gali sila gali magsanto sa una. Kay kun sa mga tinaga sa mga agi, daw na imbir na si Kwan, si Tim Duncan sa French nga si Tony Parker. Daw may mga Kwan gali, no? May natawag mo lang daw racial discrimination. Kaya di si Tony Parker ya from France mo. Di ang NBA America based ini. Pero sa ngulihin, nag-click man sila. Amogin na ang Kwan ang basketball. Alas 8:51 na. Ay iba nga update parte ni sa kay meow meow meow meow. Iba kay gid man ako na ko manabi congressman. Mabuto mo ko para sa expulsion niya mo. Kay si Foro de los Pueblos. Congressman Francis Barsaga, why nagiman gilino no? Tapos ang balon niya pa niya, bye-bye, crocodile! Kaya isa pa gito nga, kita mismo nga diri taga Iloilo, nagapamatok man, kay astay ang kamatayon ni Vice Mayor Aimee Paz Lamasan sang Dueñas, hagin angot niya pa sa flood control, nga way gito ya kanamo-namo ang kamatayon ni Vice Mayor Aimee Paz Lamasan. So ginsipa na siya sa pwesto, 256 ang nagboto pabor, 14 ang wala, kagwalo ang nag-abstain. Duktan gid siya sa report ni Representative JC Abalos, ang House Ethics Panel Chairperson, kay ti kapila na sa kabesis, kadwa na sa kabesis nga na suspend. Tag 60 days, huwag gid kadudlaan. Hasta si Janet Garin, tirahon niya. Bisan sino lang, tirahon niya. Ti inabla tawag nga inter-office courtesy. No? Nga way niya gina-observe ni meow, meow, meow, meow. May mga rules sila sa Congress nga hindi pwede maka-live, naka-Facebook live sa mga confidential nga mga ginistoryan sa Congress. Iyaya gina-live-live niya, ha? Gina-supak niya, ay labis mo nga patakaran. Pareho ni sila ni Alan kay Itano pang bunggoon sila. Alas 8:53 na. Kaya na kita oras dari sa Foro de los Pueblos. Ang ibang update, bantayan sa 11 Mbps sa programa ni K5.

0: Si Manang Jet Jet. Kag si Ma'am Betty Gapamati. Manang Jet Jet. Good morning. Kag si Baby Heart. Pantayan mo si Baby Heart, Manang Jet Jet, ha? Alas 8:54 sa aga. Buwas naman, ah. Ted Aujero, Francia, para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
2: O, si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio, nga may Visio. Ang Visio. Yumay D3. Mabakas, mga butika.
4: Giniling, sibuyas, bawang, toyo. Sana hindi na kailangan timplahan tong giniling.
5: Mami, itigil ang drama.
4: Angeline,
5: may na-discover na akong timplado na at may susunod.

0: sipladong sarap, panalong panalo ka.
1: Bili na ng Star NutriMeats. Di lang sarap, sustansyarap.
2: Para sa matilo nga dugo,
3: DTX 500.
2: Para sa healthy nga tay,
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500
3: ang may mataas nga antioxidant.
2: Nga amo naman
3: ang nagatilo sa imo atay.
2: Basta tilo nga tay,
3: happy kanunay.
2: DTX 500,
3: masaligan,
2: epektibo.
3: DTX 500,
2: mahigo bala ang imo dugo?
3: DTX 500,
2: masamig ka bala ang gina-allergy?
3: DTX 500,
2: ang DTX 500
3: ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
2: Nga sa masami,
3: amo naman
2: ang ginahalina sa mga nagkalayday nga allergy.
3: DTX 500,
2: masaligan.
3: DTX 500,
2: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
2: DTX Coffee Mix,
5: mga butika.

0: Vitamin Crisp. Mighty C, ang alkaline ng
1: Vitamin C. Salit si Jake, ang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sa agay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa, no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong natamin. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, mabaka ang abutika. Mighty C, ang alkaline ng Vitamin C.
2: Ako si Rosita, Mighty C. Maria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag sa sakit.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika.
3: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
4: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
3: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
0: Good news!
3: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
4: Libre?
2: Libre!
4: Wow!
3: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanet Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol, DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
4: Bakal na sa mga butika.
5: Nestor, ang sinaing!
6: Luto na!
5: Ang labahan!
6: Nakasampay na!
5: Ang uniform ko!
6: Naplansa na!
7: Ganito ako!
8: Tigasi!
7: Tigalapa!
8: Tigasay!
7: Tigaplansa!
8: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
7: Sa gabi,
8: ako ang bossing!
7: Dahil kasangga ko!
8: Ang extend!
7: Supplement for men!
8: Nortes!
7: Tapos ka ng maligo!
9: Yes, darling! Come to mama!
8: Extend food supplement for men.
7: May maca at lavawaska
8: na nagpapataas ng energy
7: at stamina
8: para sa tigasing performance.
7: Extend food supplement for men
8: para sa matino nga dugo.
7: DTX 500
8: para sa healthy nga tayo.
7: DTX 500
8: ang DTX 500
7: ang may mataas nga antioxidant
8: nga amo naman
7: ang nagatilo sa imo atay.
8: Mas tagtilo ang atay.
7: Happy kanunay.
8: DTX 500
7: masaligan.
8: Epektibo.
7: DTX 500
8: mataas pala ang imo blood sugar.
7: DTX 500
8: ikaw pala
7: ang may diabetes.
8: DTX 500
7: ang DTX 500
8: ang may powerful compounds
7: nga nagapanubo
8: kaga kontrolar
7: sa imo blood sugar.
8: DTX 500
7: masaligan.
8: Epektibo.
7: DTX 500
8: D3 Bio.
10: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Ako gidang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
8: D3 Bio
7: ang D3 Bio
8: yung may BCO.
7: Ang BCO
8: yung may
7: D3
8: mga butika.
7: D3 Bio.
11: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
8: D3 Bio
7: ang D3 Bio
8: yung may BCO.
7: Ang BCO
8: yung may D3
7: mga butika.
8: D3 Bio with BCO.
12: Ako si Ana. Before problema ko gidang akon irregular nga regla. Isa galabot gitatlo kabulan bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gidang resulta subong normal na gid.
8: D3 Bio
7: ang D3 Bio
8: yung may BCO.
7: Ang BCO
8: yung may D3
7: mga butika.
8: D3 Bio.
13: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
8: D3 Bio
7: ang D3 Bio
8: yung may BCO.
7: Ang BCO
8: yung may D3
7: mga butika.
8: My family history ba na kamuusong diabetes?
7: Mag DTX 500 ka.
8: Mataas ba na ang imo blood sugar?
7: Mag DTX 500 ka na.
8: Mag DTX 500
7: ang may powerful compound
8: nga nagapanubo sang imo blood sugar.
7: DTX 500
8: garantisado
7: Epektibo! Aramis Mo!
6: GDX 500!
14: Nagapalang dulong pala ang imo panulukan!
15: Magalingin pala ang imo nga ulo!
14: Masami nagapangihi!
15: Masami ginauhaw!
14: Masi may diabetes ka na!
7: GDX 500 na!
14: Ang GDX 500!
7: Ang may powerful compound!
14: Nga nagapanubo!
7: Sang imo blood sugar!
14: GDX 500!
7: Garantisado!
14: GDX 500!
7: GDX Coffee Mix!
16: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang GDX Coffee Mix nga bulong galiinin nga kape. Hintilawan ko man eh! Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kami yara inigali nga sang ang palaya extra.
7: GDX Coffee Mix!
17: GDX Coffee Mix.
18: Ako si Mayra, permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang GDX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnami gidang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
7: GDX Coffee Mix.
17: GDX Coffee Mix.
7: Mighty C.
0: Ang alkaline ng vitamin C.
19: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
7: Mighty C.
0: Mabaka sa mga butika.
7: Mighty C.
0: Ang alkaline ng vitamin C.
20: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Kasi magwalang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Nadula na dayo ng ako niya allergy.
7: Mighty C.
0: Mabaka sa mga butika.
3: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
0: Good news!
3: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
21: Libre? Libre!
3: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM
22: 2.9 K5 News FM
0: Kabangkalan City.
22: Ito ang himpilan na kampiyon sa balita,
0: kampiyon sa musika,
22: kampiyon sa drama,
0: kampiyon sa komentaryo,
22: at kampiyon sa serbisyo publiko
0: sa Bacolod City.
22: 101.5
0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
23: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno kag kumpleto sa health tips kag health information. Magpamati kag makigbahin sa health discussion kaupod sa mga health experts. Dr. Ramil Uy, Dr. Sam Pedrosa, Boy Zulweta, Kevin Bigay. Impormasyon sa ikaayong lawas. Maligaw ka na, maedukar ka pa. Hosted by Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
24: Good morning. Welcome kamong sa atong programa Impormasyon sa ikaayong lawas sa Miyerkules ng edisyon. Diri naton pag-istoryahan mga pagkaon nga dapat kaonon, mga pagkaon nga dapat likawan, of course mga suplemento nga aton i-maintain sa aton nga lawas para kita maging healthy. Bawal magkasakit. Inform ko lang tagsa-tagsa dapat mag take kita permi every day sining aton mga suplemento, like for example DTX 500 of dantas ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, kag ang aton nga Clinica D3 Bio kag Clinica Spore Biotics. Good morning sa tanan-tanan kag upod naton sa aton nga programa, Sir Boy Solweta. Mayong aga, Sir Boy.
1: Good morning, engineer. Good morning man sa ato mga suki, Isil North, Isil South, Isil OFW, mga pinalanggatang KSS supporters, and of course, ang slow raps ng mga suki da sa kanaon. Mayong aga sa inyo, gabay pa kampyon ng lawas kina deka DTX 500, the superior antioxidant nga gahatag proteksyon sa aton health in a cellular level, protecting ourselves from oxidative stress nga gapatigulang sini, no? Oxidative stress nga halin mismo sa aton biskan pagginhawa, metabolismo, sa mga bisyo, sa imo ginatawag mga stress, kag ginatawag nato nga mga pollution, ini tanan-tanan, no? Ga contribute sa formation sa free radicals nga ga cause oxidative stress, nga ga cause naman sa pagtigulang sang imo cellular prematurely, meaning to say gatigulang magindang aton cellular pero may prescribed age ni sila, no, nga malabot para maislan man sila dayon liwat, no. Pero kung puno kasi nga tawag nga free radicals that causes oxidative stress, kiwala kaga DTX 500, wala kaga kaunutan, wala kaga kakaunputas, ga-accelerate ini, no. So kung gatigulang ang cellular wala sa oras, gatigulang man ang lawas dala na daan tsura mo kung ha puno kasi nga tawag nga oxidative stress. Ang sabat mag DTX 500, hubin ang cellular, hubin ang tsura. May paaman pa, may chantilly extract nga kampyon kontra sa ginatawag nga diabetes. So diin ka pa, no? When it comes to a superior antioxidant, mag DTX 500 ka na. Pero kung gusto mo i-boost ang imo immune system, ha, para layo ka sa masakit, para hindi ka dali-dali madutlan sa ginatawag ng mga mikrobyo, sa mga ginatawag ng mga anomalias sa imulawas, kay makareact na yun mga soldado sa imulawas, mag Mighty C the Alkaline Vitamin C. Ang Mighty C Alkaline Vitamin C ginausali sang atong immune system para magpabakod sa ilalawas. Karon suyahan ta na kun anong role bala sang vitamin C kag antioxidant when it comes to our immune cells. Ano balang obra sang antioxidant sang DTX 500 kag Mighty C when it comes to your immune system. Pero when kundiya engineerya kung gusto ko yang nami ang panulukan mo, ha, ang pamatsagan mo ang imo matado amugapon sang high school ka, ha, mag eye care gold capsule. Ang eye care gold capsule, no, puno ni sa mga tawag ng mga healthy ingredients, may vitamin E, may ginatawag nga vitamin C, may ginatawag nga bilberry extract, no. Ini tanan-tanan ga contribute sa imo eye health para magkampyon ang imo mata, para layo ka sa katarak, layo ka sa ginatawag nga mga eye disease, and of course to protect your eye from oxidative stress. Remember, your eye has a two-way source of oxygen. Pwede niya siya kakuha oxygen sa imo blood, pwede mo siya kakuha oxygen through the air, not through your cornea. That's why the more oxygen it needs, syempre your eyes is a very active organ, the more oxidative stress it creates for itself. So kailan para makabawi ka sa i-health sa imo mata, pa ma-maintain mo ang imo 20/20 vision, mag eye care gold. Eye care health man gyapon, gusto mo tinuan imo mata after a tiring day, kay nagbasa ka, nagresearch ka, o nagtanaw ka TV, engineer, nagtelenovela marathon ka,
24: uh-huh.
1: Kung gusto mo ma-refresh liwat ang imo mata, mag eye care eye drops. Uy, may hyaluronic acid that cleans your eyes, palayo kasi ginatawag nga pagguba sini. So when it comes to eye care, duwa ang ginatawag nga pagtinlo sa aton mata o pagprotekta sa aton mata, mag eye care gold capsule, and of course eye care eye drops. And of course ang pinakabaskog, no, kung gusto mo protektahan ang lawas mo sa ginatawag ng mikrobyo nga gadalat lang kaso sipon kagilanat, kag gusto mo dali ka mag-ayo, ay mag D3 Bio.
24: Okay, no, sa lantaw ko lang kuna happy nang aton mga tagpalamati tungod may mga information tips nga ginahatag Sir Boy. Pero dugang nga mga tips kung anong mabulig sining aton DTX 500, Sir Boy. Mm-hmm. Ah, isa-isa unta, anong particular abi nga mga problema sang tawo nga ang aton nga DTX 500 makabulig para nga at least magiyahan tang aton tagpalamati nga may certain problema nga ginabatyag subong, Sir Boy.
1: May friend ko kagapon nga doktor na istorya sa akon. Yes, sir. I-discuss bala, sir, kung ano gid bala ang role sang antioxidant,
24: uh-huh,
1: when it comes to your immunity and your immune cells. kag diin sa Balakilan lan.
24: Aha.
1: Diin Balakilan lan ang DTX 500 sang imo giatawag nga mga immune cells or basically ha, amon ang giatawag nga mun your immune system, no? Ano ba lang ginakwa sang soldado sang lawas ta sa ginatawag nga DTX 500? Number one, remember your T cells, your macrophages, your neutrophils are still cells. Huh? They are still prone for oxidative stress. No, lalo na kung sako ang ubra nila. Remember this. Lalo na ang macrophages and I think natural killer cells, they produce also free radicals. Mismo sila ga-produce free radicals para patsyon ang mga nagsulod ng mga mikrobyo sa imo. So, susceptible sila sa ginatawag nga oxidative stress. May palabot sa oxidative stress nga alin sa imo unhealthy lifestyle. Ha? Stress ka pelmi, ha? May bisyo ka pa, palapulaw ka, initanan-tanan ga-cause pa sa free radicals nga ga-papigaw sa mga soldado sa imo lawas. That's why dali ka magmasakit. Ang solusyon, mag-DTX 500, the superior antioxidant. This protects your immune cells from, ginatawag napon, from degrading. Remember, only 1% of your total cell population is your immune system. And basically, anong bot silingon si Nika? Kailan nila magrunda, engineer?
24: Mm-hmm.
1: Kailan nila maglibot? They need to be super mobile in order na makaprotekta sa bilog tangalawas, no? So what they do, they travel to our bloodstream, to our lymphs, so the lymphatic system, para marunda, malibot, halin sa ulo, hasta sa dapa-dapa mo, malabot sa imo immune cells. Di 1% na na sila. Kumbaga, kulang sila gid kaayo. And while they're doing that, nga ginarunda nila, kagaaway sila sa ginatawag ng mga invaders sa imo lawas, ga-consume ni sila energy. Kaga-release man mismo free radicals. That's why, delikado gini sila sa ginatawag nga oxidative stress, no? Anong ginaobra ni DTX 500? Gahatag ni sang 1.3 million in all-ox scale value of antioxidant sa imo immune system para hindi ni sila dali mapiktuhan o dali mapatay tungod sa free radicals. Ang resulta sina, you have a very mobile and effective or efficient immune system nga makabato. Ang next question, engineer, during sa infection, during nga gabato, ga-react ang immune system kontra sa mga invaders, ano ba lang role sang antioxidant? Dapat ang role sang antioxidant will take a back step. Kumbaga, mambal si DTX 500, uy, mapaygad ko, anay. Ha? Si immune system ng bala, anay, da. Kag si D3 bio.
24: Abot na rin ang innate nga immune system nila among bahala, anay.
1: Hindi, maset aside gid anay si DTX 500.
24: Because,
1: ang kakatabo, remember, sa ginambal ko gina, ang aton immune system giliga usa free radicals para magpatay mikrobyo.
24: Agar. Oo.
1: So, kung imnan mo na DTX 500, madula tong free radicals nga gipangpatay nila.
24: Okay.
1: So, kailan lang gili, ang usa doon sa DTX 500 niya, hindi ka na magulat magmasakit, pabakuron mo na daan ang imo immune system.
24: Correct.
1: So, during nga masakit, obra na iya ka immune system, obra na iya sa D3 bio. Pero after magmasakit, para kag medyo may chronic inflammation pa, you need all the antioxidant you need. So, di mo makita, nga kailan ka balo ka mag-usas ang super trio mo, no? Gausa ka kung gusto mo i-boost ang imo immune system, in need 1, DTX 500, kag D3 bio. During ka masakit ka, D3 bio ang usaron, pero sa gapa-recover ka na, nasunod naman liwat si DTX 500 kag si D3 bio. So our immune system is really important, no? And it's a very skilled defense system, engineer. Imagine bala.
24: Okay.
1: 1% lang sa.
24: Correct ko. Kadang ang yung purpose ni, yung function ni, may ara sa nga anti-inflammatory potential. Sir boy.
1: Pala yung sa chronic inflammation, ang antioxidant you mean.
24: Okay, oo.
1: Awang mo na, no? That is why kailanan gini, lalo na kung may chronic inflammation ka, kini nga chronic inflammation ni. Ang inflammation, i-explain din tayo anong ang inflammation. Inflammation is a defense mechanism of the body. To coral, kumbaga sa ilunggo, para ma para mapriso,
24: mapinsahan niya,
1: mapinsahan ang ginatawag na infected area, okay. No, para hindi nakagwada ang mikrobyo, para da bumbahon sa
24: immune system. Ang kaisa, kung ang mikrobyo hindi nakagwa,

0: acute means hindi ikaw cute ha. Ang cute means dali lang. Uh-huh. It should never be chronic.
1: Teka, chronic yeah. Kikong permi na niya.
0: Kikong chronic o dugay ang
1: severe
0: ang chronic. Dugay ang imo inflammation. Your immune system is not already helping the body, but it is degrading the body.
1: Correct.
0: Naka-overdrive na mong pasang na bala do hindi na bala organized attack. Bali, pagusto ng atake.
1: Correct.
0: No? Although hindi na niya tawag niya invasion, do kudita na.
1: Kung pa, pulo pa ba, an mong masakit mong sir boy, makadto na sa kwan? Sa severe na kwan?
0: Hindi lang gani sa masakit, no? Kung pigaw ang imulawas, kay pigaw ang immune system, pigaw ang imo ginagatawag regulatory T cells, prone ka sa ginatawag nga chronic inflammation. Ha? O prone kapag sa ginatawag nga, ginatawag nila nga cytokine storm during chronic inflammation. So, dalom na, that will be a topic for other day. But going back to the topic, di mo makita nga the immune system needs your antioxidant. Kailan lang sang imo mga soldado sang lawas ang imo DTX 500 ang imo Mighty C. Particularly Mighty C plays a special role no sa imo immune system. Kasi sa tanan nga vitamins o labot sa antioxidant amon yung paborito nga vitamin sa mga soldado sang lawas mo. That's why kung magambalgan kung may madalagan sa imo prutas during ka masakit ka, ay, kabalo si sir, kag si ma'am, magpaayo sa imo. Knowingly, ginagaan kila vitamin C, no? Lalo nag-lick ko ng fruits, ginatag, is extremely rich in vitamin C. For example, engineer, na hospital ka.
1: Aha.
0: Gingaan ka bayabas, mga na, no?
1: Itaas na vitamin C mo.
0: Kung basi iba niya, ka-chip man ni man, bayabas, ay, bas grapes, ihatag sa akong bayabas.
1: Di programi na nga,
0: why sila kabalo, nga kasagad, gili sa nanghatag to si imo, kay ang bayabas, is extremely rich in vitamin C that helps your immune system.
1: Amo na kayo sa una, gapa mayabas lang, imbis mo iskwila, kay grabe galing vitamin C sa bayabas, sir boy. Adib na.
0: Amo na engineer, sakto na engineer, no, na we need to know our fruits. Importante na. That's why, kanilang tunanta kung anong advantage kung magkaon ka sa prutas ka ini, kagsang ginatawag ng mga utan nga ini sa aton health. We will discuss this further no during this week. So in short, di mo makita ang role sa DTX 500. It will boost your immune system, ilayo ni sa oxidative stress, pakampyon ang kondisyon sini. Opdan mo na sang Mighty C, ha? Sigurado, your immune system is in tip-top shape.
1: Okay,
0: so
1: okay.
0: Gusto mo kampyon ang imo silila, ha? Hubin, kag-kampyon man ang imo immune system, mag-DTX 500, the superior antioxidant.
1: Kagbuligan ina, sang Mighty C or isa ka, Pure C. No?
0: Well, para Pure C.
1: Ilo-ilo na yon.
0: Sa Mighty C na tato.
1: Okay, Mighty C naman tato. Okay, so buligan na yun na siya, diba? May antakuan, may energistic effect.
0: Mm-hmm.
1: Ka makabuligid sa aton nga lawas, Sir Boy. Going further, gusto ko istoryanta naman, Sir Boy, kundi tapos na ta sa DTX 500 kag Mighty C. Diri naman ta ang mga benefits nga matag sang aton nga D3 bio, Sir Boy.
0: Diretsyon ta ni engineer,
1: no? Diretsyon ta na lang niya. Kaya super trigyo man kag
0: di sa talk ni Doc Surihanta, ang epekto naman, yung sang ginatawag nga D3 bio, ang magyapon regarding your immune system. Tikita itong antioxidant.
1: Uh-huh.
0: Gimputiktahan niya itong aton sinulang sa ginatawag nga oxidative stress sa aton immune cells para maka-react na yun. Ha? Maka toxic na yun, makakadto na yun sa site of infection,
1: uh-huh.
0: O makabato na yun sa mikrobyo. Ano naman niya bala ginobra ni D3 Bio? Well, D3 Bio has both. D3 Bio, first and foremost, has superb antimicrobial properties, no? Kaya niya magpatay sa mikrobyo through its medium chain fatty acids nga gina-convert sang lawas sa into monolaurin. Ini nga monolaurin sa D3 Bio is basically a backup to your immune system. Kisagani, late pang imo immune system, kipigaw ng imo immune system, kibisyuhan ka, may edad ka na, damo kasi ginatawag ng mga existing ng mga masakit, hindi tayong ka-react. Well, D3 bio to its monolaurin will react immediately.
1: Uh-huh.
0: Immediately. Kumbaga,

0: away ni sa igaw, lahat nga, yung laton ko to, ano, si Macropads, ah, si Neutrophils, kag si T-Cells, mababato ni sa dayon. So, anong wala ang positive effects niya? Number one, manubo ang workload sa imo immune system. Imagine, ikaw si PNP.
1: Aha.
0: Pero may ala kaya nga separate group, ha?
1: Mga elite group.
0: Nga elite nga group, po disiplinado, well, wala yaga ano, nga ga patay sang kontra, sang imulawas, o puta sang sosyudad yung PNP.
1: Okay.
0: Kumbaga, iniya ang ginatawag nga D3 bio will kill those foreign invaders. Ha? Ang nami sini kin do may innate intelligence. It knows kung basically you are an invader kung iniyablang virus kag bacteria ni hindi ni siya dapat why ni siya sulod sa lawas ini dapat patyon ko ni sa.
1: Aha.
0: So what happens is it basically lessen the load of your immune system. So ano nga tabo kung lessen ng load, remember your immune system only, ginambal ko to ginay sa only 1% of your cell population.
1: Aha, aha.
0: It needs all the help it needs para makaputikta sa aton lawas, no? So pag abot sang immune system tamang imos lang ni si macrophage da mo patayaw.
1: Aha.
0: Pang vacuum ko niya. Pang vacuum ko ni hindi na siya ma- or kung may mabilin-bilin pa jutay na lang. Ano ba lang ginatawag nga depensa? Ano ba lang mekanismo nga ara sa ginatawag nga medium chain fatty acids sang D3 bio kag ang monolorins ni. First and foremost, ginawasak ang panit sa mikrobyo. Unang-una, gina. Ha? Ginawasak. Kung wasak na ang panit sa mikrobyo, might it be a virus or a bacteria or some kind of fungi or parasites, hindi na niya kasulod sa imo, ginatawag nga selula. Kung hindi siya kasulod sa imo, selula, hindi siya kapadamo, engineer.
1: Uh-huh.
0: Kung hindi siya kapadamo sa ngialawas, anong katabo, ha? Kayang-kaya na sa mga immune system ta.
1: Di pagka na, naguba na yung iya protection sir boy nga selula, tungod sang bulig sang D3 bio, eh dali na sa mapatay sir boy. Oh. Hindi na sa magdamo ang ambal mo.
0: Okay, hindi siya kasulod engineer. Amuna ang aton immune system kakaperde ma lang ni sa mga natawag mga viruses sa bacteria ni kung ma-overwhelm. Okay. Meaning to say,
1: kung outnumbered sila.
0: Outnumbered, kag sobra na gid kadamo.
1: Mm-hmm.
0: Mga 10:1 kaya pa na sang immune system. Tapos kan 1:100 siguro.
1: Kayang-kaya pa.
0: Kayang-kaya pa. Do, so, sobra pa sa special forces yung aton immune system. Pero mag 1:1,000,000,
1: ay grabe na na.
0: Kakalisa pa sa boy kung may bisyo kapag gidbi.
1: Dupulaw ka.
0: Grabe ka mag-gamit sa mga kwandabla. Mga hindi nami ng mga pagkaon.
1: Ganubo pagid ang imo immune system.
0: Oo, kagadamo ang kontra.
1: Siyempre, kung hindi nakareact ang imo immune system, madamo ng imo kontra.
0: Correct.
1: Oo, gadamo ng imo kontra. Iwan niya may matap na sila. Gasulod ang ginatawag na D3 bio.
0: Ha? Kaya ang D3 bio, biskan pigaw ang immune system mo, its monolorin will kill those viruses. And research and science will prove that. Multiple research created by DOST, ano pag yung mga top universities, will show the studies kung ano ka-epekto, ang epekto sang antimicrobial properties ng D3 bio. So when it comes to your immune system, it's, kumbaga, it's, kailan magbuligay-gid ang Super Trio. DTX500 will protect your immune cells, your macrophages, your neutrophils, your T-cells and B-cells from oxidative stress. Your D3 bio will basically act as a second immune system or a bodyguard or a substitute to your immune system through its medium chain fatty acids.
1: May nagambal sa akong, sir boy. Hmm? Sili niya, hindi lang na iya Super Trio, Power Trio.
0: Power 3. You
1: come
0: up big. And of course, that mga role, ang vitamin C will act as an antioxidant as well.
1: Uh-huh.
0: And basically, act as a super vitamin for your immune system. So, your immune system is really important. Without our immune system, ano bilang best example nga wala na immune system? Kung may HIV ka.
1: Oh,
0: or may AIDS ka. Meaning to say, gin-disable na nasang gatawag nga virus ang imo immune system. That's why in AIDS victim, sa mga may HIV, simple nga kataro ka kapatay.
1: Pero may Arab lang player, sir boy. Si Michael Johnson to.
0: Si Magic.
1: Oo.
0: Magic Johnson.
1: Magic Johnson kay Michael Johnson. Hindi kumbay.
0: Si Jordan kay si Michael Jordan.
1: Si Magic Johnson.
0: Wala anon kit sa edad mo sino mga idol mo engineer no?
1: Si Magic Johnson. Mm-hmm. One man to sa biktima man to sa sang HIV or AIDS to pero asa subong survive siya. Kaya siguro may gina-take sa sarili.
0: May ala na siya, kaya tawag niya nga immune system therapy.
1: Correct.
0: Pinasudlan siya sa ginatawag nga immune way back in the 80s pa na.
1: Uh-huh.
0: And you need to be filthy rich para magkaya na pati kamahal.
1: Ay, grabe.
0: Sina nga ginatawag nga therapy, therapy na nga ina. No? But that was nearly 40 years ago.
1: Uh-huh.
0: No? Pubuhi man sa Japan because of medical intervention, of course,
1: oh,
0: and financial capabilities.
1: Billionaire so, to?
0: Going back sa aton topic, no?
1: Uh-huh.
0: Din bala, din to lang nagsulod si Dietrich Bayo. Na siya, ang Dietrich Bayo, ya will protect your will assist your immune system during the time nga pigaw siya. So if you're diabetic, if you have ginatawag ng mga core may ala ka na ginatawag immunocompromise ka na ha kidamo ka na masakit medyo may edad ka na bisyuhan ka pa that's why you really need Dietrich Bayo and as a whole ha imna na lang or take na lang ang sinatawag nga Super Trio ang Mighty C ang DTX 500 po most of all ang ginatawag nga Dietrich Bayo so gusto ko mo in tip top shape ang imo immune system gusto mo makabato dahil makareact para dali kung magmasakit ka man dali ka magayo ay siyempre mag Dietrich Bayo
1: okay okay no salamat gid gayom gid nga ato mga tagpalamat ni Sir Boy sang mga information nga imo ginhatag kay ang pinaka importante health Sir Boy mo health is wealth amo ni kinanglan ta pero hindi ta magpadugay-dugay na kinanglan maligo man ta Sir Boy
0: siyempre.
1: Kung maligo kita magamit kita sing habon grabe ka nga grabe man na may DSE na siya makabulig man kag may VCO man Sir Boy nga magatinlo man sang aton nga panit antioxidant grabe man ati ining aton nga DTX Beauty Soap
0: oh when it comes to overall health part of your overall health is good hygiene remember that always no hindi na yaya, huwag tayo ginhimo nga higko ta per me.
1: Uh-huh.
0: Pwede ta ka-survive nga higko ta. Pero, as much as possible, tinlo ang lawas ta. Number one, kung tinlo ang lawas mo, layo kasi ginatawag nga skin diseases. And remember, your soap plays a big role in maintaining your skin health. That's why, may ara sa ginatawag nga DTX Beauty Soap. Ini nga bon, ang DTX Beauty Soap may VCO nga kaya tap naon mga mikrobyo nga gatuga sa ginatawag ng mga skin diseases. Mga psoriasis, an-an, bun-i. Ang ginaproblema mo nga punggod are all caused by fungi or bacteria, no? Ang punggod bacteria na yan, no? No? That's why, epektibo gini ang klinika, ang ginatawag nga DTX Beauty Soap, kaya ang VCOC ni, ginapatay ang mikrobyo nga gatuga sa mga skin diseases nga ina. Ang nami pagid, ining DTX Beauty Soap, ang tungod sa iya VCO, ginapatay man ni mga mikrobyo nga gatuga sa ginatawag nga body odor. That's why you stay fresh longer if your soap is DTX Beauty Soap.
1: May kwan ba, Sir Boy? May term nga exfoliation.
0: Mm-hmm.
1: But sige nung gina-reduce niya, ining daw itom-itom sa imo nga
0: panit. Skin.
1: Oo, dead skin
0: mo. Yan, dead
1: may
0: skin.
1: May term nga moisturizing kag softening effect, Sir mm-hmm. Boy, sa ning aton nga bon.
0: Mm-hmm.
1: Ati kami arin siya nga nagapahimo sa aton nga skin, hydrated kag smoke.
0: Tungod sang VCO nga VCO. Sa DTX Beauty Soap. Regarding sa beauty properties naman, kung gusto ko ang puti, may papain. Ini nga enzyme nga alin sa papaya or this papaya extract whitens your skin naturally. And may whitener booster pa. If you want to boost para magdasig pag ka magputi, may guava extract. Extremely rich in vitamin C. Ang guava extract sa ginatawag na DTX Beauty Soap that also whitens your skin from within. Nga from within, it will release your that vitamin C from the guava extract will release your glutathione or will improve the production of glutathione. That's why, gamat-amat kaya dasig ka magputi kung ang imuhabon, DTX Beauty Soap, ang collagen factor mo, gasaka man tungkol sa vitamin C sa alin sa guava extract. That's why layo ka man sa wrinkles. Ambal ni engineer, this soap has exfoliating and moisturizing effect also. That's why if you want total health. At if you have Total Beauty and an antimicrobial soap, mag DTX Beauty Soap ka
1: na. Ang importante pa rin, Sir Boy, yung anti-aging effect bala. Gahubin ka man, Sir Boy, kaya ganami mo panit mo. Proceed kita, Sir Boy, sining partner para sa speaking sa mga body odor. Kung may ari kita siniya, Clinica Deo Fresh.
0: Kanami, iba lang yung dinin, mag-apply ka sa ubrang, away ka gabaho.
1: Correct.
0: Kanami, iba lang mag-sold ka sa skulahan, nga wala gabaho ang imo ilok.
1: Correct.
0: Kanami, iba lang nga, biskan bulad ka sa init, kaya ang imo bra mo na, or pero may kaara ka sa mga lugar nga medyo maginot, nga mabalhas, gigit, nga wala man gabaho ang ilok mo. Ang solusyon, mag-Clinica Deo Fresh, the natural deodorant. May VCO nga kaya tapnaon ang mikrobyo nga gatugas nga tawag nga underarm body odor. That's why, kung tapna ito ang source sa pagbawas ng imo ilok, which is those microbes, this deodorant gives you 48 hours of freshness. Gamat amat paputi ang imo ilok, kung medyo challenging colors kigagalom, kay may vitamin E ang VCO nga sa Clinica Deo Fresh that basically helps in moisturizing and ginapabalik ang normal color sang imo ilok. Mag Clinica Deo Fresh, the natural deodorant.
1: Pero kada aga, Sir Boy, DTX coffee mix kami niya, Sir Boy, kaya makita mo gid mismo nga naga detox ang imo nga sulok-sulok, Sir Boy. Mag-inom kasi niya, wala gapdi ya. Kaya nga, may orange na chia seeds, may VCO man ni sa Sir Boy, nga nagabulig sa nga aton nga pagtangapi na maging swabe.
0: Pwede ka ba? Pwede upod sa D3 Bio. Mga na namin engineer, pwede mo nipugaan ang imo DTX Coffee Mix, ang ginatawag ng D3 Bio, para kampiyon ang effect. Pero ang kampiyon din sa DTX Coffee Mix, may DSE, the super antioxidant nga na sa DTX 500 that basically helps your body fight oxidative stress in the morning just by drinking a cup of coffee. So kung gusto mo mag-detox tuod aga pa, mag-DTX Coffee Mix. Ang chia seeds nga ba ni engineer also detoxifies the colorectal part of your body para layo ka sa colorectal cancer. Tanang na mga sludges na, ng mga mucoid plaque na pangkakso na sang chia seeds that is basically very high in fiber para layo ka sa ginatawag nga formation of colorectal cancer. So di ka pa.
1: Speaking blas, Sir Boy, kung medyo taas man, bisyuhan gabi, may isa man kita kakapi nga gina-introduce sila inang DTX Premium Coffee, Sir Boy. Like, for example, grabbing sigarilyo mo, grabbing bisyo mo, gatulaw ka. Ani nga kape nami ni Sir Boy? Kaya may ari man ni siyang DSE nga makabulig man para ma-enhance mismo ang aton nga sulok-sulok, Sir Boy. Kag isa pa, nami ni siya kay ang iyang sweetener, akwan, Sir Boy, inang
0: Stevia. No? Ang hindi kayo matawaran si Ninog, ang combination sa kitawag nga DSE or D-sugared sugar extract plus ergotionine nga sa gano, alin sa gano mushroom the considered as the herb of immortality. Why? Kiginarevive ang tanan nga ang usado nga antioxidant sa imulawas, enabling this antioxidant to clean your body from oxidative stress. That's why your cells live longer. And kung if your cells live longer, you also live longer. Sakto si engineer, no? Tungod sa super antioxidant or double barrel nga super antioxidant effects ni, mayo gini sa mga bisyuhan, no? Sa gapangapi nga gapanigrilyo, stress permi, gapulaw permi, or gusto mag only coffee kay ang sweetness ni stevia. If so, it will not basically increase your glycemic and index, no? Kung amon yung imo kape, kung naka DTX Premium Coffee, or you simply want to gusto mo magpahubin to drinking coffee, ay amunin perfect na kape, si mo tandaan ang ngalan, DTX Premium Coffee.
1: May sapit ang kape, Sir Boy, pre-bio coffee, tinamin ni sa may mga probiotics ni saya. Nga kung magsulod sa imo nga tiyan, kundi madamo acid yung imo nga tiyan. Tapos mainit mo ni kung magkakuan ka kape, iniya buhi pa, nagasulod na sa imo nga sulok-sulok, kape nga makabulig kung ikaw buringot. Permi kabiga kwan da kusmod permi kaga
0: Yes, engineer, no, niya kakapatay sa init sa tubig o sa asido sa tiyan ang mga probiotics nga research niya tawag nga prebio coffee sa pagkanamit klase nga kape, no? Iniya ang prebio coffee has spore forming probiotics and prebiotics as well, no? Pagkaon sa probiotics, that's why you get the full benefits of probiotics in the morning, ha? So sa mga puringot taga-aga, hindi mga morning person, this is the best coffee for you, prebio coffee. Improves your mood by increasing your serotonin and dopamine levels, ang nami pag-idea because it's pore forming, meaning to say, tanan-tanan na probiotics sa isa ka sachet nga ini, kwa-kwa mo gid, waya ka kapatay tungod na. That's why you get the full benefits of probiotics in a cup of coffee kung naka-prebio coffee. Talking about probiotics, kung gusto mo niya i-repopulate gid, kung gusto mo niya nga ibalik gid yung normal flora sa imo gut health, ay mag-clinicas probiotics ka. 80 billion colony forming units of spore-forming probiotics that basically works together in improving your gut health. Oh, yung gut health, very important na. Remember, your brain health relies in your gut health. Kaya sa imo gut tanan, ang gahalin na ang kanalan sa aton brain, malabot sa nutrition, but all those hormones, those including those happy hormones like serotonin, dopamine, that basically helps your brain function normally and relaxes your brain through sleep. Kaya serotonin, ginag-convert to melatonin. Your gut also produces your gut-derived B vitamins from B1 to B12 that nami sa imo nga tawagan nerve health or arterial health, nami man sa imo brain health. And of course, ang hindi matawaran, kung nami ang imo gut health, nami ang imo metabolismo, nami imo digestion, nami ang usage ng tanan ang antioxidant. Inatanan-tanan ng mga health benefits, makuha mo na kung gainom ka permi sa Clinicas Probiotics. Ang paaman, lalo na kung ikaw medyo kung babahi ka, kung medyo may problema kasi imong yatawag nga health da sa dalom, matilawi bala mag-Clinicas Probiotics. It basically revives or brings back the normal flora of your organ down there. No,
1: okay. Okay, Sir Boy. Tang-tang-tang-tang. Ti-extend a food supplement for me naman. Atong pag-istoryan. Mayroon ni Sir Boy, makakag-klabuas ka. Kanami ini nga ga-support man ni sang cardiovascular health naton, Sir Boy. Kaya na, naga-promote ini, naga-promote sang healthy blood pressure, ang cholesterol level, Sir Boy, kag nami ang sirkulasyon. Believe na ining aton nga extend food supplement effect for men, may epekto ini, Sir Boy, sa cardio protective effects including reducing blood pressure, Sir Boy.
0: So gamo makita, no, gabulig din sa mga lalaki nga kailangan medyo extra push, ha? Kung gusto mo jutay nga tulog, okay, maka-perform mayo kay misis na extend food supplement na hindi matawaran ng clavowasca kag maca, sini mga proven herbs that are basically antioxidants and are rich in gitawag naton sa mga ingredients that basically protects your nitric oxide. Your nitric oxide is really important regarding your arterial health, kaya amo ning gabulig sa vasoconstriction o pag hugot kag pagbuka sa ginatawag nga or vasodilation sa imo ugat. That's why nami imo blood flow. Kung nami ang blood flow nami, ang pagdulong sa mga minerals kag vitamina, kag nami ang performance si Junior.
1: Correct,
0: nami,
1: correct.
0: Na, gatineas ang flagpole kung naka-extend food supplement. Talking about blood flow, kung gusto mo nami ang imo blood flow, pwede man ka pamasay 2 to 3 times a week.
1: Uh-huh.
0: Kung si engineer, 5 times a week.
1: Yeah.
0: Ang sikrito sa masahi, engineer, ara sa Balanyos. Ang Balanyos mo dapat, DTX Liniment Oil, ang sana oil ng bayan. Paborito ni namo ni engineer kay kampyon ng hagod. Ang init nga ginatag sa likod mo, sakto-sakto gid. Ang aromatherapy ang ginatag pagid sa imo habang ginamasahe ka, ang scent sinimla engineer, ang gapa-relax sa imo, no? So kung ginamasahe ka, dapat makuha da mga hangin-hangin sa mga kaso-kasoan, ma-relax ang mga tired muscles mo, ha? Ga-enjoy kagid sa effect sang DTX Liniment Oil, ang sana oil ng bayan.
1: Sir Boy, wala ito chimpo! Ati, Arab parting words na nai. Sobranta sa oras.
0: Oh, hindi gin maglipat, ha? Mag DTX 500, the superior antioxidant, hubin ang cellula, hubin ang tsura. Mag eye care gold, para kampiyon ang eye health, ha? Palayo sa pag-antipara, ma-maintain ang 2020 vision. Kag mag eye care eye drops. And of course, mag Mighty C, the Alkaline Vitamin C, your immune system booster, and mag D3 Bio. Basta tlangkaso, ubo, sipon, kagilanak, kag gusto mo dali ka mag-ayo, mag D3 Bio.
1: Okay, salamat sa inyo pag-upod. Ako si Engineer Ronnie Albao, in behalf ni Doc Ramil Oy, atong pinalangga nga CEO, i-albao mo. Salamat, kagkabay nga ang Diyos magpakamayo sa aton mag-ayo sa tanan naton nga balatian, mayong aga sa tanan-tanan.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information. Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. K5, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my puso!
2: Gusto mo ba na istorya ng kaladlawan? Gusto mo wala problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagidang imo asawa kay ikaw ginbayaan.
3: Wow!
2: Problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalising ko. Mga istorya nga nagkakatabo, kag magkakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalising ko, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalising ko. Bayon niya ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production

0: Gagkaroon! Aton padayunon ang istorya nga puno sang kalingawan, gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa kalisingko!
1: Ginhapo siya.
2: Oh.
1: Sos, kalapit na gidlang mo. Ginlakat lang namon. Kalapit-lapit sang ginlakat. Nagdiliwal gidyang dila iya.
3: Akala ko gani. May birto ng bulita siya.
4: Oo man, mami. Abi ko man gani, may gahom-gahom na siya rin siya bulitas.
1: Expired goro eh. Nadula ang gahom-gahom sang iya bulitas. Kasi gani amuto ang ginhapo niya kay kabugat sang bulitas nga ginadala-dalaya. Heh, makin mo nga, tag-isa ko no kakilo nga daan tong kada isa?
3: Ala, grabe no? Sadya-sadya, no?
4: Sadya-sadya!

0: Boss Roquette?
1: Yes, Boy Ramon.
0: Sadya giniya, boss?
1: O nga naman, sadya hao.
0: Kay nagtuwaw na si Bato de la Rosa sa Senado.
1: Ano?
0: O, boss. Pagkatapos ang anong kabulan nga absent niya, nagpakita na siya kag nag-say present.
1: Hala, tuod ka?
0: O, boss. Anong kabulan siya nga absent?
1: Di ano ko nung rason niya nga nagpakita siya?
0: Nahuya siya kuno?
1: Nahuya siya sa ano?
0: Nahuya siya, gabato lang sa kuno sweldo para piro wala siya gajute.
1: Sa naol ba? Oo. Nahuya pa siya galahe.
0: O gani, boss. Bisan amo pa nakatigas ang iyang ngalan, pero nahuya man siya.
1: Meaning, hindi siya gali kabalan?
0: At hindi, boss eh.
1: Abi ko gani kung kabalan siya, kaysa ngalan pala nga bato daan. Ano kabalan ang ngalan niya eh?
0: May balatsagol man siya, boss mo.
1: Ay, galit eh, mayo eh.
0: Amo nang sadya, boss, kay base may lain sila nga plano.
1: Kaganong plano nila, hao?
0: Base kung isla nila si Senator Tito Soto.
1: Kag sinong ibulos sila kay Senator Tito Soto nga mangin sinit, President?
0: Sa banta ko, boss, si Lito Lapid.
1: Hala! Kabalo na siya, hao?
0: Oo eh. Kung hindi si Lito Lapid, boss, base si Rubin Padilla.
1: Magamuna sila ang imuon nga sinit President base magkalaulang Senado.
0: Base kung magamuna, boss eh. Bawo kung nagdaog lang si Manny Pacquiao, boss. Hindi gani si Bong Revilla. Ah, base kung sila patong masinit President.
1: Ati maayo gini para nga maobra sila pelikula.
0: Ano? Kung ano nga pelikula, boss?
1: Ang Kamao ng Teacher Kong Pugi.
0: Ay, grabe, boss ba? Doging kumbay ng pelikula ni Murebilla kag ni Pacquiao ba?
1: Amo gani. Amo na gani nga maobra na lang sila pelikula sa Senado.
0: Sadya-sadya ino.

Animal nga balita ni. Nagpakita kuno si Senator Batoy Bimbang, Batoy de la Rosas. Animal, ano ang iya tuyo? Ha? Nga anom na siya kabulan nga ginapangita? Tapos nagpakita ba siya? Kung ano man ang plano nila, mapusa gid siya kay trilyones. Kay may dala to siya daan nga warrant ob ares ang INC? INC, buot silingon, incorporated. Weh! Batoy, lapit ka na lang matiwas. Parya sa imo nga si Dugong. Didtugid ka mo matupa sa The Pig Neverlands. Dapat, mag-amusin na. Hatagan ko sa instruksyon ng mga agents ang naay bata isa o kon NBI nga pandaon sila sang dapat nila himuon. Dapat maserbihan sang warrant of arrest ang kalbo nga to. Siling pagani nila basta kalbo, masamang tao. Wa. Baw kung tani, wala ka na lang nagpakita pa bato. Tauhay ka pa. Hindi gani kung ako sa imo. Nagsuksok ka na lang wig. Hindi gani. Nagtanom ka na lang sang buhok sa ulo mo. Mayo pa. Tapos kagin sinadur nga kalbo. Sadya-sadya ino.

0: Ma baliknet e miko?
1: Ready ka na ha?
0: Oo. Dugay na ko yung ready ha. Pagkadula pa lang ni Ma'am Tago ito, yung ready na ko. Isa subong kay Ma'am Brakday.
1: Gopio-pio ka man migba.
0: Tood mo na, hindi pa limig.
1: Oo ah, kita pa ya.
0: Oo ka ni Mig. Ready na kuya, kay gintudloan mo kuya nga daan mo.
1: Amo kita eh. Mapaulihil ang tamig ah. Mapaulihil ang tabla. Paulihil ta sa presentasyon tamig ah.
0: Oo ah. Agod kita ang highlights ang tanan. Para bala kita ang star of the Sunday school. Masunod lang ko si Mumiko.
1: Oo ah. Kabalo ko naman na sang yan. Bal mo kay expert ka na daya. Di ba lamig?
0: Oo, Mika. Abot ko na naiyang paano ito magpasikot ya.
1: Okay, Mika. Amo na yung mayo, Meg.
0: Oo ah. Sus, mga amo na yung activity, Meg. San saula niya sa aton.
1: Oo ah. Ano pa? Bisik lang niya sa aton yan.
0: O tiyan, ho. Masulod na ito ah.
1: Oo, Meg. Dali ka, Mika. Mapakuno-kuno lang tanay samtang wala pa kabalik si mama.
0: Eti sige, Meg. Dali ka. Kaya kung may gagawad itong aklasmita pang sutabon tida yun, ha?
1: Sige, Meg, ha? Para magkalaulas na din sa ito, ha?
0: Sige, sadyahin, ha? Wow!

FM, championing the lives of the Filipino.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: For Biotics, makabuling sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Clinicas For Biotics. For Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. For Biotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika For Biotics ka.
1: Mataas pala ang imo blood sugar.
2: DTX 500.
1: Ikaw ba na ang may diabetes?
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500
2: ang may powerful compounds
1: nga nagapanubo
2: kag gakontrolar
1: sang imo blood sugar.
2: DTX 500.
1: Masalrikas.
2: Epic.
1: DTX 500
3: E3 Bio.
4: Ako si Gabriel, nagalibog kita ng akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong buyon.
3: D3 Bio.
1: Ang D3
3: yung may BCO.
1: Ang BCO
3: yung may D3.
1: D3 Bio with BCO.
5: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio.
3: Ang D3.
1: Yung may PCO.
3: Ang PCO.
1: Yung may D3.
3: D3 Bio.
1: Mabakal sa mga butika.
3: D3 Bio.
6: K5. K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
7: Wow! May kusok!

0: isa lang ang mambal ko sa imo, Senator Tito Sutab.
1: Ano ba nila, Congressman Bunjing?
0: May nabatian ko ba lang huring-huring nga sutabon kanila?
1: Ako, sutabon nila?
0: Oo.
1: Ang ngalan ko si Tito Sutab, tapos sutabon pa ko nila. Oh, come on! Wala sang pwede makasutab sa akon. Kay ako ang hari sang mga sutab. Silawan nila nga sutabon ako. Kay makita nila ang ginapangita nila.
0: Basta, siguruhan lang nga nagaplano. Kaya nagaplano sila nga tabugon ka bilang Senate President.
1: Ako pa nga leader man sang kinibutay o kung bulagaan, bulagaon man nila, tinunto ito.
0: Sa ako niya, sigurado ko gid niya, 80% sa ako to ya, gasimba sa akin. Kay paldo sila sa akin.
1: Yeah, oh. O tayo nga asamo niya sa Senado.
0: Wala eh. Kaya damo na da kwarta ang mga kaupdanan mo ya. Kag mahal-mahal na sila baklon.
1: Tilawan ta lang eh.
0: Tilawan ah. Panambalaan mo
1: ah.
0: Basta halong ka lang da ha. Basta makibot ka lang. Kag makasiling na sila nga bulagers ako.
1: Hala, sadya-sadya ino. Wow.

0: Rede, ka na toto, dako-dako, bot kon?
1: Ano man, Earl John Laba-Laba?
0: Sino ay ha na makakuha sang highest point subong, no?
1: Eh, wala na sing iba, eh.
0: Sino man?
1: Natural, ako eh.
0: Tuod ka toto, dako, bot kon?
1: Oo, nga, kay man, artist ko yung adan. Artist yung adaan ang mga pamilya na mo.
0: Tuod ka, toto, dako?
1: Oo, ngao. Wala ka pa yan naga, pati sa ako nao.
0: Gapate eh, ugaling. Paano na lang kung nigiliya?
1: Ano yung buot mo ya si Lingon man?
0: Basi ako man na makakuha sang high score.
1: Law-law ka pa ya sa ako niya.
0: Hindi, pag siguro atutod ako. Hindi, mapakuya kilala. Basta, huwag ka lang magkasiguro, ha? Ha? Huwag ka lang magkasiguro.
1: Kagaliwa tao.
0: Hindi mo hawak ang bit. Tanahon ta lang sa kurbada para mabalantya kita.
1: Sadya-sadyain, no?

0: Nurse?
1: Ay, ano man? Ay, o gali. Ano galingalan mo?
0: Marites, ah.
1: Ay!
0: Ay! Nga nga nagkadlaw ka, good nurse.
1: Kaya nga yan, kagigagaling sa ngalan mo ba?
0: Hmm? Nga aman.
1: Kaya buslo-buslo, ganyang baba mo samtang gahambal, huwag.
0: Grabe ka man. Sobra ka man imo manuya, nurse ba?
1: Ay, hindi na yung panuya, Marites, kundi ka mauturan, ina.
0: Ate, sige ka matuuran, akong ka matuuran, ah.
1: Ay, oo, gali. Maano ka di?
0: Ano oras ang rasyon?
1: Karun pa guro, ah.
0: Pwede ma-advance.
1: Ay! Ano?
0: Eh, kung pwede, advanceon ko na lang. Ay, kay gutom-gutom na gid ko.
1: Ay! Ay, hala, grabe ba?
0: Base kung pwede na lang unahon ako, nurse. Kay base madugangan, di karon ng pasyente nyo.
1: Kagaan naman.
0: Base malipungan ko, di karon sa gutom.
1: Ay!
0: Ay, kalain pa nga daan sa akon kung magutman. Kay nag-wild ko ba yo?
1: Agoy!
0: Gumaoy ko yung nga daan kung magutman ko, do. Buang.
1: Ay, hala, sadya-sadyain, no? Mm.

sundan pa kitin sa pagpamati ang mga kaladlawan niyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5. Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester John Veronque. Musical score, Carlos Bols Mundia. Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Pluteña. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon nga istasyon!

0: The best music and entertainment. 88.7 K5 News FM.
1: K5 Galingawan Time.
2: Ano ang pinagkaiba ng conclusion at opinion?
3: Ano?
2: Conclusion, di ka makakapasok. Kung opinion, pwede ka makapasok.
1: K5 Galingawan Time.
4: Para sa mga balita sumungaw to, magtutok lang sa 11 Mbps. Mga balita kag public service upod kay ka K5 Jan Sapyo. Las 11 tubto balauna sa ngapon, diri lang sa K5 News FM 88.7, ang kampyon nga istasyon.
5: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
6: D3 Bio, ang D3 nga may Visio, ang Visio nga may D3. D3 Bio.
7: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
6: D3 Bio, ang D3 Bio nga may Visio, ang Visio nga may D3.
8: Mga butika.
9: Para sa matilo nga dugo,
10: DTX 500.
9: Para sa healthy nga tay,
10: DTX 500.
9: Ang DTX 500,
10: ang may mataas nga antioxidant,
9: nga amo naman
10: ang nagatilo sa imo atay.
9: Basta tilo ang atay,
10: happy kanunay.
9: DTX 500,
10: masaligat,
9: epektibo.
10: DTX 500,
9: mahigo bala ang imo dugo.
10: DTX 500,
9: masamit ka bala ang gina-allergy.
10: DTX 500,
9: ang DTX 500,
10: ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo,
9: nga sa masami
10: amo naman
9: ang ginahalinas sa mga nagkalay-lay nga allergy.
10: DTX 500.
9: Masalika
10: DTX 500.
11: After long 27 years, the San Antonio Spurs and New York Knicks is about to rematch for the NBA Finals 2026. Tag-isan ang bilis, lakas, tapang at determinasyon ang dapat mong ibabaw. Tatalab kaya ang mga depensa ng San Antonio Spurs na pinapangunahan ni Wembanyama.
12: Goes to the basket, hoops and waiting. Wembanyama throws it on his head.
13: Victor Wembanyama with the post.
11: O di kaya'y muling ipapamalas ng New York Knicks ang kanilang bilis sa pangunguna ni Jalen Brunson.
14: Corner, Brunson fires three-pointer. It's good. Brunson the drive, left-handed off the glass. What a shot from Jalen Brunson.
11: Who will be the next NBA Finals champion? Bantayan sa mga himpilan ng K5 News FM Philippines ang paghahatid ng NBA 2026 Special Coverage. DTX Coffee Mix.
15: Ako si Rick Vista ng isa ka negosyante. Ako yung magpapili ng alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
11: DTX Coffee Mix.
8: Mga butika.
11: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gid ayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagabon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
11: DTX Coffee Mix. Mighty C,
17: ang alkaline nga vitamin C.
18: Ang una yan, niwang-niwang sa ako, wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
11: Mighty C,
17: Mighty C,
11: ang alkaline nga vitamin C.
19: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng strain.
11: Mighty C,
8: babaka sa mga butika.
1: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ulo Sulupon kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nyo mag-aintra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sa Bronze, Silver, kag Gold Medal plus Cash Prizes. Mayara naman sa exclusive Finisher Medals ang tanan nga mag-aintra sa 10K category. Intra na! Kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani upda na ang inyo bilog na pamilya kag bilog na barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamang kutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
3: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
1: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
20: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
21: Libre?
22: Libre!
21: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvacion Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa Kilid, sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
23: Kadaragsa nga punggod,
24: DTX Beauty Soap.
23: Magaspang nga panit,
24: DTX Beauty Soap.
23: Gala o magputi,
24: DTX Beauty Soap.
23: Puro katol-katol,
24: DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
24: Bakal na sa mga butika.
1: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktog alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara French. Bakal na!
25: Nestor! Ang sinaing!
26: Luto na!
25: Ang labahan!
26: Nakasampay na!
25: Ang uniform ko!
26: Naplansa na!
27: Ganito ako!
28: Tigasi!
27: Tigalaba!
28: Tigasay!
27: Tigaplansa!
28: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
27: Sa gabi,
28: ako ang bossing.
27: Dahil kasangga ko
28: ang extend.
27: Supplement for men.
28: Lourdes!
27: Tapos ka ng maligo!
29: Yes, darling! Come to mama!
28: Extend Food Supplement for Men.
27: May maca
28: at lavawaska
27: na nagpapataas ng energy
28: at stamina
27: para sa tigasing performance.
28: Extend Food Supplement for Men
27: para sa matino nga dugo.
28: DTX 500
27: para sa healthy nga tayo.
28: DTX 500
27: ang DTX 500
28: ang may mataas nga antioxidant
27: nga amo naman
28: ang nagatindo sa imo atay.
27: Basta tindo ang atay,
28: happy kanunay.
27: DTX 500
28: masaligan,
27: epektibo.
28: DTX 500
27: I Can Code, ang superior eye formula.
0: Eye Care Gold. Ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata ng may mataas ng anthocyanin. Isa ka potent antioxidants nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan. Eye Care Gold. Ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabaskog nga Eye Care Gold. Kag patuluan ang mataas sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow, my puso!

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayong mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
4: Kung adlaw-adlaw gigagainom D3 Bio. Adlaw-adlaw ginakagat mo, ginakaon mo ang D3 Bio. Siyempre nabalaan na ton. Nga ang D3 Bio, tipuno sa ang gitawag MCT, medium chain triglycerides. Tungod kay may ara, ang aton D3 may ara sa ang gitawag extra virgin coconut oil. Tiining MCT, Sir Boy, ginastimulate niya, ginasuportahan niya ang gitawag hormone production, ang hormone nga naga-include sa ang gitawag appetite controlling hormones, no? Such as leptin, kag ghrelin, kag cholecystokinin. Ti imagine ba kung kontrolado, ginastimulate niya, Sir Boy, meaning pa may time nga mahambal siya, ops, untat na, busog ka. Mahambal man ang ano, ang isa ka hormones, ops, makaon ka na. Ang importante di kining musiling nga, ops, hindi, sobra na, busog ka na. Amo ning pinaka importante, Sir Boy, kay may ara mga kuan mo,
5: kaya kaon mo gutom ka, makaon
4: wala na
5: niya
4: hormones. Kaon na lang, kaon ka. Importante ni siya para sa gitawag healthy body. Hindi ka dali ma-obese, hindi ka dali ma-overweight, malayo ka sa high blood, malayo ka sa hypertension, malayo ka sa cancer. That's why wala lang kakabalo nga sa imo nga inom adlaw-adlaw sang D3 Bio, wala ka diabetes, wala ka nagka-cancer, wala ka nagka-balatian tungod kay nga man kontrolado ang bugat o ang timbang mo kay naka D3 Bio ka adlaw-adlaw.
2: D3 Bio with Physio.
6: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mamakal sa mga butika. D3 Bio.
7: So ang D3 Bio, hindi lang kaya makapatay sang virus, no? Hindi lang kaya makapatay sang kagaw, kundi pati fungi. Ang fungi, paborito, yung ginipuyuan ang aton nga mga panit, ang mga alagyan pasulod sa aton lawas, no? Ang sa mga babae, ang ilang flower. Sa aton, sa mga lalaki, both male and female, sa baba na to, no? So, pwede na da magpuyo ang fungi. Kung naka D3 Bio ka adlaw-adlaw, layo ka sa ginatawag natin nga mga fungal infections. Kaya ang D3 Bio, may ara medium chain triglycerides, no? Tatlo ka medium chain triglycerides nga kaya makapatay sa fungi. Ang lauric acid, caprylic acid, kag capric acid. So, hindi lang dira nagatapos ang mahatag nga benepisyo sa D3 Bio. Pagsulod sa imulawas, himuon pagid ini sila monoglyceride. Ang lauric acid mo, mahimo monolaurin. Ang caprylic acid mo, mahimo mo nga monocaprilin. Ang capric acid mo mahimo monocaprin. Inatanan, kaya makapatay sang fungi nga pwede magatugas ang imo pag-ubo, sang imo nga skin diseases, sang imo nga urinary tract infection. So kung naka D3 Bio ka adlaw-adlaw, layo ka sa sini nga mga balatian.
5: Going back to tama ka katambok, isa sa mga paagi para magniwang kadasig, mag-carbless diet ka. Inablang you shed out, kuaon mo itong mga grabe nga carbohydrates,
4: mga matamis, tinapay,
5: pasta. Noodles, pasta, miki, bihon, kanon, jutayon mo na.
4: Islin o galing, lang D3 Bio.
5: O galing, galingin ulo mo na, kaya kulang ka sa energy. Pero kung ga D3 Bio ka, ang D3 Bio ga provides mo sang alternative source of energy to your cells. That's why nga kung gajita ka, dapat ga D3 Bio
4: na, ka. Gajita, tubig lang tubig, tapos D3 Bio, D3 Bio. Mas dasig ka man. No?
5: Hindi ka mag-hypoglycemic.
8: Ginkagat ka sang lamok, ginkagat ka sa mga sapat-sapat, no? Ano imuon mo, kwa ka sa D3 Bio. Ang D3 Bio nga, iputang mo. I-haplas mo sa imo skin. Kaya ang D3 Bio may anti-inflammatory properties. May ginatawag pa anti-pleuritic, no? Pag anti-pleuritic nga properties, which is really good against skin bites, no? Ang muna kung ang alternative mo sa corticosteroids ng ointment, butangin na sa D3 Bio. Makuha na yun ang katol sa mga insect bites.
4: So, muna, ang bintaha kung adlaw-adlaw ka sa nga gainom D3 Bio, hindi lang nga makontrol mo ang kagaw, hindi lang makontrol mo ang virus, bakterya, kaya pa niya mamligan ang madamo pa nga mga kaayuhan kung ikaw adlaw-adlaw ginom D3 Bio.
5: Wow, right?
9: D3 Bio.
10: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
9: Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
9: Ang Vizio.
2: Yung may D3.
9: Mga butika.
2: D3 Bio.
9: Health News.
2: D3 Bio.
9: D3 Bio.
0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: 라디오
1: 깜빡 라디오
2: K5 뉴스 FM championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7.
3: Oras sa K5 News FM Iloilo. Last 11:06 na sa aga. Oras kinadulong sa inyo sang DTX 500 di Superior Antioxidant. Kag nadulong man sa inyo sang Mighty C, ang alkaline niya Vitamin C. Kag nadulong man sa inyo sang D3 Bio, di antiviral kag antibacterial specialist.
2: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Alas 11 na. Tutok na sa mga balita kag issue.
5: 11 Mbps.
4: Mga balita kag public service. Mga komentaryo nga may punto.
5: 11 Mbps.
4: Kaupod si kag K5 John Sapio. Indiang
5: 11 Mbps.
6: 11 Mbps.

0: K5 News FM 11 Mbps Sir, sapyo, sigurado sa serbisyo, astig sa komentaryo.
1: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
2: Saburoso!
3: Salangaw!
1: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
4: Mayong aga, mayong aga, mga kakifoy! Kamusta ka mo daw? Welcome na sa aton niya pagpangalagad! Ang subong edisyon, subong adlaw! Miyerkules na! Eh, Miyerkules na kita, subong pizza! Disisiete na sa bulan sang... Oh, pizza disisiete. Pohon yutris palang gali. Ano man yan. John 3. Katatlo pala galing adlaw sang hunyo. John 3 palang subong ha. 2026. Miyerkules ng adlaw. Kamusta ka mo dira mga kakipay sa aton mga kuturan nga nagabantay kag nagahulat sa mga nagapangunang ka mga balita. Aton sini nga pagpangalagad subong adlaw mga kakipay. Kamusta ka mo da, musta? So, ini naman tama gid ka init subong ang nabatyagan naton. Bangod kay iti nagaulan-ulan na no, mabulubog na ng panahon gawa subong no sa aton sini nga mga kuturan nga naga bantay sang init no kay iti parang kainit man sila balama kuan ama patam-an sang init. Subong adlaw ang init subong daw hindi masyado gino ka init nga nabatyagan naton bala. Iti daw nga kung sa daw gatulo taliti gaulan-ulan so maayo ang aton sininga kahimtangan. Inom lang kita damo tobe ah, damo tobe para nga hindi kita matamaan. Sang init mga kakipay. Inom lang damo tobe kay mo nang pinakaimportante nga imuon naton. Aton sini mga pag burubantay kag pag pangita sa mga balita para mahatag naton sa aton sini nga mga tagpalmati subong adlaw bao second day sang kwan subong no ikaduwang adlaw sang ginatawag nga trading bala sang oil te may pag-increase sang presyo sang diesel sa masunod naman nga simana. Oh, sunod si Pana, may isa ka ang presyosang diesel ha. As of today na, no? Kaisa na hunang trading day. Kay sa update naton, sa day 2 update naton, presyo sa world market. Ang diesel, mga saka, sang 2.20. 2 pesos kag 20 centimos. Kag ang gasolina maga nubo. Sang 1 peso and 20 centavos. As of today lang ina ha? Day 2. Sang trading presyo sa world market. Eh may webes pa kita. May webes pa kita Biyernes. Abay pa nga magnubo naman siya kay as of today sa day 2 update. 2 pesos kag 20 centimos. Ang saka sang presyo sang diesel kada litro. 2 pesos kag 20 centimos ang saka kada litro sang diesel. Kag ang gasolina 1.20. 1 peso and 20 centavos ang rollback as of today. Murang latest nga nakuha nato nagikan sa Department of Energy. Isang tang buwas naman May hearing ko no ang kuan ang Blue Ribbon Committee. Ang Blue Ribbon Committee sang Senado sa pagpanguna ni Senador Pia Cayetano, ang utod ni Senador Alan Peter Cayetano. Ginadalian nila ini kay ti subong ini kita kambal wa kita sumay mambal nga majority sa Senado kay parehas la 11-11. Nga ang anak 11-11 sila, 11 anay sila. Ti ang minority 11, ang majority 11 man. Ti wa isang minority, wa isang majority, patas. Deadlock. Kay nga ang una nga 13, ang grupo nga nag-install kay Senator Alan Peter Cayetano as Senate President. Kay kabalo kita nga ginadakop na si Senator Jinggo Estrada sang Lunes. Ato na sa subong, no, hindi sa kuno katulog dito sa BGMP male dormitory sa Payatas, Quezon City. Na, ito kay nag-apas to sa iya sining kumpare kag best friend na si Senador Bong Revilla. Ato man to mo si Revilla dito, amo nang gimpreparar sa BGMP. Na diri pagadalon, huay na sang custodial facility sang Kampo Krami. Nga kon ordinaryo gani nga nagpang-slots lang cellphone nangawat lang ilupot dayon sa karsel di sila yao pariyo man lang sila nga why man gani ma kwan pa why pa gani ma convict so para patas di ara sila sa BGMP District Jail male dormitory sa Payatas, Quezon City. Ang basurahan ba sa unas, Quezon City? Payatas. Tingin patindugan to sa BGMP. Tinid to ang mga may kaso. Tanan-tanan to ang mga akusado. Ang mga akusado, bla to nga upod sa ginpasakaan kaso. Tinag-apa si Senator Jinggo Estrada. Iluwasin ha, si Senator Bato de la Rosa ang nakapanago pa, tumtum subong. That's why nga 11-11 sila. Wala sang majority. Kita nyo ang grupo na lay former Senate President Tito Soto, kintawag nila nga SB11. Why na sila katawag sang Senate Minority ha? Kundi SB11, Solid Black 11. SB11. Amo nang tawag nila sa grupo ni former Senate President Vicente Soto III. Pero galing, duha na kasisyon kahapon kagsang Lunes. Ang grupo ni Senate President Alan Peter Cayetano, wala sila natambong sa sesyon. Nga obligasyon pa ini nila. Ginaswilduhan sila sa mga hoy-puloy. Nga mga tricycle driver, jeepney driver, taxi driver, TNBS driver, mga sales girl, sales boy, mga waiter, kag mga waitresses, mga empleyado. Iti ka, kung nag-obra ka, ginabuinan ka sa buwis mo. Ignace Wilduan, sila way sila kasisyon sa ilang obligasyon. Dapat sisyon na ka mo. Ibuas ko no, Huwebes, amo ang pagbalik sang hearing sang Blue Ribbon Committee sa pagpanguna ni Senator Pia Cayetano. May listahan kita diri sang iya sining ginpadalaan sang invitasyon bilang mga resource person. Ang ginpadalaan sang invitasyon nga mangin resource person, former Speaker Ferdinand Martin Romualdez Senior, First District sang probinsya sang Leyte. Attorney Libito Bagilod. Attorney Libito Baligod. Bernard Tuba. Rosbert Waupan. Bini Si Vinny Bulontate, Johnny Buduan, Rodante Orbilio, Rene Boy Julian, Christopher Esquivel, amo ni mga ginpangibitan nila, George Villalon Jr., Romeo Romel Bobares, Gil Natividad Jr., Anselmo Taberdo, Joely Cadjao, Romel Galapon, Cecilio Laroder Jr., Bernard Gumban, Crisani Dado, Fidel Corpus, Walter Manalansan, DPWH Secretary or Representative, Ombudsman or Representative, DOJ Secretary or Representative, DBM Secretary or Representative, Mark Tiksay, Paul Estrada, Joshua Cannon, John Kirby Paharilla, Roland Sopat, Artoni Sam.

bersama Anomalia Flight Control Projects. Ora satunya pagpangalaga las 11 disin webina. Mga balita lokal dire sa aton sininga pagpangalaga domno manyo ang may natabo tong nanay kay tatay ginpatay sa bata dito sa barangay Mumua Gahon Pasig City. No, ini na kuno mapasaka kaso ang pamilya agsubong kay may ara nga pagbukas naman sang klase no diri sa aton sa bilog ng Pilipinas. Tima bukas ng klase ni pagbukas klase ni madamo ni nga mga kinanglanon nga mga kwani nga mga school supplies sang aton sini nga mga estudyante ang mga eskwela.

ikalabanan sang aton sining mga local government units bla. May ara sila programa nga pagpanghatag sang mga school supplies sa mga estudyante. Eh diri sa siyudad sa Iloilo may naka-schedule nga tagaan kuno sang libre ka mga school supplies oh. Mga gina-estimate ini nga 74,000 ka mga estudyante sa Iloilo City ang magabaton sang libre nga school supplies halin sa Iloilo City Government. Eh, mayor ay isa Trinyas eh, kaysa ang mayor mo. Ag 42 ka mga PWD scholars nakabaton na sang financial assistance nga tag 5,000 ka pisos halin sa Iloilo City Government. Na yun eh, kung may mga assistance, ano, hindi matamaan lang mga ginikanan. Naman na yung 74,000 ka mga estudyante, makabaton sa libre nga school supplies. Hindi maayog din eh. Check natin ba yung K5 poll, si K5 Jenny Kauyunan. Ito yung mga luwas ni may mga PWDs man nga gintagaan assistance ang kwan mo, sa Iloilo City Government, no? Kagti maayo ini kayti maka kwan bla maka save ang aton sining nga mga parents sang pag gasto nila pamakal sa mga school supplies para sa ila sining nga mga estudyante. Ag by the way, boss galing nga adlaw kon sa Biyernes nga adlaw. Biyernes kadlaw mag-abot si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Iloilo. Mangin commencement speaker ini siya sa College of Law sa West Visayas State University. Mga alas 2 ina sa hapon, kagpagka alas 4 sa hapon, may groundbreaking or inauguration sa school buildings dira man sa West Visayas State University. Pero by the way, dira sa WBSU subong, ano ning mga estudyante ning may black ribbon? Sino ni ma-report kay Five Paul ning mga naga-black ribbon bala? Sa mga estudyante dira sa WBSU. Okay, kuwan ko nila, ginaprotestahan nila kuno ang pag-invitar nga commencement speaker si Philippine Army Commanding General Nafarite. Kabalo kita nga si General Nafarite tumandok ini siya sa banwa sang Kalinog. Di nga ang kaprotesta sila ho nga may black ribbon ining mga estudyante. Ang mayos na pamatian nyo lang eh. Di ba? Commencement speaker mo. Ano ang kaprotesta sila? Sino ni K5 Paul ang nag-standby sila eh? Para makuha natin ang detalye sa mga balita, no? Kahit maabot man si President Marcos mo. Ang kay President Marcos Jr. iya, commencement speaker siya sa College of Law sa West Visayas State University. Nga kung sa din, si First Lady Liza Marcos, isa sa mga professor sa College of Law sa West Visayas State University. Dili sa aton sa siyudad sa Iloilo.

0: Kaning mga estudyante bala sa WBS yun, nag-block protest. Ano may nasuksok sila, may kabit sila nga black ribbon sa ila sining dugan. In protest, ano ini, nga ang commanding general, si General Nafarite, ang napilian bilang commencement speaker sang WBSU. Aminin kung mamangkot naton la sila, no? Kung anong mga rason nga ang naga-black ribbon sila. Ini nagabayo ni Pink ni laban-laban na College of Mass Communication ni. Ari ni isa ni guro ni kwani ho, College of Nursing. Ano lain uniform eh. Ara na si Sinoski 5G ni kayo na nara na. Check na to na yung mga report sa City Hall pero kay WBSU man i-graduate si Kaki 5G ni mo. May mga estudyante nga naga-black ribbon ba? K5 Jen?
1: Sa K5 John, umpisa sa Hunyo 8, K5 John, no, magabalik na sa regular schedule o kung 5-day work week ang schedule sa trabaho dali sa may Iloilo City Hall. Matapos sa K5 John, natigin na 4-day work week siya sa Marso. In line man sa K5 John sa pagpatigayon sa austerity measures man sa Iloilo City Government as well as man sa Manto sa national government. Matapos natigin na experience kita K5 John sa pagtaas ng presyo sa petrolyo and in-declare nga state of emergency ang bugos na pungsod. So May ka K5 John, I mean March, nag-4-day work week na, no? So it means ka to, apat lang adlaw o opisina sa Iloilo City Hall. K5 and on Friday is ano pala na, for field work and remote area or work from home sa K5 John. K5 Jen? Starting June 8, balik na sa normal nga may halbiernes nag-duty na ang aton ng mga empleyado sa Iloilo City Hall. So, kahapon, iniang desisyon ng K5 John, no, sa Iloilo City Crisis Management Council nga mabalik na kanakita nila na based man sa ilang reported data nga nag-gather sa K5 John, nga amat-amat naman nga nagabalik sa normal lang sa pasyon naton kahit naging positibo man sa K5 John ang ginpatigayon nila ng mga austerity measures sa may Iloilo City Government. Nakasave sila ka K5 John in terms sa kuryente, sa fuel, kag sa ibang pa ka K5 John. Doon sa paron, wala pa sang may ginpapanaw nga executive order si Mayor Isa Trañas agud man ma-formalize in iyang mando nga pagbalik sa father work week. Ang dira ka K5 John, no, sa ginexpect naton nga kung magpapanaog ang alcalde sa executive order niya, mag-determine naton ka K5 John kung pila bala ka mga or pila gid ang nakinot overall sa Iloilo City Government sa ilang electricity, sa ilang fuel, kag sa iban pa nga mga aspects ka K5 John.
0: Okay, so good sa Lunes sa Hunyo 8. Tigali kay astama na ni Bibis kay sa Biyernes ni Pizza 12 na mo Independence Day naman ti YFC na.
1: Amogay ta kay Pam John.
0: Pag after si natin, pag pizza king si...
1: Pero kung magano ya, pero kung like normal days, pala, wala sa holiday, wala sa special declaration, ibalik na yung beer na sa K5 John. Di ang mga nagka-transaksyon din sa Iloilo City Hall, pwede na sila ya until Friday open. Ang City Hall ka K5 John, di kang una daan, limited na ka K5 John mo ang mga opisina nga may mga duty kung Biyernes, especially ang mga opisina lamang na nag-cater social services, ang emergency centers, pag-iban pa ka K5 John, ang mga ginagabi nga crucial o kung vital ang ilang role bala ka K5 John.
0: Okay. May monitor? Ay, kada monitor? K5 Jen?
1: Yes,
0: okay,
1: K5 John.
0: Okay, breaker kita kay Blamo ang gin-declare ni President Marcos state of national oil emergency. No? Kay kung maglain man yung state of national emergency mo, specific ang declaration nga state of national oil emergency on oil lang. Partila sa gatong, no? Hindi at general nga state of emergency bla ang pag-declare sa to. So that's why nga isa dira sa mga ginimo nga makakinot ang gobyerno 4-day work week lang instead nga 5-day. So good sa Lunes, balik na sa 5 kadlaw.
1: Yes.
0: Opisina.
1: Ang actually sa Kitaligdan pa yagani kay Papa John, idugak ko na lang man sa Iloilo Provincial Capital since sila nag-declare man sang 4-day work week kay Papa John, no. Sang umpisa ya sang bulan sa Hunyo kay Papa John, June na 1. Nagbalik na ya sa normal man or nagbalik naman niya ang province sang 4-day work week nila kay Papa John. Pero sa province sa kay Papa John, allowed sila ya mayara sila sang flexi work schedule, which means nga allowed sila kay Papa John mag time in alas 7 tugtog 8:30 sa aga kag pwede sila ya maka out 5:30 sa hapon for as long as ma-comply nila ang 8 hours nga duty sa gobyerno kag K5 John. And aside sa that, sige-sige sa gihapon ang pagpatigayon sa austerity measures both sa Iloilo provincial government kag sa city government kag K5 John, which means nga limitado ang paggamit sa aircon nga ginasat lang sa 24 ang degrees Celsius ang temperature, ang aircon sa elevator ginapanubuan, ang mga austerity measures sa Kipab John at still ginapatuman sa Gyapon, pero ang nila lang ang 5-day work week sa Kipab John.
0: Okay, so damo ginman sa mga measures na ito, balaan na ito na kung mga pilang na savings ang gobyerno ta?
1: Actually, amo na ka kay Fab Jano, ang ginahulat-hulat naton kay according to Ma'am Joy Fontelago Gursalang, spokesperson sa main mayor isa Trañas, ginahulat pa nila ang report sa More Power, bala ka kay Fab Jano, kung mabalaan nila kung pila ang nakinot gid specific na kuryente sa city government as well as man ang corresponding na presyo sa ni ka kay Fab Jano. Umpisa nga nag-start sila implement sa 4-day work week.
0: Okay, kwa mala na, i-compare mala ng billing mo sa nagligad nga bulan, kag subong nga bulan, kag sa sunod nga billing sa kuryente, dira mo na makita kung paano kag pilagid ang nasibing sa gobyerno. Ang gindeclare kali sa gobyerno ni President Marcos Jr., State of Energy Emergency. So, amo ini nga may mga measures, no? Specific, kaya kumakambal ka nga State of National State of Emergency daw general ina. Pero niya, ang gindeklarar sa to ni President Marcos ang Marso, State of Energy Emergency sa bulan sa Marso, K5 sa parte sa, bangon sa kolpiyada nga tagsubrasin ang litro sa gasolina. Bla. By the way, mayuning mga programa ni Mayor Raisa Trinias Subong kay may distribution siya sa mga school supplies, mga 74,000 ni ka mga estudyante, plus ang mga ayuda niya sa mga persons with disability, K5 Gen.
1: Yes, K5 Gen, no? May una-una ko na ito ng school supply. So may 74,000 ka mga estudyante halin sa kindergarten to senior high school ang makabaton sang libre nga school supplies ka K5 Gen. Mayara sila sang notebook, mayara sang papel, mayara sang mga lapis, kag mga necessity sa K5 Gen sa isa ka estudyante depende sa year level nila ka K5 Gen. So, madumduman na ito, ini ang ginadunsyon ni Mayor Isa Trañas sa mga prior weeks before kay K5 John, no, mag-opening ang klase. Because nga, tinuyag sa kakade kay K5 John, part man ini sa measure actually sa city government nga, since nga kahatag kita sa assistance pala kay K5 John sa mga naapektuhan sa pagtaas ng presyo sa petrolyo, specifically sa mga drivers naton, di para sa mga ginikanan naman niya kay K5 John, amuni ang libre nga school supplies para sa ila. So, nag-allocate din kay K5 John ang Iloilo City Government sang 30 million pesos ikan sa Special Education Fund sa City, plus dugangan pagdita kay Fab John sa pondo gikan sa supplemental budget number 1 nga ginaprubahan man sang Kinaligdan. In terms of the releasing kay Fab John po sa lang distribution sang school supplies, ay to announce pa ang city government kay Fab John, no, since wala pa sang date kay Fab John kung saan o ini sila palagtagan sang school supplies. Si amuni kay Fab John, kung madumduman man naton, previously ang city government nagahatag niya daan sang school supplies, pero nauntat ni bala kay Fab John. So right now, ginalantaw sa city government na ibalik na ni katatuig ang paghatag sa libre ng school supplies halin sa kindergarten tub-tub sa senior high school sa bugos ng mga bulutuan diri sa may syudad sa Iloilo. And other than that, kay Fab John, nakatag ng mga persons with disabilities nga mga scholars in Iloilo City Government nakabaton man sa dugang nga 5,000 pesos bilang nga educational assistance sa ila ka K5 John. Ini mga PWD ba naton kay K5 John nga nagatinguha nga mag eskwela opisar sa ila nga kapansanan no, kon nga disability kay K5 John kag ining mga napilian nga mga 42 ka mga PWDs naton ini sila ka K5 John kumbaga ang do on the verge na bala kay K5 John nga posible mag untat sa pag-eskwela because may problema sa ilang financial situation kay K5 John. That's why nga nag-extend ang city government sa valor 5,000 pesos sa selected naton ka mga persons with disability. As to the dugang ang mga requirements sa K5 John, i-check naton sa PDAO o kung sa persons with disability office kung ano ni ang mga nanginbasihan, ano pagid ang mga kinahanglan. Kung may mga dugang pa ka K5 John nga mga PWDs ang mga expect na makabaton man sila sa 5,000 pesos from the city government.
0: Why pa ma-announce kung saan ang distribution, no?
1: Why distribution sa school supplies, wala pa ka K-5 okay. John.
0: Pero ang pero sa assistance niya nga taglima kalibo, nahatag na?
1: Nahatag na kahapon. Kahapon
0: okay.
1: Na K-5 John. Ang higing pangunakan ni Mayor Isa Trania sa iyang opisina.
0: Okay. So, gusto nato na mabalaan kasi starting Monday, galing kay Estal Tawibes, kapit sa 11, pagka dosis na, holiday naman mo. By the way, balik na tayo sa 5-day work week, sugod sa Lunes. Ang Capitol, nakabalik na sila, sugod sa June 1 pa, kita
1: yes.
0: Jen.
1: Yes, sa K5 John. So, amo na, no? Again, pa-remind natin or panawagan, I mean, sorry, ang gina-inform natin, ang atan yung mga tanpalamati nga ti Masibalan Anad, sila ka K5 John, nga wala opisina, ang Kapitolyo, kag Iloilo City Hall, Katabianes, balik na sa 5-day work week ang aton nga opisina both sa Iloilo Provincial Government kag sa Iloilo City Government.
0: Okay, salamat yun na, K5 John.
1: Sige, ka K5 John, hindi nga balita ang gadalon sa inyo sa DTX Cofamix. Nakakapikanan na ka-detox kapal report na gikan sa Iloilo City. Ini si K5 John, ikaw yunan para sa kampo na balita at servisyo publiko. Kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
2: K5 News FM. Kampiyon report.
0: Madam Mugin nga, salamat sa report ni ka K5 John, ikaw yunan. Mabalik kita dugay-dugay pagkatapos kinamang sini.
2: D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema, ko gid ang akon irregular nga regla. Galabot, gid tatlo ka bulan bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay gid ang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakas, mga butika. D3 Bio.
4: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yumay D3.
5: Mga butika.
6: My family history ba na kamuusong diabetes?
7: Mag DDX 500 ka!
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
7: Mag DDX 500 ka na!
6: Ang DDX 500
7: ang may powerful compound
6: ganagapanubos ang imo blood sugar.
7: DDX 500
6: garantisado
7: epektibo
6: aramis
7: mo. DDX 500
6: nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
7: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
6: Masami nagapangihi?
7: Masami ginauha?
6: Si may diabetes ka na?
7: Mag DDX 500 na!
6: Ang DDX 500
7: ang may powerful compound.
6: Nga nagapanubo
7: sang imo blood sugar.
6: DTX 500.
7: Garantisado.
6: DTX 500.
8: After long 27 years, the San Antonio Spurs and New York Knicks is about to rematch for the NBA Finals 2026. Tagisan ang bilis, lakas, tapang at determinasyon ang dapat mong ibabaw. Tatalab kaya ang mga depensa ng San Antonio Spurs na pinapangunahan ni Wembanyama.
9: Moves to the basket. Who's waiting? Wembanyama throws it on his head.
10: Victor Wembanyama with the post.
8: O di kaya'y muling ipapamalas ng New York Knicks ang kanilang bilis sa pangunguna ni Jalen Brunson.
11: Corner Brunson fires three-pointer. It's good. Brunson the drive, left-handed off the glass. What a shot from Jalen Brunson.
8: Who will be the next NBA Finals champion? Bantayan sa mga himpilan ng K5 News FM Philippines ang paghahatid ng NBA 2026 Special Coverage.
5: GTX Coffee Mix.
12: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang GTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
5: GTX Coffee Mix. GTX Coffee Mix.
13: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang GTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
5: GTX Coffee Mix. GTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
14: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
5: Mighty C. Mabaka sa mga butika. After long 27 years, the San Antonio Spurs and New York Knicks is about to rematch for the NBA Finals 2026. Tag-isan ang bilis, lakas, tapang at determinasyon ang dapat mong ibabaw. Tatalab kaya ang mga depensa ng San Antonio Spurs na pinapangunahan ni Wembanyama.
9: Moves to the basket, hoops and waiting. Wembanyama throws it on his head.
10: Victor Wembanyama with the post.
5: O di kaya'y muling ipapamalas ng New York Knicks ang kanilang bilis sa pangunguna ni Jalen Brunson.
11: Corner, Brunson fires three-pointer. It's good. Brunson the drive, left-handed off the glass. What a shot from Jalen Brunson.
5: Who will be the next NBA Finals champion? Bantayan sa mga himpilan ng K5 News FM Philippines ang paghahatid ng NBA 2026 Special Coverage. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
15: Mabali si Bibi, mas masami ko bina-allergy. Maski magwalang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
5: Mighty C,
2: mababaka sa mga butika.
5: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics, nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, your always in good health. I Care Gold, ang I Care Kapsula. Nga mas ginpabaskog, kag mas ginpanami. I Care Gold, ang kapsula. Nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. I Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag I Care Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang I Care Gold. Kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
16: Kasakit ang tiyan? Magspor Biotics.
17: Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan?
16: Magspor Biotics.
17: Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas ang toxins sa bituka.
16: Para healthy ang tiyan.
17: Magklinika Spor Biotics.
18: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
19: Good news!
20: Good news!
18: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
21: Libre?
22: Libre?
21: Wow!
18: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
23: Kadaragsa nga punggot,
24: DTX Beauty Soap.
23: Magaspang mapanit,
24: DTX Beauty Soap.
23: Dala o magputi,
24: DTX Beauty Soap.
23: Puro katol-katol,
24: DTX Beauty Soap.
18: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
24: Bakal na sa mga butika.
1: Extend Food Superman Man.
19: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Silang sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
1: Extend Food Superman for Men. Extend Food Superman for Men.
20: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kay sang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
1: Extend Food Supplement for Men.
21: Para sa matino nga dugo.
1: DTX 500.
21: Para sa healthy nga tay.
1: DTX 500.
21: Ang DTX 500.
1: Ang may mataas nga antioxidant.
21: Nga amo naman
1: ang nagatilo sa imo atay.
21: Basta tilo ang atay.
1: Happy kanunay.
21: DTX 500.
1: Masaligan.
21: Epektibo.
1: DTX 500.
21: Mahigo bala ang imo dugo.
1: DTX 500.
21: Masamit ka bala ang gina-allergy.
1: DTX 500.
21: Ang DTX 500.
1: Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
21: Nga sa masami,
1: amo naman
21: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
1: DTX 500.
21: Masaligan.
1: DTX 500.
22: D3 Bio with Physio.
25: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka Jester Nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
22: D3 Bio.
25: Ang D3.
22: Yung may Physio.
25: Ang Physio.
22: Yung may D3.
25: D3 Bio.
22: D3 Bio.
26: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsalon ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
22: D3 Bio.
25: Ang D3 Bio.
22: Yung may Physio.
25: Ang Physio.
22: Yung may D3.
25: Mga butka.
27: D3

0: X500, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX500, ang health mo protektado.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May kumso!
4: 11 Mbps.
5: Balik kita sa ato niya pag pangalagad mga ka-K5 diri sa 11 Mbps. Mga balita kag public service sa K5 News FM Iloilo. Ang ining porsyon nga nadulong sa inyo sa Klinika di Tribayo, di antiviral kag antibacterial specialista. Para malikawan naton ang trangkaso, hilanat, sipon kag ubo, manginom kita sa Klinika di Tribayo adlaw-adlaw. Bangod sa extra virgin coconut oil nga ginapamanan sa vitamin D3 nga ginapatay niya sini ang mga bad bacteria, mga fungi, mga parasites kag mga viruses sa aton sini nga lawas. But silingon ko naka di Tribayo ka, healthy ka. Ilabi na kita nag-star ikaw sa balahaon ka matubig na lugar. Nga paborito balayan sa lamok subong nag-ulan-ulan naman. Taas blangi mo hilanat kag may kaupod nga sakit sang ulo pagsuka kag palanakit sang kalawasan. May naobserbaran ka bala nga pula nga rasis nga nagatubo sa imo guya kag dugan. Initanan ang sintoma. O kon patimaan nga may dinggi ka gani maginom ikaw sang D3Bio. Ang D3Bio ang superfood suplementa. Agini mo gikan sa extra virgin coconut oil nga may ginpamanan sang vitamin D3 nga pareho nga may maayo nga natural antimicrobial properties labi na batok sa mga virus pareho sang dengue. Ang medium chain triglycerides galing sa extra virgin coconut oil nga parte sang D3Bio ang ginahimo sang lawas nga monoglycerides. Isa na da ang ginatawag nga monolaurin. Ang monolaurin nga linsa di Tribayo ang ginakonsider isa sa mga pinaka-epektibo kag pinakakusog ang natural antimicrobial properties. Ginapadami man sa di Tribayo pinagi sa medium chain triglycerides ni ang pag-usar sa vitamin K sa aton sining lawas. Ang vitamin K isa ka fat soluble vitamins nga nagapugong sa sobrang bleeding o pagdugo o nadenggi ka. Ginapanami man sang D3Bio ang pag-usar sang mineral nga calcium nga gabulig man proseso sang platelet aggregation nga malikawan sa lawas ang bleeding kon naimpiktar ka sang dengue. Tinuan ang oksaran para di pagbalayan sa labok kami dara sang dengue virus. Manginom kita sang D3Bio para layo sa dengue, maginom kita sa D3Bio para layo sa mga baratian. D3Bio, kagparisan na ito sa mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Yun pabaskog nga vitamin C para sa mabaskog immune system, mabaskog nga resistensya sa lawas kontra sa mga baratian. Ang mighty C kag D3Bio, mga dekalidad ng mga produkto ni Dr. Ramil Uy, mabakal sa mga product center diri sa siyudad sa Iloilo sa buong adlaw Miyerkules. May libre nga consultation kag check-up diri sa may Ilo P Street kilid sa Robinson Saro, Iloilo City. Domingo, Lunes kag Miyerkules ang libre nga consultation kag check-up sa Miyagaw. Ara diri sa Orbi Street malapit sa Public Market sa Miyagaw, Iloilo. May libre nga consultation kag check-up kada Domingo. Sa Kalinog, ara diri sa Cosmart Building, Osminia Street, Kalinog, Iloilo. May libre nga consultation kag check-up kada Martes kag Biyernes. Kag sa Pasig City, ara dira sa Salvation Street, Pasig City. May libre nga consultation kag check-up kada Webes Buwas nga adlaw. Kag dira man sa Banwa San Sara, bukas na ang Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Dira sa may RGM's Building, Barangay Apolohista, Sara, Iloilo. Malapit sa Sara Public Terminal. Mayong unto lang, happy birthday kay Jonathan Clavicilia. Happy birthday kay Jonathan Clavicilia sa Barangay Tanza, Bonifacio City proper. Happy, happy birthday. Mayong agaman ka pamati sa aton si Mama Rizel Baloro Kasipli dira sa Barangay Balabaguharo, Iloilo City. Mama Rizel, kumusta ka na? Mayong odtogid kay Ma'am Nadeline Siautong nga nagalibot dira sa Pasig kay San Enrique, kay Romel Palmares. Maayong odtogid kay Ma'am Winifreda Sarmiento. Maayong odtogid kay Ray Manuel Obligar. Kay Ma'am Laura Sumakaysay sa Hong Kong, kay Sindin Riker Vlog. Sindin Riker Vlog, maayong odtogid kay Ma'am Bing sa PSJ dira sa Singapore. Kay Ma'am Marie Talia Mitsilina sa Hong Kong. Kay Ma'am Winifreda Sarmiento, kay Ma'am Aisa Ahmad. Maayong odtogid kay Ma'am Bing sa PSJ sa Singapore. Kay Ma'am Regina Gomakil. Kay Ma'am Regina Gomakil, maayong odtogid kay Ma'am Aisa Ahmad, kay Ma'am Aida Amar Ali. Ma'am Aida Amar Ali, kay Nita Budjula. Kay Ma'am Nita Budjula, maayong apon gid. Salamat gid sa pagpamati sa K5 News FM Iloilo. Magabalik kita pagkatapos ang DTX 500 Health Alert kagsang Mighty C Network News. Standby na mga ka-K5.
4: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
6: May family history ba na kamuhusang diabetes?
7: Mag-DTX 500 ka!
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
7: Mag-DTX 500 ka na!
6: DTX 500
7: ang may powerful compound
6: ganagapanubos
7: ang imo blood sugar.
6: DTX 500
7: garantisado,
6: epektibo,
7: aramis mo.
6: DTX 500
8: istoryahan ta kung paano bala magsobra sa isa kagatos ang imo edad.
9: Gusto na Sir JP, ang sikreto sa pagkabuhi sang madamo nga tinuig, iyara lang sa simple nga dos and don't.
8: Ay,
9: ang mga lang permi na mo kambali, mga dapat likawan, dapat himuon, nahunta na yung pinakauna nga, kag pinakaimportante nga himo na to Sir JP, pada mo ang imo nga antioxidant sa lawas.
8: Correct.
9: Sano pa ni mo pintahan ang tubo kung lata na, toktoko
8: na?
9: Dapat niya wala pa?
8: Oo. May lang tubo kay ma-wilding lang, islan bago.
9: Sano ka mainom DTX 500 kag Mighty C? May balatian ka na? Hindi. Batunon mo man o hindi, kulang gid ang antioxidant nga mahatag sang utan kag prutas, no? Sa imulawas versus sa mga free radicals nga ara sa imong palibot kag ara sa sulod, no? Nga imo ma-generate plus pa ang mga nagasulod from outside sources. Kung taas imo antioxidants, you already made the first step towards longer and healthier life. So, gainom ka na DTX 500 kag Mighty C, ara ang kaduha mong himuon. Duha ka dapat nga i-check mo regularly Sir GP, imo blood pressure. Kaya kung di mo na ma-check mo blood pressure, ah, tapat kagid. Madamo sa ato ng may high blood, wala lang kita kahibalo. Abi mo, galingin lang ulo mo, gahugot ang liog mo, gali, may hypertension ka na. No? Ang prolong nga pagtaas ang BP, ang makaguba sang imo nga kidneys. No? Siling mo, herbal ang makaguba. Hindi. Ang wala, hindi kontrolado nga blood pressure. Tapos, di, imo kaugatan niya, guba man na. No, gakos ang gituwag heart enlargement. Ang kaduha, dapat check nimo ang gituwag regularly ang imo nga blood sugar levels. Madamo man sa aton ang may ara sang gituwag diabetes o mataas ang sugar sa dugo, ini ang nagaguba sang vital organ sa kaangay sang kidney kag atay.
4: Para sa matino nga dugo,
10: DTX 500.
4: Para sa healthy nga atay,
10: DTX 500.
4: Ang DTX 500
10: ang may mataas nga antioxidant
4: nga amo naman
10: ang nagatino sang imo atay.
4: Basta tino ang atay,
10: happy kanunay,
4: DTX 500.
10: Masaligan,
4: epektibo,
10: DTX 500.
9: Ano pa? Subong man ang pagtaas ang risgo nga mabulag ka. Basta may diabetes ka, sigurado apektado gid mata mo. Mautod ang tiil, mga neuralgias, pagka-damage sang heart, kag iban pa nga seryoso nga balatian, apil na da ang imo manoy.
8: kung naga-DTX 500 kag may tisi sila Dr. Ramil kada adlaw, abansin na naman sila kay proven effective kag nagapanubos ang blood sugar levels ang DTX 500 kag may tisi. Amo ginigani ang pinaka main purpose niya, ang capability sa pag-control sa blood sugar levels agud hindi ka magka-diabetes.
9: Mm. Another secret sa pagpalawig sa kabu- Sir GP, amo ang ikatatlo nga dapat mo lipatan.
8: Ay,
9: imo edad. Kung gusto ka hindi dali magtigulang, inom ka DTX 500 kag MyTC kay gapahubin ini sang imo nga selula. Ang imo nga past hindi magsagay panumdom sang imo mga regrets. Ilubong mo na tanan ang mga stressful events nga natabo sa buhi mo. Sa kada minuto nga gaka-stress ka, nagaiban sang time stress ha nga tion ang imo kabuhi. Imagine ba? Wala na ay problema, wala na ay stress ah. Be happy, concentrate sa present mo, because that will define your future.
8: Gusto.
9: Ang mga nag-inom regularly sang DTX 500 kag MyTC, malipayon kag wala gaka-stress, bangod gaka-improve ang ilang mga ila hormonal balance. Katatlo, Sir GP?
8: Mga kainit mo, no? Your grudges.
9: Tao malanta, no? No, mainit ba? Pero bisan paano, kung mainit malang ka, inom giga DTX 500 kaya para may pang ano, pang neutralize. Pero kung kaya, as much as possible, kaya mo malimtan, lipatan mo na. Hindi magdumot, dulaon mo ginaagod, maglinong ang kabuhi mo. Manasiling ba sa Proverbs 17:22, no? A merry heart doeth good like a medicine, but a broken spirit dryeth the bones.
8: Ay,
9: so, ang pagkabuhi sang malawig, ang may madabo nga paagi, no? Unahon ta ang pinaka-importante, blood sugar mo, blood pressure mo, chikon mo gina regularly, hindi sagi stress, likawan ang stress, including na da ang mga oxidative stress, bangod ini ang ginahalinan sang cancer, tissue damage, kag organ failure. So, adlaw-adlaw gid, inom DTX 500 kag MyTC. Kaya mo na yung mong super antioxidant nga magbato sa mga free radicals, adlaw-adlaw. Agud masigurado nga healthy ang imo nga selula.
11: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
12: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
13: D3 Bio.
14: Mabibili sa mga suki ninyong butika nationwide.
15: Sa nabasa ko, Doc Far, na maraming klaseng mikrobyo na maaring magdulot ng UTI.
16: Tama ka, Sir Ted. Ang E. coli ay isang uri ng bakterya na palaging pangunahing pinaghihinalaan kapag nagkaka-UTI na isang tao. At ang monolaurin mula sa klinika D3 Bio ay kayang pumasok sa cell membrane ng E. coli at wasakin ito hanggang mapatay niya ito.
15: So, ang napagagaling talaga ng Clinical D3 Bio, yan lang talaga masasabi ko, Doc Far.
16: Yes,
15: so,
16: sir,
15: basta
16: Ted,
15: sa pagprotekta, sa katawan, laban sa mga makapinsalang mikrobyo.
16: Yes, Sir Ted. At matatawag natin ang berdugo ang Clinical D3 Bio sa mga masasamang mikrobyo. Pero, maalaga ito sa mga good bacteria o probiotics naman, Sir Ted.
15: Yeah.
16: Na kailangan natin katawan.
15: Okay.
16: At pinapataas din ng MCTs ang survival rate ng probiotics sa bitoka natin. Ang mga probiotics na ito, Sir Ted, ay lubhasa sa pagsira sa mga biofilm ng E. coli bacteria.
15: Talaga lang,
16: ha? Ay tinuturing na nag-iisang pinakakaraniwang microorganisms na sanhi ng UTI. Nakakagulat nga eh. Dahil ang mga probiotics na ito ay lumilikha din ng kanilang sariling mga biofilm, Sir Ted. Ngunit hindi nakakahawa at sila ay nagiging kakumpetensya ng mga E. coli sa mga sustansya. At ang resulta ay magugutom na ngayon ang mga E. coli bacteria na hahantong sa kanilang pagkamatay.
15: So ang Clinical D3 Bio, hindi lang tagapagtanggol ng ating katawan, Doc Far, di ba?
16: Yes, sir.
15: Pinahuhusay din ito ang panlaban ng ating katawan.
16: At dahil sa MCT ng Clinical D3 Bio ay na-absorb ng ating katawan ang mahalagang mineral na zinc para sa ating bitoka. At ayon sa pananaliksik at pag-aaral na ang zinc ay nag-explore bilang isang non-antibiotic at ito'y ginagamit ang ating immune system. At ang particular na gumagamit nito ay ang mga macrophages na gumagamit ng zinc toxicity laban sa mga E. coli bacterias para sirain ang kanilang mga protective cell membrane. Kaya madali na silang talunin ang ating immune system.
15: Alam mo, Doc Far, marami akong natutunan ngayong araw eh. Basta UTI pala, may natural na solusyon. Wala nang iba, kundi ang Clinical D3 Bio.
16: Tama, Sir Ted. Kaya't mga ka-D3 Bio, protektahan ang inyong katawan mula sa UTI.
15: Mag-Clinica D3 Bio ka na araw-araw.
12: D3 Bio Health News. MyTC, the alkaline vitamin C. Nagbibigay ng sapat na vitamin C na kailangan ng katawan para palakasin ang resistensya laban sa germs at viruses. Mag-MyTC alkaline vitamin C na. Mabibili sa mga butika. MyTC, the alkaline vitamin C.
17: Oras sa K5 News 7 Philippines. Ganap na alas 12 ng tanghali. Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na istasyon
18: K5 in Philippines.
17: Sumasa inyo ang MyDC Network News.
18: MyDC Network News.
17: Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang rehiyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyDC Network News.
18: MyDC Network News.
19: At sa ulat, ang mga nagbabagang balita. Special payout sa cash assistance para sa mga TNVS at TNC driver na katakda ngayong Linggo. 68 bagong kaso ng malaria na itala sa bayan ng Rizal, Palawan sa loob ng isang linggo. 7 katao sugatan matapos tumaoba sa SUV sa Claveria, Cagayan. Pinaniniwala ang isa sa mga sospek sa pananaksak sa bayan ng San Jose Antique sugatan matapos kuyugin. Samantala, dahil sa nakaka-insultong biro tanod, pinagsasaksak ng isang 19 years old na lalaki sa Eastern Samar. Top 1 most wanted sa NCR sa kasong murder at carnapping huli sa Capiz. Lalaki timboga matapos mahulihan ng mahigit 4 milyong halaga ng droga sa Cagayan de Oro. Kaso sa mga individual na sangkot sa manumayang flood control scandal, isasamba ng DPWH simula bukas. At Pilipinas planong magtayo ng sariling strategic petroleum stockpile sa kabila ng tensyon sa gitnang silangan.
17: MyDC Network News.
18: MyDC Network News.
19: Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang MyDC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, ka-K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, special payouts and cash assistance para sa mga TNVS at TNC driver nakatakda ngayong Linggo. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Kim Caluyo.
20: Nakatakda ngayong Linggo ang special payout sa 5,000 pesos na cash relief assistance para sa mga Transport Network Company o TNC at Transport Network Vehicle Service o TNVS drivers na hindi pa nakakakuha ng ayuda sa Western Visayas. Ayon pa kay Therese Legaste, ang information officer ng DSWD Region 6, pwedeng pumunta ang mga beneficiaryo sa kanilang Social Welfare and Development o SWAD Team Office sa kanilang mga probinsya upang mag-claim ang ayuda at dalin lamang ang kinakailangang mga dokumento. Nasa halos 2,000 na TNVS at TNC driver ang hindi pa nakakakuha ng kanilang cash assistance kahit na natapos na ang unang payout schedule. Sa data ng DSWD Region 6, umabot sa 4,734 na TNVS at TNC drivers ang nakakatanggap o nakatanggap ng cash relief assistance. At para sa MyDC Network News, ito si K5 Kim Antonio Caluyo para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
17: Network News.
18: MyDC Network News.
19: Samantala, 68 bagong kaso na malaria na itala sa bayan ng Rizal, Palawan sa loob lamang ng isang linggo. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Ray Almodal.
21: Sumipas sa 583 ang kumpirmadong kaso ng malaria sa bayan ng Rizal, Palawan batay sa pinakahuling datos ng Municipal Health Office. Mas mataas ito kumpara sa 515 kaso na naitala noong Mayo 25 o pagtaas ng 68 kaso sa loob lamang ng isang linggo. Nanguna pa rin ang Barangay Ransang sa may pinakamataas na kaso na umabot sa nasa 130. Na sinunda naman ang Barangay Punta Baja na mayroong 78 kaso at Barangay Taburi na may 72 kaso. Sa kabila naman ang pagtaas ng bilang ng mga nagkakasakit, wala namang naitalang nasawi dahil sa malaria. Patuloy namang hinihikayat ng Municipal Health Office ang publiko na makiisa sa mga hakbang laban sa pagkalat ng naturang sakit at agad na magpasuri kung makakaranas ng sintomas ng malaria. Ito si K5 Ray Almodal para sa himpilang kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Palawan, K5
0: News FM.
1: YTC Network News.
18: YTC Network News.
19: Gayun din 7 katao sugatana matapos tumaom sa SUV sa Claveria, Cagayan. Balita hatid sa NKK5 Dan Chavez.
22: Sugatan ang 7 katao kabilang ang 4 na minor de edad matapos tumaob ang isang SUV sa kahabaan ng National Highway sa Barangay Tagatsur, Claveria, Cagayan. Ayon kay Claveria Chief of Police Captain Armando Tolentino Jr., sakay ng sasakyan ng isang school nurse na siyang nagmamaneho at 6 pang pasahero na pawang papunta sana sa Apayaw mula Kapanikian, Claveria nang mangyari ang aksidente sa isang kurbadang bahagi ng kalsada. Batay sa paunang investigasyon, posibleng human error ang sanhi ng insidente matapos umanong maapakan ng driver ang accelerator sa halip na preno dahilan upang mawala ng kontrol at tumaob ang sasakyan. Agad namang rumesponde ang mga rescuers at dinala ang mga biktima sa rural health unit para sa agarang paggamot. Kalaunan ay nakalabas din sila matapos malapatan ng lunas ang kanilang mga tinamong sugat.
23: Para sa Mighty Seed Network News, ako si K5 Dan Chavez, nag-ulat para sa impilang kampiyon, K5 News at
1: Mighty Seed Network News.
18: Mighty Seed Network News.
19: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga ka-K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Pinaniniwala ang isa sa mga sospek sa pananaksak sa bayan ng San Jose Antique, sugatan matapos kuyugin. Balitang hatid sa atin ng ka-K5 Jojan Murillo.
24: Patuloy na nagpapagaling sa ospital ang inihinalang dayong sospek na sumaksak kay Alastata sa isang peryahan matapos kuyugin ang pinaniniwala ang grupo ng mga kalalakihan. Alas 10:55 ng gabi hunyo 1 sa barangay Funda Daripe, San Jose de Benavista, Antique. Nalaman na matapos ang nasabing pananaksak ay sinubukan itong tumakas. Gayon pa man ay napigilan ito ng mga residente na lugar at kinuyog. Matapos ang insidente, nagtamo ng sugat sa ulo at iba pang parte ng kanyang katawan ng sospek kung saan ito ay naka-hospital arrest sa ngayon. Samantala, arestado naman ang kapulisan ng isa sa kanyang kasama at nananatiling at large ang dalawang iba pa. Sa ngayon ay patuloy pa rin ang investigasyon ng kapulisan sa nasabing insidente. Para sa Mighty C Network News, ka-K5 Jojan Kabatingan Murillo. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
1: Mighty C Network News.
18: Mighty C Network News.
19: Samantala, dahil sa nakakainsultong biro, tanod pinagsasaksak na isang 19 years old na lalaki sa Eastern Samar. Kabuang detalye ng balitang yan, hati naman ni ka-K5 Carol Medino.
25: Sugatan ng isang barangay tanod matapos itong pagsasaksakin ng isang 19 na taong gulang na binata sa barangay Santo Niño, Kinapundan, Eastern Samar. Kinilala ang biktima na si alias Danny, habang ang suspect naman ay kinilalang si alias Jojo, 19 na taong gulang at pagtatapos pa lamang ng senior high school. Ayon sa impormasyon, nakikonect umano sa free wifi sa kanilang covered court ang suspect kung saan naka-duty ang barangay tanod. Base sa testimonya ng mga naksaksi, nakita umano ng biktima na bahagyang hinihimas ng binata ang masenang bahagi ng kanyang katawan at dito na nagbiro ang tanod at sinabing, "Huwag mong hawakan yan, baka mapanis." Nainsulto umano ang sospek dahilan upang pagsasaksakin nito ang biktima sa likurang bahagi ng kanyang katawan. Agad namang dinala sa ospital ang biktima habang ang sospek ay voluntaryong sumuko sa mga otoridad. Para sa Mighty C Network News, ito si ka-K5 Carol Medino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
1: YTC Network News.
18: YTC Network News.
19: Gayun din top 1 most wanted sa NCR sa kasong murder at carnapping huli sa Capiz. Balita hatid sa atin ng ka-K5 Rod Villarreal.
26: Hindi na nakapalagpas sa motoridad ang top 1 most wanted person sa National Capital Region o NCR matapos mahuli sa pinagtataguan ito sa Barangay Santa Cruz, Ivisan sa lalawigan ng Capiz. Kinilala ang arestado kay Reynald John Carpio, 36 na taong gulang at residente ng New Lower Bicutan, Taguig City. Wanted si Carpio sa kasong carnapping at murder. Matapos na padalaman ang pinagtataguan ng naturang suspect, kaagad na naglunsad ng operasyon ang pinagsanib na puwersa ng Provincial Highway Patrol Team Capiz, 62nd PNP Special Action Company, Taguig City Police Station at iba pang unit upang mahuli ang akusado. Hindi naman nabigo ang mga otoridad at nahuli ang suspect. Sa ngayon, nakabilanggo na si Carpio at nakatakdang ipresenta sa korte upang makaharap ang kasong pagpatay at carnapping. Ito si KK5 Roldan Bisana Villarreal para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
0: ITC Network News.
2: ITC Network News.
19: At lalaki timbog matapos mahulihan ang mahigit 4 na milyong halaga ng droga sa Cagayan de Oro. Kabuhan detalye ng balita, hatid ka K5K Buscaino.
3: Arestado ang isang bodegero ng shabu na naka-diaper matapos mahulihan ng mahigit 4 million pesos na halaga ng droga sa Cagayan de Oro. Kinilala ang suspect na si alias Dandan, 48 anyos, mister ng isang retired police, walang trabaho at residente ng Zone 7 Barangay Bugo. Kinasa ng RPDU 10, Team 1, katuwang ang Kokpo RARID 10, PDEG SOU 10, PS6 RIU 10 at PDEA ang operasyon laban sa high-value individual na si Dandan. Inaresto siya sa loob ng bahay ng kanyang ina kung saan nakumpiska ang 600 grams na shabu, weighing scale, cellphone, pouch, eco bag at iba pang lalagyan ng hinihinalang droga. Naka-diaper ang suspect dahil sa kanyang kondisyon bilang diabetic. Napag-alaman na hiniwalayan siya ng kanyang misis dahil sa psychological abuse at pagbabanta sa buhay. Kasalukuyang nasa Maharlika Detention Cell Facility ang suspect at maharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ako si K5K Buscaino para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan, K5 News FM.
0: ITC Network News.
2: ITC Network News.
19: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Nakatakda maghain ang Department of Public Works and Highways o DPWH ng kasong kriminal laban sa mga big fish o malaking isda na sangkot di umano sa flood control scandal. Ginawa ni DPWH Secretary Vince Dizon ang anunsyo ngayong araw June 3 kasabay ng inspeksyon sa Matalahib Creek Pumping Station sa Quezon City. Ihahain na anya mga kaso bukas sa araw ng Huwebes, June 4 sa Malolos Regional Trial Court. Matatanda na una nang inaprobahan ng Office of the Ombudsman ang criminal charges kabilang ang plunder laban sa mga prominenteng mambabatas at kabilang na si Senator Jinggoy Estrada at dating mga opisyal ng DPWH. Nauna na rin naghahain ng mga reklamo ang DPWH at nakaso laban sa ilang district engineers at private contractors dahil sa maanomalyang proyekto na nagkakahalaga ng daan-daang milyong piso sa Bulacan at iba pang mga probinsya.
0: ITC Network News.
2: ITC Network News.
19: Samantala, sinimula naman ang pamahalaan na magtayo ng sariling strategic petroleum stockpile sa Pilipinas sa matapos maapektuhan ang supply at presyo ng langis dahil pa rin sa tensyon sa gitnang silangan. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, ang digmaan sa pagitan ng Iran at Estados Unidos ay nagpapakita ng pangangailangan na para sa mas matatag na energy security ng bansa na lubos na umaasa sa imported na langis. Layo nito makapagbigay ng dagdag na buffer sa supply ng bansa sa oras naman ng krisis. Tinatayang aabot sa 500,000 barrels ang unang stockpile na may halagang humigit kumulang 5 billion kasamang pagtatayo ng mga tanke, pipeline, pantalan at iba pang pasilidad. Ayon sa DOE, nakikipag-ugnayan na rin ang pamahalaan sa PNOC at Maharlika Investment Corp upang matapos ang kasunduan sa loob ng buwan kasunod ang feasibility study at site evaluation.
0: ITC Network News.
2: ITC Network News.
19: At mga ka-K5, dako na tayo sa detalye na ating balitang abroad. Nagpapatuloy pa rin ang labanan sa Southern Lebanon kahit tinanggap na ng Israel at Hezbollah ang planong tigil putukan na inihain ng Estados Unidos. Ayon kay US President Donald Trump, nagkasundo ang magkabilang panig na itigil ang putukan matapos niya makausap ang kanilang mga kinatawan. Tinanggap din umano ng Hezbollah ang kasunduan na ihinto ang pag-atake sa Israel kapalit ng hindi pag-atake ng Israel Israel sa Beirut. Kinumpirma naman ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ang kasunduan, ngunit nagbabala na magpapatuloy ang pag-atake kung hindi titigil ang Hezbollah sa pag-target sa mga lungsod at sibilyan ng Israel. Samantala, iginit ni Trump na nagpapatuloy ang diplomasya at nananatiling epektibo ang kasunduan sa Tigil Putukana.
4: YTC Network News.
5: YTC Network News.
19: At mga ka-K5, sumainyo ang kabuuan ng YTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Tacloban, Santiago at Palawan, antabayanan ang pagbabalik ng ka-K5 Kevin Susana, ka-K5 Donna Chavez at ka-K5 Ray Almudan sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, ka-K5 Clarissa Berha, para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM Philippines.
6: K5, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Wow! May puso!
8: 11 Mbps!
9: Balik kita sa ito niya pagpagalagad ng mga ka-K5 Banguros! Last 12:16 na sa hapon. Ang oras ginadulong sa inyo sa DTX 500 di superior antioxidanta.

0: 100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: 11 Mbps.
3: Balik kita sa ato nya pagpangalagad mga Kaki 5 diri sa 11 Mbps. Check na to report ni Kaki 5 Kim Kaloyo kay sugod na ang tatlo ka term. No, tatlo ka term ni 3 term school calendar subong school year. Sunod sa Department of Education.
2: Kaki 5 News FM. Kampyon, kampyon report.
3: Kaki 5 Kim.
4: Padayon sa karon ka K5 John, no, ang preparasyon sa Department of Education ng DepEd Region 6 for the opening of classes nga natala na sa Hunyo 8 o kon masunod nga semana for the basic education ka K5 John. In line with this, di patuman ang ining 3-term school calendar nga naga-divide, no, sa academic year into 3 terms, no, kon tatlo ka quarter ka K5 John. Instead sa kinaanda naton nga tubtubala 4th quarter o kon 4th grading ka K5 John ang plastada, no, sa kinaanda naton nga curriculum ka K5 John. No, pero according man diri gani, no, sa Department of Education tiining term 1, term 2, term 3 wala man ni naga-affect, no, sa mga ginatudlo or competencies sa mga estudyante kundi ang pagtunga lang gid bala, no, sa number of days per term ka K5 John ang nangin kinalain lang diri, no, sa subong nga implementation. And actually tiiga monitor man, no, sa Department of Education kun effective man bala ini kag kun ano pa gid ang mga areas to improve para sa ining 3-term school calendar sa Department of Education ka K5 John, which is, no, ang bag-ong reform initiative sa idalom naman niya sa pagpamuno, no, or liderato.

0: It shall consist no sang 201 class days o kon 201 tanan ka class days from the first day of term 1 up until the last day sang term 3 ka K5 John.
1: Ang term 1 ni eh, magpagbukas ini sa ano kaning opening sang klase?
0: June 8.
1: June 8 no yes. Sa sunod na Lunes.
0: Yes.
1: So amo na so kuno na sang term 1.
0: Yes ka K5 John.
1: Asa sa una?
0: Usually kay Debla no ginasipak na nila ka K5 ang 201 dugin tunga lang nila into 3 ang ining
1: so
0: number one, days.
1: Tapos na may bulo bakasyon naman 1 week anay. No pareho lang sa una do semestral break bla.
0: So may ara sa mga in between. Yes ka K5 John no. So accordingly ang adjustment
1: ang 120 days
0: 201
1: class days no. Mm-hmm. Ginto nga nila sa tatlo.
0: Yes.
1: 201, pila na? Mga 70?
0: Mga dira ka K5 John. Kung ito nga on, ginaton, kung check natin, 201 divided natin sa 3. So, 67. Mga 67, around 67 number of days. Tapos, sa 67 na ra, may ara man niya sa mga breaks, kumbaga.
1: Dali lang, may kasulog kayo, may kwento. May nakabot!
0: Mabal ano na daan ang baba. Tingnan lang kayo na linong, no?
1: Uy, linong sumong pa na. May nagkabot tabi. De, 67 days ang yes. Term 1.
0: Yes.
1: Kung 67 days na, kung 30, duwak bulan.
0: Yes, bulan ka kitokadlaw. Like sa unabi mong ang nanda na ton.
1: First
0: quarter, second quarter, third quarter, fourth quarter. So, subong yang plastada, term 1 to 3 nila. For example, ang first quarter kag tunga sang second quarter dugin tingob kumbaga up until the fourth quarter ka K5 dyan. No, sa idalom sa siring plano ang division of classes into 3 terms ang tinutuyo no nga ma-adjust ang assessment systems pag streamline sang lesson plan o kon lesson planning kag pag pasangkad man no sang learning recovery effects ka K5 dyan kaangay sang academic recovery and accessible learning o kon aral program. So, ang first term mayari gali ka K5 dyan, no? Ang first term will have 54 instructional days. O kung 54 ka wherein ang may klasihay na gid bala ka K5 dyan, kag ang napulo ka adlaw will be the assessment period. So, again, no? Sa term 1, 54 ka instructional days kag sa mayara man sang 10 day nga assessment period lakip na diri ang 5 day opening block ka K5 John. Kag sa second term naman it will include 55 ka instructional days kag napulo ka assessment period ka K5 John. Kag sa third term naman mayara sang 61 instructional days kag mayara sang 6 day nga assessment period. So every term mayra sa lasang gintalana no nga assessment period to see kung effective man gid ang pagpatuman sini no kag ang ning ka K5 John pwede man ma-adopt no ang ining 3-term school calendar sa mga pribado nga eskwelahan as well as state and local universities and colleges kay may pila ka mga LUCs naton nga naga-offer man mula no sa mga senior high school ati pwede ni nila pero hindi gid sila yabla mandated ka K5 John pwede lang nila ma-adopt pero hindi man sila ya required since nga they have their own management plan private schools ka K5 John and sa mga LUCs naton no kag ti tanawon naton kung it will be effective kay kun sa aton lang ka K5 John do nang in redundant ang gani do same lang man ang plastada pero sa mga terminologies lang kag ang setup ang dubag-o sa sining
1: basta bago lang ang title daw mo lang gapon
0: Doa mo, K5 John.
1: Ang pinaka-importante, ang balganin nila niya, dapat ano yung curriculum ang dapat islan.
0: Sa mga nagapanawagan niya, abolish senior high.
1: Amo na taning tagaan nila pagtamod subong.
0: Kaya actually, just like no sa ginambal nila bilang goals ang senior high, which is akong makagraduate ka sa grade 12, handa ka na sa trabaho, handa ka sa negosyo, handa ka sa koleyo. But in terms of trabaho, kumbaga ka K5 dyan, kung matanaw na ton mala, medyo malabo pa, ikaw gani yung college graduate ka, ayawan ka pa kapangita sa trabaho or obra, how senior much more pa yan kung senior high school graduate?
1: Kaya mga tikalon sa unan, ba may kay senior high school kita, kaya kung senior high school ka lang, may 2 years ka na, makaobra ka na, Tika lang to.

0: Ay, man, tumatupa kayo sa mga isa mga kuwa sa senior high school.
1: Oh, yes, actually, no.
0: Isa naman na call center. Pwede ka makuha. Ay, man, si mga kuwa sa call center nga senior high school.
1: Even gani kung kaisa sa mga fast food, kakiban pa gid gina require na college graduate kakiban nga diri sa aton sa Pilipinas.
0: Tiyan mo na nga ang budlay, ti gintagaan nila huol. Nagintagaan nila dugang panahon.
1: Additional 2 years.
0: May dugang kang kadawa katuig. Oh. Di dugang nga galastuhan sa girikanan sina.
1: Oh, tikon sa old curriculum, usually, kung makagraduate ka college, dapat mga 21 graduate ka na, 20-21 graduate ka na college mo. Pero tungod nga mayra, subong sang senior high school, usually, no, makagraduate ka na mga around 23-24 na ya ang edad mo, kakay 5 dyan, no? And subong do, wala pa man sang feedback, no, regarding sa panawagan nga i-abolish, kay since they believe nga on the part sa Department of Education, nga effective man somehow ang ining senior
0: mo,
1: high school program.
0: Pamangkoton mo, Blackie, 5 Kim ang mga nag-agi sa senior high school, Bla.
1: Mm.
0: Yan daw ay man daw sulit-sulit malang gapon. Di daw ay man sang may nagbago, ay man singindugang sa senior high school. Ambal na yan sa mga estudyante, ha? Kag-iban ba na ang mga kwa nato na mga kilala sa education sector, Blackie, 5 Kim.
1: Nami, kung for example, yung senior high ka, nag-take ka sa mga pang-skills bala na. Mm. For example, mga technical, may pang-tahi,
0: computers. NC1, NC2.
1: Mm. Makakuha ka certificate.
0: May certificate ka, tinaw na piho na iaguro.
1: Oo.
0: Tiyan mo kanina nga, bisan subong pangitaon mo, subong damo hiring sa kwan mo. Sa kuanin bala sa mga ano ni sa cruise ship.
1: Oh.
0: Di way man da sa senior high school nga ginapangita. Puro mada college graduate ta K-5 game.
1: Oh, kag bisan din man subong ka K-5 dyan nga mga works no, ga require nga college graduate ka, may mga degree kag iban pa na gani iban gina-prioritize na may mga Latin honors, although nga hindi man ibasihan ka K-5 dyan kon maayo kaya sa trabaho or hindi ka K-5 dyan no. Pero tiyan mo na no, makita naton nga may iban actually nga mga strands ka K-5 dyan nga sa mga eskwelahan ginadula na nila kay redundant kumbaga, just like for example ang ining general academic system kay usually na mayara sang GAS, mayara sang UMS, mayara sang STEM. Pero makita naton nga actually ang UMS kag GAS medyo alike siya mo.
0: Ikaw kaabot ka pa, kaabot ka pa.
1: Senior sa high product ako, senior high school product, kito chow product.
0: Kadamo sang pamaagi pero daw amo man lang gapo no.
1: Oh, nakita na to.
0: Daw ay gid daw nag-board ka lang. Board lang. No, takan ka na lang sa eskwela kaya makmo na nga may additional kang 2 years.
1: More on tawag na depende man sa iban pero may more nakita naton nga
0: more on galastuhan sang pinikanan.
1: Nga usually ang mga natunan mo man mga grade 10, grade 9, do mo man na usually do gina balik plus mga grade 11 and grade 12 galing kasi do gina practice lang kamo sa ano sa thesis do mo na.
0: Galing kay kwanas na K-5 kun sa depende sa tawo na.
1: Oh, kung paano mo siya i-adapt kumbaga. Pero mas dami kun for example TVL gin man nimo ya skills ang kwaon mo bala no. Oh, pero
0: mga skills
1: example,
0: niya, ti, paros na...
1: Kapuslan mo, pwede ka kapaabot na mo. May NC2 ni, ka, NC1.
0: May paros na, baby, welding.
1: Na, no.
0: In demand si mong ang welding sa ibang nga nasyon.
1: Sa computer.
0: Computer programming or computer technician.
1: Na, no.
0: Muna mga skill na iya mo. Hindi mo na iya madala sa theory skill na iya, abilidad na iya, personal na iya, kinabalos ang tao.
1: Oo, gina-practice, kaya bala kakifive dyan. Pwede ma-put up sa negosyo, kung for example, mangintanda ka na kumbaga, sa mo na nga mga skills. Pero amo na, we hope nga mangin matawai man ang aton sining opening of classes, kahit isin subong, no?
0: Ongoing na. Pa man so, ang may mga brigada eskwila na subong?
1: Oo, pagpaninlo sa mga classrooms, kagtipang pag-utod sa mga puno nga, para ma-insure kahit ulan naman sa mga masunod nga mga sineman. Even nga rin subong, no? Nag-ulan-ulan naman, damo naman sa mga bagyo kita nga gina-expect. Ginahatagan man sang igtalupangod ang safety man sa aton sa ring mga estudyante ka K-5 dyan. Pero kung madumduman na to, no, sa mga previous nga school years, somehow do medyo affected kita sa ining mga cancellation of classes. For example, mag-ulan-ulan.
0: Dapat daw automatic, kung mag-ulan gani na may bagyo, dapat sina kuhang krayon, online class. Automatic ba? Ngayon na mag-hulat pa sa announcement, yun may bagyo gani, lain panahon, automatic ba? Nga, why ka mo, hindi ka mo mag-face-to-face, ma-online lang ka mo.
1: Oh, depende kung ano oras bugtaos mi hiyor.
0: Dapat tani muna no nga automatic bla tani. O galing kay ti may mga ginasunod kita nga protocols o kon procedure sa sini nga mga bagay ki 5 game.
1: Oh, amo na no usually ti kon for example kon may mga bagyo ginahulat na blanay nga may mga signal number 1 for a certain abing class no or na grade levels sa K5 John to cancel the class no. Pero ti subong tingin nating waan man no sa aton sini nga mga naglain-lain yung mga ahensya sang gobyerno, mga local government units naton nga ma-fill in man ang iban nga mga kakulangan kay ti since nga dere sa Western Visayas kulang pa man kita gapon sa classroom mo. Oh. Mga linibo pa sa as of this time. Te ang makita naton sa Iloilo National High School under pa na siya Schools Division of Iloilo.
0: Oh, province na.
1: Yes, Iloilo province. No, te ang makita naton kay diba naglinitik dara sang naglinog ang ilang ang mga school buildings. Iban nga may estudyante dara sa gym. Gym sila nagaklase, no? And tawag na ang division lang yun nila is blackboard, kung ano dara sa tunga, which is maka-affect man somehow, no?
0: Ang mga sa una, plaza kami aga to klase mo. Mga sa una sa Arribalo High School, bla.
1: Oh.
0: Plaza kay kulang ang kwarto. So, sa mga subject mo na sa una, do, tatlo lang ka-subject namon sa unang ara sa sulod sa classroom. Dan laban sina, amunang natawag namon sa una, amunang sikulahan tong University of Patio in Bilya.
1: Maya mo amo nagaling sa una, no? Oh, bro.
0: Eh, bit-bit kami tuluangan namo ang blackboard bla.
1: Oh.
0: Ligit tuangan ti si Mamo ara manda ti alam mo si Mamo pakwaton mo sana kun ikaw ang estudyante makwat.
1: Oh, ti ko namo na mga instances bihong isa no distracted man ang ibang mga estudyante kun for example sa isa ka gymnasium pulo ka mo kaklase. O may ka klase ito parte sa mathematics ang inyo ya Pilipino wala ka balo kun ano pa matian.
0: Ti way ka balo kun ma English ka kun ma Pilipino ka kun ma math ka bla.
1: Oh, ti kabay pa nga ma fill in na ng dugang nga mga classroom sa bulig man no sa aton sini nga mga local government units ka K5 dyan. So, okay. Keep safe lang sa mga estudyante naton nga mga manubalik naman sa ila sa nino nga mga klase subong school year 2026 to 2027.
0: Salamat yun na K5 Kim.
1: Report gikan sa Department of Education na kalaman si ka K5 Kim Montaño Caluyo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo K5 News FM.
2: K5 News FM. Kampyon Report.
0: Padamogin niya, salamat sa report ni K5 Kim Caluyo sa mga estudyante. Kung yung klase gani, concentrate kin sa pagklase, pagtuon ha. Kay mayo gani kamo, kay ginapa-eskwila pa kamo iya. May mga kuturan kita gani nga way, kag wala sang, wala ginapa-eskwila, kaway isang galastuon. Kung ginapa-eskwila ka, pasalamatan mo sa ginikanan mo, ina. Kaya ginapa-eskwila ka, hindi ka magligoy. Naman ni si Vice President Sara Duterte, nag-advise sa ginpahalin bilang congressman sa 4th District sang Cavite. Nga mag-inom sang vitamin C. Dapat Vice President Sara Duterte, pag vitamin C gani, mighty C. Mighty C ang gina-advise mo nga imno ni Congressman Kiko Barsaga. Yambal ni isang Vice President, Sara Duterte, alam kong may sipon ka ngayon. Umiinom ka ng vitamin C at damihan ng tubig na iniinom. Magpagaling ka. Amo ini ang gina-sulat niya ng kabahin sang open letter to Congressman Kiko Barsaga. Naging pahalin bilang congressman sang 4th district sang Cavite. Eh galing kayong batasan na sang unang tatay ito nga si former congressman, the late congressman na Elpidio Barsaga. Respetado nga klase congressman to. No? Sang siya kay nakagigan sa presidente sang National Unity Party mo si congressman na Elpidio Barsaga. Amo rin tatay ni congressman na Kiko Barsaga. Kita mo gani, bisan tiyo, ya gani, ginahanot man sa tiyo, ya naging barangay kapitan. Utod sa tatay niya, na former congressman sa 4th District sa Cavite. Ang advice ni Vice President Sara Duterte, na mag-inom ka kuno sa vitamin C, congressman, anay congressman ka na. Vitamin C, may TC ang imnon mo kay amoning nami nga vitamin C. May TC, Vice President Sara Duterte, ang balon mo si Anay Congressman Kiko Barsaga. Mew! Inom ka sa May TC kay sigurado nga madula si pun mo, madula ang imo sininga ginabatyag. Ang ini nga porsyon nga nadulong sa inyo sa Klinika Ditribayo o kon Klinika DTX 500, di Superior Antioxidant, balikawan naton ang makamamatay nga kanser. Kung nagainom kita sa DTX 500 at daw-daw, bangod kay ang DTX 500, may pinakamataas nga 1.3 million orak units sa mga antioxidants. At suway nga healthy ka, kung naka DTX 500 ka at daw-daw, malikawan mo ang sarcoma nga isa ka tumalagsahon nga sa isang kanser apang ini ang isa sa mga pinakabudlay bulgon ila binigid kun yara sa late stage. Duha ka klase ang sarcoma, may soft tissue sarcoma kang may bone sarcoma. 60% sa sarcoma nagatubo sa kamot o kontiil, 30% sa tiyan, 10% sa ulo o kon sa liog. Yari ang pila ka mga factors nga kapataas ang risgo nga magtubo ang sarcoma. History sa radiation therapy, chemical exposure, malawig nga pagubag sa parte sa lawas, genetic disorders or family history sa cancer. Samtang mga usual nga sintomas sa sarcoma, pagsakit o pagubag sa tiil kamot, balikawang likod dyan. Ini magiyong nga joint, tinaling ang pagkabalis ang tulaan, bisan wala sang rason. Likawan nga ang sarcoma kag iban pang sa isang kanser, mag-inom kita sa DTX 500 kag MyTC at daw-daw para sigurado nga healthy. Ang DTX 500 kag MyTC. Puno ini sang anti-carcinogenic properties ang DTX 500 agud mapungka na pagtubo sa mga bukol sa lawas. Mataas kag masaligan ang potency sa flavonoids kag polyphenols ngalin sa DSA sang DTX 500 batok sa pagdevelop sang kanser. Samtang ang MyTC naman isa ka alkaline nga vitamin C, ang kampiyon ng immune system mediator nga nagapakusog sang immune system capability sa good patyon ng mga guba nga mga cellular sa lawas, pinaagi sa apoptosis bago pa man ini magmutate kag maging cancerous. Hindi na magulat kay magtubo pang mga bukol sa lawas, proteksyonan ang kaugalingon. Mag-inom sang DTX 500 kag MyTC adlaw-adlaw para sigurado nga healthy. Standby mga kaki 5. Balik kita dugay-dugay. Mayong hapon ang dira kay Paribi Boy Cadiz sa Barangay East Baluarte Mulo kay ay Sir Arman Bakugo ay kay Pari Roy Sihar. Mayong hapon na da, salamat kita kay Nita Budjula. Mayong hapon na da, salamat kid. Mabalik kita pagkatapos gid lamang sini.
2: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
0: After long 27 years, the San Antonio Spurs and New York Knicks is about to rematch for the NBA Finals 2026. Tag-isa ng bilis, lakas, tapang at determinasyon ang dapat mong ibabaw. Tatalap kaya ang mga depensa ng San Antonio Spurs na pinapangunahan ni Wembanyama.
2: Close to the basket, open waiting. Wembanyama throws it on his head.
3: Victor Wembanyama with the post.
0: O di kaya'y muling ipapamalas ng New York Knicks ang kanilang bilis sa pangunguna ni Jalen Brunson.
4: Corner, Brunson fires three-pointer. It's good. Brunson the drive, left-handed off the glass. What a shot from Jalen Brunson.
0: Who will be the next NBA Finals champion? Bantayan sa mga himpilan ng K5 News FM Philippines ang paghahatid ng NBA 2026 Special Coverage.
1: Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
5: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
6: Libre? Libre!
7: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabasko, mas ginpan nami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabasko sang bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine, ako gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.

0: sa umaga. DTX Coffee Mix. Mabibilis sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Ronald, saka sales rep. Una, mag-ida ako sa akong body odor. Huya na ako mag-atubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nag-ida ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag nag-hamis ka nagbuti, gida akong nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap.
3: Mamakas sa mga butika.
4: Extend Food Superman for Men.
5: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
4: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
6: Ako si Mark, sa tudtood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
4: Extend Food Supplement for Men.
7: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-aintra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-aintra sa 10K category. Intra na! Kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang nga palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Kauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, Dalagan, para sa mga pululigan.
8: K5, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: Wow! May puso!
10: 11 Mbps!
11: Balik na sa ato niya pagpangalagad ng mga ka-K5 dari sa 11 Mbps. Mga balita ng public service sa K5 News FM Iloilo. Mga pikita, DTX, Coffee Mix, Healthy Coffee. Muna yung kape nga kung makahigop ka sinim, kasingit ka sa namit-namit-namit kag sa buruso nga kape. DTX Coffee Mix sa Healthy Coffee.
12: There's no need to feel down.
11: Nasatisfy ang kaugalingon mo nga nakakape ka, nakabulig ka pa sa imo nga ikayong lawas. DTX Coffee Mix sa Healthy Coffee. Nakakape ka na, nakadetox ka pa. Ang gusto mo naman na creamy coffee, mag-prebio coffee, probiotics plus prebiotics with moringa o olipira o konbalonggay. That's why nga healthy. Ang creamy siya kami, skim milk, kag my creamer. Prebio coffee. Maligo kita adlaw-adlaw para nga mahamot kita kag fresh na fresh. Gamit sang klinika DTX sa Beauty Soap. Kaya morning habon nga nagapapresko sa atong pamatyagan na fresh na fresh. Nagapaputi ka nagapahamot sa atong sinilawas klinika Deo Fresh. Para ma-maintain nato ng freshness. Pagtapos nato paligo, mag-roll on kita sa atong ilok sang klinika Deo Fresh. Klinika Deo Fresh. Goodbye Bayabas. Welcome mahamot nga ilok sa klinika Deo Fresh. Nagapahamot ka, nagapaputi sa atong siningailok ang klinika Deo Fresh. Samtang kung gusto naton nga malikawan naton ang sakit sa tan, bloated nga tan o kung LBM, mag-Clinicas Probiotics kita. Kaya ang Clinicas Probiotics nagapa-active ini sa atong nga digestive system. Kung aktibo ng atong siningang digestive system, ginatunaw niya sa maayo ang atong sining mga ginakaon. ma-LBM kasi na masakit yan muna kung hindi matunaw. Why ka bala natunawan sa mga ginakaon mo? Okay, Clinicals Probiotics, ha? Para sa masulhay kag-regular nga pagpamuhin. Clinicals Probiotics! Nawa na gid si Manoy bisan anong pagkakuhit ko hit bisan anong pagka kwani masimas da ay ambal sa migo ni Paul Diadan yan no maningan dungan na kami guwas kalibutan ako ya patayo ya sayaw ya uya eh para nga hindi sa maguyaw ya mag-extend the food supplement ay kung naka-extend ka kay Pipe Paul malon mong migo mo to bisan sabitan mo sang isa ka balding tubi. San sabitan mo sang tuwalya nga basa nga mag-umum lang pantrapo pag tapos pligo obla. Okay, para sa kampiyon nga sitwasyon na to, no? Ay, sa ni Mayo, matyag ta kon kwan ka bitin. Para na hindi ka mabitin. Extend the food supplement. Kaya extend my ingredienting maka kag-klabuwas ka. Na nagahatag sang extra nga energy, extra nga adrenaline, extra nga kabaskog sang lawas. Ang iban tumba na, ikaw tindog yapon o naka-extend food supplement ka. Mga dekalidad ini ng mga produkto ni Dr. Ramil Oy sang Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center available nationwide. Order mo lang sa Shopee, Lazada o kung sa TikTok, ha? Idulong sa inyo mga puluyan o kung magkanto ka mo sa mga product center ni Dr. Ramil Oy, Luzon, Visayas, Mindanao. Diri sa siyudad sa Iloilo, ara sa Ilopi Street, kilid sa Robinson Saro, Iloilo City. May libre nga consultation kag check-up kada Domingo, Lunes, kag subong adlaw, Miyerkules. Hasta pa ni las 3:30 karon sa hapon. Was naman, may libre nga consultation kag check-up dira sa Pasay City. Webes, dira sa Salvation Street, Pasay City. Pag sa Biyernes naman, sa Kalinog, ara dira sa Cosmart Building, Osminia Street, Kalinog, Iloilo. Ay libre nga consultation kag check-up dira kada Biyernes kag Martes. Kag sa Miyagaw, ara dira sa Orbi Street, Miyagaw, Iloilo. Manapit sa public market, libre nga consultation kag check-up kada Domingo. Kag subong man sa mga taga Quinto Distrito, Northern Iloilo, ginpanapit ni Dr. Ramil Oy ang Clinica di Alternativo Medicine and Wellness Center na bukas na dira sa RGM's Building sa Barangay Apolohista, Sara, Iloilo. Malapit sa Sara Public Terminal. Sini na kamo magpakanto sa siyudad di o kung magpapase sa Pasay City o kung Iloilo City kaya dira sa Sara ay Clinica di Alternativo Medicine and Wellness Center na ni Dr. Ramil Oy. Why nakita time? Diri sa aton sini nga pagpangalagad. Sa ngalan sang Damian and Women of Key 5 News FM Iloilo. Sa Master Control, opo naton si Kaki 5, Paul Dihada. Ang inyo Kaki 5, John Sapio. Para sa kampiyon niya balita, serbisyo publiko, kagkalingawan si Iloilo, number one kita. Key 5 News FM.
3: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
13: D3 Bio.
14: Ako si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi manami ang akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
13: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
15: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
13: D3 Bio. Ang D3 Bio, nga may Visio. Ang Visio. VCO nga may D3. Mabagat sa mga butika. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
16: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Agod yung magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
13: DTX Coffee Mix. Mga butika. I Care Gold. Ang I Care Kapsula. Nga mas gin pa Pasko, kag mas gin pa namin. I Care Gold. Ang kapsula. Nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant. Para sa mata, kaangay sang lutein. Vitamin A. Vitamin C. Zinc. Kag bilberry berry extract. I Care Gold. Ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag I Care Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang I Care Gold. Kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. DTX Coffee Mix.
17: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo nang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
13: DTX Coffee Mix. Mabakal sa butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
18: Sang una yan, iwang-iwang sa akay, wala gid ko gana magkaon. Sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Sag one capsule, 3 times. After one week, nagnamigid ang akong nga paming. Salamat sa Mighty C.
13: Mighty C. Mabaka mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
19: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. One capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nagigid ako makabatsyag sang sakit.
13: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
20: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
21: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
22: Good news!
21: Sarang na mo makapakonsulta sang libre.
22: Libre? Libre!
21: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbi Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika ni Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
13: After long 27 years, the San Antonio Spurs and New York Knicks is about to rematch for the NBA Finals 2026. Tag-isa ng bilis, lakas, tapang at determinasyon ang dapat mong ibabaw. Tatalab kaya ang mga depensa ng San Antonio Spurs na pinapangunahan ni Wembanyama.
23: Moves to the basket, hoops and waiting. Wembanyama throws it on his head.
24: Victor Wembanyama with the post.
13: O di kaya'y muling ipapamalas ng New York Knicks ang kanilang bilis sa pangunguna ni Jalen Brunson.
25: Corner, Brunson fires three-pointer. It's good. Brunson the drive, left-handed off the glass. What a shot from Jalen Brunson.
13: Who will be the next NBA Finals champion? Bantayan sa mga himpilan ng K5 News FM Philippines ang paghahatid ng NBA 2026 Special Coverage.
0: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
21: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
0: Bakal na sa mga butika.
1: Nestor, ang sinaing!
2: Luto na!
1: Ang labahan!
2: Nakasampay na!
1: Ang uniform ko!
2: Naplansa na!
4: Ganito ako!
2: Tigasi!
4: Tigalapa!
2: Tigasay!
4: Tigaplansa!
2: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
4: Sa gabi,
2: ako ang bossing!
4: Dahil kasangga ko!
2: Ang extend!
4: Supplement for men!
2: Lourdes!
4: Tapos ka ng maligo!
5: Yes, darling! Come to mama!
4: Extend food supplement for men.
2: May maca
4: at lavawaska
2: na nagpapataas ng energy
4: at stamina
2: para sa tigas
4: kasing performance.
2: Extend food supplement for men
4: para sa matino nga dugo.
2: DTX 500
4: para sa healthy gatay.
2: DTX 500
4: ang DTX 500
2: ang may mataas ka antioxidant
4: nga amo naman
2: ang nagatilo sa imo atay.
4: Basta tilo ang atay,
2: happy kanunay.
4: DTX 500
2: masaligan,
4: epektibo.
2: DTX 500
4: mataas pala ang imo blood sugar.
2: DTX 500
4: ikaw pala
2: ang may diabetes.
4: DTX 500
2: ang DTX 500
4: ang may powerful compounds
2: nga nagapanubo
4: kagakontrolar
2: sa imo blood sugar.
4: DTX 500
2: masaligan,
4: epektibo.
2: DTX 500
4: D3 Bio.
6: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
26: D3 Bio
27: ang D3 Bio
26: yung may PCO
27: ang PCO
26: yung may D3
27: mga butika.
26: D3 Bio.
28: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
26: D3 Bio
27: ang D3 Bio
26: yung may PCO
27: ang PCO
26: yung may D3
27: mga butika.
26: D3 Bio with PCO.
29: Ako si Ana. Before problema ko gidang akon irregular nga regla isa galabot gid tatlo ka bulan bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gidang resulta subong normal na gid.
26: D3 Bio
27: ang D3 Bio
26: yung may PCO
27: ang PCO
26: yung may D3
27: mga butika.
26: D3 Bio.
30: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
26: D3 Bio
27: ang D3 Bio
26: yung may PCO
27: ang PCO
26: yung may D3
27: mga butika.
31: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.

0: mga ka-K5. Diri lang sa kampyon nga istasyon. K5 News FM Iloilo 88.7.
1: Pre, pila ka na katuig at ano maes? Pirde ka gyapon?
2: Ah, halin pa sa hangar. Nalimtan ko na.
1: Mau kita mo lang. Nalimtan mo na? Seryoso bala, pre? Aryo, tistingi ang bago.
2: Ah, ano nga variety na? Mabudlay naman na guro tandaan nga mga numero.
1: Hapos lang ni tandaan. NK313VIP Sang Singenta.
3: NK313VIP
1: Protect todo sa ulod. Mabugat ang ani. Wala siyang mga kinatan. Yani wala ka man siyang sakit siyang ulo.
3: NK313PIP Protect todo panalo. Itanom subong asisyon.
4: Protection PIP para sa ka-NK na VIP.
5: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!

0: stress sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: D3Bio. Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3Bio.
3: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakat sa mga butika. D3Bio.
4: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanay bulig sa D3Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
3: D3Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakal sa mga butika. DTX 500. Ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million RF unit score sa talaksan. Sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DTX 500. Ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500. DTX 500.
5: Masami ka ba na nag-augdas? Kapoy sa trabaho. Kag-stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan. Sa matasing kapagtimulan. Kalaman ang abiyan.
3: Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500. Ang stress malikawan. Pagkamuligon malintan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Nato Barrios. Mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pabudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nag-detoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
7: Mabakal mga butika.
3: Glaucoma. IK Gold Capsule. Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye. IK Gold Capsule. Eye Allergy. IK Gold Capsule. Cataracts. IK Gold Capsule. Ang IK Gold Capsule may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag Dilberry Extract. IK Gold Capsule para sa mas epektibo kag marami na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang IK Gold. Kaupot ang pagbutang sang IK Drops. Adlaw-adlaw. IK Gold Capsule. Mabakal sa mga leading drugstores sa mga na presyo.
8: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Anika. Dayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
8: Mighty C.
7: Mabaka sa mga butika.
10: Spore Biotics, na ginugdan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya!
11: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
13: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
12: Kaya subukan ninyo.
13: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh.
13: Available now.
14: K5 FM. Championing the lives of the Filipino.
15: Wow! May puso!
16: Your official news and music station. 88.7 KK5 News FM.
17: Oras sa K5 News FM Iloilo. Oras sa Pilipinas, alauna, onse na sang hapon.
18: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
19: Number one.
18: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
20: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
21: May istorya ka bala nga dugay na kinahuptan?
0: mga balatiyagon nga daw hindi mo na mapunggan. Mga istorya nga magahanturaw sang imo mapait nga inagyan.
19: Dear Maninay Mani, hindi ko gitmabaton ang ginhimo niya sa akon. Sa diin bala ko na kulang.
0: Ukon mga istorya nga luyag mo ipaambit bangod sa imo na agyan nga kanamin.
21: Grabe git siya, Maninay. Ginakulbaan ako pero hindi ko gitmapunggan. Daw na dimat git ako.
0: Ipautwas sa kahanginan. Ini ang Secret Memory. Secret Memories. Diri lang sa 88.7 K5 News FM.

Maayong hapon sa aton mga ihado kag ihada. Oras na para sa aton nga secret memories. Dirigid lamang sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Ang kampiyon nga estasyon K5 News FM. Sa gihapon, ako ang inyong nga kaupod sa subong nga Miyerkules ang hapon, ang inyong maninay sa kahanginan, Maninay Manel. Isa ka oras kagtunga kita nga magaupdanay, magasaysay sa inyo sang aton istorya subong nga hapon, dirigid lamang sa mga pinanid sang gugma or the pages of love. Kamusta dira ang aton mga ihado kag ihada? Kamusta ang aton mga kumare kumpare? Kamusta ang Miyerkules ang hapon ninyo? Kabay nga okay ang tanan ha, busog ara sa maayong nga kahimtangan. Nagaguom-guom ang aton nga tiyempo diri sa may banwas ang Sara. Maghalongid kita kay any moment pwede gid magtupa ang ulan. Balon gid sang payong, raincoat ninyo dira, jacket, ukon ano man ninyo nga mga pamandong dira para hindi kita mabasa sang ulan. Kag syempre, magtumar kita ha sang aton nga power trio, ang Klinika D3 Bio, Mighty C, kag DTX 500 para may ara sang ibato ang aton nga lawas batok sa nagkalain-lain nga mga balatian. Bago ka lang tapos panyaga, init na katubig dira kag magtimpla sang DTX Coffee Mix. Ang DTX Coffee Mix may ara inisang ampalaya, chia seeds kag disugard sugarcane extract powder. Nagabulig ini sa aton para nga magtawhay dira ang aton nga tiyan, ma-detoxify ang aton nga tiyan, ang aton nga mga kinaon, makapadalhay ka sa pagpamuhin basta naka DTX Coffee Mix kita. Kampiyon nga kape, makahatag sa aton sang relaxation. Kag syempre, pampares naton sa subong mag-uom-guom ang panahon. Manami gitini, ipangape, basta amuini ang tiyempo. Kag nagapatuyom-tuyom, kada pamati isang aton, matahom nga drama diri sa mga pinanid sang gugma.

Sa mga nagalantaw man via Facebook Live, we are live at K5 News FM Iloilo 88.7. Please, i-like at i-follow ninyo ang aton nga page, kag ang aton man dire nga official Facebook page, K5 Sara, kag K5 Quinto Distrito, para manginuna kag-updated man kamo sa mga balita diri sa norte nga bahin sa ang aton nga probinsya. Aton gid gina-welcome ang aton dira nga mga kumari abroad. Ma'am Bings PSJ, Ma'am Nana Eshan Prasha, good afternoon. Mayong hapon man sa kay Ma'am Azun Pineda. Mayong hapon gid. Mayong hapon man kay Rainier. Shout out lang ko no kay JR Libatho, kay Benji nga nag-aobra sa Nabitasan, La Paz. Mayong hapon man sa kay Buboy Furniture, kag sa Halyara Family. Maninay, patamyaw lang asa akon mga tawo, si Yanyan, si J-Boy, si Hover, si Gabriel, kag si Alfred, sa Buboy Furniture, nagapamatigid sa bo. Ma'am Aisha Ahmad, maayong hapon. Mayong hapon mandira sa kay Ma'am Winifreda Sarmiento, Ma'am Ramia Panes, Ma'am Bengbeng Vivian Pagtulunan, kag kay Ma'am Nadalan Shautong. Sir RV Chris Caceres sa May Tubungan, maayong hapon. Mayong hapon man sa kay Ma'am Hawak Shautong Leda sa May Caloocan City, nag-aupod gid sa aton. Ken Elken Balayon Montero, maayong hapon. Maninay shout out lang. Mayong hapon man sa kay Ma'am Maria Delia Gamuza. Sister ni Ma'am Nene Shan, maayong hapon gid. Sa may mga gusto pa dira i-greet ha, mag-comment lang kamo dira sa aton Facebook Live or mag-text diri sa aton text line 0962-478-8730. Maninay, ako patamyaw si Daniela Palmes Senior. Iya, naming name ginakalimtan, wala man tawag or text maninay. Mayang hapon, gid, sa kay Inday. Mayang hapon, maninay, shoutout ko lang si Jory Tristeza sa May Santa Teresa. Gimaras, sige pamati sa K5. Thank you, gid. Maninay, patamyaw lang ang mga amigo ko dira sa Pasiwan Central School. Si Mokmok, si Reggie, si Chris, si Larry, kag si Renny Boy.

sa aton. Ang mga taga Elaine Rose Store, nagapamatikin subong. Mayong hapon ha kay Madam Nani Elaine. At sa mga kaupdanin ni Dira Aday, J.J. Boulevard, De Rafi Sana, Ma Mercy Banyes, kag sa tanan-tanan ng mga taga Elaine Rose Store. Kag sa mga taga Elaine Rose Pharmacy, nga nagapamatikin subong. Kag nagaabang-abang nasang aton nga drama. Mayong hapon, dira sa inyo. Ma'am Roslyn, mayong hapon man. Nag-display ko nung sa mga bulong ho ah. Kakay princess ko nung nagabantay. Mayong hapon, gid. Ay, sa mga lapit dira sa may Kubay, bala. Hapit ka mo sa Elaine Store, ha? Elaine Pharmacy. Kay available man dira ang aton nga mga produkto. Good afternoon, dira sa inyo, tanan-tanan. Manina, shoutout lang kay Arthur Katoliko, si Aldrin Paran ini, nagapamati kami subong, kay Ruth Cal, maayong hapon gin. Sige. Ma'am Sela Gonzalez, good afternoon. Manina, shoutout lang kay Ayot nga nagahugas subong sang motor sa Barangay Zerudo, kag sa Family Akayang, Banahera, kaga kay Amay nga nagapamatigid subong. Wow, maayong hapon. From Ma'am Sherilyn Akayang. Ma'am Bea Singguan Sonon, good afternoon. Sige. By the way ha, sa may mga birthday nila, today is June 3, 2026. Happy, happy birthday sa inyo.

happy birthday sa may mga birthday dira. Sa mga nag-celebrate man sa ilang espesyal nga okasyon, anniversary, monthsary o kung ano pa, pwede gid ka mo makapag-greet dire. Again, comment lang sa K5 News FM Iloilo 88.7 Facebook page or mag-text sa atong text line 0962-478-8730. Maninay patamyaw lang sa amigo ko ah, sa Ngagalabo. Sa wet market sa Sara, si Edgy Boy kag kay Brutulin kag kay John John. Maayang hapon sa mga taga Sara wet market. Kapit na lang. Kapit na lang ang Sulay Basha Festival. Magkilit anay naman kita ha sa Hunyo 24. Mabasyahan na ikuno kita ho ah. Ayang hapon ha sa mga nakatutok nila sa may banwasang sala. Sige. Oras ta, alauna, 24 na sang hapon. Lasta, doon ang mga kumare, tada. Nakakita na sang inyong mahilay-hilayan. Mayang hapon, maninay. From 419, nakakadto na kami maninay sa Klinika Sara. Oh, thank you, kid. Ay, sa mga gusto nila magbakal sa mga products natin ha, available aton mga produkto sa Klinika Sara Branch. Sa mga taga Quinto Distrito, bala, ara kita nahamtang sa RJM's building sa kilid sang Ceres Terminal. Pakadto sa may wet market. Ara kita dira nahamtang ha. Klinika Sara Branch. Sige. Ang aton istorya subong hapon ginpadala ini ni Connie. Si Connie ginbulagan sang iyang banabana tungod may babayi ini. Gani wala gid sang may mahimo si Connie kundi buhion ang iyang mga anak. Nagalibod siya sang isda. Tanan ginhimo niya pero nagabulig man ang iyang pakaisang lalaki. Kag sa malipot nga istorya, nangin

0: sila sang ulihi. Ginkontra si Connie sang iya pamilya tungod ginpamana niya ang iya nga pakaisa. Apang nagapalanggaan ay gid sila kagin pakigbato nila nga duha ang ilang nga paghigugmaanay bisan sala sa mata sang Dios kag sa mata sang tawo. Uy, grabe. Ano ba lamang in ending sang istorya ni Connie? Ano bala ang matun-an naton? Mapulot nga mga pagtulunan sa iyang kasaysayan. Ang bugos niya nga istorya aton pamatian dirigid lamang sa mga pinanid sang gugma or the pages of love. Standby na mga ihado kag ihada.
1: Wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka kag ano ka man. Ang importante sa mga palangka taka at tubangon kong mga pagtilaw nga kaupod ka.
2: Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita.

0: Wala ka sang huya, Milan! Manuog kayo mo na gali akong inatunto, ha?
1: Man, wala ka sang pulos na klase, babae! Pag-abot ko rin sa balay! Wala sang tinikang! Wala sudan! Wala tubig! Ay, ano mo na yaman?
0: Wala mo makita, ha, Milan? Nagkapantay ko sang gamay, tanga bata!
1: Ay, sus, kasimple lang din sinang abagay, pero hindi mo mahimo!
0: Kung sa imo ko na abi ibalik, ha? Ha? Simple man lang galing nga bagay, islan mo kami sa anak mo! Ha?
1: Ano ba kayo mayo diya si Melchora, ya? May negosyo to siya? Oh, katawahay ko to, ya?
0: Kabalan ka, gitno? Ha? Ay, kabalan ka, kabalan.
1: Gitampa mo ko, ha? Isa pagid, ha? Isa pagid!
0: Magaling ka din sa balay, Milan! Basta kung mapatay ito pa ikaw!
1: Bahaw! Mamaho ka pa, no? Hindi mo na kuya kinanglan pang apahugon. Kaya mo magina yung plano ko. Mahalin na ako, Dre!
0: Sapat ka! Sapat kami!

0: Bow ang animal mo nga banabana nga ina ko ni. Kung hindi lang ni paralyze ang isa ko katiel, sinipa ko na siya, bro.
1: Tay, iwanan na lang ang isang anak ko.
0: Pabayi siya, anak. Pabaying wala huya nga milan nga to. Oh, hindi ka magkabalaga. May pensyon ko nga 3,000 kada bulan. Makabulig-bulig na sang panggatas-gatas dito to, ah. Abi, tama na nga hibiin, ha.

0: Ara na!
1: Ay,
2: oh, kabay pa nga mabakal sila sa isda ko ba? Para nga may pambakal ko karon sang bugas sa balay. Ay, bakanto ko sa ila. Ali, oh! Isda ka mo!
3: Ha? Kone, tagpila na ang tilapia mo, ha?
2: Ha? Ay, kakon! Wala ko sang tilapia nga isda. Lawayan lang niyo. Preska pa.
4: Bawo, namin na. Pero ang botsilingo namon bala kone, ang tilapia mo bala, kabalo ko preska pa na. Bila naaw.
3: Gani man kone. Ito, katambok isang tilapia mo eh.
2: Bastos!
3: Ay, bastos man.
4: Na ano nga?
3: Di nang bastos na.
4: Bastos daw.
3: Na ano?
5: Ano na?
6: Ba, uy.
5: Daw hindi mayong mudo nyo, haw?
2: Kas Aramon?
3: Meg Ramon!
4: Meg Ramon!
3: Mayong adlaw lang ta!
4: Mayong adlaw na, Meg Ramon, ha?
5: Maguba ang adlaw nyo karon sa akon. Ginabastos nyo ang pakaisa ko?
3: Pasensya, Meg.
4: Naano, pasensya.
3: Joke lang to na, Mon.
4: Ito, ha? Naano. Naglaog lang ako.
5: Kas, dali ka. Hindi pagsapaka ang mga tao ngayon, ha?

0: Connie, arigali o.
1: Isa ka latang agatas kag dayapir ni Toto.
2: Ramon? Pila ni? Bayaran ko lang karon na. Mahalibod pa ko sang isda eh.
1: Hindi na. Dira lang na. Kabalo ko, sambot kagin subong eh. Kagisa pa. Hindi pagsaligi ang pensyon ni Joy Maxi ah. Sakto lang nagani sa mga bulong niya.
2: Salamat kid Ramon ha.
1: Connie, hindi na. Abi tama na ina. Hindi na mag-ibi. Hindi ka magkabala ka. Hindi ko kamu pagbabayan.

0: Labas na ba?
1: Mabiyo, kapakaisa, no? Tawahay po sa pulis!
2: Yes, pala na yung pulis ng mundo! Ay, mayo
3: eh! Susmusa
1: ay! Sana! All na lang kita,
3: Bahala kamo, Daya! Bahala kamo, Daya!

0: Ramon, nasakitan ako sa mga ginapanghambal sa mga tao eh.
1: Oh.
0: Pwede. Palayuin na kami ni Tuto.
1: Hindi pwede. Napalangga ko na si Tuto eh. Pati ikaw. Palangga ko naman.
0: Pero Ramon, magpakaisa kita.
1: Okay, ano? Sang unang panahon gani, ginapangasawa man ilang-ilang ang mga bata kagutod. Connie, palangga mo bala ako?
0: Ramon!

0: This is 88.7 KT5 News FM. Sara Iloilo, kampeon sa balita, kampeon sa drama, kampeon sa musika, kampeon sa komentaryo, kampeon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampeon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News.

0: Baka K5, Dirilan sa Kampyon nga Istasyon. K5 News FM Iloilo 88.7. Atensyon mga kamais! Naog ka sa ani sa NK313 VIP halin sa Sinchenta. Kung magbakal ka sa binhi, pwede ka magdaog sa Buena Mano Panalo Raffle Promo. Buena Mano Panalo Raffle Promo. Magbakal sa isa kabag sa NK313 VIP kag magkuha sa raffle coupon para may chance ka nga magdaog sa motorsiklo 50-inch TV kag madamo pa. Sulatan lang ang raffle ticket nag-ihulog sa Dropbox sa mga NK retailers. Hasta na lang sa July 16, 2026 ang promo. NK313 VIP. Protect todo. Panalo. Buena mano panalo. See posters and print ads for details. For DTI Fair Trade Permit Number FDEB-254977 Series of 2026.
1: Protection VIP. Para sa ka-NK na VIP.
0: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!

0: libre sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Elaine. Ako, gida nga po nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa nga po nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap.
4: Sa mga butika.
5: Gah, mag-joyride man tabi ka.
6: Wala sa kondisyon ang makina ko.
7: Hindi makaariba? Mag-extend ka!
8: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
5: Tiga, mag-joyride na ta.
6: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
5: Sakay ka kidiya!
6: Siyempre! Naka-extend ko ya!
5: Basta sagad nga driver, extend, lover.
8: Extend Supplement for Men.
7: DTX 500!
8: Ulang sa pagkaon sang utang kang prutas, hindi ka magkabalaka.
7: Mag DTX 500 ka na! Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghontra sa mga halit niya free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500!
8: Masami ka pala nag aumdas, kapoy sa trabaho,
6: kag-stress adlaw-adlaw,
8: ini ang kabagdanan, sang matasing kapagdimulat, kalaman ang abiyan.
7: Mag DTX 500 ka! Kaysa DTX 500, ang stress, malikawan, pagkaburigod, malimta. DTX 500 D3 Bio with Physio.
9: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
7: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
10: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
7: D3 Bio, ang D3 Bio. You may Visio. Ang Visio. You may D3.
8: Mabakas mga butika. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol.
7: Mag Eye Care Go.
8: Ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Go. Ang maskin pambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Go. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Go kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Go.

0: 100, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500, ang health mo protektado!
2: DTX Coffee Mix.
3: Eric Ledis, mas mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka makabutika. DTX.

0: epektibo nga suplemento sa pagtapda sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sa Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo, protektado!
0: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Max4 Biotics, gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, nasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na! Kasakit ang tiyan? Max4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max4 Biotics! Kabulig sa pagpanami sa digestion at pagkakas sa toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics!
2: Halika mga lalaw! Ay, nakapaborito natin niya, ilaw!
3: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
4: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh. Ang natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: K5 News FM. Championing the live of the Filipino.
6: Wow! My puso!
7: Your official news and music station. 88.7 KK5 News FM.
8: K5 News FM. Sarang ilo-ilo.

0: Kundi, anak. Halin sang nag-eskwila ka. Tanan nga suporta ginbubo ko sa imo. Tubtob nga nag-live-in ka kay Milan. Wala gid ako nagapabalapag. Tugod palang ka, tagid ka katama.
1: Tay?
0: Tanan nga desisyon mo, ginasuportahan ko. Pero ano ini? Nga nakipagrelasyon ka sa pakaisa mo.
1: Tay, palangga ko si Ramon.
0: Pero magpalakaisa ka mo sa dugo. Pakaisag ka mo. Anong buhato ninyo? Taguon ini? Amo bala?
1: Tay, bahala na kung sala ini ah.
0: Oh.
1: Pero palangga ko si Ramon, tay. Palangga ko siya.

0: Bonnie. Muntatan mo ng paglibod sa isda, ha?
1: Ha?
0: Ako na lang bahala sa tanan, ha? Makaigo naman ang kinitaan ko sa construction.
1: Ay, pero Ramon, iyawat pang kinitaan ko.
0: Ako na lang. Kaysa pa. Possible lang. Kasi makapatay pa ako sa tawo kung mabatian ko nga kinalibak nila kita.
2: Kone! Kone, guwanda! Guwanda, Kone!
1: Ramon.
2: Kone!
1: Daw kilala ko ng tingog na ina.
0: Dali ka. Buon ta siya.
2: Kone!

0: ako ni, no? Nagapauya-uya ka ganyan!
1: Ma... Rosa?
0: Wala mo malangit pa minsan nga pakaisa mo lang ginaupod mo!
2: Oh.
0: Ay, ano?
2: Ah, Rosa. Magpuli ka na. Pabayi kami, ah. Nagapalanggaan na man kami ni Connie.
0: Inano kayo nung man? Nagbuang ka na bala, ha? Dabaan ka mo si Ninong!
2: Ah.
0: Saan lang ginabuhat niya sa mata sang tao kag sa mata sang Diyos? Nung sala ni Ninong!
2: Rosa, maghalin ka na. Paliog!
0: May...
2: Halin na!
0: Ining tandain niyo, ha? Connie, ha? Nung Ramon, gabaan ka mo sa ginabuhat niyo!
2: Ah.
0: Tandain niyo na! Dabaan, gig ka mo!

0: Ramon. Hindi na kita ako makagwanta sa pagpupunta.
1: Subong pa bala, Connie. Dugay-dugay, may anak na kita?
0: Kabalo ko nga sa lain eh, pero... Pero anon ko, walang katawad ka.
1: Amuhin ang importante sa tanan. Connie, importante nga nagapananggaanay kita nga doon. Amuhin ang kinahanglan naton.

0: Iye. Nga mo si nako ni. Nga mo ng anak tao.
1: Ramon.
0: Pasi gusto ang ginambal sang manghud ko. Pasi gusto siya, Connie.

0: Mama, hindi na ako mag-eskwela.
1: Ha? Nga aman, Toto.
0: Kihambal sa classmate ko malamahaw ang manghod ko, Abnoy. Kagang tatay ko kono, pakaisa mo.
1: Ba, Toto?
2: Toto? Anak? Sinong naghambal sinasay mo? Dali ka. Kaduan ta. Para makita nilang ginapangita nila.
1: Ay, Ramon. Ay, babae na lang sila. Mga bata lang inaiya.
2: Bisan pa. Nagkakasakitan ako sa mga ginapanghambal nila eh. Wala sila sang right na manghusga sa aton.

0: ato ang kasaysayan nga ginhatagan naton sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plotinia. Recording Engineer Nolly Aparicio. Musical Score Michael Tabaki Jr. Special Sound Effects Chester John Veronque. Buggal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: K5 News FM. Sarayro Ilo. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
1: Ako si Gabriel. Nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamaya na akong buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Yung may D3.
2: Paano gitbala? Ginapabakod ni D3 Bio ang imo nga resistensya, no? So ang immune system may halo ini nga clear and colorless nga likido, Sir JP. Mm-hmm. Nga kung tawagon lymph, no? Amo ini ang likido nga ginalanguyan mm-hmm. sang imo nga mga WBCs para makalusot sa tissues, no? Kay ang imo da nga mga tissues dapat may spaces nga mm-hmm. makalabay ang imo nga mga soldado sa lawas mm-hmm. agud makaabot sa site of infection.
3: Imagine, Sir Kevin, damo gid labayan ang imo soldado bag-o kaabot sa gitawag site infection. Imagine 37.2 trillion cells ang kinahanglan niya nga
4: depensa. May mga barikada mm-hmm. pa na.
3: Oo, ah. Kung pwede mo lang isa katikang, abot lang sa infection, himuon yun na sa imo nga immune system. Pusto. That's why kinahanglan mo mag-inom sa gitawag suplemento sa D3 Bio nga. Ah. Siyempre, may kuha na siya, may bugana sa lauric acid. Mm. And that lauric acid, ginahimo sa lawas into monolaurin nga sarang makatag sa gitawag additional military forces sa imo nga lawas para gwardyahan ang imo nga trillion cells.
0: D3 Bio.
5: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsya. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nagadula ang ginabatsyag sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mamakal,
3: sumagod ka. Imagine trillion cells. Ti inom gid D3 Bio adlaw-adlaw. Pagi sini, imo nga immune system cells indi hago.
4: Oh.
3: No? Indi kapoy. Mm. Kag indi dali magluya. Mm. Always sila nga prepared ang imo nga immune system sa kung ano man nga kaaway ang gusto manghalit diri. Amo nang sikreto kung pala inom ka D3 Bio.
4: No import gali ni Doc.
3: Oh, import
4: sa basket. Mag-import kaya.
3: Your second immune system. Mm.
6: So may duha ka branches sa nga immune system, Doc Ramil, ini ginatawag innate immune system. Nga yara na daan, no? Sa aton sugod sang gitagibundag sa kalibutan. So ikaduha nga branch sang imo nga immune system mo ning ginatawag adaptive immune system nga
3: ginakompos. Mga trained, gipang trained.
6: Nga ginakompos sa mga specialized nga mga selula kaangay sang B cells, T cells kag kinanglan na din aton ma-expose sa mga mikrobyo bago mag-start ang defensive function sini nga adaptive immune system. So ginasuportuhan sang D3 Bio.
3: Ang D3 Bio import immune system.
6: Oo. So nag-support ni siya sa sini nga mga
3: siya nang import mo pasulod mo nga iban nga immune system.
6: Oo. So labi na gid si monolaurin nga sa D3 Bio nag-act as your immediate responder or extended innate immune system. Kag si vitamin D3, no, nga may ara man sa kay D3 Bio, nag-train ini siya, no, sang imong specialized cells as a long-term protection, na Sir Kevin.
2: Ang B cells kag T cells, Doc Sam, sila na ang nag-produce sang antibodies or immunoglobulin, mga protective proteins nga gina-release in response sa antigens nga ara nakapalibot sa mikrobyo. Kag ini nga mga antibodies amuna ang nagaangkla sa panit sang kagaw kag viruses para hindi sila kadikit sa aton nga mga body cells. Amuman ini ang nagalipong kag nagapiang sa ila para dasig sila kaunon sa mga soldado sang aton lawas.
6: Well, in fact, Sir Kevin, ang mga kagaw kag viruses hindi tagid ni sila malikawan, no? Arig na sila.
3: Part na sa aton kabuhi. Gagawa, sulod lang na sila mo.
6: Oh, so sakto na, Dr. Ramil, part ini sila sang aton nga day-to-day living. Kay ang lawas ta amo ang pinakamasustansya nga puloy-an sang
3: paborito gid sa kagaw.
6: Oh, paborito dapat.
3: Labi na kung plakaw ang katamis.
6: Oo. So dapat condition permi ang imong immune system, no? Labi na expose ka permi sa mga polluted environment dasig magluya ang imong immune system sina. So
3: that gives you more reason nga magtumargid sang D3 Bio adlaw-adlaw para preparado ang imo lawas sa gira. Amo na rason ko nga aga pa inom na ko D3 Bio ya para preparado na ni akon kan lawas sa gira. Ang mga kagaw kag viruses hindi na makita sang aton nga mata, no? Mabudlayan ta mag-identify kung sino ang kontra sang aton nga immune system. Gagawa, sulod lang na sila. Kung naka D3 Bio ka, may anti-parasitic ka na, tanan nga lugay da sa imong atyan, patay. May anti-fungal ka, tanan nga mga fungi nga pwede nga magsulod sa lawas, patay. May ara pagit antibacterial ka, may antiviral ka na. So tanan nga mikrobyo nga may lipid membrane, kaya tunawon sang Monolaurin nga makita lang gid sa Ditribayo.
0: Ditribayo Health News. Ditribayo. Ditribayo. Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Iloilo 88.7. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sang isa ka box nga DTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7. Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol, mag-eye care gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye care gold, ang mas ginpambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye care gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang eye care gold, kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I care gold.
7: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!

0: libre sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: D3Bio.
3: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3Bio.
2: D3Bio.
4: Ang D3Bio.
2: Yung may PCO.
4: Ang PCO.
2: Yung may D3.
4: Sa mga butika.
2: D3Bio.
5: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanibulig sa D3Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho ang pag-ehersisyo.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 ng may VCO.
2: Ang VCO
4: ng may D3.
2: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Nato Barrio sa mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula akong ihi. Pagod-gali sa kape nga akong ginainom. Intistingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabakal mga butika.
2: DTX 500.
4: Pasami ka bala nagaugtas. Kapoy sa trabaho.
2: Kag stress adlaw-adlaw.
4: Ini ang kabagdanan. Sa matasi ka pagtingula. Kalaman ang abiyan.
2: Mag DTX 500 ka.
4: Kaysa DTX 500.
2: Ang stress
4: malikawan.
2: Pagkaburigon malimta.
4: DTX 500.
2: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Nato Barrio sa mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula akong ihi. Pagod-gali sa kape nga akong ginainom. Intistingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mighty C,
2: ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akon nga ubra, alito gid ko sa banikwaturas. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
2: Mighty C,
4: mabaka mga butika.
2: Mighty C,
4: ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Anika, kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo gid.
2: Mighty C,
4: mabaka sa mga butika.
9: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imo nga resistensya. Spore Biotics, nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Masakitan dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya!
2: I Care Gold.
10: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sang akon tingod balay. Testingan ko ang I Care Capsule, kag I Care Drop. Amun ako nang iya ginagamit. Huwag man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akon mga mata. Nadula man ang tuman nga kasilaw.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
11: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
11: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
12: Kaya subukan ninyo.
11: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh.
11: Available now.
2: DTX Beauty Soap.
13: Ako si Elaine. Ako, ginangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap.
4: Mabakal sa mga butika.
14: Gaan. Ma-joyride man tabi ka.
15: Wala sa kondisyon ang makina ko ga.
1: Hindi makaariba. Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
14: Tika, ma-joyride na ta.
15: Kapot ka. Kay wala na ni preno-preno ha.
14: Sakay ka kidiya.
15: Siyempre. Naka-extend ko ya.
14: Basta sagad nga driver. Extend, lover.
1: Extend Supplement for Men.
14: Yahoo!
1: DTX 500. Ulang sa pagkaon.
4: sangkutan kang prutas, hindi ka magkabala ka.
1: Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
4: Basta may kabala na kaugtas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw, ini ang kabagdanan, sa matasig na pagtingulan, kalaman ang abiyan.
1: Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500, ang stress, malikawan, pagkaburigon, malimtan. DTX 500, D3 Bio, with Physio.
0: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
1: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, D3 Bio.
16: Ako si Kenner, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio, ang D3 Bio, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3.
4: Matatags, magabot ka.
17: After long 27 years, the San Antonio Spurs and New York Knicks is about to rematch for the NBA Finals 2026. Tag-isan ang bilis, lakas, tapang at determinasyon ang dapat mong ibabaw. Tatalab kaya ang mga depensa ng San Antonio Spurs na pinapangunahan ni Wembanyama.
18: Moves to the basket, overrating! Wembanyama throws it on his head!
19: Victor Wembanyama with the post.
17: O di kaya'y muling ipapamalas ng New York Knicks ang kanilang bilis sa pangunguna ni Jalen Brunson.
20: Corner, Brunson fires three-pointer, it's good! Brunson the drive, left-handed off the glass. What a shot from Jalen Brunson.
17: Who will be the next NBA Finals champion? Bantayan sa mga himpilan ng K5 News FM Philippines ang paghahatid ng NBA 2026 Special Coverage.

0: 100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: DTX Coffee Mix.
3: Eric Ledesma's mataas ang akon nga sugar na batyan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape hintilawan gumani nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra
2: DTX Coffee Mix
4: mabaka mga butika
1: DTX.

0: 100, epektibo nga suplemento sa pagtapda sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika, kag sa mga branches sang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo, protektado!
0: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mags 4 Biotics, gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sas 4 Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika, 4 Biotics na! Kasakit ang tiyan? Mags 4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mags 4 Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika, 4 Biotics!
2: Balik ka malalaw! Ari na ang paborito natin niya, Ila!
3: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
4: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: K5 FM. Championing the lives of the Filipino.
6: Wow! My puso!
7: Your official news and music station.
8: Ladies and gentlemen,
7: 88.7 KK5 News FM.
9: K5 News FM.
10: Secret memories.

oras sa K5 News FM Iloilo, oras sa Pilipinas, alas 2:16 na sang hapon. Ang ini nga oras, mga ihadog kag ihada, ginadulong sa aton sang kaalwan sang Klinika D3 Bio. Ang Klinika D3 Bio, isa iniha ka natural antibacterial and antiviral specialist. Himo ini sa virgin coconut oil kag vitamin D3 nga nagabuligid para nga magsuporta sa aton nga overall health. Ang Klinika D3 Bio nagabuligid ni protekta sa aton nga ikaayong lawas pagi sa pagbato dira sa mga viruses and bacteria nga sarang maghalit sa aton nga mga selula. Gani ha, inom kita Klinika D3 Bio. Magluwas dira, nagabulig man ini sa aton sa pagpanami sang aton nga brain kag gut harmony. Ang D3 Bio manggaranon ini sa lauric acid, gani naga-nurture ini sang good probiotic bacteria nga nagapanami pagid sa cognitive health naton, balanced emotions kag manami nga pagtulog. Gani para sa manami nga ikaayong lawas, inom kita Klinika D3 Bio. Hindi ba kita magkalipat mag-inom sang Mighty C, ang alkaline based nga vitamin C. Ang Mighty C nagabulig ini sa aton para nga maamligan ang aton inner kag outer nga ikaayong lawas. But silingon nagapanami ini sang aton nga kutis. Ang normal nga panit sang isa ka tawo nagakinahanglan sang mataas nga level sang vitamin C bangod ini ang kinahanglan para makahimo sang proteksyon sa aton nga panit batok sa init nga silak sang adlaw kag paagi sa pagpataas sang collagen. Pwede ini nga mahimo sang aton nga lawas. Pero wala kita sang ikasarang para nga mag-store sang vitamin C sa lawas ta. Ini ang isa sa mga rason kung nga agi na rekomendar gid sa mga doktor kag eksperto ang supplementation sang vitamin C kaangay na lamang sang Mighty C, alkaline-based nga vitamin C. Ini ang supplement nga makahatag sang bastante nga levels ng vitamin C sa lawas ta para sa pang-adlaw-adlaw nga kinahanglanon. Protektahan ta ang aton panit batok sa mga makahalalit nga silak sang adlaw, mag-Mighty C kita, alkaline nga vitamin C. And syempre, hindi man kita magkalipat, magtumar kita sang DTX 500 every day. Ang DTX 500, superior antioxidant. Nagadamo ba lang imo nga wrinkles? Nagasinakit ang imo nga mga joints? Nagatapok ang imo nga mga kuko? Kag pirmi ka lang ginakapoy kag nagapalang luya? Mga senyales inaha nga tinaganubo ang level sang collagen sang isa ka tawo. Apang paano ba lang nga nagapigaw ang supply sang collagen sa lawas? Yari ang tatlo ka mga rason. Inibangod sa aging, ang natural nga collagen production ang nagapigaw samtang nagaedad as early as 25 years old. Ang UV exposure, permi nga pagbulad sa silak sang adlaw, nagaguba man sa collagen fibers kag nagapagara sa proseso sa paggamit sang collagen sa aton lawas. Ang poor diet o kon lifestyle naton, kangay na lamang sang pagpaligarilyo, pulaw, bisyo kag unhealthy diet, nagareduce ini sang collagen synthesis. Pero hindi magkabala ka kay bangod sa GTX 500, makabulig ini ha sa pagpabaskog sang collagen production. Kagapila ka mga pagtuon na ang nagasiling nga ang bugana nga antioxidant ang nagaprotekta sa collagen paagi sa pag-neutralize sang free radicals nga amo ang kabangdanan sa breakdown sini. Ang GTX 500 may araman sang 1.3 million

0: mga butika sa aton nga lugar. Sa panuwasang Sara, available na ini sa aton nga klinika Sara Branch. Ara na hamtang sa RJM's building sa kilid sang Ceres Terminal. May apat pagid kita ka apat ka mga product outlets. May Klinika Haro Branch kita, Klinika Pasay City Branch, Klinika Kalinog Branch, and Klinika Miagaw Branch. Gani, ano pa ang inyong ginahulat? Magbakal, magtumar, kagpamatudin ang kaalibyo sa mga produkto sa klinika, the Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramilul. Oras na to, alas 2:22 na. Wow, ano man kakomplikado sang sitwasyon ni Connie, no? Andi, masiling lang abing at anunta kay amugin ng paghigugma. Pero paghigugma sa sala nga tao. Kung si Ma'am Remia pa, ahay, wow, ilam, no comment na lang ko, no? Maayang hapon, kids, kay Ma'am Sela Gonzalez. Blessed birthday ko sa iyang anak, Aya Joy Tingson. Sir Arnel Abunyawan, good afternoon. Maayang hapon, Ma'am Sir Dexter Ali Garbes. Jill Ilonga Vlogs, maayang hapon, dira sa may molo. Sige, ari sa piyak nga linya, una na itong caller, good afternoon.
1: Naman yung nanay.
0: Mayang hapon.
1: Si Serena, naman yung nanay.
0: Ah, sige. Serena, ano mahambal mo sa istorya ni Connie?
1: First of all, may nanay nga po. Of course, mabakla sa kay Connie siguro, no? Kaya pagdala sa aking aspasyon, kasi siyempre, nagaling ko makakaya pa kayo. Kaya may anak na, may anak kasi naman yung nanay. Kaya ako naman, mabakla siguro sa iyo, no? Siguro patayo nung gano'ng nilaki, siyempre ano, alam na kanila otong din, pero may anak kanila mo. Pero, gano'n na, muna naman na niya, patatawa niya, maayo kang malahing tagma yung ginay mo, sa tawahanon niya, may mahambal ka naman na yung tawa.
0: So,
1: patayo nung sila may naya.
0: Kumbaga, waay naman may mahimo.
1: Oo,
0: waay na't may mahimo kay ti ari na ini. Padayuno na lang nila kag kumbaga ipakita na lang nila nga nagahigugmaan na gid sila.
1: Oo, ama na man ni sa ano kani. Basta tawo kani. Wala ang kag mayong kani mo, basta tawo mahambal kani man ni.
0: Sige. Ano aton sir nga okon may ara ka balasang gusto dira ta miyawon subong hapon?
1: Nara man ni naya. Kami ako ito si Nong Albert, si Nong Rona, si Nong Juniper, si Nong Goldie, si Nong Jimilin, si Rostom, of course, after mo sa may Albert and Rona Blind Massage, kaya sa may Mary Mark Mall, mayong hapon. Sa mga mga customer, mayong hapon, mabili mo rin ay. Sa tanong-tanong na sa mga nag-automati. Next turn ako manin ay.
0: Sige.
1: Kita na kita lamang dito sa may Mary Mark Mall, ang ganyan programa ang Secret Memories. Pwede lang sa inyo siyang power to you. Kaya po naman sa DTX 7-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8- Sabrina Andayton para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kung kalingawan sa Quinto Distrito, number 1 na kita, T5 Wolves FM, kampiyon.
0: Oras na to, nanas 2.25 na. Ginakurukulabo sa kita sang aton nga tiyempo ha. Siguro ang aton na lamang mabilin para kay Connie. Ang iniabi nga problema is masaling naton, hindi na bag-o para sa kadamaan. Pero, mahambal tagid ya nga, hindi ininagakadapat. Salagi din nga paghiguma. Kung pwede pala nga malikawan ini, dapat gindikawan na ini ni Connie.

Sa subong kinahanglan nga ti unaho nila aneng ka ayuhan sa ilang pamilya. Ilabi na nga ti may anak sila and why naman sa't may mahimo, nagpalagyo na sila, nagpalayo na sila, padayuno na lamang nila ini, kay hindi na ini pwede pa mabalik. Magserbi na lamang ineleksyon para kay Connie, para sa tanan nga nagapamati dira sa subong. Ang importante dire, sa ulihi, maghimo sang mga desisyon, dapat may ara kita sang respeto sa aton nga kaugalingon.

0: sa aton pamilya kag syempre sa mga prinsipyo nga aton man ginapati. Makahamba lang kita nga ti, amugin na, huwag kita't may mahimo, kay nagapalangga lamang kita. Pero kung pwede palang likawan, likawan gidapat, kay hindi ini nagakadapat, hindi ini husto. So amuna na, Ma'am Connie, ang mabilin ta siguro, no? Kung si 328 pa maninay sa pagintindi ko, hindi gid man deserve ah. Nga isa sila ka magkadugo daw ang halimbawa na nila magutod dapat gin control gid nila ah. Kag nangita sila sang paagi nga malikaw nila ang feelings nila sa pagka nila nagpalayo sila para makakita sila nga nagakadapat sila galing kay ti hindi man kita perfect tawo ah. Tawo man lang kita galing kiti ara na kag may nagbunga padayon na lang sila nga mga buhi kag damo naman nagakatabo nga muna maninay. Mulang na mangin bakod lang sila kag magpangayo kapatawaran. Correct gid. Amo naman lang nang ang kumbaga pwede nila mabuhat ah. Kay tiwaay naman sa may mahimo natabo na ang mga nagkalahita. Sige, Connie, thank you so much sa pag-share sa imong istorya diri sa aton. Madamo man nga salamat sa mga nag-upod sa aton. Huwag na kita sa tiyempo, kit-anay naman kita buwas para sa panibagong edisyon sang Secret Memories, dirigid lamang sa 88.7 K5 News FM. Sa katapusan, ako ang inyong maninay sa kahanginan, Maninay Mane. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita, K5 News FM.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May kumso!
2: Jive into the rhythm of the road with your favorite tunes on our K5 Afternoon Drive playlist. Don't miss out. Perfect soundtrack for your journey. K5 Afternoon Drive. K5 Afternoon Drive.
4: Kampyon!
5: 88.7 K5 Afternoon Drive.
2: Afternoon Drive.
4: Kampyon!

500. Epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX 500.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics by 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
5: Pabangang sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
7: Una,
6: magid ako sa akong body odor.
7: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
6: Pero subong,
7: sadya nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
6: Kag naghamis ka nagputi, gid ako nga pani.
7: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
5: Pabakas sa mga butika.
0: Xtend Food Superman for Men.
8: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Xtend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Xtend Food Supplement for Men.
0: Xtend Food Superman for Men.
9: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol.
0: Mag-Eye Care Go.
9: Ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang maskin pambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold, kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold,
0: Extend Food Superman for Men.
10: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Mas tatino nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw pala ang may diabetes. DTX 500. Ang DTX 500 ang may powerful compounds nga nagapanupo kag kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. E3 Bio.
11: Ako si Gabriel. Nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3 Physio, nga may D3. D3 Bio with Physio.
12: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3. Nga may Physio. Ang Physio, nga may D3. D3 Bio.
5: Mabakal sa mga butika.
0: D3 Bio.
1: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-aintra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sa Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-aintra sa 10K category. Intra na! Kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang nga palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, Dalagan para sa mga pululigan.
2: K5, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow, my puso.
13: This song is brought to you by D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
2: Mahit kumso.
3: D3 Bio.
4: O, si Karen. Kada mo isang akon hair fall. Hindi man namin akon kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
5: Ako si Kenneth. Isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon. Matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
6: Mapakas mga butika.
7: Para sa matino nga dugo.
8: DTX 500.
7: Para sa healthy nga tayo.
8: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
8: Ang may mataas nga antioxidant.
7: Nga amo naman
8: ang nagatino sa imo atay.
7: Basta tino nga tayo.
8: Happy kanunay.
7: DTX 500.
8: Masaligan.
7: Epektibo.
8: DTX 500.
9: Mahigo bala ang

0: madugo.
1: DTX 500.
0: Masamit ka pala, gina-energy.
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
1: Ang nagatinlo sa imo mahigko nga dugo.
0: Nga sa Masami,
1: amo naman
0: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga energy.
1: DTX 500.
0: Masalikan DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi.
5: Sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mga butika.
1: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Sang una yan, niwang-niwang sa ate. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C.
3: Mabaka mga butika.
1: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. One capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako ng menstruation. No, nagid ako makabatsyag sang sakit.
1: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
8: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya.
9: Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
10: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatuga sang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
11: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
12: Good news!
13: Good news!
11: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
14: Libre?
15: Libre!
14: Wow!
11: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miadao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
16: Kadaragsa nga punggod,
17: DTX Beauty Soap.
16: Magaspang nga panit,
17: DTX Beauty Soap.
16: Galaong magputi,
17: DTX Beauty Soap.
16: Puro katol-katol,
17: DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
18: Bakal na sa mga butika.
19: Nestor, ang sinaing!
20: Luto na!
19: Ang labahan!
20: Nakasampay na!
19: Ang uniform ko!
20: Naplansa na!
21: Ganito ako!
22: Tigasi!
21: Tigalapa!
22: Tigasay!
21: Tigaplansa!
22: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
21: Sa gabi,
22: ako ang bossy!
21: Dahil kasangga ko!
22: Ang Extel!
21: Supplement for men!
22: Lourdes!
21: Tapos ka ng maligo!
23: Yes, darling! Come to mama!
21: Extend Food Supplement for Men.
22: May maca
21: at lavawaska
22: na nagpapataas ng energy
21: at stamina
22: para sa tigasing performance.
21: Extend Food Supplement for Men.
24: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
25: Wow! May puso!
26: Ang programa nga ini may arap mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag-droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
27: Sa tagsa kapagpitik sang taktaan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kapulang. Pagpatay, pagpanglugos, pagpangawa. Ining ang drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan, kag magpanumdom ng paghimo sang krimen, Gina Pakamalao. Updidin niyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-ulohan. Rehas! Bugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: Mayong hapon magapitalangga namon ng mga tagpalamati. Padayunon natong sumo sa pagsipad-sipad ang matahong magkasumpun sa atong drama sa kahanginan. Ngayon ginbakuhaan sa leksyon, gaginatig uluhan. Rehas sa kasaysayan!
1: Sure ka?

0: Birthday gali ni tatay mo. O, titay minggin nga magwa kita para makabakal ka na sang cake kag litson manok. Dasun ice cream, no? Ano pa gid?
1: Hindi lang, sir. Wala pa bi ako sang kwarta ngay bakal sina eh. Bali, maihaw lang anay sinanay sang manok nga Bisaya, sir. Dasun, mabakal lang ako sang soft drinks antes ko magpuli karon.
0: Ako ang mabakal sang tanan nga ginlawag ko.
1: Ha?
0: Kay kabaluman ako nga, wala ka pa sang sweldo. O, ano pang gusto mo? Anong gusto mo nga irigalo kay tatay mo? Ha? Ah, amba lang. Cellphone?
1: Ha? Kon... Paano si sir nakibalo kung gusto ni tatay magpabakas ang cellphone man? Paano siya kabalo?
0: Jenny, nano ka? Kaya naurungan ka?
1: Kwan, sir, paano ka kaibalo nga gusto ni tatay magpabakal sang cellphone?
0: Nakamunos siya sa hakon isa kabes. Naguba ang cellphone niya. Kaga, hindi siya makasarang magbakal.
1: Kwan, sir, hindi lang ang cellphone, sir, ah. Kaya ang bali nanay, sa una ko kuno nga sweldo, maamat-amat kami na ibakal sang bintana kag... ang bintana bala, sir, nga jealousy para sa balay namon?
0: Wala siyang problema. Kagamay man lang siguro ang talakdan sang jealousy. Ako nang bahala, sina.
1: Sir Jay?
0: Amat-amatan mo lang sa pagbayad.
1: Ay, kun, hindi lang ko niya mga utang, sir, ah. Subtan-subtan ko lang, sir, kada sweldo. Wala man gina, sir, ginadalian ang bintana. Unahon ko lang, anay, yung birthday ni tatay.
0: Okay, ah. Kanami sa imo nga pagkabata. Very thoughtful kag caring. Kag kabuot pa katama.
1: Salamat, sir. Thank you, good sir, ha?
0: Baw ka di boy nas gid sang sa lalaki nga makatupa sa imo, Jenny. Ano? May boyfriend ka na?
1: Aha? Ay, kun, may ara na, sir. Pero nag-eskwela pa siya eh. Isa naman lang ka-semester, sir, kag makagraduate na siya.
0: Naayo. Ote, ano? Nagkakising-kising man ka mo?
1: Ha? Ay, alo, wala, sir, ah. Akigan ko na yung sir nalin mamaya, sir.
0: kun amo, wala ka pag-kagikis sa lips? Hikap-hikap?
1: Kun...
0: Abi mo, Jenny, kun ako sa lugar mo, hindi ko gid pag-ipatandog ang lawas ko sa lalaki nga wala man lang sa mahatag sa akon nga kayuhan. Kinahanglan gamiton mo ang utok mo. Kagwapa sa imo katama, day. Gamitay na. Agod magtawhay ang kabuhi mo.
1: Ha? Sorry?
0: Kung akong makauyat sa imo, siguruhon ko nga may maayo ka nga kabuhi. Patindugan ta kasang manami nga balay. Gusto mo na? Hatagan ta kasang kapital sa negosyo. Kagbusgon ta kasang pagpalangga.
1: Sir!
0: Kagwapa sa imo.
1: Sir!
0: In 5 minutes, malakap na kita, ha?
1: Ayala! Ginpisga to doon ni sir ang akong butkon. Tuwa-tuwa ba lang noumul-umul kitya bala sa ako na, pero wala matagurumalis siya, may guhay sila ni tatay eh. Kagkabuot nun kay Sir Jay, ah. Sige na lang, ah. Hindi lang ko karon magbalibad kung gastuhan niya man gid ang birthday ni tatay kag kung bakla niya man gid si tatay sa cellphone. Mamilit gid ko sa iya nga hulug-hulugan ko na lang kada sweldo. Hindi man ako gusto nga thank you na lang gid. Kay abiya sina karon daw naong pila ka kuya. Kag hindi ko lang sugiran sila ni hindi ko lang pagsugiran sila si Barney ah. Kaya basi bala kong mangimun pa siya bala ako kag unta to niya kobra. Ay, Lord. Lord, salamat, kid Lord, ha? Ginatagan mo kami sang tao nga mangin instrument, kid bisan paano. Ay, salamat, kid Lord. Salamat, kid. Mamagaan naman kita pangabuhay na mo, Lord. Salamat, kid Lord.

suplemento. DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: Sa Mighty C. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria nga nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori nga nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miadao. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
3: May balita na, may drama pa. Kampyon!

0: First time ko naka-birthday nga damo, handa ba? May espagiti, may litson manok, may bihon, kag may cake pa, kag may regalo pagid ko.
1: Grabe ba?
2: Lain, magidya may bata, nag-aubra na.
1: Ay, amugi!
3: Oo, mangani! Kadibuy na si kamuni asawahan mo, Pri Haris.
4: Ay, kadibuy na
3: si bata ka mo nga nag-aulikid sa inyo.
1: Oo, mangani!
0: Eh, palangga, gikus ang bata ko eh. Bibi, nagpahalok ako si imo nak. Thank you, ginak, sa pa-birthday mo.
1: Tay. Ay, tay, makaon na ta. Kaya ginagutom na ang tanan.
0: Ang manok ka ginadubo ko sa gata, di ina, anay.
1: Ay, ato po. Dali lang. Ato po sa kalaha, sa kusina. Kwaon ko, anay. Dali lang, gan.
0: sige, kaon na ka mo, ha. Kaya, abriyan ko, anay, ang regalo ni Inday Gini sa ako na.
4: Sige, bawa.
3: Oh, sige, kaunta,
1: pinggan. Kaunta, pinggan.
4: Ay, kaubot sa spaghetti. Ba,
5: kadamot ba? Ay,
4: kaunta.
0: Ba. Daw cellphone man yun. Yahoo! Woohoo! May cellphone ako nga bago. Daw pihon ako sini. Makahampang na kunisang iskater. Salamat, Giday. Salamat, kinsa cellphone.

0: Ay, grabe si Aris, no? Pisansin ulang magsugat anya, ginapandayawan niya isang baguyang silpon. Heh, doon na muhaw-muhaw.
1: Ay, kagnabati anyo to kagab, isang nagakinhaon kita, ay naghambal si Pari Aris nga ang boss ko no ni Jenny ang nagbakas ng silpon.
2: Basi baylo ba nga na?
1: Ay! Mayo na lang ina kay ginagamit ni Jenny ang ulo, ya? Sang sa iban nga kabataan nga pabusngan lang kagbayaan, ay dapat subog niya nga panimpo, ya praktikal kita, ya?
0: Ay, ako niya hindi, ya. Ang moto ko yung adaan, follow your heart. Follow mas nagpangibabaw ang gugma sang sa kwarta.
1: Sa imo, ya eh. Sir, follow your heart, follow your heart. Pasundon mo man yung iban. Ay, di tanawa. Kundi, daw na yon ka lang ang sige pamata. Oho, 40 taon pa lang ganing edad mo, pero ang itsura mo daw sa isinta na.
0: Ay, anong labot mo?
1: Ay, gusto naku, na lang.
2: Hindi na ka mamag-away.
1: Follow your heart, follow your heart, nan. Ay, labtirang gaganga niya.
0: Ikaw gani, labtira mo.

0: Ano nga, serum na, wala pa si Inday haw.
1: Ay, inalipat ko gali magsugid si Imo.
0: Ha?
1: Ginkuhaan to siya ni classmate Jay sa boarding house, ah. Kaya para hindi siya kapoy magpauli, di, tapos sobra. Kaya iwat ka daan sang baskon gabi na, eh.
0: Ay, naano nga, wala kaya kapanugid sa ako na, haw? Babayi ba lang bata mo, Aris? Gintugyan-tugyan mo to sa amigo mo nga, basi manyakis to?
1: Ah, kung sa diin ta mga kwarta, dito ta, ah. Nugay da, ah. Nugay na blawangal, bala. Kaya no. Baratuhan, takakaroon kong magdaog ko sa iskater.
0: Ano? Nag-scatter ka naman? O animal ka? Nag-scatter ka naman? O, wala ka ginagakadod lang ang amigado na kita tungkol sa scatter-scatter nga ina?
1: Ah, hindi na yasubong day, ah. Man, panahon na niya nga nagadinaog na ako.
0: Nagadinaog? Tinindaog mo! Sinin! Iatag sa akong kung ganaog ka! Oh, kag-aris! Saniin ka nagkuha sa ginakapital mo sa sugal, ha? Saniin!
1: Ay, kalma lang da, Bla. Kung bahala, ah.
0: Hindi po.
1: Importante nga, nagakamat-amat na kubawi sa mga napirdita sa ula.
0: Oh, Diyos ko, aris ka. Masi mala kung diin ka nagkuha sa kwarta nga ginakapital mo. Pinatyan na, ay kita, pinatyan na, ay kita. Animal ka? Masi mala tuod ang uring-uring na nasagap ko. Mapatay tagid ka!
1: Ano nga huring-huring man? Pinalagpat kay mo ya? Kagkuntuod din man ang huring-huring ang ginasiling mo. Nga! May mahimo ka! Ba?
0: Aris! Aris!

0: Beauty Soap.
1: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga panit. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
2: Pabakan sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
4: So, una, problema. Gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong. Sadya na gid ako sa budigs ng DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi. Gid akong nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
2: Pabakan sa mga butika.
0: Extend Food Superman for Men.
5: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
6: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw pala ang may diabetes. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Nga nagapanupo. Kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. E3 Bio.
7: Ako si Gabriel. Nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio with Physio.
8: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
2: Mabakal sa mga butika.
0: D3 Bio.
9: May balita na, may drama pa. Kampiyon!

0: Ano pang ginayahan ng matabo sa kaygayunan nga to? Mga abyan, sunagin ninyo sa pagmamati ang mataong mga kasumpun sa aton drama sa kahanginan. Ngayugid makuhaan sang pagtunuan yung ginating uluhan. Rehas! Sa kasaysayan, sure ka! Ginsulat kag sa direksyon ni Lenilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Milvin Proteña, kag ini ang inyong alagad EJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilunggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.
1: Sa matilo nga dugo
2: DTX 500
1: para sa healthy nga tayo
2: DTX 500
1: ang DTX 500
2: ang may mataas nga antioxidant
1: nga amo naman
2: ang nagatilo sa imo atay
1: basta tilo nga tayo
2: happy kanunay
1: DTX 500
2: masaligan
1: epektibo
2: DTX 500
1: mataas pala ang imo blood sugar
2: DTX 500
1: ikaw pala
2: ang may diabetes
1: DTX 500
2: ang DTX 500
1: ang may powerful compounds
2: nga nagapanupo
1: kaga kontrolar
2: sa imo blood sugar
1: DTX 500
2: Masaligan
1: Epektibo
2: DTX 500
1: D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio.
2: Ang D3 Bio
1: yung may VCO.
2: Ang VCO
1: yung may
2: D3.
1: Mabagats mga butika.
2: D3 Bio.
4: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
2: Yung may VCO.
1: Ang VCO.
2: Yung may D3.
1: Mabagats mga butika. D3 Bio with VCO.
5: Ako si Ana. For problema, kugid ang akon irregular nga regla. Galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
2: Yung may VCO.
1: Ang VCO.
2: Yung may D3.
1: Mabagats mga butika.
2: D3 Bio.
6: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sang D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
2: Yung may VCO.
1: Ang VCO.
2: Yung may D3.
1: Mabagats mga butika.
2: My family history ba na kamuusong diabetes?
1: Mag-DTX 500 ka!
2: Mataas ba na ang imo blood sugar?
1: Mag-DTX 500 ka na!
2: DTX 500!
1: Ang may powerful compounds!
2: Nga nagapanubo sang imo blood sugar!
1: DTX 500!
2: Garantisado!
1: Epektibo!
2: Aramis mo!
1: DTX 500!
2: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
1: Magalingin ba na ang imo nga uno?
2: Masami nagapangihi!
1: Masami ginauha!
2: Masi may diabetes ka na!
1: DTX 500 na!
2: Ang DTX 500
1: ang may powerful compound
2: nga nagapanubo
1: sang imo blood sugar
2: DTX 500
1: garantisado
2: DTX 500
1: DTX Coffee Mix
7: Eric Ledesma mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape hintilawan ko man eh nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra
1: DTX Coffee Mix
2: mabaka mga butika
1: DTX Coffee Mix
8: ako si Mayra permilang butod ako dyan na batian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix tingan ko man nagnami gid ang akon pamatya regular ang akon pagpamuhi wala sang hangin ang akon tiyan
1: DTX Coffee Mix
2: DTX Coffee Mix
1: mabaka butika
2: Mighty C
1: ang alkaline nga vitamin C
9: ako si Anika kunayan ko mangi kay gali may UTI ko ang tiya ko naghambal try ko ang Mighty C 1 capsule 3 times a day 1 a week lang nag-ayo lang UTI ko salamat sa Mighty C epektibo gid
1: Mighty C
2: mabaka sa mga butika
1: Mighty C
2: ang alkaline nga vitamin C
10: mabali si Bibi mas masami ko gina-allergy iski magwa lang ko kag mahanginan damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C grabing epekto inuras lang dula na dayo ng ako ni allergy
1: Mighty C
2: mababaka sa mga butika
1: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka sa klinika Spore Biotics you're always in good health Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics!
11: Gadaragsa nga punggod! DTX Beauty Soap! Magaspang nga panit! DTX Beauty Soap! Dala o magputi! DTX Beauty Soap! Puro katol-katol! DTX Beauty Soap!
1: DTX Beauty Soap! All natural! Antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
11: Bakal na sa mga butika.
12: Extend Food Superman for Men.
13: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sa amigo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ug gid ang akon man no. Kanamit gisa experience ba?
12: Extend Food Superman for Men. Extend Food Supplement for Men.
14: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysa ang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
12: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo.
15: DTX 500.
12: Para sa healthy nga tayo.
15: DTX 500.
12: Ang DTX 500.
15: Ang may mataas nga antioxidant.
12: Nga amo naman
15: ang nagatinlo sa imo atay.
12: Basta tinlo ang atay.
15: Happy kanunay.
12: DTX 500.
15: Masaligan.
12: Epektibo.
15: DTX 500.
12: Mahigo bala ang imo dugo?
15: DTX 500.
12: Masamig ka bala ang gina-allergy?
15: DTX 500.
12: Ang DTX 500.
15: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
12: Nga sa masami,
15: amo naman
12: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
15: DTX 500.
12: Masaligan.
15: DTX 500.
12: D3 Bio with Vizio.
5: Ako si Ana. Before problema, kugid ang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gid tatlo kabulan bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bao okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
12: D3 Bio.
15: Ang D3 Bio.
12: Yung may Vizio.
15: Ang Vizio.
12: Yung may D3.
15: Mga buti ka.
12: D3 Bio with Vizio.
14: Ako si Boy Fidel, isang ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsanon.
12: D3 Bio.
15: Ang D3.
12: Yung may Vizio.
15: Ang Vizio.
12: Yung may D3.
15: D3 Bio.

Suplemento! DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX 500.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
4: Oras sa Pilipinas! Oras sa K5 News FM, Iloilo, Philippine Standard Time, alas 4:01. Ining oras sa dulong sa usang Clinica Detox Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Kagsuman, sang Ginebra, San Miguel, tatak-tapang tatak, Ginebra.
0: This time check is brought to you by Ginebra, San Miguel, tatak ng tapang tatak, Ginebra.
3: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo. Bisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. El Castigador. El Castigador. Ang tinig ng bawat mamamayan. El Castigador. Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador! Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. Enrico Zurita Jr., ang inyong El Castigador! El Castigador! El Castigador!

0: Isa ka manineng hapon, syudad gog, probinsya, sang Iloilo. Kita na nagabi-abi sa aton si mga K5 sa 180 talan ka mabarangay sa syudad. Sa 42 ka makabanwanan, kag isa ka component city ang syudad sang Pasig nagabugo sa probinsya, sang Iloilo. Kag sa kutob sa nabutan, sa kato si kapagwaragwag, sa mga tune in sila tag sa kamang radyo. Nakatutok sa K5 News FM Iloilo 88.7. Sa lisoan sa inyong mga radyo sa 88.7 MHz. Ari kita sa FM Bond. Kag sa mga nakatutok man sa aton mga real stations, sa may Banwa sa Leganes, syudad sang Pasig, Banwa sa Kalinog, Banwa sa Miyagaw, sa may Short FM Dumangas, kag dira sa may Quinto Distrito sa probinsya sang Iloilo, nakatutok sa aton sa K5 News FM Sara. Kag sa aton sinima ka K5 sa bilog sininga Western Visayas, sa bilog sininga Pungsod, Pilipinas. Kag sa aton sa mga Ilonggo nga mga OFW, sa di mga bahin sang kalibutan, mapakagahon, mapaaga, mapaudto, mapahapon, mapagabi. Isagi ka mayang oras sa inyo tanan. Kag we hope, yara lang kamong sa maayo sini nga kahimtangan. I-like na kag i-share ang atong sini kapagpangalagad para sa di mga bahin sang kalibutan. Basta may internet connection lang, saran ka mo makamonitor, ma-update mga kaki-5 sa mapikauli na gaknabo, direkta mismo diri sa inyo dutang natawahan. Sa inyong pinalagang syudad, kag probinsya sang Iloilo, kag sa bilog sininga Pungsod, Pilipinas. Welcome na sa pagpangalagad sang programa El Castigador.
1: El Castigador.
0: Diri kita sa adlaw sininga Miyerkules, Pizza Tres, sa bulan sang Hunyo. Pinakauna ini nga Miyerkules sa apatanan ka mga Miyerkules sa ika-anom nga bulan sa karon nga tuig 2026.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5, K5 News FM.
0: Sa kinandan, ako naman ang inyo lagad, ang inyo ka K5 Enrico Tupa Sorita Jr. Salamat, welcome sa Miyerkules edisyon sa programa El Castigador.
1: El Castigador. Enrico Zurita Jr. Ang inyong El Castigador.
0: Sa ato sa nagpagpangalagad, mainit sa Gyapon ang mga balita kag impormasyon. Ilabi na gid sa managakanabo dito sa may Senado.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5, K5 News FM.
0: Kada siglang gid sa mga nagkakanabo subong, kay may mga bag-o naman kita, no? Nga mga ginpahamtang, no? Bilang mga miyembro sa naglaing nga committee sa Senado. Subong nga hapon sa ikatatlo sa ningation, wala magpakita ang gina-considered majority block ang kampo ng Senate President Alan Peter Cayetano.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5, K5 News FM.
0: Ang nag-attendere ang ining 11 tanan na kamang senador naton nga ginakabigyara sa minority block. Ti alas 3 ang ilang sesyon, pag-abot sa alas 3 ni Dahom-Dahom o kon Lando sa majority block na wala mag-abot. Pero pagaligad sa pila sa ikaminutos, isa kamyembro nga ginakabigyara sa majority block ang nag-attend sang sesyon.
1: Nga istasyon K5, K5 News FM.
0: Kay naligan yung kasimana, nagpagwa na sang si, statement na no? Si Senador Atolfo nga mayara sang miyembro sang majority block nga magasaylo sa ila. Kag ang gidalagas nila dapat duwa mo, no? Kay ti ang majority on the part sa Senado, makuha mo ang 13 members to be considered as majority. Ah, kay ti 24 ang nagabugos sa ato si nga Senado. 24 ato si nga Senador kag kon ng majorities na. Ah, dapat 13 ang nag-silo, no? Nagbalhin sa minority block subong, no other than Senador Chies Escudero.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5, K5 News FM.
0: May mga hint na sa nagligad nga simana na si Senador Tolfo nga may magasaylo sa ila nga duwa gani ka mga senador mo. Isa diri ka ginahumahaom nga magasaylo sa ila amo si Senador Chies Escudero. Kay during the time sang pagbaylo sang liderato dito sa Senado, si Senador Chies Escudero late ni siya nag-abot mga ka-K5. Dayan makonsider sang anay majority block nga si Senador Chis Escudero masahol pa sa hudas.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Kasadya giyak Pilipinas. Now, good luck kayo palang gaon Pilipinas. Gagrino alang sa Senado. Sumong. Now, ang nag-attend re is 12 member sang Senado ta. Kati unse ang minority block nagdugang dire na si Senador Chis Escudero. Kung lang taon naton, na, ara sa tungagid, na, kay 24 members sang Senado ta. Ang problema, dito sa majority block, ang duwa kamamyembro makabig naton, hindi ka-attend sa ila sesyon. Agatumod naton, Senador Bato de la Rosa. Ngatay subong way mabuluan kung sa diin siya, kung naripan sa Pilipinas, nakaluagwa na sa Pilipinas, titungod sa sining kaso, nagipagtubang sini sa International Criminal Court. Ang kaso nga Crimes Against Humanity, mga K5. So ang active is 23. Pero sa nagligad sininga simana, ginpapanaugan sang warrant of arrest si Senador Jinggoy Estrada. Now, sa iya sininga kaso nga plunder sa Sandigan Bayan. That's why in physical appearance sa Senado, why na si Senador Jinggoy Estrada? So nagagwa subong ang active na miyembro sang Senado yara sa 22.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Kung lang taon naton ang miyembro sang majority 11, ang minority 11. Kaya mo na tunga-tunga sang 22 ka mga active subong nga mga senador. Kay tungod nga nagbalhin, nagsaylo si Senador Chis Escudero, tisubong ang ginakabig nga minority, no, abansin na sila kung active nga pagka-senador ang pag-aistoryahan.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: That's why nga pag-abot ni Senador Chis Escudero, nag-declare nga mayara sang quorum mga ka-K5.
1: Ang nga istasyon K5 News FM.
0: Malamo hindi ka proceed mo sa isa sa kasasyon kung waay sang quorum. Amo na nga gina-check ang attendance kung nalabot ang quorum, kung magambal kita nga quorum majority na sa miyembro sang Senado. Pero ti sa amo sining gabayin kay tungod nga ang duwa ka senador inactive, na may himo lang 22, ti kun ang 12 mas abanse ikomparar sa attend nga nabilin, no? Kay ti kun ay mag-abot si Senador Chis Escudero, wala sang quorum.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Ginahulat ta lang karon kun ang reaksyon subong, no, sa kampo nanday Senate President Alan Peter Cayetano. Pero may nagduso dito nga bakantihan tanan, no, nga posisyon humalin sa Senate President pro tempore down sa tanan nga miyembro sang committee nga bakante ang tanan sini nga posisyon.
1: El Castigador.
0: That's why nga subong nga hapon mayara na, no, sang mga bag-o nga mga chairman o kay mga pamuno sa tagsa sini ka mga committee ba.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Si Senador Sherwin Gatchalian, no, amon siyang ginpungko o kung gin-appoint, no, bilang Senate President pro tempore nga amon siyang una ang ginauyatan ni Senador Loren Ligarda.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Kay daw ara kasi kaduang apesto ko ng emotioning posisyon is Senate pro tempore, no, I mean, no, ang emotion nga posisyon ikaduwa ka sa Senate President. Tisubong nagapungko nga Senate pro tempore amo si Senador Sherwin Gatchalian, no, kag siya man subong ang nagapungko bilang acting Senate President. Timamangkot ka mo nga actingaw kaysa nagaserbi subong nga Senate President tungod nga waay ang presensya ni Senate President Alan Peter Cayetano.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Iba si Ma'am Balang Iban nga acting, no? Nga hindi lang nagid siya, no? Kay tungod, no? Based sa ton sa nga konstitusyon, no? Dapat nga makuha mo ang pagka Senate President kung 13 ang nagpabor sa imo. So, i-check na ton sa piyak sininga linya nga ton sininga board member kag sumuman na isa man ka abogado si Attorney Rolex Suplico. Kung paglantaw diri, kung bala may quorum gidman, no? Ang ining session subong sang Senado nga despite kung natawon naton kung 24 ang miyembro sang Senado, dapat nga ang quorum, no? Magalabot sa 13 ang present. Pero nang ibasiya nilang duha ka masinador abi inactive mo. So, 22. So, ang 22 ang iya sa ninga quorum, kung 12 ang yara, so may quorum. Pero malangkot kita sa may mga ihibalo kaangay diri. Sa piyak nilima ko po naton, si 5th District Board Member, Krisiman, at the same time, si Attorney Rolex Suplico. Attorney, mayong hapon upon makaroon si K5 Enrico Zurita Jr.
2: Mayong hapon.
0: Mayong hapon din, Attorney, si K5 Enrico Zurita ni?
2: Enrico?
0: Mayong hapon din, Attorney?
2: Mayong hapon sa tanan nga tagpalasin.
0: Okay, mahulam tanay sa gibo sa ning importante gig nga oras kay subong daw sa jag katabo subong sa Senado, no? Una pa mangkot naton may quorum gidman sa imo sing paglantaw, Attorney Suplico, sa saning session subong sang Senado.
2: Well, ako no opinion amo ini, no? Hello?
0: Okay, go ahead, Attorney.
2: Ako no opinion, dapat may quorum sila sa umpisa, no? Pero ang quorum will be computed 13 dapat, majority of the members of the Senate. Di, vote lang sila, kulang sila isa. Okay, ang opinion ko yan, wala sila quorum, no? Pero tawag ni Francis Escudero ang iya kaugalingon, acting Senate President.
0: Oh, si Juan Sherwin
2: acting lang.
0: Si Sherwin Gatchalian.
2: Dan isa diri, no. Ako rin katapusan ng session day today. So wala na session buwas. So hindi na ni Kabalos ang piha na ginapamunuan ni Senator Alan Cayetano.
0: Okay.
2: Now remember, ang Senate, ang House constitutes Congress. Hindi pwede nga isa lang ka panalagan ang mag-session. Kinangan upod sila, duha sila, while separate places ina, dapat ang session sang Senate, dungan man sa session sang House of Representatives. Sa sining sitwasyon, ulihin mo, ulihin na, buwas wain na session.
0: Uh-oh.
2: Therefore, abansin na ang faction ni Escudero. Tagari pagid, no, nanotin. Bago nga Senate Secretary, Senate Sergeant at Arms.
0: Oh.
2: Therefore, kontrolado na nila ang premises ng Senate. So at this point, duha ang aton na Senate President, duha ka factions, pero ang piyak na faction in possession. Kaya naka-session gabi sila yung kainan mo. So problema ini, no? So pamangkot ko na, sa zona, duwas lamang pakita dito. No?
0: Okay.
2: Ito palo, buwas, may hearing ang Blue Ribbon Committee. Sino ang chairman ang makadito?
0: Oh.
2: So, ang chairman noon, ang kay Senate President Cayetano, amo si Pia Cayetano. Ang kay acting Senate President Escudero, amo naman niya si Ramon Tolfo, si Tolfo, di ba?
0: So, ang acting Senate President subong is Sherwin Gatchalian.
2: Acting siya, pero sa faction nila, sino gani ang chairman sa Blue Ribbon na nag-elect nila?
0: Si Kwan, si Senador Erwin Tolfo.
2: Senador Tolfo. Oh. So, tomorrow, sino mag-preside sang meeting sang Blue Ribbon Committee sa flood control, si Pia Cayetano, si Cayetano, si Tulso.
0: Based sa press consubong ni Senador Erwin Tulfo, mag-resume ang investigasyon sang Senate Blue Ribbon Committee sa June 8 ya, subuan sang balya why sang hearing.
2: Nag-set sang hearing sang Blue Ribbon si Pia Cayetano.
0: Ginbuslan subong pagkatapos ng gambal ang chairman Senador Erwin Tolfo na way buwas siya sa investigation sa Senate Blue Ribbon Committee kundi sa June 8 na Attorney Suplico?
2: Inkansilarya.
0: Inkansilarya.
2: Ito ka balon, tabo ribbon, nandawa na eh.
0: Oo. Pero in your opinion, ang butuhambal naton, kung doon sila ka mga miyembro sa Senado, so ay isang quorum, kahit yung quorum dapat half plus one mo.
2: Tamay na, oo.
0: Oo. Pero ang iniayan, malabot ni sa Korte Suprema nga i-question regarding sa pag-declare na may quorum kahit para sa kampo ng Daya Chis Escudero Subong, no, nga ang duha ka senador inactive. So ang miyembro sa Senado natin is 22. So ang quorum is 12 ni Attorney Suplico.
2: Ang ginpot nga desisyon ni Escudero, amo ni ang Abilino versus Cuenco. Ang Abilino versus Cuenco case,
0: okay,
2: nagtuhaw yun na, pero isa ka senador ato sa Amerika.
0: Mm-mm.
2: So therefore, hindi siya covered sa compulsory processes sa Senado. Kaya ang senador, pwede mo, o senador ng congressman, pwede mo i-compel, isuhan mo warrant para persahon sa mga attending session.
0: Okay.
2: So ang kaso nga to, for purposes ng quorum, nag-decide ang korte nga ang sasunod sa Pilipinas, ang mula na ginaisipon para sa quorum.
0: Okay.
2: So sala to ang, ako yung opinion ko, sala to ang ginkot ni Senador Escudero nga Abilino versus Cuenco. Okay, ang duha nga ina, nagyatudlo ta, si Bato de la Rosa at si Gingko Estrada, ari pa rin sa Pilipinas. For purposes of quorum, dapat counted sila.
0: Okay.
2: So 24, so 13 gihapon ang quorum, abus gihapon sila. So, ang opinion ko ha?
0: Oo. Bago lang, acting lang gid si Senador Sherwin Gatchalian kay Suno sa ila, hindi man pwede nga may bago nga Senate President, kaya dapat kung maging Senate President, based sa ito sa Constitution, no, dapat malabot natin ang 13 nga numero sa ni Atty. Suplico.
2: Tama nga, 13 dapat. Kaya may sakabot, 12 lang sila eh.
0: Oo.
2: So kinanglan basta sa isang kabuto nga maghalin sa mayoriya para magkanto sa ila. So sila nang bagong mayoriya.
0: Pero
2: agree ko dira.
0: Oo. Pero pwede yan nga may ma-elect kita as acting Senate President in the absent nga of the Senate President?
2: Well, doubtful ako da. Doubtful ako ang akot panawagan. It could go either way. Duda ako da, no? So,
0: oo,
2: kinanglan masulod yan Korte Suprema.
0: Mm-mm.
2: Para disisyonan kung ano lang tama.
0: Okay. So, mahibo nga question nun sa kampo ni Senate President Alan Peter Cayetano ang natabo sa mga sesyon. Una-una, kung may quorum gidman, kag kung bala pwede ka elect as acting Senate President kag mag-change sa mga liderato sa committee sa ni Attorney Suplico. Suplico?
2: No, wala man sa aton nga statute books, no, sa aton constitution sa acting.
0: Oo. Oh.
2: So wala din animal nga tawag ya.
0: Mm.
2: Wala.
0: Oh.
2: Ang dumaan ko acting president lamang nga nakabutang mo.
0: Okay. So amo na.
2: Duda ako, ha?
0: Oh, so subong ni ang ining niya natabo, subong daw mas nag libog pagin kadto nag ginamo nag Senado ta si Attorney Suplico.
2: Ama ina, nag ginamo pa. So dapat masulod na diri ang Korte Suprema. Dapat may

0: na-into yan. For
1: okay.
0: purposes of counting the quorum, ang pwede isipon, ang ari lang sa Pilipinas, tungod ang compulsory process like a warrant, hindi pwede i-implement outside sa Pilipinas.
1: Okay. So ang mahambal mo gani, sadya ni kon mag kwa naman mag-resume naman ang session naton, no? Kay pag pag kay subong mo ipemblaan ko sa no ma-resume sa amo sa mga scenario sa attorney, ano ni ama ma-resume ni magkwa na magpatigayo na sa nya asona ang presidente ta?
0: Tama ina sa sona na. Kay problema duwa to ka Senate President ang magwa. Wala na to pulungkuhan, ang pulungkuhan to magtimbang sa pangulo sa Republika sa Pilipinas. Amo lang ang ano?
1: Kulang bangko.
0: Ang isa lang ka
1: kabangko.
0: Ang kulungkuhan mo. Ang Senate President, ang Speaker, ang Presidente.
1: Oo. Oh, so bot silingon, subong pala nga break, ang ma-question sa ni, ang kampo ginin Senate President Alan Peter Cayetano eh.
0: Tama ina, pinaunahan na sila ang Sergeant at Arms, hindi ila.
1: Oo, ang ila sekretary, hindi man.
0: Oo, hindi man ila, piano na karumbuas, ang Blue Ribbon Committee, bas hindi naka-hold hearing tomorrow.
1: Te, amo na i-check na to, kay nagahulat kita ka-reaction on the camp of Senate President Alan Peter Cayetano. Pero siya gyapon ang Senate President, kay ti ginakilala man sa grupo subong nanday Senador Sherwin Gatsalian nga dapat 13 votes gid, no? Para ma-islan aton sa ni nga Senate President. Pero ang problema, muna kung sinong kilalahon sa ila, no? Nga mga agreed chairman sang committee tungod sa pag take over kag natabo subong ng mga changes sa liderato sang difference ni nga committee sa ni Attorney Suplico.
0: Tama ina, agree ako sa imo, ha. the mere fact kagitawag nila ang ila kaugalingon acting Senate President, nakilala nila nga may problema.
1: Okay. So sa ulit question no, ni ang mga natabo subong, no, on the part sang Senado. So dapat ang Korte Suprema makatagwan isang desisyon sa ni Attorney Suplico?
0: Tama ina, dapat din magkanto sa Korte Suprema para makarahan ni.
1: Oo. So amon man makuha ta sang reaction, pero subong do nagduga nagidang libog ta subong kay do ko sadya gyapon subong sa Senado kay ti break na mo, ha? Nakapuntos diri ang kampo ni nanday Senador Sherwin Gatsalian, mga anay minority blacks ni kay pagsaylo ni Senador Chis Escudero.
0: Tama ina, no? Nga kontranawan niya. May epekto ini sa imbisigasyon sa flood control, may epekto man ini sa impeachment ni BP Sara Duterte.
1: Okay. With this information kay sa time Attorney Rolex Suplico, salamat kid sa pag-accommodate sa ato sa tawag from K5 News FM Iloilo. Salamat, God bless kid attorney.
0: Madamo salamat, God bless everyone.
2: Ang kampyon nga istasyon K5 News FM.
1: Balikan ta ni kay subong do naga bisan ang may mga ihibalo sa kasuguan naton, no? Galibog ulo nila kung ano mo ni subong kalnabo. kay ti ang ining nga nasambit sa ni nga mga pagbag-o naman sa liderato, no, sang Senado, no, daga padugang pag ni libog sa ulo, no, kay ti masipandugan dito sa pihak nga why sang kurom nga natabo. Kay kung lang tawon naton, ang kurom abis majority o kon half plus one, 24 ang member sang Senado. So ang kurom nga matawag ikaw kon 13 ang present. Pero ang ibasian Manila kay tungod nga inactive, no, ang duha ka senador, so para sa ila 22 lang ang mga senador. So ang 12 kay ti ang tunga sa mga 22 is 11 plus 1, so makabig nga ton may quorum.
2: Ang kampyon nga istasyon K5 News FM.
1: Dito nag duso sila nga may mga bakante sang posisyon, no, tanan, no, nga mga posisyon vacant. Astang Sergeant at Arms, astang Senate Secretary Gin-Islan, astang chairmanship sa naglain sa ni nga committee mga kibay. Istorya ang tayo dugang sa ato siya pagbalik pagkatapos ang pila kaimportanteng mapaybalo paliog standby.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: E3 Bio.
4: O si Karen, kadamog itsang akon hair fall, hindi manami. Ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
3: D3 Bio.
5: Ang D3 gamay visio.

0: kayo.
1: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Ako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Malakas mga butika. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamig ka bala gina allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalainay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rick Vista, nga isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix, mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akon tulog subong aga kag hapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix, mga butika. After long 27 years, the San Antonio Spurs and New York Knicks is about to rematch for the NBA Finals 2026. Tag-isa ng bilis, lakas, tapang at determinasyon ang dapat mong ibabaw. Tatalab kaya ang mga depensa ng San Antonio Spurs na pinapangunahan ni Wembanyama.
4: Wembanyama throws it on his head.
5: Victor Wembanyama with the post.
0: O di kaya'y muling ipapamalas ng New York Knicks ang kanilang bilis sa pangunguna ni Jalen Brunson.
6: Corner, Brunson fires three-pointer. It's good. Brunson the drive, left-handed off the glass. What a shot from Jalen Brunson.
0: Who will be the next NBA Finals champion? Bantayan sa mga himpilan ng K5 News FM Philippines ang paghahatid ng NBA 2026 Special Coverage. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
7: Ang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka mga butika. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako menstruation. Yung nanagid ako makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
9: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, ginamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
0: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Sarang na ka mo makapakonsulta sang libre.
10: Libre?
9: Libre!
10: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
11: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
11: Bakal na sa mga butika.
12: Nestor,
10: Ang sinaing!
12: Luto na!
10: Ang labahan!
12: Nakasampay na!
10: Ang uniform ko!
12: Naplanta na!
13: Ganito ako!
14: Tigasing!
13: Tigalapa!
14: Tigasay!
13: Tigaplansa!
14: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
13: Sa gabi,
14: ako ang bossing!
13: Dahil kasangga ko!
14: Ang extend!
13: Supplement for men!
14: Lourdes!
13: Tapos ka ng maligo?
15: Yes, darling! Come to mama!
14: Extend Food Supplement for Men.
13: May maca
14: at lavawaska
13: na nagpapataas ng energy
14: at stamina
13: para sa tigasing
14: performance.
13: Extend Food Supplement for Men.
14: Glaucoma,
13: IK Gold Capsule,
14: Bacterial Conjunctivitis
13: o Pink Eye,
14: IK Gold Capsule,
13: Eye Allergy,
14: IK Gold Capsule,
13: Cataracts,
14: IK Gold Capsule.
13: Ang IK Gold Capsule
14: may arasang lutein,
13: Vitamin A,
14: Vitamin E,
13: Vitamin C,
14: Zinc,
13: Kagdil Berry Extract.
14: IK Gold Capsule
13: para sa mas epektibo kang manami na kombinasyon
14: para sa eye health.
13: Mag-inom sang Eye Care Gold.
14: Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. At lawad-law,
13: Eye Care Gold Capsule.
14: Mapakala sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
13: Para sa matino nga dugo,
14: DTX 500.
13: Para sa healthy gatay,
14: DTX 500.
13: Ang DTX 500
14: ang may mataas ka antioxidant.
13: Nga amo naman
14: ang nagatino sang imo atay.
13: Basta tino ang atay,
14: happy kalunay.
13: DTX 500.
14: Masaligan.
13: Epektibo.
14: DTX 500.
13: Mataas pala ang imo blood sugar.
14: DTX 500.
13: Ikaw pala
14: ang may diabetes.
13: DTX 500.
14: Ang DTX 500
13: ang may powerful compounds.
14: Yan ang gapanupo.
13: Kagakontrolar
14: sang imo blood sugar.
13: DTX 500.
14: Masaligan.
13: Epektibo.
14: DTX 500.
13: D3 Bio.
16: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
13: D3 Bio.
14: Ang D3 Bio.
13: Yung may PCO.
14: Ang PCO.
13: Yung may D3.
14: Mabakas mga butika.
13: D3 Bio.
17: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
13: D3 Bio.
14: Ang D3 Bio.
13: Yung may PCO.
14: Ang PCO.
13: Yung may D3.
14: Mabakas mga butika.
18: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
19: K5. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
20: Wow! May puso!
21: Pabalik ba K5 sa aton sa nga pagpangalagad diri sa Miyerkules edisyon sa programa El Castigador.
22: El Castigador.
23: Enrico Zurita Jr.
22: Ang inyong
23: El Castigador.
21: Ang oras alas 4:35. Ini nga oras sa dulong sa usang klinika DTX 500 Mighty C kag D3 Bio. Mga dekalidad nga produkto ni Dr. Ramil Itang Uy sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Mabakal ni sa klinika outlet sa inyong lugar, sa mga nagpangunang, mga butika sa inyong lugar. Kababakal man eh, sa TikTok, sa Lazada, kag sa Shopee. Ang tanan sa mga klinika products sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
22: El Castigador.
21: Ang nanginbasihan sa nag-attend subong sa sasyon, no, ang ining kaso to nga ginatumod, no, ni Attorney Rulick Suplico, no, nga may ara sila sang president nga pwede, no, maka-proceed, no, may quorum sini. Pero sa reaksyon kay ina, no, ni Attorney Rulick Suplico nga not applicable, no, sa sini nga tion kay para sa ila kung matawag nga may quorum dapat may 13 gid, no, nga present nga mga senador sa Senado.
22: Ang kampiyon nga istasyon K5, K5 News FM.
21: Pamatian ta ang pagpathag diri, no, ni Senate pro tempore, no, kag subuman ang acting Senate President nga si Senador Sherwin Gatsalian kay ang gin president nila ining kaso ni Avelino versus Cuenco.
24: Mr. President, before we adjourn, the chair would like to state for the
25: Mr.
24: record.
25: Mr. President, why Majority Leader, before we adjourn,
24: yes,
25: allow me to give a few remarks. Before we adjourn, ladies and gentlemen, the chair would like to state for the record that we are compelled to call the session to order today. After the Senate adjourned on May 26, 2026, session was scheduled to resume on Monday, June 1, 2026, and on Tuesday, June 2, 2026. But the former Senate President failed to appear in both instances. Further, Article 6, Section 16(5) of the Constitution provides that neither House shall, during sessions of Congress, adjourn for more than 3 days without the consent of the other House. The Senate has been adjourned and unable to resume session for the past 2 days, placing us on the brink of constitutional violation had we not convened today. Thus, in the absence of a duly consulted postponement and the continued absence of the former Senate President pro tempore and members of the majority, we are compelled to call the session to order. The quorum of 12 is based on majority of 22 senators over whom jurisdiction can be obtained by the Senate. This is in full accord with the ruling of the court in Avellino versus Cuenco that an absolute majority of 12 out of the 23 members can constitute a constitutional majority of the Senate for quorum purposes. And with precedent, specifically the May 5, 2015 session, where the quorum was based on 17 available senators, with 7 others beyond the Senate's coercive jurisdiction. Thank you.
24: Thank you very much for the clarity, Mr. President.
22: Ang kampyon nga istasyon, K5 News FM.
21: So, man ang nangin palanindigan, no? Sang grupo subong sa mga senador kung nga ang may quorum kag may declaration of vacant position sa tanan sa ni nga mga committee. Amo ning ila sa ni nga nangin na basihan mga kakipay. Pero pagkatapos sa ni, no, si Senate President Alan Peter Cayetano ay bala naton, no, acting lagid, no, ang posisyon ni Senador Sherwin Gatchalian kay gina-acknowledge Manila kag suno sa kay Senador Erwin Tolfo, no, nga hindi nila maislan ang pagka Senate President kag mabakantihan, no, ang mabakantihan nagid ang Senate pro tempore, no, kag sa iban sa ni nga mga posisyon, no, dira sa Senado including ang Senate Secretary kag ang Senate Sergeant at Arms.
22: Ang kampyon nga istasyon, K5 News FM.
21: Ano ang statement ni Senate President Alan Peter Cayetano diri mga K5? So yari ang iya sa ni nga pagpayag angot sa tabo subong nga sesyon kag mayara, no, sang pagbaylo, no, sa liderato. Kay amot kadi ang balde attorney Suplico kon hindi ni madesisyonan sang Korte Suprema ang pamangkot ni sinong kilalahon, no? Kay ti ang para sa iban kon matawag sa ninga quorum dapat 13 gid ka mga senador. Kaya ang ining ginabasiya nila kapalandigan, no, nga Avellino versus Cuenco nga court ruling is not applicable sa kaso subong sang nagakatabo sa Senado kag sabayin ni Senador Bato de la Rosa kag subong man, no, ni Senador Jinggoy Estrada.
22: El Castigador.
21: Pamati ang taong part ni Senate President Alan Peter Cayetano.
1: Isang mainit na pagbati sa lahat ng ating mga kababayan. Napaka-importanting pagtatalakay ang gagawin po natin ngayon. Hiningi po na makinig po tayong lahat, mga kababayan sa Luzon, Visayas, Mindanao, lalong-lalo po ang ating mga OFW. Umpisan ko po na kahit gaano kabigat ng problema, tayo'y parating magpapasalamat sa Panginoon. God is sovereign, He is in control. Man creates the crisis, but God gives the solution. The last few weeks, there was a man-made crisis by the minority in cooperation with some people in the administration by them trying to undermine the leadership of the Senate at pinapalabas ng magulo ang Senado. Pero mas mabigat po ang usapin natin ngayon. Bakit po? Dahil may tanong po tayo. Una, has Philippine democracy died again? Pangalawang tanong, binasura po ba ang Philippine Constitution? Bakit po ito tinatanong? Simple po, ang nakalagay sa Constitution ng Pilipinas, pwedeng mag-conduct ng business ang Senado by a majority of all its members. Ang majority po ng 24 ay 13 po. 13 po ang numero. Yung sinasabi po nilang kaso, yung po ay ibang-iba. Nag-adjourn po kami nung nag-walk out sila. So that means they have to call the roll at kailangan 13. Yung binabanggit nilang kaso po, inahamon ko lahat ng abogado. It is not applicable kasi doon po tuloy-tuloy yung sesyon. Tinigil tapos sinabing may continuing quorum po sila. Tayo po, malinaw na malinaw sa records, ay nag-adjourn last Tuesday at sinabi na tayo ay muling magre-resume ng alas 5 nung Lunes. So, what is the point of going through this? The question we have to ask ourselves is that, is the Constitution but a piece of paper to this administration? Has the judiciary ceased to function? Wala na bang Senado? Yun na po ba ang pananaw ng ating administrasyon? Ang tingin ba po ng 12 senador ay basta't kakampi mo ang Malacanang ay wala ng batas? Kung titingnan niyo po ang Rule 1 and 2 ng Senado, na ayon to sa Philippine Constitution, para i-elect ang Senate President at ang Senate President Pro Tem or Pro Tempore ay kailangan po 13. So paano po nila alisin si Senator Loren Legarda kung 12 lang po sila? At mapapakita po sa inyo na gusto nilang i-control ang premises ng Senado at gusto po nilang hindi mag-hearing ang Blue Ribbon Committee bukas sapagkat ay binasa po nilang rule para magkaroon po ng acting Senate President. Kailan po ba pwede magkaroon ng acting Senate President? Babasahin ko po sa inyong rule. Sabi po, in cases specified in subparagraph C of Section 4 of the rule, the President Pro Tem shall serve as acting president until the Senate shall have elected a new president. Hindi po sila maka-elect ng new president dahil wala po silang 13. Uulitin ko po, pag may 13 po sila, ako pa mag-o-out sa kanila. Bibilisan ko po na ibibigay sa kanila. Wala po silang 13. So ano yung rule po? The president pro tempore shall discharge the powers and duties of the president in the following cases, A, B, C. But she or he shall only become acting president in the case of subsection C, which says, in the event of resignation, hindi po tayo nag-resign, removal, hindi po nila ako naalis, death, buhay pa naman po siguro ako, hindi po AI ito. Hindi po AI ang kumakausap sa inyo ngayon, buhay pa ho ako. Absolute incapacity, siguro naman po nakikita nyo, nakakapag-isip po ako, nakakapagsalita po ako. So wala pong ground para magkaroon ng acting president. This is an illegal coup d'etat na may kasamang pagbabasura ng ating konstitusyon. I warned everyone about this from day one. We warned everyone yesterday when we explained the use of the parliamentary tool of not having a quorum. And kaninang tanghali, habang kausap ko po si Senator Marcoleta, I asked everyone, please pray. Kasi at that time, balita po namin na nag-step up sila sa pagsasabing wala na yung kaso nyo, sumama lang kayo or pumunta lang kayo ng session hall. I even got a text yesterday, pumunta lang daw ako or si Senator Loren para nga at least mag-open and close. Nangyayari po minsan yan, that's a longer story. Pero naramdaman ko na po kahapon na baka may isang dumating, so 12 plus 1 equals 13. So 12 pa rin po ngayon ay pang-11 pa rin po. Dahil sa ating konstitusyon, sa ating rules of the Senate, kailangan pong 13. Hindi po kami nagpipilit sa kapangyarihan. I can go as Senate President, even as Senator anytime. Hindi po ba ako lang ang katangi-tangi sa mga matataas na opisyal na nung nangyari yung flood control scam ay nagsabi, ba't hindi na lang tayo lahat mag-resign? Bakit po ngayon, after asking me to resign yesterday, illegal po. Actually po, hindi nila ako tinanggal. Naglagay ng acting. Senator Win, Lucian, ingat kayo dyan. You're playing around with fire. This is not just about the Senate. This is about the Philippine Constitution. Mga kababayan, sabi nila, ginawa nila to kasi naipit ang trabaho. Wala naman po silang ginawa ngayon. Kung hindi baguhin ang mga committee para walang blue ribbon committee hearing bukas, para hindi maimbitahan ang 18 Marines. Pinalitan nila ang presiding officer. Bakit po? Nagpakita po ba ako ng kahit anong partiality sa pag-conduct or pag-usog ng impeachment court? Alam niyo po, madidelay po ang impeachment sapagkat pag pinalitan ang rules, ay kailangan pa ho na magkaroon ng publication. So pati po ang ating mga arrangement ngayon magbabago. Bukod pa ho doon, pwede mag-motion for reconsideration kung legal. Ang problema, illegal po ang sesyon kanina. So this is their answer to the crisis they made. From May 11 till now, crisis after crisis, pinapasok yung NBI noong May 11, binaboy din tayo noong May 13, pagkatapos issue after an issue, at ngayon naman po, instead of a simple adjournment sine die, kung saan meron tayong isang buwan na magtrabaho mga committee, pagkatapos uumpisa na natin ang impeachment, they're going to bring the Senate and the country into a political crisis. Ako'y nakikiusap sa lahat. Correct your mistakes. Wala namang problema because I issued an advisory kanina na nakasine die tayo. The country is already in economic crisis. Hindi lang nararamdaman to ng mga upper class. The world is in crisis.
21: K5 News FM. So mali ang statement ni Senate President Alan Peter Cayetano sa saring natabo subong ng mga pagbag-o dira sa Senado. No, para sa ila illegal kag para sa ila wala sang kurum, no, ang ining nasambit nga sesyon, no, subong adlaw in spite nga nagpakita dito, nag-abot dito si Senador Chis Escudero para nga maindose ang senador.
22: Ang kampyon nga istasyon K5 News FM.
21: Why man kamo nagamuhan? Hay, amo nang gikalta buos Pilipinas sa pudaw ng aton sininga liderato kag mga matag-asong opisyal ta daw why maging chindihanay? Amo na ang hirap mong mahalin Pilipinas. Ti iniya mahibo nga magalabot, no, sa Korte Suprema. Ang ining palamangutanon subong, no, kun bala may declaration gid man kag may arat sa tawag na proper quorum sa tabo dito sa sesyon sang Senado. Kay kon i-declare nga wala sang quorum, so tanan-tanan dito nga mga pagbag-o, ti kwanto madula to mga K-5.
22: El Castigador.
21: Kay ti why na sang quorum nga ginatawag, so nagsige pasla. Pero ti kulang taon naton, magtimbang sa nga bahin, may mga nanginbasihan. No? Ti mangin makuan mo sila, mga maalam mo sila. No? Pero ti, at the end of the day, no, ang desisyon sang Korte Suprema, ang magapangibabaw diri, no, mga K-5. Ti matabo, buwas, ano mayara sang Senate Blue Ribbon Committee hearing buwas sa flood control project? No? Kay ti, on the part niya sang bag-o, ngagin nabutang bilang chairman sang Senate Blue Ribbon Committee, na no, mag-resume ang hearing sa mabot sini nga Lunes kadlaw, Hunyo 8.
22: Ang kampyon nga istasyon K5 News FM.
21: Ti kon basiyan naton subong, na no, kon legal kang may basiyan, tama ni mga pagbag-o diri. Amo na gani nga gin ang instato subong ni Senador Sherwin Gatsalian is an acting, na no, Senate President. Kay ginakilala nila nga before, no, nga makuha mo ang Senate President, dapat may 13 vote gid, no, from the member sang Senate. Pero dito, on the part sa kampo ni Senador Alan Peter Cayetano, dapat 13 man kuno ang Senate President pro tempore. Pero kay inagin ang Balila nga from the position of Senate President pro tempore down no sa difference nga chairmanship including ang Senate Secretary, ang Senate Sergeant at Arms no bigin bakantihan nila ang posisyon mga kakitrip. So amo ni may mga pagbag-o subong no sa committee nga mag-uyat mga kaki 5 no ang mga bag ordering nga mga committee no si senador Erwin Tolpo ang paguyatan sa committee amo ang accountability of public officer and investigation o kaning blue ribbon committee kag ang social justice welfare and rural development si senador Bam Aquino balik bilang chair sang basic education. Si Senador Raisa Ontiveros bilang Health and Demography Committee. Si Senador Ping Lacson, Public Order and Dangerous Drugs, kag Committee on Accounts. Si Senador Chisel Escudero, magapabilin no, sa iyasing committee ba bilang Chairman sang Urban Planning, Housing and Resettlement. Si Senador Cito, Senador Vicente Tito Soto III, National Defense and Security, Peace, and Unification. No? Amaling iyasan nga committee ba? Si Senador Rafi Tolfo, Public Services. Si Senador Kiko Pangilinan, Agriculture, Food, and Agrarian Reform. Senador J.B. Ercito, no? Committee on Finance. Senador Lito Lapid, Games and Amusement. Kag Senador Mig Zubiri, amaling Foreign Relations, kag Committee on Rules.
22: Nga istasyon K5 News FM.
21: Amay mapagbag-o sa listahan na sa nga aton sini nga mga komitiba sa Senado. Kagti ang Senate President for pro tempore kag ang acting Senate President yata ni Senador Sherwin Gatsalian.
22: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
21: Iwapit pinag yapon tapos ang Cineflix nga ginatawag. Kung may ligon ka mo sa Netflix, no? Mga movie kag mga series, no? May ara man Senado ta. Why pa ni isang katapusan? No? Why pa kita makalabot, no? Kung ano ang mangin padulungan sini? No? Kung bala may ara pag isang magasaylo halin subong sa kampo nanday Senate President Alan Peter Cayetano. Ha? O kon magapabilin nga 12-12 subong. O galing kay tiyang duha ka mga senador, Senador Bato de la Rosa, kag Senador Jinggoy Estrada, no inactive na subong. Kay ti Senador Bato de la Rosa, nagpanago. Si Senador Jinggoy Estrada, priso subong mga ka-K5.
22: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
21: Amo to ambal ni Senador Jinggoy Estrada, abangan ang mga masunod na mga kabanata. Now, why pa ni? Alang tawon ta ni, no? Kay ti subong nag-adjourn na ang ilasing nga sesyon. Nagsunod sa kay Tornero Rex Suplico magbukas man la sesyon. No? Basi pag, na? Pagsona na sa nga tonsin nga presidente. Kag konsona dira, no? Di bala dungan bukas ang lower house, ang atos nga House of Representatives, kag atos nga Senado. Kag nagapungko na, no? Si Babaw to. May pulungkuan dito ang Senate President, kamay pulungkuan man dito ang no, House Speaker. Pero tila sa subong pa lang, Senate President Yapon, no, si Senador Alan Peter Cayetano. So may mo nga igadangop ini sa Korte Suprema para nga madesisyonan kung bala ang inatabo subong no, nga sesyon sa Senado, matawag naton nga mayara sang quorum.
22: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
21: Mayong apon kay Ma'am Laura Sumagaysay, kay Kim Flora, kay Ma'am Teresa Nagnal Sumagaysay, sina Iligay kay wala ka. Na kay Ma'am Cheryl Lawating Branya, may dayat ging hapon ay ambot sa kandinga may bank gamog kay Senado. Alam mo damo madadaan mga artista. Kay Ma'am Agosto 5 sa may Kuwait, kay Sir Danny Labrador, no? Kay Ma'am Nance Falales dira sa may barangay Santa Cruz Arevalo, pamilya Palalis, kay Tita Indangda, may ayad gig nga hapon na. Si Yoon Saturday. Sabado, kay Sir RB Chris Casires, amin ayag niya nga hapon. Da sa ibado sa tubungan, kay Bing sa PSJ, kay Antonio Doblio. Na, Article 6, Section 16 of the 1987 Philippine Constitution, adjournment of hours for 3 straight days is a violation, which is consider joining the majority to become 12 senador, majority of 22 members. Amin kayo kada isa sa ilang may mga basihan man na nga base man sa atong konstitusyon. Kay Sir Sherwin Marcuwi, may adayad nga hapon, kay Ma'am Chiri Lawating Branyabaw. Grabe bumbahan na ipatusubong sa Kuwait. Gasi ni Gabong, tuloy kung katulog to. Bawa halong ikaw muna, mama. Kay Ma'am Chiri Lapating Branyada, mga OFW naton. Ah, sige, hapon to ang paglupad sang drone ka, Ma'am Isay. Kay Ma'am Winifrida Sarmiento, may adayad nga hapon. Kag sumuman kay Christine Cardoce, kay Sir Nanti Amari, kag kay Ma'am Rosemary Agramong, kay Sir Arman Bakuguay, mataksi kag mobile patrollers naton, makim. Pagbalik tayo, check naton report ya K5 Kim Kaluyo. Local issue tanay si Barzaga, pagit istoryahan taman. Pagkatapos, sa palagay importante, mga paibalo, paliog, standby.
2: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: My family history ba na kamuusong diabetes?
2: Mag-TTX 500 ka!
3: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag-TTX 500 ka na!
3: TTX 500
2: ang may powerful compound
3: nga nagapanubos ang imo blood sugar.
2: TTX 500
3: garantisado,
2: epektibo,
3: Aramis Whoa. TTX 500.
4: Istoryahan ta kon ano bala ini ang ginatawag nga IgA vasculitis. Ini ang makit-an nga mga mapula nga rasi sa tiil. Ano bala ining causes niya, Dr. Ramil, kag paano malikawan?
5: Ang IgA vasculitis or GP, ini nag-apekto usually sa mga bata pero nagatuhaw man sa tanan ng edad. Kun nga may nagatuhaw nga pula nga spot sa panit, ini bangod sa GP sa magagmay nga maugat nga nagalupok kag naga-bleeding sa idalo mismo sa ang skin layer. Pero kung pala inom ka dito X500 kag may TC, layo ka tama nga makaangkon kasi ning nga klase nga balatian sir GP. Kag hindi lang amunya, damo pa nga mga balatian nga pwede nga malikawan kung pala inom ka adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C.
2: DTX 500!
6: Ilay-lay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
4: Saan nag-inom ka? DTX 500. Kailan nalang subong imo sugar?
6: Pagtigi ka namin isang DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
2: gito. DTX 500!
3: Para sa matino nga dugo.
2: DTX 500!
3: Para sa healthy nga tayo.
2: DTX 500!
3: Ang DTX 500!
2: Ang may mataas ka antioxidant.
3: Nga amo naman
2: ang nagatino sang imo atay.
3: Basta tino nga
2: atay. Happy kanunay.
3: DTX 500!
2: Masaligat!
3: Epektibo!
2: DTX 500!
4: Seryoso bala ini nga klase sang balatian, Dr. Ramil?
5: Hindi ginman, Sir GP, ah. Pero may potential nga maging seryoso bangod hindi lamang nga mga capillaries sa idalom sang panit ang apektado kundi kalakip na sa mga joints, sa tinae, sa kidney, ini nga mga magagmay nga mga ugat ang nagaka-inflame, gahubag, no? Kag nagadugo, dere makabulig dako, Sir GP, ang gitawag na ito nga power combination. Di wala naman ibang ka power nga combination, DTX 500 kag may TC man lang. Remember, nga ang DTX 500, ang may ara siya anti-inflammatory effect, kag ini makabulig sa dako nga pagtapna sa mga paghubag sa mga kaugatan. Kag siyempre, ang Mighty C, nagapabakod sang iyang structure sang blood vessels, gani, hindi na siya dali-dali maglupok or mag-rupture.
4: Ang IgA vasculitis, gali Dr. Ramil, ang nagakause man sang abdominal pain kag pagpalanakit sa mga joints.
5: Hindi lamang ina nga problema. Ang mas seryoso nga health threat dala sang IgA vasculitis sa Sir GP, amo ang pagkaguba sang imo nga kidneys.
4: Oy.
5: Kag mas taas ang risgo nga maguba ang kidneys sa mga adults kumpara mo sa mga kabataan. Kagkalabanan, Sir GP, sa mga naigo ang kidneys, bangod sang vasculitis, lala katama ang kidney damage. Kag kinahanglanon gid nga i-dialysis ka or i-kidney transplant ka.
4: Baom nang budlay?
5: Tingala ka lang daw kahilti pa man sang kidneys mo. Maba man ang imo nga creatinine o nubo man. Wala man protein ang ihi mo. Or normal man ang imo nga blood pressure. Hindi ka man diabetic. No? Wala ka man gin UTI. Wala man kagin kidney stones. Natubuan ka lang sang mapula nga rasis sa tiil kag paa. Guba dayon ang imo nga kidneys.
2: TTX 500! Nagapalang durong pala ang imo panulukan.
3: Magalingin pala ang imo nga ulo.
2: Masami nagkapangihi.
3: Masami inauhas.
0: kasi may diabetes ka na.
7: Mag-DTX 500 na.
0: Ang DTX 500
7: ang may powerful compound
0: nga nagapanubo
7: sang imo blood sugar.
0: DTX 500
7: garantisado.
0: DTX 500
7: mataas pala ang imo blood sugar.
0: DTX 500
7: ikaw ba na
0: ang may diabetes?
7: DTX 500
0: ang DTX 500
7: ang may powerful compound
0: nga nagapanubo
7: kag kontrolar
0: sang imo blood sugar.
7: DTX 500
0: asal rigar
7: effective.
0: DTX 500
4: abi mo simple lang ang mga rashes. Paano ni malikawan, Dok Ramil?
5: Actually, mabudla yung pagdeterminar sa causative factor sang inoction line purpura. Pero 50% or more sang nakaangkon sini ang may commonalities sa mga triggers kaangay sang upper respiratory infection. Sulalo, strep throat, tipdas, may hepatitis ka, insect bites kag iban pa. Pero isa lang ang mahambal ko, Sir GP. Ang vasculitis is an inflammatory disease. Nagalupok ang magagmay nga ugat kag abnormal ang response sang immune system, dako ang mabulig sang DTX 500 kag mitc. Agud malikawan ini nga klase nga unusual, uncommon kag rare nga klase sang blatian. Ti adlaw-adlaw inom gid DTX 500 kag mitc para malikaw ka sa mga amuni nga mga balatian kag iban pa nga mga balatian.
0: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
7: Magalingin pala ang imo nga ulo.
0: Masami nagkapangihi.
7: Masami ginauha.
0: Kasi may diabetes ka na.
7: DTX 500 na.
0: Ang DTX 500
7: ang may powerful compound
0: nga nagapanubo
7: sang imo blood sugar.
0: DTX 500
7: garantisado.
0: DTX 500
8: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
9: Itong corned beef na lang ulit? Okay na?
11: Mami!
9: Angeline!
11: Walang masama sa okay lang.
9: Pero
11: sa Star Can

0: proper diet and exercise, panalong panalo ka! Star Nutrimeats Corn Beef na!
1: May dagdag sustansya versus leading corn beef brand.
2: Bili na ng Star Nutrimeats! Di lang sarap, sustansya rap!
3: D3 Bio with Physio!
4: Ako si Ana. Before problema, kugida nga akong irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gin.
3: D3 Bio!
5: Ang D3 Bio!
3: Yung may Physio!
5: Ang Physio!
3: Yung may D3!
5: Malakas, mga buti ka!
6: After long 27 years, the San Antonio Spurs and New York Knicks is about to rematch for the NBA Finals 2026. Tag-isan ang bilis, lakas, tapang at determinasyon ang dapat mong ibabaw. Tatalab kaya ang mga depensa ng San Antonio Spurs na pinapangunahan ni Wembanyama.
7: Goes to the basket, hoops and waiting. Wembanyama throws it on his head.
8: Victor Wembanyama. With the post.
6: O di kaya'y muling ipapamalas ng New York Knicks ang kanilang bilis sa pangunguna ni Jalen Brunson.
9: Corner, Brunson fires three-pointer. It's good. Brunson the drive, left-handed off the glass. What a shot from Jalen Brunson.
6: Who will be the next NBA Finals champion? Bantayan sa mga himpilan ng K5 News FM Philippines ang paghahatid ng NBA 2026 Special Coverage. D3 Bio!
10: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio!
5: Ang D3 Bio!
3: Yung may Visio!
5: Ang Visio!
3: Yung may D3!
5: Mga buti ka!

0: drink responsibly.
1: May family history ba na kamuusong diabetes?
2: Mag-TDX 500 ka!
1: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag-TDX 500 ka na!
1: Ang DTX 500
2: ang may powerful compound
1: na nagapanubos ang imo blood sugar.
2: TDX 500!
1: Garantisado!
2: Epektibo!
1: Aramis!
2: TDX 500!
1: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
2: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
1: Masami nagapangihi?
2: Masami ginauhan?
1: Masi may diabetes ka na?
2: Mag-TDX 500 na!
1: Ang DTX 500
2: ang may powerful compound
1: nga nagapanubos
2: ang imo blood sugar.
1: DTX 500!
2: Garantisado!
1: DTX 500!
3: DTX Coffee Mix!
4: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Intilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kaya mayara inigali nga sang ang palaya extra.
3: DTX Coffee Mix!
5: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
3: DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
7: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sa Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na! Kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang nga palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
3: Mighty C,
5: mabaka sa mga butika.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. Dula, na dayo ng ako
3: Mighty C.
5: Mabaka sa mga butika.
7: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
5: Good news!
7: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
10: Libre?
11: Libre!
7: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: Kadaragsa nga punggot.
10: DTX Beauty Soap.
0: Magaspang nga panit.
10: DTX Beauty Soap.
0: Galaong magputi.
10: DTX Beauty Soap.
0: Puro katol-katol.
10: DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
0: Bakal na sa mga butika.
12: X10 Food Superman Roman.
13: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok turaok gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
12: X10 Food Superman Roman. X10 Food Superman for Men.
14: Ako si Fred Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
12: X10 Food Supplement for Men. Eye Care Gold. Ina Reyes. Isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
15: Nagaburo na nga ako ng mga mata. Bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga tistingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakalang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami gali. Nagnami akon panulukan. Hambal Manila patuluan kumalang akon nga mga mata sa Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
12: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Para sa matino nga dugo,
1: DTX 500.
12: Para sa healthy nga tay,
1: DTX 500.
12: Ang DTX 500
1: ang may mataas nga antioxidant
12: nga amo naman
1: ang nagatino sa imo atay.
12: Basta tino ang atay,
1: happy kanunay.
12: DTX 500.
1: Masaligan.
12: Epektibo.
1: DTX 500.
12: Mahigro ba na ang imo dugo?
1: DTX 500.
12: Masamit ka ba na ang gina-allergy?
1: DTX 500.
12: Ang DTX 500
1: ang nagatinlo sa imo mahigro nga dugo.
12: Nga sa masami,
1: amo naman
12: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
1: DTX 500.
12: Masalika.
1: DTX 500.
12: E3 Bio with Physio.
16: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kalagister nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
12: D3 Bio. Ang D3.
1: Yung may Physio.
12: Ang Physio.
1: Yung may D3.
12: D3 Bio.
1: D3 Bio with Physio.
17: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
12: D3 Bio. Ang D3.
1: Yung may Physio.
12: Ang Physio.
1: Yung may D3.
12: D3 Bio.
1: Mabakal sa mga butika.
12: D3 Bio.
18: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
19: Wow! May
20: pabalik ba K5 sa aton sering pagpangalagad diri sa Miyerkules edisyon sa programa El Castigador.
21: El Castigador.
22: Enrico Zurita Jr.
21: Ang inyong
22: El Castigador.
20: Kay Ma'am Lodi Gulilaw dira sa Lumar Itere, no? Former Bro Mars Itere. Bagitis lang ni Ma'am Lodi ang ilasang kalanandas tubang sa Asian College of Aeronautics sa Barangay Sambagaro. May nga po man kay Ken Palyaza Rote. Si Ma'am Rosemary Agramon, malantaw lang kita buhas basketball, malingaw pa, utok ta kag stress free pa. Bantayin yung buhas nga daw, lasutso imidya ang game 1 sang NBA Finals. Mamatig si Ma'am Rosemary buhas. Now, sa ato sing coverage sa NBA Finals sa game 1. Ang oras, alas 5.15, ning oras, ginadulong sa inyo sang Ginebra San Miguel Red. Sa panahon ngayon, kailangan ng tatak ng tapang Never Say Die, paalala ng Ginebra San Miguel, drink responsibly.
22: El Castigador.
20: Mayong hapon man kay Ma'am Beth Idalilia, na kay Sir Arturo Lilia sa may barangay Maspasan sa may Banwasang Kalinog, na dugangan pa kay Meow Meow Meow. may kwan makapon, may senaryo man dito kapon sa lower house. Kay Ma'am Laura Sabagaysay, may dahil nga po ang kay Ma'am Winifrida Sarmiento, gamonitorgin sa ato siya nga pagpangalag.
22: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
20: Sa bagay, mayo man naging amuning nagkatabos pong soda para sa ulihi, na may mga ihibalo na kita. Now, sa amo siya rin nagkatabo, galing kay ang ipektol ng si pong soda Pilipinas. Tay! Nga daw, karadlawan, gita itong... Now, may mga nabasaan man kita diri, now nga para sa ila ang ning numero nga 12 na may kurum. Na? Kay ti may grabasiyan man sila ng mga president. Pero ang final say, we don't know kay palabuot man sa Korte Suprema. Pero ti dapat ipalabuot ni. No? Kay ti magpalindugan ng magtimbang sa ng bahin nga sila insakto. Ah, ti paano tanibi makuan? Masetol. Ah, kung kada magtimbang nga grupo, sila may mga basihan man sa aton kasuguan.
22: Kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
20: Pero dili tanay sa kaso man ni gin-expelled, no? Nga si Kiko Barzaga. Ah, basi mangkot kamo kung anong maging balasihan man, no? Sa aton sa nga, nga korte or sa aton sa nga, nga miyembro sa nga kongreso, kung nga, ah, no? Nga gin-expelled ang ining nasambit sa ni nga kongresista.
22: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
20: Kay kahapon, no, amo ning kahapon ang senaryo dito sa mga lower house. Daw mo nang gina-expelled kaya nga malipayon mo. Meow, meow, meow, meow. Pero kanugo ni nga klase, no, sa nga ato sa nga mamalida, ay gano'ng tawo na ton na maalaman, no, kag subong man na galing kay hambal nila, do may kulang man. No? Ining nasambit sa nga mamalida na ton. So gin-expelled ini siya matapos nga pagbinutuhay, no? Nga ma-expelled siya based sa recommendation man, no? Kay ti giinpaskanin siya sa kaso sa House Ethics and Privileges, no? Nga committee, no? Kag dito recommendation nga ma-expelled siya, no? Kay ti kapilnik bisis nga gin-suspend siya mo. No? Ining si former Congressman Kiko Barzaga ang nangin na violation sa ni, no? Amo ning pattern of disruptive, discourteous, kag disorderly conduct. No? Bisan sa kongreso ya. Da wise ka lagya ni former congressman Kiko Barzaga. So based diri, no, sa recommendation, no? Ti expelled siya. Pero dapat nga makuha mo ang 2/3 no nga vote ti ang ato siya member sa House of Representatives 218 ni siya. So ang 2/3 dapat malabot nilang 145 votes nga nagapabor nga ma-expelled ining si former congressman na Kiko Barzaga. Ti ang nangin resulta sa pagbinotuhay ang recommendation na sa Committee on Ethics and Privileges, na expulsion ang recommendation kag kinanglan nga butuhan ini no sa plenaryo. Kag didto na very overwhelming ang nag-adopt sa committee report, na kun sa diin 265 ka mga lawmakers vote silingon lapaw sa 2/3 nga boto nga kinanglan nun sa House of Representatives para na ma-expelled ang isa sa mga miyembro na sang kongreso.
22: El Castigador.
20: 265 kag 14 ang nagpamatok diri, kag 8 ang nag-abstain mga ka-K5.
22: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
20: Ti sama expelled si Kiko Barzaga. Ang pamangkot si ni sino ang magabulos sa iya. Based sa aton siling kasuguan, ang ining si expelled Kiko Barzaga, ginarepresent siya ni ang 4th District sang probinsya sang Cavite. Specifically, ang Dasmariñas City. So, diri, based sa aton siling konstitusyon, based sa aton siling kasuguan, dapat magpatigayon sang special election.
22: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
20: Hindi ni nga kung sino itong highest or nagasunod ng taas nga boto sa legal nga election, automatic nga magapungko. Hindi niya law of succession, no? Pariho sa kumadulang presidente, may vice president. Kag kumadulay ang vice president, magapili ang presidente, no? From the member sa katosin nga lower house kag sa Senado, kung sino ang maging vice president, pero dapat aprobahan man no, sang aton sini nga duha ka panalgan sang kongreso. Pero kon ma-expelled o kon madula ang isa sa nika congressman nga nagarepresent sa isa sa nika kongreso, no, sa isa sa nika distrito, I mean, no, dapat nga may patigayunon nga special election.
22: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
20: Ang special election dapat na matabo si Sinta Tubtub 90 Diaz umpisa nga gindeklarar nga may bakante sa nasambit nga posisyon.
22: El Castigador.
20: So kapon, na, why na sang representative ang 4th District sa probinsya sang Cavite, so makount kita da, no, after 2 to 3 months, agod nga magpatigayon sa nasambit sa ni, na, nga special election.
22: El Castigador.
20: Pero abi mo, perte,

0: Yam Bread 2.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Kagkabalo bala kamo ang Dasmariñas City, madamo diri ang mga botante. No, isa ini sa pinakamadamo, pinakamanggaranon, no, nga distrito sa probinsya sang Cavite. Ang registered voters sang Dasmariñas City nagalabot sa 437,730.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Amo ni sila ang magaboto kung sino ang igabulos, ang igatalos sa ginpahalin nga representative nila nga si Kiko Barzaga.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Iba siya maangkot kamo, tisino ng subong ang representative nila kahit mga yara sa 2-3 bulan pa ang patigayon ng special election. Based sa aton sa kasuguan, may ibutang, no, ang House of Representatives nga mangin caretaker, no, sa nasambit sa ni nga distrito. Ha? Either ang House of Representatives, no, actually mag-appoint sang legislative caretaker, no, either ang neighboring district o kon ang House Speaker.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Sa muna nga itong saring procedure sa pagbulos sa saring ginexpelled, no, nga si Anay Congressman Kiko Barzaga. Ganoon nila ang pinakauna nga siya ang ginexpelled sa may House of Representative. May mga ginpang expel na sanguna, pareho to kay Anay Congressman Tevez sa Negros Oriental, nga ginpasibangdan na mastermind sa kamatayon ni former Negros Oriental Governor Digamo. So ginexpelled man to, no? Kaga pilapagid, no? Ka mga miyembro ang ginexpelled. Ti ang pinakulihi, amo si Anay Congressman Kiko Barzaga.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Kay Ma'am Anilia de Leza Nagalio, may ayayad gid nga hapon. Ang iba sa mga balitang impormasyon, mabati ang karoon sa pagpangalagad sa K5 Night Watch o po sa K5 June Aluhado Kapulo. Mga moy kita manibin maligo, gamit kita detect sa beauty soap. Kag sa atoon sa ninyo mga kilikili, gamit kita Clinica Dio Fresh. Kag sa mga kalaking handa, extend food supplement for men para sa pangmatagalang laban. Sa ngala lang sa Biloksinga Puwarsa, sa K5 News FM Iloilo. Sa amon siya nga President kag CEO Doc Ramil Uy. Sa amon siya nga Assistant Vice President kag K5 Ray Espea Umalay. Sa amon siya nga Station Manager kag K5 Warren French. Ako may inyong lagad, ang inyong ka K5 Enrico Tupa Surita Jr. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! My cool song!

X500, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX500.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sa Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Wow!
7: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
8: Oras sa Pilipinas. Oras sa K5 News FM. Iloilo Philippine Standard Time. Alas 5:31. Ining oras sa dulong sa usang Klinika Detox Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Kagsuman sa Ginebra San Miguel Red, sa oras ng pagsubok, nagpapakita ang tatak ng tapang para sa pangarap, pamilya at bayan. Paalala mula sa Ginebra San Miguel, drink responsibly.
9: D3 Bio, afternoon newscast. Mga mainit, komprehensibo, kag importante nga balita nga gintipod sa K5 News FM Iloilo News Team. D3 Bio Afternoon Newscast. Kag karon, yari ang inyong mga tagbalita.
8: Mayong hapon, siyudad, God, probinsya sang Iloilo. Mayong hapon, Western Visayas. Mayong hapon, Pilipinas. Mayong oras sa bilog nga kalibutan. Welcome sa D3 Bio Afternoon Newscast. Miyerkules nga adlaw, Hunyo 3, tuig 2026.
10: Mga K5, sarang kitang batian sa 88.7 sa inyo tagsa ka mga FM dial. Makitaan ka mabatian man kita worldwide, pinaagi sa aton official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
8: Kami ang inyo matagbalita, ka K5 Enrico Tupa Sorita Jr.
10: Kagako naman si ka K5 Kesha Marie Catalunya Hanaysay.
8: Sa headlines, sa dulong sa kaluan sang D3 Bio na imo sa vitamin D3 kag virgin coconut oil. Sa mga nagbalik-balik ang lanat ubo kag sipon, magtumar sang D3 Bio sang Klinika di Alternativo Medicina Wellness Center kagkaron. Sa aton mga headlines.
11: Headlines.
8: Sa balita lokal, Iloilo City Government balik na sa 5-day work week sumugod sa Hunyo 8.
11: Headlines.
10: Masobra isa kalibo ka mga tricycle drivers sa Western Visayas na paslawan nga maka-claim sang ila cash relief assistance gikan sa DSWD.
11: Headlines.
8: Bata nga naglabo kang nagbuno patay sa iyang ginikanan sa may syudad sang Pasay, hindi na pagpasakaan sang kaso.
11: Headlines.
10: Suspek nga naglabo sa iya bayaw, napasakaan na sang kaso sa banwa sang San Joaquin.
11: Headlines.
8: Sa balita nasyonal, Senador Sherwin Gatchalian nagpungko bilang acting Senate President kag Senate President pro tempore.
11: Headlines.
10: Ginkakas na si Representative Kiko Barzaga, wala ginahinusulan ang iya mga ginhimo.
11: Headlines.
8: Sa balita international, kinagamo sa Southern Lebanon, nagapadayon apisar sa kasugtanan sa untat lupok.
10: Sa balitang sports, Alex Iala sulod na sa round of 16 sang Birmingham Open.
8: Sa balita entertainment, Atasha Mulak kag-anak ni Ramon Ang nga si Jacob spotted nga magkaupod sa isa ka kasal. Alas 5:34 nabatian ang aton sining mga headlines. Kakaroon sa mga detalye na sa at mga balita, una kita sa balita lokal.
2: Balitang lokal.
8: Ang mga balita lokal nga inyo mabatian na dulong sa inyo sang klinika Detex 500 the superior antioxidant. Ibalik na sang Iloilo City Government ang regular working hours o kon 5-day work week. Umpisa sa Lunes, Hunyo 8. Ini matapos ginrekomendar sang Iloilo City Crisis Management Council matapos ang lam meeting kaupod si Mayor Raisa Treñas. Base sa ginpresentar nga datos sang Crisis Management Council, nangin positibo ang resulta sa gipatigayon nga austerity measures sang syudad kag nagdubo man ang energy generation kag konsumo sa enerhiya. Natalan naman niya magapanaog sa isa sa nika executive order ang alkalde kung mapatuman ang pag-lift sang 4-day work week. Samtang pangdaan naman sa karon sang Iloilo City Government ang posible mangin epekto sang El Nino sa syudad.
10: Naglabot sa 1,045 ka mga tricycle drivers sa Western Visayas ang napaslawan nga maka-claim sang ila cash relief assistance gikan sa Department of Social Welfare and Development base sa datos sang DSW-6. Suno kay Therese Legaste, Information Officer sang DSWD-6, iya ginpahayag nga ginatinghuan nga maka-claim ang tanan nga mga drivers paagi sa bulig sang local government unit, personal nga pagdulong sang ayuda ilabi na sa mga na-ospital, bedridden o kung nagamasakit kagyara sa mga malayo nga lugar. Dugang pasang natungdan nga posible ang iban nga driver ang wala naka-claim bangud nag-abroad, nagsaylo sang lokasyon o kontrabaho kag iba naman ang nagpadala lamang sang representante apang wala gintugutan nga maka-claim. Magluwas sa mga tricycle driver, yara naman sa 374 ka mga jeepney drivers ang wala man maka-claim sang ila cash relief assistance. Nahibaluan nga nagpatigayon sang tinalikdan nga semana sang special payout ang DSWD para sa mga drivers sang tricycle kag jeepney nga wala maka-claim sang ila ayuda.
8: Sa piyak na bahin, hindi na magpasakan sang kaso ang bata ang naglabo ka nagbunok patay. Sa Iloy kag Amay, sang Hunyo 1 sang gabi sa barangay Himumwa Agahon, syudad sang Pasig. Ang mag-asawa ng mga biktima ang ginkilala nga Sanday Oscar Espina, 84 anyos, kag Dolores Espina, 82 anyos, nga lunsay residente sa nasambit ng lugar. Sa interview sang K5 News FM Iloilo kay Police sa Lieutenant Colonel Herman Magbanwa, ang hepe sang Pasig City Police Station, naging kasugtan sa mag-utod nga ang suspect nga si alias sa Miller, 46 anyos, nga sila na lang ang maatipandiri. Sa karon niya sa Gyapon sa psychiatric ward sa Western Visayas Medical Center ang suspect kay padayon pa nga ginamonitor. Dugang pa ni Magbanwang ginton over ng nila sa pamilya ang responsibilidad sa suspect kag wala na ini naka-hospital arrest.
10: Sa dugang nga balita lokal, napasakaan na sang kaso ang suspect nga naglabo sa Iabayaw sa Barangay Hawod San Joaquin, Iloilo, pasado alas 6 ang gabi. Sa interview sang K5 News FM Iloilo kay Police Captain Marion Asparo, officer in charge ng San Joaquin Municipal Police Station, nga frustrated murder ang kaso nga ginpasaka batok sa suspect. Ginkilala ang suspect nga si Herminio Sanyol, kag ang biktima naman ang Iabayaw nga ginkilala kay Esteban Sers Dilio, 48 anyos nga lunsay residente sa Barangay Hawod, San Joaquin. Base sa investigasyon sang pulis, hubog ang suspect nga nagpadulong sa balay sang iya ugangan agud sugato ng iya asawa apang wala ini nagupod rason nga naaki ang suspect. Gilayon nga nagkuha ini sang binangon kag nagsumalang ang Iabayaw kag gilayon niya ini nga ginlabo.
8: Sa dugang pa naton nga balita lokal, arestado ang isa sa nika security guard nga involved sa kinagamo sa Barangay Santo Niño Sur, Arevalo, pasado last 10 ang gabi sa May 29, tuig 2026. Ginkilalang suspect kay alias Chris, 22 anyos, single, isa ka security guard ng residente sa barangay Kabangaan, Badyangan, Iloilo. sa imbestigasyon sa kapulisan ginpahayag nga may natabo nga komosyon sa lugar. Kagilayon naman nga nagresponda ang katapo sa Iloilo City Police Station 6 sa pagpanguna ni Police Captain Michael Tuburan, ang officer in charge kaupod ang barangay Tanod sa among barangay. Naaresto si Chris kana kuha sa iya nga paginakop ang isa ka armas lutang nga 9mm caliber pistol nga may apat ka mga bala sa magasin. Sa karon preso na sa Iloilo Police Station 6 ang nasambit nga suspek.
10: Napasakaan na sang kaso ang duha ka suspek nga nagtiro patay sa duha ka mga biktima sa Banwasang Anilaw. Sa interview sang K5 News FM Iloilo kay Police Lieutenant Wendy Ohana, officer in charge sang Anilaw Municipal Police Station, ginpahayag sini nga na-file na nila ang kaso nga murder batok sa duha ka mga suspek sa pagtiro sa duha ka mga biktima sa Barangay Santo Rosario Anilaw kun sa diin isa diri ang napatay. Suno kay Ohana nga nakagwa naman sa ospital sang isa pa ang biktima nga nagserbe nga star witness. Dugang pa sini nga at large sa gihapon ang duha ka mga suspect kag na-identify naman ang ini nga residente man sang isa ka barangay sa Banwasang Anilaw.
8: Sa katapusan naton nga balita lokal, subong adlaw nga Miyerkules nag-file si Lone District Representative Julian Jamjambarunda sang kaso nga cyber libel kag perjury sa Department of Justice batok sa 18 kaanay Marines kag kay Attorney Levito Levy Baligod. Ang reklamo nagalin sa mga allegasyon nga nakabaton si Barunda sa mga maleta nga puno sang kwarta nga may kaangtanan sa controversial nga flood control project. Alas 5:40 na batian na madetalye sa balita lokal. Kagkaroon sa ilo na ito madetalye sa balita nasyonal.
3: Balita nasyonal.
8: Ang mga balita nasyonal ngayon yung mabatian na dulong sa inyong Mighty C. Kung gusto nyo maging healthy, ilong kamong sang Mighty C. Nagpungko si Senador Sherwin Gatchalian bilang acting Senate President kag Senate President pro tempore. Ginpili si Gatchalian subong hapon matapos makakuha sang quorum ang Senado kasunod sa pag-abot ni Senador Francis Cheese Escudero. Si Escudero ang isanon nga miyembro sang majority block nga nagtambong sa plenary session nga nagtapos sa duha ka magkasunod nga adlaw wala nagiwat sang session sa Senado bangod sini pagpakita sang majority block. Kasunod sini ginpahamtang sang Senado si Ray Bantog bilang bago nga Senate Secretary kag si Police Major General Alfredo Soto Corpus bilang bago nga Senate Sergeant at Arms. Ginpili man ni Senador Erwin Tulfo bilang chairman sang Senate Blue Ribbon Committee.
10: Sa dugang balita national, ginabato na ni Anay Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga ang pagpahalin ukon pagkakasaiya bilang miyembro sang House of Representative. Suno kay Barzaga, may mga nagapanugyan nga kwestiyon niya sa Korte Suprema ang pagsipa sa iya sa kamara apang sa karon wala siya sang plano nga himuon ini. Suno kay Barzaga nga wala siya sang ginahinulsulan sa iyang mga ginhimo kag ginhambal batok sa mga kasubong nga mga mamalidha nga gintawag niya nga mga buwaya kag sa kamara nga tawag niya nga Crocodile Farm kag isa ka corrupt nga institusyon. Nagapati si Barzaga nga may kahilabtanan si President Ferdinand Marcos Jr. sa pagsipa sa iya sa kamara kun sa diin ginaligar niya ginhatagan sang insensitibo nga ang mga nagboto pabor sa iya expulsion. Nagasalig si Barzaga nga makasurvive man siya bisan wala sa politika bangod maayo man ang iya pangabuhi sang iya pamilya. Dugang pa ni Barzaga nga magabakasyon anay siya kag bukas man siya nga magsulod sa showbiz.
8: Alas 5:42 sa batian magdetalye sa balita nasyonal kag karon sa ilo na to magdetalye sa balita international.
3: Balita international. International.
8: Ang mga balita international nga inyo mabatian na dulong si usang detox sa beauty soap para sa mahamis, maputi sing kapanit kag batok sa mga skin diseases. Magamit kita sa detox beauty soap sa atong pagpanghamoy, pagpanibin kag suman sa ato sing pagpaligo. Padayon sa Gyapon ang kinagamo sa Southern Lebanon. Apisar pa nga ginbato na sang Israel kag sang Hezbollah ang planong ang tatlo po ka sang Estados Unidos. Suno kay US President Donald Trump nagilisugot na ang duha ka kampo nga untatan ang kinagamo matapos siya makigangot sa ilang mga representante. Ginpahayag man nga ginbaton sang Hezbollah ang kasugtanan nga untatan ang mga pag-atake batok sa Israel kabaylo sa pag-atake sang Israel sa Beirut. Ginkumpirma ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ang kasugtanan apan nagpabutsyag siya nga magapadayon ang mga operasyon militar sang Israel kung magapadayon man ang Hezbollah sa pag-target sa mga syudad kag civilian sa Israel.
10: Sa dugang balita international, naglunsyar sang lapnagon nga airstrike ang Russia sa Kyiv, Ukraine, nga nagresulta sa dako nga pagkaguba sa madamo nga mga estruktura kag puluy-an sa lugar. Ginabanta naglabot sa pulo ka mga tawong napatay sa pag-atake sang Russia, samtang masobra sen naman ang iban pa nga nasamaran. Ginpahayag nga drone missile attacks ang ginlunsyar sang Russia sa pagsalakay sini batok sa Ukraine. Suno sa Russia, ginhimo nilang nasambit nga pag-atake bilang sabat sa una ginlunsyar nga operasyon sang Ukraine sang nagligad nga simana.
8: Alas 5:44 nabatian na madetalye sa balita international. Kagkaroon sa ilo na ito madetalye sa balita sa patag sang sports.
4: Balitang sports, sports, sports.
8: Ang balita sa patag sang sports na dulong sa iyo sang klinika Deo Fresh. Para protektado kita batok sa balahas, hindi manimaho bayabas, gamit kita sa Klinika Deo Fresh sa ato sa ring mga kili-kili. Nag-abanti na sa round of 16 sa WTA 125 Birmingham Open ang Pinay Tennis Star nga si Alex Iyala. Ini matapos nga napierdi si Priscilla Hon sang Australia sa score nga 6-0, 6-2. Sa una nga set gindominar ni Iyala ang duwa kag nagtapos niya ini sa sunod lamang sang 22 ka minutos. Sa ikaduwa nga set nakabawi si Hon nga nagapungko si ka-143 nga pwesto sa WTA rankings kag nakalagas pa matapos ang 5-0 nga avance ni Iyala. Apang wala na gintugutan sang Pinay Tennis Star nga makabawi pa si Hon gani gintapos niya ang hampang sa kapin isa ka oras. Naibluan ini na ikatatlo nga pagsambuan nga Iyala kag Hon sa diin sang tuig 2024 nagdaog si Hon sa Ningbo Open samtang si Iyala naman ang nagdaog sa ila unang engkwentro sa Roehampton Open sang tuig 2023. Alas 5:43 sa batian madetalye sa balita sa patag sang sports. Kakaroon sa ilo natin madetalye sa balita sa patag sang entertainment.
4: Balitang entertainment. Balitang entertainment.
10: Sentro sang atensyon sa social media ang mga litrato ni Atasha Mulak kag Jacob Ang matapos sila makuhaan sang litrato nga magkaupod kag nagaakbayanay sa isa ka kasal. Si Atasha among isa ka kapid nga anak na Dayaga Mulak kag Charlene Gonzales Mulak nga nagsulod man sa industriya sang showbiz. Samtang si Jacob naman among anak ni Ramon Ang, chairman kag chief executive officer sang San Miguel Corporation. Sa pihak sa mga spekulasyon, wala pa sang opisyal nga pahayag nga nagakumpirmar nga mayara sang romantiko nga relasyon sang Atasha kag Jacob. Sa isa ka interview sang tuig 2025 ginlaragway ni Ramon Ang si Atasha bilang a very nice lady kag nagpahayag nga mag-abyanize lamang sila ni Jacob. Nahibaluan si Jacob ang nagauyat man sa nagkalain-lain nga posisyon sa mga negosyo nga may kaangtanan sa grupo sa mga kumpanya sang iya amay. Lakip diri ang iya katungtanan bilang special assistant to the chairman sang San Miguel Corporation kag bilang chief planning officer sang Velocita Motors Incorporated nga opisyal nga importer kag distributor sang Ferrari sa Pilipinas.
8: Mayo nga pong kay Ma'am Agosto 5 dra sa may Kuwait. Halong gidra sa aton mga OFW kay Ma'am Cheryl Abating Branya nga gamonitor man sa aton sini nga pagbalita. Kagamoy ato mga K5 ang kapugusan niya pagbalita nga gindulong sa inyo sang District Bayo Afternoon Newscast. Miyerkules nga adlaw, Hunyo 3, tuig 2026.
10: Mga K5, sirang kitang batian sa 88.7 sa inyo tagsa ka mga FM dial. Makitaan kang batian man kita worldwide, pinaagi sa aton official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
8: Kami ang inyo matagbalita ka K5, Enrico Tupas Surita Jr.
10: Kagako naman si ka K5, Kesha Marie Catalunya Hanaysay.
8: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
6: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM
12: Dumaguete City, 95.7 K5 News FM, San Jose Antique, 94.5 K5 News FM, Calibo, 100.9 K5 News FM, Rojas City, 89.1 K5 News FM, Pasig City, 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
13: Bio. Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
12: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
14: Mabakas, mga butika.
12: D3 Bio.
15: Ako si Karen. Nadamugid sang akon hair fall. Nag-indi manami. Akon na kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
12: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Nga may
14: D3
12: para sa matino nga dugo.
14: DTX 500
12: para sa healthy nga tayo.
14: DTX 500.
12: Ang DTX 500
14: ang may mataas nga antioxidant
12: nga amo naman
14: ang nagatino sa imo atay.
12: Basta tino ang atay,
14: happy kanunay.
12: DTX 500
14: masaligan,
12: epektibo.
14: DTX 500
12: mahigo bala ang imo dugo.
14: DTX 500
12: masamit ka bala ang gina allergy.
14: DTX 500
12: ang DTX 500
14: ang nagatino sa imo mahigo nga dugo
12: nga sa masami
14: amo naman
12: ang ginahalina sa mga nagkalaylay ng energy.
14: DTX 500
12: masaligan.
14: DTX 500
12: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
12: DTX Coffee Mix
14: mga butika.
17: Paulit-ulit na lang ang ulam.
18: Momshie!
17: Angeline?
18: Try Star Nutrimeats ulam with real meat. Grabe

0: Power Nutrimeats, ulam na! Sa miti-sara at dami ng choices, panalo ka!
1: Bili na ng Star Nutrimeats! Di lang sarap, sustansya rap!
2: TTX Coffee Mix!
3: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
2: TTX Coffee Mix! Pamasaan ang butika! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
4: Sang una yan, niwang-niwang sa akay, wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa rin ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3 times after 1 week. Nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C! Pabasa mga butika! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
5: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag sang sakit.
2: Mighty C! Pabasa mga butika!
6: Masakit ang dyan! Sa binabudlayan sa pag-ariya, Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
7: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics!

0: response.
1: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
2: Good news!
3: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
4: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dalaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro kakulkatol, DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
4: Bakal na sa mga butika.
5: Nestor, ang sinaing!
6: Luto na!
5: Ang labahan!
6: Nakasampay na!
5: Ang uniform ko!
6: Naplansa na!
7: Ganito ako!
8: Tigasi!
7: Tigalapa!
8: Tigasay!
7: Tigaplansa!
8: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
7: Sa gabi,
8: ako ang bossing!
7: Dahil kasangga ko!
8: Ang Extel!
7: Supplement for men!
8: Lourdes!
7: Tapos ka ng maligo!
9: Yes, darling! Come to mama!
8: Extend Food Supplement for Men.
7: May maca
8: at lavawaska
7: na nagpapataas ng energy
8: at stamina
7: para sa tigasing performance.
8: Extend Food Supplement for Men.
10: Kabalubala ka mo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris.
11: Lymphoma,
10: ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata.
11: Protektahan ang aton mata.
10: Mag-Eye Care Gold
11: Capsule Adlaw-Adlaw
10: para sa mas epektibo na kombinasyon
11: para sa manami na eye health.
10: Mag-inom sang
11: Eye Care Gold Capsule.
10: Kaupod
11: ang sa pagbutang sang Eye Care Drops Adlaw-Adlaw
10: para sa matilo nga dugo.
11: DTX 500
10: para sa healthy nga atay.
11: DTX 500
10: ang DTX 500
11: ang may mataas nga antioxidant
10: nga amo naman
11: ang nagatilo sang imo atay.
10: Basta tilo ang atay,
11: happy kanunay.
10: DTX 500
11: masaligan,
10: epektibo.
11: DTX 500.
10: Mataas pala ang imo blood sugar.
11: DTX 500.
10: Ikaw pala
11: ang may diabetes.
10: DTX 500.
11: Ang DTX 500
10: ang may powerful compounds
11: nga nagapanupo
10: kagga kontrolar
11: sang imo blood sugar.
10: DTX 500
11: masaligan,
10: epektibo.
11: DTX 500
10: D3 Bio.
12: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
10: D3 Bio.
11: Ang D3 Bio
10: yung may PCO.
11: Ang PCO
10: yung may D3.
11: Mabagas mga butika.
10: D3 Bio.
13: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
10: D3 Bio.
11: Ang D3 Bio
10: yung may PCO.
11: Ang PCO
10: yung may D3.
11: Mabagas mga butika.
1: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sang bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani ugda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Dagbara sa inyong mga dugang ang palamang putanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.
0: K5 News FM Philippines.
2: K5 News FM Philippines.
0: And Bilyonario News Channel Agenda News Tonight.

0: With 12 senators present, the chair declares a quorum.
1: I hereby move and nominate Senator Sherwin Gatchalian as the Senate President pro tempore.
0: Is there any objection?
2: Seconded.
0: Duly seconded. The motion is approved. Thank you, dear colleagues. We are compelled to call the session to order today. After the Senate adjourned on May 26, 2026, session was scheduled to resume on Monday, June 1, 2026, and on Tuesday, June 2, 2026. But the former Senate President failed to appear in both instances.
3: Ito na ba ang umpisa ng katapusan ng gulo sa Senado? Nagbago na naman ang liderato matapos sumipot bigla si Senator Chis Escudero sa plenaryo.
4: Pero para kay Senator Alan Peter Cayetano, illegal ang sesyon kanina, maging ang bagong mayorya.
5: Nangyari ang lahat matapos ang get back to work na panawagan ng Pangulo, pero tila kudeta ang naging sagot, hindi trabaho. Magandang gabi, ako po si Pinky Webb.
4: Ako naman si Willard Cheng. Napapanood tayo sa PTV Channel 31.
3: At ako si Corina Sanchez Rojas. Simulan na natin ang agenda. She's to the rescue. Senator Win Gatchalian, itinalagang acting Senate President. Mga committee chair, pinalitan din. Get back to work. PBBM, may hiling sa mga senador sa gitna ng gulo sa Senado. Lame duck SP Alan Peter Cayetano kinasuhan ng obstruction of justice sa Ombudsman. Senador Robin Padilla at Mawa Plaska damay din. Exclusive, Defense Secretary Gibo Teodoro banned na umano sa China. Mga asset ng kanyang pamilya sa bansa ipifreeze din daw. Death toll sa gumuhong gusali sa Pampanga umakyat pa sa 25. At back on IG, Bea Alonzo, Kleenex ang Europe trip. Engagement ring, bakit missing?

0: Matapos ang dalawang araw na pagkatenga ng Senado, tila to the rescue si Senador Francis Chis Escudero. Siya'y sumipot bigla kanina sa plenaryo at tumalon sa minorya dahil o dahilan ng panibagong kudeta. Narito ang agenda report ni Hannah T. Nag-uulat siya ng live sa Senado. Hannah, anong nangyari? Ano ang ibig sabihin ng lahat ng mga kaganapan dyan?
1: Corina, Senator Alan Peter Cayetano is no longer Senate President. Base yan sa mga nangyari nga kanina kung saan tuluyan na ngang nagkaroon ng bagong Senate Majority matapos sumama itong si Senator Chis Escudero sa sesyon ngayong hapon na humantong sa bagong pag-oorganisa ng Senado bilang institusyon. Rinig na rinig sa plenaryo ang hiyawan ng lumitaw si Escudero na naging dahilan para ideklara ang quorum at magsesyon ngayong hapon. Unang pagkakataon ito, Corina, na magkasesyon ngayong linggo dahil hindi sumulpot o no-show ang kampo ni Senador Alan Peter Cayetano mula Lunes.
2: With 12 senators present, the chair declares a quorum.
1: Agarang nagmosyon para ihalal si Senator Win Gatchalian bilang pangalawang pangulo o Senate President pro tempore ng Senado. Ibig sabihin, siya rin ang panibagong acting Senate President.
3: I hereby move and nominate Senator Sherwin Gatchalian as the Senate President pro tempore.
2: Is there any objection?
4: Seconded.
2: Second. Duly seconded. The motion is approved. Thank you, dear colleagues.
1: Napalitan na rin ang Senate Secretary mula kay Jose Luis Montales na kilalang malapit sa mga Cayetano at naibalik kay Renato Bantug na back to Senate work matapos ang kanyang retirement noong Enero. Kasunod niyan ay idineklara agad ang bagong committee chairmanships. Isa sa mga kontrobersyal na komite na Senate Blue Ribbon Committee ay nailipat na mula kay Senator Pia Cayetano papunta kay Senator Erwin Tulfo. Uupo naman ulit bilang Rules Committee Chair si Senator Mig Zubiri, habang balik sa kilalang opposition na sina Senador Kiko Pangilinan, Bam Aquino at Risa Ontiveros ang mga komiteng Agriculture, Basic Education at Health and Demography. Paglilinaw ni Acting Senate President Win Gatchalian, ang quorum na 12 ay base sa majority of 22 senators in accordance to a court ruling. Yan ay sa Avelino versus Cuenco na nagsasabing ang absolute majority na 12 out of 23 members can constitute a majority para sa isang quorum o 1/2 + 1. Ang 12 na quorum kanina ay batay sa bilang na 22 dahil 22 lang ang mga senador sa ngayon. Una na kasing sumuko si Senator Jinggoy Estrada sa mga otoridad matapos ang warrant laban sa kanya kaugnay ng kasong plunder, habang on the run pa rin si Senator Bato de la Rosa sa gitna ng ICC warrant kaugnay ng kampanya kontra droga.
2: We are compelled to call the session to order today. After the Senate adjourned on May 26, 2026, session was scheduled to resume on Monday, June 1, 2026, and on Tuesday, June 2, 2026. But the former Senate President failed to appear in both instances.
1: Pagdating sa Senate Presidency, nakasaad sa konstitusyon na kailangan ng majority of all members of the Senate, yan ay 24 senators kaya't kakailanganin pa ng 13 votes. At dahil 12 pa lang ang mayorya kanina, hindi sila nag-elect ng bagong Senate President. Ibig sabihin, Corina, hiwalay ang usapang Senate President election sa nangyaring reorganization dito sa Senado kanina. Ayon na rin kay Senator Ping Lacson, hindi na SP itong si Senador Alan Peter Cayetano dahil sa idineklarang bakanteng posisyon kanina. Corina.
0: So, Hannah, this means kailangan pa ng isa na tatawid sa minorya para yung bagong mayorya para magkaroon ng bagong SP.
1: Yes, Corina, they actually call themselves Solid Block 12. Kaya't kakailanganin ng additional one senator para makapag-elect ng panibagong SP sang-ayon nga sa konstitusyon. Corina.
0: Okay, para malinaw lang, si Senator Win Gatchalian sa ngayon ay Senate President pro tempore. So ibig sabihin, ito'y hindi pa permanente hanggang sa siya ay opisyal na binoto ng 13 senador.
1: Yes, Corina, technically siya ay Senate President pro tempore or basically the Vice President of the Senate of the Philippines at Acting Senate President. Kaya yun yung pag-address natin sa kanya kanina, which is Acting SP, dahil nga bakante pa ang posisyon ng Senate President or Senate Chief because they can't elect a new SP hanggat hindi naabot itong 13 votes. Corina.
0: Okay, so ano ba ang opisyal na pahayag ni Senador Escudero kung bakit bigla siyang nagdesisyong dumating sa plenaryo?
1: Corina, base doon sa inilabas na official statement itong si Senator Cheese Escudero, sabi niya hindi raw niya ma-accept or matanggap itong nangyaring Senate impasse at for him, when political divisions actually become too extreme or it actually obstructs our mandate, kailangan daw ng lakas ng loob para mag-reflect kaugnay sa mga pangyayari, kaya siya sumulpot, no? And for him, this is not him considering this as a political contest. Hindi raw siya nagtitake sides. At he is taking a stand for the Senate as an institution na ikinatuwa naman ng 11 senators kanina dahil nga sa pagsulpot niya. For him, hindi raw ito usapang politika at yan yung mga dahilan kung bakit siya sumama sa sesyon kanina. Corina.
0: At mayroon na ba tayong reaksyon mula kay Senador Alan Peter Cayetano sa mga nangyari?
1: Corina, kakatapos lang ng Facebook Live ni Senador Alan at mariin niyang kinakwestiyon itong nangyari kanina sa plenary dahil nga sa pagdeklara ng ilang ng Senate sa mga bakanteng posisyon at sabi niya malinaw daw sa konstitusyon at sa Senate rules na kailangan may 13 senators para makapaghalal ng panibagong Senate President at for him wala naman daw naganap na resignation niya, removal or kamatayan or absolute incapacity sa kanya, no, on his camp. So ginigiit niya na ito ay illegal coup d'etat at inakusahan niya yung mga kritiko ng paglabag sa konstitusyon para raw agaw itong naging control sa Senado. At sa kabila niya, nanindigan siya, Corina, na siya pa rin daw ang legitimate, legal at moral na SP at tuloy pa rin umano yung mga komiteng sinusuportahan niya, particularly itong Senate Durable Committee na ayon sa kanya ay magkakaroon pa rin ng pagdinig bukas. Corina.
0: So, wow. So those are two extreme opposites, ano, ng pananaw. So, hihintay na lang natin kung ano ang mangyayari bukas. Dahil a-appear ba daw si Senate President o dating Senate President na feeling niya siya pa rin ang Senate President, Alan Peter Cayetano? A-appear ba siya bukas?
1: Corina, pagdating dun sa appearance niya tomorrow, hindi niya iyan sinabi dun sa kanyang Facebook Live. What he confirmed is magkakaroon ng 10 a.m. hearing itong sinasabi niyang Bloriebon Committee. Pero ayon dun sa naunang press conference ni bagong Bloriebon Chair Erwin Tulfo, ang panibagong kumpirmadong Bloriebon Probe ay magsisimula sa Lunes pa. So aantabayanan natin yan bukas dahil posible kasing sumulpot itong 18 ex-Marines na nag-claim ng deliveries ng kickback sa ilang mga politiko dahil yan yung unang inimbitahan ng naunang Blue Ribbon Committee na nooy chinichair pa ni Senator Pia Cayetano. Corina.
0: So inimbitahan ng 18 Marines bukas pero magulo pa, ano? Parang may nagsasabing hindi naman talaga sila sisipot na at may nagsasabi naman na hindi sila ay darating. Ano ang pinakahuli mula dyan sa Senado tungkol sa 18 Marino?
1: Corina, on the part of the Blue Ribbon Committee, doon sa naunaha bago nangyari itong Senate reorganization kanina, kinumpirma ng kampo ni na Senator Pia na invited na nga itong 18 ex-Marines, kasama rin actually si dating House Speaker Martin Romualdez, who appears to be the only congressman na kanilang inimbitahan para sa probe bukas. So far, yan yung naipakita sa atin ng kampo ni Senator Pia, na ayon naman kay Senator Alan ay tutuloy pa rin bukas, bagamat meron ng bagong Blue Ribbon Chair na si Senator Irwin, who said that the Blue Ribbon probe will actually continue on Monday. Corina.
0: Maraming salamat, Hannah T. Nag-uulat ng live mula sa Senado. At kasunod ng balasahan sa Senado, ang pagkaunsyami muli ng nakatakdasa ng pagdinig bukas ng Blue Ribbon Committee sa flood control scandal. Yan ang agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante live mula sa Senado. Dexter, ano ba talaga? Mangyayari ba ang Blue Ribbon Committee hearing bukas o sa Lunes na ito magaganap?
4: Batay sa pahayag ng bagong liderato ng Senado, hindi tuloy ang Senate Blue Ribbon hearing bukas kaugnay ng flood control scandal dahil sa panibagong rigo doon sa liderato ng Senado, Corina. Pero ang pagtitiyak ng bagong chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee, tuloy ang pagdinig sa Lunes nga lang isasagawa. Si Senator Irwin Tulfo na ang bagong chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Kasunod yan ng nangyaring rigodon sa liderato ng Senado ngayon na huling araw ng sesyon para sa first regular session ng 20th Congress. Ang una niyang direktiba, iurong sa Lunes, June 8, ang nakatakdasan ng pagdinig bukas para sa flood control scandal. Sabi ni Tulfo na tumatayo ring takapagsalita ng bagong mayorya ngayon, mangangailangan kasi siya ng sapat na oras para maabisuhan ang House of Representatives kaugnay ng bagong liderato ng Blue Ribbon Committee at maripaso ang listahan ng mga maimbitahan at karagdagang oras pa para sa bagong imbitasyon na ipapadala sa mga resource person na dapat dumalo sa pagdinig sa Lunes. Bibigyan pa kasi ng kopya ang lahat ng miyembro ng Senado kung sino-sino ang iimbitahan sa Lunes. Question din ni Tulfo ang ora-oradang pagpapadala ng imbitasyon sa mga resource person para sa sana ay pagdinig bukas dahil kailangan na niyang impormahan ang lahat ng miyembro ng komite. Dahil kapos na rin sa oras, sinabi ni Tulfo kanina na lahat ng mga senador ay automatic ng miyembro ng Blue Ribbon Committee sa ilalim ng kanyang pamumuno.
5: I declare and I manifested that all members of the Senate, be in the majority and the new minority now, they are all members of the Blue Ribbon Committee. Para wala pong masabi na ikaw nga may hokus-pokus. Now, pertaining to those invited resource persons, hindi po ako sangayon because we have to review these people. May sasabihin po ba talaga? Mayroon po bang i-disclose? We have to review this. Number two, the proper way to invite resource persons, you do not give it out to the media. You give it to the members first. Ang nangyari po kanina, yung lista na sinasabi nila invited sa Blue Ribbon, hindi po dumaan sa tamang process. It should have been given first to the members para kung may idadagdag, may papabawas doon, sabihin hindi, wala ito. The members should have been consulted. Kaya you have to give me time until Monday next week kung sino po at yung oras po at exactly 9 a.m. on Monday, there will be a Blue Ribbon Committee hearing.
4: Corina, sa pagkakataong ito, kasama natin ang bagong chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee, si Senator Irwin Tulfo, at siya rin ang tumatayong tagapagsalita rin ng mayorya. Tama po ako, sir.
6: Thank you. Yes,
4: congratulations, yes. Senator Irwin, sa iyong pagkakaluklok bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Kayo ang pangatlo sa kasaysayan ng Senado na hindi abogado na hahawak nitong Senate Blue Ribbon Committee. Pero una, bago dun sa Senate Blue Ribbon Committee na issue, Senator, may paglilinaw po kayo kaugnay dun sa pag-elect kanina kay Acting Senate President Sherwin Gatchalian.
6: Yeah, nice ko lamang linawin no, na kanina
5: dineclare nga na all seats vacant dahil may quorum na kami. And the quorum was based on the Avelino-Cuenco Supreme Court ruling no 1949 na may quorum pag 12 members of the Senate. Eh, so there were 12 of us, kasama si Senator Chisis Cordero na dumating siya. So it broke the impasse, di ba? 11-11. So dumating si Senator Chisis, naging 12 niya. So naging 10 sila. So we had the quorum. Kaya dineclare na all seats vacant. The problem is, si Senator Cayetano can only be a pro temp kasi nga, according to the Constitution, kailangan 13.
4: You mean Gatchalian, pro temp?
5: Yeah, si, I'm sorry. Si Senator Gatchalian ang pro temp kasi nga, he cannot be the Senate President dahil kulang pa rin. We need 13. Pero 12 pwede. And we declared all seats vacant.
4: So, ang malinaw ngayon, bakante ang pwesto ng Senate President ng Senate.
5: Yes, kasi nga, we don't have 13. But we can only elect the Senate pro tempore. And then lahat pababa, pati mga committee chair. Kaya nga po, we elected the different chairman, committee chairman kanina because we have the number.
4: Ang meron lang tayo ngayon ay acting Senate President.
5: Yes, acting Senate President. Kasi nga, in the absence of a Senate President, the pro temp automatically will be the acting Senate President.
4: Puntahan naman natin yung issue ng Blue Ribbon. Dahilan daw yung pagpapalit, yung may pagtatakpan lang daw o paprotektahan mga kongresista, kaya nagmamadali itong bagong mayorya ngayon na mapalitan ang liderato ng Senate Blue Ribbon?
5: Hindi po namin kinansel yung Blue Ribbon hearing. Minove lang po namin from bukas to Monday. Okay? Yun po ang difference. Iimbitahan din po namin, susundan namin yung listahan nila, titignan po namin, at kailangan bigyan po ng kopya lahat po ng miyembro. Pangalawa, okay, lahat po sila miyembro. Okay, 17 po ang kailangan ng Blue Ribbon. Eh, lahat na nga po sila eh, para ma-accommodate na, para wala na pong keme, wala na kung ano pa ng satsat. So, ang ginawa po namin, ang desisyon namin ng bagong majority, imbitahan na natin lahat. So parang wala nang question. Lahat mag-a-attend. So yung susundan lang po namin. Yung alam po na mag-minove natin para bigyan po ng notice na lahat sila na nasa new minority na ngayon na ikaw ay miyembro na ng Blue Ribbon. So parang committee of the whole na ngayon ang Blue Ribbon. Dahil lahat ng miyembro, 22 senators, ay miyembro na ng Blue Ribbon. Tapos, siyempre, bibigyan namin ng notice, ito yung mga inimbitahan namin. Kaya minove ko, wala nang oras kung bukas eh. So we have to move it. Diba? Para ika nga, matignan din. Kasi ang problema, sa rules naman talaga, dapat, ang bibigyan mo ng kopya ng invitation ay yung mga ini-invite, pagkatapos yung mga members, para kung meron silang question, meron silang sabihin, dagdag mo rito. Eh, ang problema, ginawa nila, binigyan nila ng kopya yung media. Eh, hindi naman, wala sa rules yun eh. Dapat, hindi mo rin pwedeng gawing press release yung mga imbitahan mo. Dapat, ang bibigyan mo lang, yung mga miyembro, lahat yon, majority, minority, lahat ng members.
4: To satisfy yung mga sumusubaybay dito sa flood control scandal hearing, pang ilang hearing na ito, tuloy daw ba? Kasi yung sa dating majority ang binabanggit hindi daw iniimbitahan itong si dating House Speaker Martin Romualdez po, sa Monday ba?
5: Kaya nga po susundan namin eh. Doon sa listahan nila na dapat binigyan kami ng kopya lahat ng miyembro.

0: Kasi yung dati po na Blue Ribbon Report under kay Senator Ping Lacson, na isumiti na po yon sa ombudsman, na ibigay na po sa ombudsman yung chairman's report, na ibigay na po yun sa ombudsman. Mm-hmm. At yun po ang dahilan kung bakit ika nga na-issuehan po ng warrant si Senator Jinggoy, because they were basing that. Pagkatapos binase din ng ombudsman yung ika nga pag-hold ng mga assets si Speaker Martin Romualdez ng AMLAC because of that report, the chairman's report ng Blue Ribbon. So itong gagawin natin bukas, additional na lang ito. We need additional statements at kung sino pang pwedeng idagdag. So wala ho tayo yung sinasabi ng tinatago. Hindi po. Kaya nga mag-hearing nga po tayo eh. At saka live din ho ito. Mapapanood ho ninyo. Wala ho tayong tinatago. Susundan namin yung lahat ng inimbitahan nila. Kailangan po namin pero bibigyan po namin ng kopya lahat ng miyembro, yung 22 senators. Hindi po sa media, yun po ang tama. Yung mga miyembro bibigyan ng kopya ng mga sinong iimbitahan namin.
1: Corina, kung may mga katanungan ka pa, si Senator Erwin Tulfo.
2: Ilan lamang ito, Senator. Congratulations. Sinasabi po ni Senator Cayetano na tuloy pa rin daw ang Blue Ribbon Committee hearing bukas. So, ano po ang mangyayari? He is of the opinion na ang nangyari kanina ay illegal. So, pag ipinagpilitan po nila ito, ano yon? Pagpapatayan din ba sila ng wifi at aircon? What is bound to happen tomorrow?
0: Corina, hindi na po sila ang majority. Kami na po ngayon ang majority. Sila po ay nabibilang sa minority. Pangalawa, kinikilala po ng executive department ang new majority sa pamumuno po ni Senator Sherwin Gatchalianas pro tempore. Kinikilala po ng Congress ang new Senate majority under Senator Sherwin Gatchalianas pro tempore as acting president. Iyon po yung kinikilala. Pangalawa po, may instructions na po kami sa Senate Secretary kung ano pang gagawin. Ika-cancel na po yung mga invitations at saka yung mga ID para bukas, para makapasok po sila dito. Dahil wala na po yon, may bago na pong liderato ng Blue Ribbon at may mga invitations na po kami. Sila-sila din po yung mga mag-a-attend, papadalhan namin, pero nakalagay lang po ang schedule doon na Monday na po ang hearing ng bagong Blue Ribbon.
2: So, you don't expect a confrontation again tomorrow? Pagka dumating po ang bagong minorya?
0: Eh, baka hindi mo na po papapasukin siguro. Pwede po silang dumating yung minorya, pero yung mag-hearing po sila, ay hindi na po pwede. Kasi nga po, may notice na po tayo, may bago na pong majority, magkakaproblema po at may instruction na po ang new majority, ang aming pro tempore sa Senate Secretary at sa bagong Sergeant at Arms, Ms. Corina.
2: So may tanong si Pinky Webb, ano? Sabi niya, ano yan, ikakandado ba ang mga pintuan? Pag nagpilit po sila, halimbawa, you know, anything can happen in this country and in that Senate. So ano po ang mangyayari? Baka magkaroon pa ng mga tangke dyan. Not to be alarmist, nagbibiro lang po ako. But what is the extreme that can be allowed to happen?
0: May mga police na po kami dito, yung mga crowd control police. Dyan lamang po sila dahil everyday may rally po dito. And we're expecting that there will be a rally again tomorrow, a big rally daw ng mga supporters nila. Pero po, yung mga invitations, kasi bago ka makapasok sa Senate, ipakita mo po yung invitations, canceled na po yun eh. Binigyan na po ng listahan ang aming USAA, ang aming pong security, na canceled na po yun. At Monday na po ang hearing ng bagong Blue Ribbon. So wala na pong saysay. Kung dumating man po sila dito, yung mga invited guests, wala din po, hindi na po sila papapasukin. Number two, yung minority ko, pag pumilit, wala naman yung problema, pumunta sila sa mga opisina nila. Pero hearing, hindi po pwede dahil hindi rin po darating, wala rin po tao, yung Senate, yung Blue Ribbon Secretariat, hindi rin po darating dahil may instruction na po ako sa Blue Ribbon Secretariat na Lunes na po yung hearing ng Blue Ribbon.
2: Okay, maraming tanong pero huli na lang po ito. Who will be the final arbiter? If what happened today was legal or illegal, then ito po ang tila, this is the crux of the conflict, ano? para magkasundo-sundo na po ang mga senador. Sino po

0: ang magsasabi na legal o illegal.
1: Wala.
0: Okay, importante sana yon, pero hindi na natin madinig si bagong Blue Ribbon Committee Chairman Senator Erwin Tulfo of the Majority. Maraming salamat, Dexter Ganibe, ng Abante, live mula sa Senado.
2: Napipilay na raw ang serbisyo ng gobyerno dahil sa gulo sa Senado. Kaya naman may panawagan ang Pangulo. Narito ang agenda report ni Ivy Reyes.
3: Get back to work. Get back to work because it's important. Dami natin kailangan gawin. All these events that we have been witnessing has thrown the Senate and its leadership the whole Senate into disarray. It has discredited the leadership, and it has stopped the business, essential business of legislation in government.
4: Pailing-iling na sinagot ng dismayadong si Pangulong Bongbong Marcos ang tanong tungkol sa pangalawang magkasunod na canceled session sa Senado, bunsod ng pag-iit ng majority block sa anilay laban nila para sa independence ng mataas na kapulungan. Hindi raw alam ng Pangulo kung paano napunta rito ang Senado, at problema raw ng ehekutibo ang hindi nito pagtatrabaho.
3: That is anathema to everything that governance is about. I never imagined in my entire life, never mind my entire political life, that such a thing could happen, especially to the august, it's no longer august now, but to the august body of the upper house, the Senate of the Philippines. It's a very very sad situation.
4: Sa katatapos lang kasi na uplift meeting ng gabinete, marami raw kailangan trabahuhin ang lehislatura. Dalawa rito ay ang posibleng pag-amyenda sa ilang mga batas at ang supplemental budget na kailangan ng bansa sa gitna ng energy emergency sa Pilipinas. Kaya kung mananatili sa bahay at magbabakasyon lang ang mga senador, paano raw ang serbisyo publiko? Kumikilos din daw ang executive at judiciary, kaya tanong ng Pangulo, bakit ang Senado tumigil sa pagtatrabaho? Dagdag ni PBBM, sa kanyang karanasan bilang kongresista at senador, may sinusunod the rules bago magkansela ng session ang Senado. Ito rin ang sentimiento ng minority bloc sa kanilang panawagan na magbitiw na sa puesto si Senate President Alan Peter Cayetano. Dagdag ng Pangulo, hindi rin sapat na rason ang samahan ng kapwa senador na pawang tumutukoy sa pagkakaaresto kay Senator Jinggoy Estrada nitong linggo. Ang House of Representatives, nagtatanong na rin daw kung nagbago na ba ang konstitusyon at ang rules ng Senado. It's a very, very sad situation to watch ayon kay PBBM. Hindi raw mapapanindigan ng gobyerno ang responsibilidad nito sa mga tao kung walang lehislatura kikilos. Ano ang gagawin ng Pangulo? Sa ngayon, tinatantya raw niya ang lahat ng pwedeng gawin. We're looking at the Constitution to remedy the situation, ani PBBM. Pero sa huli ay co-equal branch ng Senado ang ehekutibo. Kaya hindi raw sila pwedeng mag-demand o magpataw ng parusa sa mga ginagawa ng senador. Pero payo ng Pangulo sa mga senador, kailangan nilang i-regulate ang kanilang mga sarili. Dahil sa ngayon, hindi nila nagagawa ang kanilang mga trabaho. Para sa Agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel.
2: Tila panibagong kudeta ang sagot ng Senado sa panawagang get back to work ng Pangulo. Ano kaya ang reaksyon dito ng palasyo? Nagbabalik si Ivy Reyes para sa detalye. Live mula po dyan sa Malacañang. Ivy, go ahead.
5: Yes, Pinky, welcome sa Malacañang, ang palit liderato sa Senado ngayong hapon dahil naaayon daw ito sa batas. Pakinggan natin ang pahayag ng palasyo tungkol dito.
6: Kinikilala at nirerespeto ng palasyo ang desisyon ng bagong mayorya at ang liderato ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian.
5: Pinky, wala raw impormasyon ng Malacañang sa ngayon sa nakalap na detalye ng BNC na pumunta umano si Senator Cheese Escudero sa palasyo bago tumungo at mag-show up sa plenaryo ngayong hapon, dahilan para mapalitan ang majority block ni Senate President Alan Peter Cayetano. Nangako ang Malacañang na sasagutin nila ang mga karagdagang tanong bukas sa press briefing, at isa nga sa ating lilinawin ay kung ang presidency nga ni SP Cayetano o former SP Cayetano ay ang tanging presidency na walang basbas umano ng palasyo. Bagaman
4: una nang itinanggi ng presidente na wala silang kinalaman sa mandato ng Senado as a co-equal branch, matatandaan na nag-issue ng recognition si PBBM nang umupo si Senator Tito Soto as SP and quoting the president in 2025, "I am confident." At ngayon ay winelcome naman ng palasyo si Acting SP Gatchalian. Samantala, ipinagsawalang bahala ng Malacanang ang sagot ni Presidential Sister and Senator Aimee Marcos sa mensahe ng Pangulo na bumalik na sila sa trabaho. Sa isang social media post kasi, sinabi ni Marcos na anuman ang sabihin ng kanyang kapatid na si PBBM, walang sasang-ayon sa kanya dahil bagsak anya ang ratings ng Pangulo. Sagot naman ng palasyo rito,
1: "Ang patungo sa rating, alam natin, huwag sila magbulag-bulagan. Meron po na inilabas ang tugon sa masa. Ito pong first quarter na sinasabi na ang Pangulo ay mayroong 54% na trust rating at meron ding 55% na approval rating. So iba-iba man ang survey firms, makikita naman natin kung sino ba talaga yung nagtatrabaho. Sino na lang yung nagbabakasyon lang at sino lang yung puro paninira lamang sa administrasyon."
4: Ang dapat daw tingnan ng mga obstructionist ay yung mga apektadong programa at mga Pilipinong umaasa rito. Sinabi lang daw ng Pangulo ang kanyang mensahe kaninang umaga dahil talaga namang hindi raw biro ang epekto ng sunod-sunod na kanseladong sesyon sa Senado. Giit ng Malacanang daw'y magtrabaho na talaga lahat, lalo't tangi ang Senado ang hindi kumikilos sa tatlong sangay ng gobyerno. Pinky, ginagawa rin daw ruta ng mga politiko ang argumentong political persecution kapag nagkakaroon ng kaso. Kaya ayon sa Malacanang, daw'y sila na ang maunang sumunod sa batas at itigil ang pagpapakalat umano ng disinformation. Mula rito sa Malacanang, yan muna ang latest updates sa Palasyo. Pinky.
2: Maraming salamat, Ivy Reyes. Nag-uulat ang live mula sa Malacanang.
7: Halong galit at lungkot ang nararamdaman ng ilang civil society group sa nangyayaring gulo sa Senado. Kinasuhan na rin nila ang mga tumulong umano sa pag-eskapo ni Senator Bato. Ang detalye sa agenda report ni Joan Manalo.
8: Inireklamo ng obstruction of justice sa Office of the Ombudsman sina Senate President Alan Peter Cayetano, Senator Robin Padilla at si Mau Aplasca dahil sa umano'y pakikipagsabuatan nila sa sinasabing pag-eskapo ni Senator Bato de la Rosa matapos ang Senate shooting noong May 13. Pasado oras 9 ng umaga, dumating sa tanggapan ng Ombudsman sina Tindig Pilipinas co-conveners Kiko Aquino D. at Sylvia Claudio kasama ang ilang miyembro ng civil society groups at pamilya ng mga biktima ng extrajudicial killings.
9: Naniniwala po kami na lahat po ng nagawa nila yung mula sa pag-place under protective custody.
8: Ano, Padilla at Aplasca sa Ombudsman para agaran ng maimbestigahan ang kaugnayan nila sa mga kaguluhan sa Senado.
9: Continuation lang po ito sa maraming boses mula sa taong bayan, mula sa civil society na nababahala, nalulungkot, nalilito, nagagalit dahil sa nagiging kalagayan ng ating Senado ngayon na talagang I think we've never before seen.
8: Paraan din anya ang reklamo nito para manindigan na makatarungan at naaayon sa batas ang prosesong isinasagawa ng ICC na naglabas na ng arrest warrant para kay De La Rosa bilang co-perpetrator sa kasong Crimes Against Humanity ni FPRRD. Kaugnay nito ay nagpadala rin ng complainants ng kopya ng kanilang reklamo sa ICC bilang courtesy at pagbibigay impormasyon. Hindi rin pinalagpas ni D at ng mga complainant ang patuloy na pag-boycott ng Senate Majority sa kanilang mga sesyon. Naniniwala sila na dapat nang bumaba sa pwesto si Cayetano.
9: I think we agree with that call po. So sa ibang mga bansa for much less controversy, nagre-resign na po yung mga leaders. Yung gulo sa Senado natin ngayon, never po natin nakita sa ating kasaysayan at saka talagang sumabay siya sa pagpasok ni Senator Alan Peter Cayetano bilang Senate President. So I think on that basis alone, karapat-dapat po siyang mag-resign.
8: Sa ngayon, wala pang pahayag sina Cayetano, Padilla at Aplasca sa hinaharap nilang reklamo sa Ombudsman.
10: Bukod sa reklamong obstruction of justice, pinag-aaralan na ni D at ng ibang complainants ang mga maaaring legal remedy para mapanagot ang mga senador na sangkot umano sa pagtakas ni De La Rosa. Binabalak na rin nilang maghain ng ethics complaint sa Senado para mapatawa na rin ang mga ito ng administrative charges kung kinakailangan. Para sa agenda, Joan Manalo, Bilyonaryo News Channel.
0: Bago mangyari ang isa na namang kudeta, nagbabala ang isang political scientist na nasa constitutional crisis na ang Senado. Dahil sa ilang araw na stalemate, napabayaan na raw ng mga senador ang kanilang trabaho. Panahon na para baguhin ang Senate rules. Ayon kay political scientist Antonio Contreras, sa programang Memo ng Bilyonaryo News Channel, sinabi ni Contreras na walang constitutional remedy na magsisilbing tiebreaker sa isang stalemate sa Senado.
11: Yung issue tungkol sa fact na sa atin meron tayong Senado na even number, sila ay 24, so posibleng mag 12-12. Walang nagbibreak ng tie. Sa Amerika kasi, ang Senate is 100 senators, pero ang presiding officer niya yung Vice President.
0: Ah, yun
11: so may nagbibreak ng tie. Eh sa atin walang ganun eh.
0: Giit ni Contreras, kailangan ding maamyandahan ang mga rules para maparusahan ang mga pasaway na senador.
11: Ang problema po kasi dito, pagdating sa accountability, ang pwede sanang magdisiplina sa kanila ay ang korte. Sa nangyayari ngayon, for example, mahirap pumunta ang korte para sumingi ng parusa sa mga senador na hindi nagbe-behave. Maliba lang kung ang misbehavior nila talagang nag-create sila ng krimen.
0: Babala ni Contreras, posibleng maapektuhan ng bangayan ng mga senador ang impeachment trial ni VP Sara.
11: Actually, yun nga ang kinakabahan ako. Baka pati ang impeachment trial hindi mas tuloy kung wala silang quorum. Paano sila magkakaroon ng quorum? 11 lang ako mag-appear, di ba? At yung presiding officer hindi pumunta. So I think that's probably a problem where may constitutional remedy. Kasi impeachment is a constitutional process. Kapag sila ay hindi nagmagampanan yung proseso yun mismo, baka pwede na.
0: Umaasa ngayon si Contreras na may mga senador na mag-o-over the backod sa minority.
11: Actually, sa tingin ko, ang mga posibleng tumalun dyan, yung dalawang Villar. Si Loren Legarda. Yun naman ay matagal na nating alam na, you know, palipat-lipat kung saan-saan. Pwede pa nga si Chis Escudero, actually. So yun ang apat na nakikita ko na pwedeng lumipa.
0: Para rin kay Professor Contreras, ang pinakamalaking kontribusyon ni Senator Alan Peter Cayetano ngayon sa bansa ay huwag nang kumapit sa Senate presidency. Exclusive, ousted Congressman Kiko Barzaga balak tumakbo sa 2028 elections. At $10 million donation ni Health Secretary Ted Herbosa sa WHO iimbestigahan ng Kongreso. Susunod yan sa agenda.

0: A new era of Filipino journalism takes the stage in North America, bringing you influential news without borders. Catch distinguished news anchors Corina Sanchez Rojas.
1: At ako si Corina Sanchez Rojas. Simulan na natin ang agenda.
0: And Pinky Webb.
1: Magandang gabi. Ako po si Pinky Webb live mula dito sa Batasang Pambansa.
0: Live in your city. The Bilyonario News Channel, North America Tour. Presented by Island Pacific, official airline partner, Philippine Airlines, major partner, Mega World. Supported by BNC, the Bilyonario News Channel. We are everywhere.
1: Traffic check muna tayo ngayong Miyerkules sa Elliptical Road. Moderate to heavy ang daloy ng mga sasakyan papasok ng Commonwealth Avenue. Mabilis naman ang kabilang lane. Fresh from expulsion, pero nakalinya na raw ang planong pagtakbo muli ni dating Cavite Congressman Kiko Barzaga sa 2028 elections. Under Duterte slip, kaya siya? Matapos magpahayag ng suporta si VP Sara. Narito ang exclusive agenda report ni Isaiah Mirafuentes ng Abante.
2: Matapos mapatalsik sa kamera, saan na nga ba mapupunta si former Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga sa eksklusibong panayab ng Bilyonario News Channel? Nagpahapyaw sa ilang plano niya ang dating Congress Miyaw.
3: Have any plans na bumalik dito sa Congress?
4: Kung matutuloy ang election sa 2028, pero hindi pa sure yun eh. Kung matutuloy ang election sa 2028, then I definitely plan to come back here or maybe to come back into public service if I do not enjoy private life.
2: Kung hindi man daw makabalik sa Kongreso, inilahad ni Barzaga ang posibleng karera na kanyang tatahakin. Tila bukas siya sa pagiging gobernador ng Cavite o kaya naman sa pag-aartista.
5: Well, kung papayagan nila ako, if anyone wants me, na just for fun, improve my acting skills kasi ngayon medyo ano pa ako sa media, especially pag ganito kadami yung mga cameras.
2: Sa the spokes ng The Bilyonario News Channel, pinayuhan ni Caloocan Congressman Edgar Irise si Barzaga na hamunin ang kanyang expulsion sa Korte Suprema.
6: Meron naman talagang mayroong disorderly conduct si Kiko, pero tingin ko hindi commensurate yung expulsion. Dalawang beses na nga siyang na-suspend for a similar act. Palagay ko hindi dapat expulsion kasi hindi ano lang dapat? si Kiko ang pinaparusahan mo dito. Ang pinaparusahan mo dito yung 1 million constituency.
7: Yes.
6: Hindi lang voters, yung constituency ng Dasmariñas, Cavite.
2: Nagpaabot naman ang suporta si VP Sara kay Barzaga. Sa isang open letter, pinuri ng bise ang dating kongresista dahil sa anya'y pagpili nitong manindigan sa kanyang mga paniniwala at hindi sumunod sa nakasanayan ng sistema. Mensahe pa niya kay Barzaga, being different is okay. Walking alone is okay too. Napatalsik si Barzaga sa kamera sa botong 265 yes, 14 no at 8 abstain. Para sa agenda, Isaiah Mirafuentes, Abante.
1: Naghahanda na ang COMELEC para sa special elections para sa papalit kay expelled Congress Miao Kiko Barzaga. At ayon sa poll body, pwede pang sumali ang dating kongresista. Ano naman kaya ang sagot ni Barzaga? Yan ang agenda report ni Cheb Gatchalian.
8: Dikit man sa budget at panahon, obligado raw ang Commission on Elections na magdaos ng special elections para sa magiging kapalit na expelled Cavite Congressman Kiko Barzaga. Pero ang tanong ngayon, maaari bang sumali si Barzaga sa special elections?
9: Yes, pwede siya mag-file sapagkat yung kanyang pagkakatanggal sa pagiging kongresista ay hindi po perpetual disqualification to hold public office. Isa rin po yan sa napag-usapan kanina ng Commission and Bank.
8: Paliwanag ni COMELEC Chairman George Garcia, administrative ang nature ng expulsion ni Barzaga at mangyari lang ang perpetual disqualification kung may final judgment of conviction kay Barzaga sa isang kasong kriminal.
9: Kung sakali po na yung akin naging statement na makakatakbo siya ay mayroong gusto mag-question later, especially kapag nilabas na namin yung guidelines, yan naman po ay pwedeng itaas sa Korte Suprema. Pero tatandaan po na talaga natin na base po sa ating mga kalatas, sa ating po mga umiiral na mga desisyon ng Korte Suprema at mga batas, hindi naman po siya ground for perpetual disqualification to hold public office.
8: Kaya kahit kagabi pa lang napatalsik si Barzaga, ngayong araw ay simula na rin agad ang paghahanda ng COMELEC. Mandated daw kasi ang ahensya na magdaos nito, 60 days hanggang 90 days, simula na magkaroon ng congressional vacancy. Kahit walang resolusyon o patawag ang Kamara, ayon sa desisyon ng Korte Suprema sa Hagedorn versus House of Representatives case. Sabi ni Garcia, aabot sa humigit kumulang 200 milyon ang magagastos para sa special election sa Dasmariñas.
9: Nagre-realign naman kami ng budget. At the same time, titingnan natin kung may mayroon pang madudukot kami ng mga savings, kung may mga natitira-tira man. Pero ang gagawin po natin, muli po tayong susulat sa ating pong kagalang-galang na Pangulo, sa at least sa Department of Budget and Management, baka pwede kami mabigyan mula sa contingency fund ng budget.
8: Gagastusan ng COMELEC mula honoraria ng mga guro hanggang pag-iimprenta ng mga balota. Hindi rin pwedeng isabay ito sa barangay and SK election sa November 2 dahil lagpas na ito sa 90 days duration. Sabi ng COMELEC, kalimitang nagkakaroon ng caretaker para sa mga nababakanting congressional seats. Maaari daw na italaga dito mismo ang House Speaker o isang kongresistang malapit sa distrito ni Barzaga.
7: Sa mensahe na dating kongresista sa Billionaire News Channel, nag-akusa ito na posibleng malustay lang daw ang budget para sa special elections. Nang tanungin kung may balak siyang sumali pa sa special elections, ang sagot ng expelled congressman, posible raw kung may budget pa siya. Para sa Agenda, Chet Gatchalian, Billionaire News Channel.
10: Iimbestigahan ng Kongreso ang $10 million donation ni Health Secretary Ted Herbosa sa World Health Organization. Sa Kamara, naghain ng resolusyon si Senior Citizen Party List Representative Rodolfo Ordanez para pagpaliwanagin si Herbosa. Anya, bagamat mahalaga ang international cooperation para sa global health, hindi katanggap-tanggap na uunahin ni Herbosa ang pagdodonate, gayong maraming pangangailangan ang mga Pilipino. Dagdag ni Ordanez, marami pa ring problema sa health sector sa bansa, tulad ng siksikan sa mga public hospital, kakulangan sa healthcare personnel at limited access sa mga gamot. Una na ring nagpatawag ng Senate investigation sa issue si Senator Aimee Marcos.
1: Wala akong asset sa China. Ito ang paglilinaw ni Defense Secretary Gilberto Teodoro. Ayon kasi sa impormante ng Billionaire News Channel, banned na umano si Teodoro at ang kanyang pamilya sa China. Tinutukoy na rin daw kung may mga property ang kalihim sa China para ito ay i-freeze. Ito umano ang ganti ng Beijing sa ginawang raid sa Philippine Sanjia Steel Corporation sa Misamis Oriental, kung saan nahuli ang 70 Chinese nationals. Giit ng Chinese Embassy, walang immigration violations ang mga inaresto.
10: May panibagong kasong isasampa ang gobyerno bukas laban sa mga umano'y sangkot sa flood control scandal. Kasama riyan ang isa umanong big fish na hindi muna pinangalanan. Narito ang agenda report ni Maika Razon.
11: Parami ng parami ang mga nakakasuhan kaugnay ng flood control scandal. At madaragdagan pa raw ito ayon kay DPWH Secretary Vince Dison. Inihanda na anya ang reklamong isasampa sa Office of the Ombudsman at sa Malolos Regional Trial Court. Hindi niya muna pinangalanan pero sinabi ni Dison na ilang personalidad sa Bulacan ang kakasuhan kasama ang isang tinatawag niyang big fish.
12: Ngayon na nakikita na natin itong mga nakakasuhan at nakukulong, tingin ko importanteng malaman ng lahat ng mga taga-gobyerno na kapag ang pera ng kababayan natin hindi ninanakaw at ginagagays talaga sa tama, merong kagad magandang epektong nakikita.
11: Binalikan ni Dison ngayong araw ang palpak na pumping station ng mga diskaya sa Barangay Santo Domingo sa Quezon City. Sa unang pagbisita ni Dison sa Matalahib Creek Pumping Station, napag-alamang nagdudulot pa ito ng mas matinding pagbaha. Kaya ito pinatibag, sinimula ng dredging at kumonsulta sa LGU para sa mas epektibong solusyon.
12: Simula nung tinayo ng mga diskaya to, nakita natin na tama ang Quezon City. No? At kung makikinig lang yung national government at magko-coordinate sa local government at makikinig din sa mga eksperto, merong epektong magandang nangyayari.
13: Itong mga tinatawag na nature-based solutions, allowing gravity to just allow the flow of the water under, tapos parang imbakan siya ng tubig para hindi siya maka-apekto sa mga tao. This is really what is contained in the plan. Together of

0: Pagpasan ng maraming Pilipino ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Sa Southeast Asia, isang Pilipina sa may pinakamataas na inflation. Narito ang agenda report ni Ches Sulit.
1: Apektado lahat, ma'am. Dati, puro full tank ang ginagawa namin. Ngayon, patingi-tingi na lang kami ng gasolina eh. Kasi nagtitipid din. Dati, kung pang 1 month yung ginogrocery namin, ngayon, pang 1 week, pang 2 weeks na lang. Siyempre, kailangan din namin mag-budget.
2: Masakit na sa bulsa para sa mga consumer gaya ni Ibrahim ang pagsipa ng presyo ng mga bilihin. Noong Abril, sumirit ang inflation rate ng Pilipinas sa 7.2%. Pangalawa ito sa pinakamataas na antas sa mga bansa sa ASEAN, kasunod ng Lao People's Democratic Republic. Ayon sa Department of Economy, Planning and Development o DepDev, isa sa mga dahilan. Nang mataas na presyo ang malaking dependence ng Pilipinas sa imported oil. Kapag tumataas ang halaga ng fuel, sumasabay ang gasto sa transportasyon, utility bills, gaya ng kuryente, at kalaunan pati presyo ng pagkain.
3: Pero kahit may mga rollback sa presyo ng produktong petrolyo nitong mga nakaraang linggo, inaasahan pa rin na tataas ang inflation para sa May 2026. Una na rin sinabi ng Bangko Sentral ng Pilipinas na posibleng pumalo ito sa 7.1 to 7.9%.
2: Sa finance, ang pagtapya sa buwis at pass-through costs sa electricity bills.
4: In terms of the amount kung magkano, that's part of what we're studying. Maglilower mo yung VAT or may hindi sinascrap ka na certain ano.
2: Habang dama ng mga Pilipino ang pagsirit ng presyo ng mga bilihin, minabantayan din ng economic managers ang political climate sa bansa. Sa Webes, nakatakdang i-present ng Development Budget Coordination Committee kay PBBM ang proposed national budget for 2027. Umaasa ang mga opisyal na hindi maantala ang budget process sa Kongreso sa gitna ng mga tensyon sa politika.
5: Kami, we will do our part, we will do our work. Tatapusin namin yung budget all the way to the approval of the president. May message sa budget, and it will be submitted to Congress. Tapos again, iba naman na yung proseso sana sa Congress.
2: Nanawagan din si former Senator Joey Lina sa mga mambabatas na ayusin na ang gulo at gawin na lang ang kanilang trabaho.
6: As it is right now, we are not witnessing an ideal Senate, and the sooner this impasse or problem is resolved, the better for our country.
2: Giit ni Lina, kailangan na ng agarang solusyon sa mga problemang pang-ekonomiya tulad ng kahirapan, kawalan ng trabaho, at ang paparating na Super El Nino. Para sa agenda, Ches Sulit, Millionaire News Channel.
7: Handa na ang SpaceX para sa inaasahang biggest initial public offering o IPO in history. Sa Webes, magsisimula ang investor roadshow ng kumpanya ni tech billionaire Elon Musk at plano nitong itakda ang IPO price sa $135 per share. Higit 555 billion shares ang ibebenta ng SpaceX para makalikom ng $75 billion. Kapag nagtagumpay, posibleng ang world's richest man na si Musk ang maging kauna-unahang trillionaire sa buong mundo. $835 billion ang kasalukuyang net worth ni Musk, ayon sa Forbes.
0: Death toll sa gumuhong gusali sa Pampanga umakyat pa sa 25. At Idris Elba, ginawa na ng knighthood ni King Charles. Susunod yan sa agenda.

0: Come with Willard Chang.
1: Sama-sama nating harapin ang umaga. Bago yan, ang headlines.
0: Go beyond the headlines with Corina Sanchez Rojas.
2: Ako po ang inyong kaibigan. Kabalitan at kakampi.
3: Handa na ba kayo?
0: Metro Morning with Willard Chang. Monday to Friday, 7 a.m. Back to back with Memo with Corina Sanchez Rojas. Monday to Friday, 7:30 a.m. on BNC, the Billionario News Channel.
4: The Abante Billionario Group is celebrating a big win at the prestigious Best Choice Awards. Billionario News Channel was named Digital Business and News Media of the Year, while Agenda earned recognition as the most influential public affairs program for social awareness.
0: Thank you for making this possible.
5: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
6: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
5: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
7: Kasama po namin si Secretary Henry po.
8: Si Sec. Asan na si Hermes po yata nakakabit
9: eh. Hi Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
5: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakokonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
10: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
11: Check ulit tayo sa Commonwealth Avenue sa Tandang Sora. Moderate ang daloy ng mga sasakyan papuntang Fairview. Light naman ang kabilang lane. Umakyat na sa 25 ang bilang ng mga nasawi sa gumuhong gusali sa Angeles City, Pampanga. Ayon sa mga otoridad, dalawa pang katawan ang na-recover ngayong araw. Patuloy pa rin ang search, rescue at retrieval operations habang gumugulong ang imbestigasyon.
12: Arestado ang dalawang lalaki sa Quezon City na kapwa sangkot sa multi-million beauty clinic investment scam. Bit-bit na mga tauhan mula sa NBI ang warrants of arrest laban sa mga akusado na naharap sa patong-patong na kaso. Kabilang dyan ang syndicated estafa, swindling at paglabag sa Securities Regulation Code. Ayon sa NBI, dati umanong mga empleyado ng Dermacare Beyond Skin Care Solutions ang dalawa. Una nang iniugnay sa isyu ang celebrities na sina Neri Naig at Rufa May Quinto, pero na-dismiss ang kanilang mga kaso noong nakaraang taon.
11: Kinumpirma na ng Malacanang ang pagkakatalaga kay former Taguig Mayor at Direktor na si Lino Cayetano bilang bagong General Manager ng PTV4. Una nang iniulat ng Billionario News Channel at Abante ang napipintong appointment. Ayon sa Palasyo, tiwala ang administrasyon sa malawak na karanasan ni Cayetano sa pribado at pampublikong sektor.
13: After weeks
3: weeks of silence back on Instagram na si Bea Alonzo with the caption, A Few Randoms. Finex ng aktres ang kanyang recent trip sa Europe. But bukod sa update, may isa pang napansin ang netizens. In one photo kasi spotted si Bea without a ring on her left finger. To recall, ikakasal siya dapat umano kay Pure Gold heir Vincent Co noong May 14. But the fairytale wedding in Spain allegedly collapsed dahil sa issue sa prenup. Naging major stumbling block din daw ang dalawang taong may say sa career ni Bea at posibleng mawala ng negosyo kapag nag-retire na ito from showbiz. Call him Sir Idris Elba. The actor was knighted by King Charles sa Windsor Castle for his services to young people. Idris says, thankful siya sa honor and the work continues. Nag-post din siya ng video of him celebrating a brand new Arsenal jersey with the word Sir Elba on it. Idris founded the Elba Hope Foundation, which supports community empowerment, education, youth advocacy, and sustainable development. He is also currently working with King Charles for a Netflix documentary to mark the 50th anniversary ng the King's Trust charity. More royal news, King Charles and Princess Kate team up for a cause na close to their hearts. Present ang dalawang royals sa reception at St. James Palace to mark the 125th anniversary of Cancer Research UK. Ito ang world's leading cancer charity, with King Charles serving as patron. Both he and Kate were diagnosed with undisclosed types of cancer back in 2024. Ongoing pa ang treatment ni King Charles, while Kate announced in January 2025 that she was in remission.
12: DOE at Ayala Land nagsanib puwersa para sa energy efficiency campaign. At Grammy-winning R&B singer Peebo Bryson pumanaw na. Susunod yan sa Agenda.

0: Shift happens because the way we move is changing. From roads to runways, rails to open seas, this show brings you the latest in mobility. Breaking news, viral stories, smart tech, expert insights, and practical tips. Now, whether you're commuting, traveling, or just curious about what's next, we keep you informed, entertained, and safer on the move. I'm Paulo De Rosario. This is Shift Happens.
1: For your midday report, we'll be giving you the stories shaping the nation at this hour. Let's get you up to speed.
2: Join Mai Rodriguez as she brings you the headlines, insights, and updates that keep you ahead.
1: Stay informed and stay safe. The midday report, Monday to Friday, 1 p.m., only here on BNC.
3: Traffic check ulit tayo sa EDSA Mega Mall. Bumper to bumper ang mga sasakyan sa northbound lane. Light to moderate naman ang southbound lane. Apat ang sugatan sa bear attack sa northeastern Japan. Caught on cam ang insidente sa isang residential at industrial complex sa Fukushima. Kabilang ang isang factory worker at dalawang senior citizen sa mga biktima. Dahil sa atake, sinuspindi ang operasyon ng planta at ang klase sa mga kalapit na paaralan.
4: Sa Japan pa rin, binaha ang Tokyo dahil sa malakas na ulan na dala ni Tropical Storm Janmi. Umapaw kasi ang ilang ilog, kabilang ang Meguro River. Aabot sa 700 domestic at international flights sa Haneda at Narita airports ang kanselado dahil sa sama ng panahon. Itinaas din ang landslide at evacuation warnings. Nitong Lunes, 16 ang nasugatan at libo-libo ang nawala ng kuryente nang manalasa ang bagyo sa Okinawa. Kilala si Janmi bilang Tropical Storm Doming dito sa Pilipinas. Update naman tayo sa lagay ng panahon dito sa bansa mula sa ating ka-weather, BNC Resident Meteorologist Benison Estereja. Benison.
5: Pinky, maulang panahon ang umiral at iiral pa sa Luzon. Halos buong Luzon ngayong weekend dahil po sa southwest monsoon o hanging habagat. Kaya naman po ayon sa PAGASA, posible nang ideklara ang pagsisimula ng tag-ulan o rainy season sa loob ng 5 araw o hanggang early next week. Samantala, mula dun sa cloud cluster na namataan po natin kahapon, isang low pressure area ang nabuo dito sa may West Philippine Sea, Miyerkules ng madaling araw. Huling namataan ng LPA, 675 kilometers po kanluran ng Iba Zambales sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ayon sa PAGASA, posibleng pumasok ang LPA sa Huwebes o Biyernes at pagpasok ng PAR, kikilos ito sa direksyon ng dulong Hilagang Luzon at Taiwan. Hindi rin po inaalis ang PAGASA ang posibilidad na maging bagyong LPA bago ito lumabas ng PAR sa Sabado at bibigyan ng local name na Esther o yung magiging panglimang bagyo for 2026. Ka-weather, mag-antabay lamang po sa updates tungkol sa track at magiging epekto nito. Ngayong Miyerkules, 15 lugar pa rin po ang nakapagtala ng delikadong heat index, kagaya ng Infanta Quezon with 49 degrees na nakaramdam po ng init, gayon din sa Mikagayan, Palawan and Capiz with 44 degrees Celsius. Habang nakatulong naman ng ulan at thunderstorms sa maraming lugar kabilang dito sa Metro Manila sa pagbawas ng init. Bukas, araw ng Huwebes, posible pa rin pumalo sa 49 degrees ang mararamdamang init sa may Infanta Quezon, 44 degrees sa may Rojas Capiz, at dito sa may Quezon City by tomorrow, 38 degrees Celsius. Posibleng sundan ng ganito kainit na panahon sa tanghali ng mga thunderstorms sa hapon or gabi. Kaya medyo mainit po sa tanghali pero pagsapit po ng hapon, possible yung mga thunderstorms. Sa weather forecast ng PAGASA bukas, June 4 sa Luzon, may aasahan agad na light to moderate rain sa umaga dito sa ilang bahagi ng Northern and Central Luzon, kabilang ng Ilocos Region, Apayao, Abra, Zambales at Occidental Mindoro. Then pagsapit po ng tanghali, dadami pa ang mga lugar sa Luzon na uulanin dahil sa habagat, kabilang na po itong Ilocos Region, Cordillera Region pa rin, Cagayan, Central Luzon, down to Metro Manila, Calabarzon, dito rin sa may Mindoro Provinces and Marinduque. Kaya ka-weather, ugaliin po ang pagbaho ng payong or kapote at mag-ingat sa banda ng baha at pagguho ng lupa. Sa bandang Palawan, Visayas at Mindanao, maaraw at mainit na Huwebes ang sasalubong sa maraming lugar sa umaga. Habang pagsapit po ng tanghali hanggang gabi, magiging bahagyang maulap o maulap na ang kalangitan at may tsansa pa rin ng paminsan-minsang ulan, lalo na po dito sa bahagi ng Eastern Mindanao, Caraga Region, Soxarjen, Davao Region, Bukidnon at dito rin po sa may Eastern Visayas. Kaya ka-weather, kung may balak po kayong maglaba o gumawa ng outdoor activities bukas, gawin na lamang ito sa umaga. At yan muna napapanahong balita ngayong Miyerkules. Ako po inyong ka-weather, Benison Estareja, na nagsasabing ang swerte darating sa tamang panahon.
6: Hindi lang tungkol sa inihaw na manok ang Inasal Festival, now on its 6th year. Target daw nito na ipakilala ang Bacolod bilang place of culture and heritage. Narito ang agenda report ni Ryan Gamboa.
7: Sa usok ng ihawan at bango ng inasal, narito ang puso ng Bacolod. Welcome sa Bacolod Inasal Festival, kung saan ang simpleng manok ay simbolo ng kultura, saya at pagmamalaki ng mga Negrense. Samahan ninyo kami sa kwento sa likod ng bawat ihaw. Sa lungsod ng Bacolod, hindi lang basta pagkain ang inasal. Isa itong kwento ng kultura, kasaysayan at pagmamalaki. Sa bawat ihaw ng manok na pinapahiran astuwete at langis, bumabalik ang tradisyong matagal ng kinagigiliwan ng mga Negrense at mga bisita mula sa iba't ibang panig ng bansa at mundo. Ngayong taon, muling binubuhay ng Inasal Festival ang sigla ng lungsod, punong-puno ng kulay, musika at syempre ang walang kapantay na lasa ng tunay na Bacolod Chicken Inasal. Libo-libong katao ang dumagsa upang mag-isa sa selebrasyon, mula sa mga lokal na negosyante hanggang sa mga turista na nais matikman ang isa sa pinakatanyag na pagkain ng Pilipinas. Ayon sa pamahalaang lungsod, malaki ang naitutulong ng ganitong pagdiriwang sa pagpapalakas ng turismo at pagbibigay kabuhayan sa mga Bacolodnon. Hindi lamang ito fiesta ng pagkain, ito rin ay pagdiriwang ng pagkakaisa at identity ng lungsod. Habang patuloy ang pag-ikot ng mga ihawan at ang halakhakan ng mga tao, mas lalong pinagtitibay ng Inasal Festival ang lugar ng Bacolod sa mapa ng mundo bilang tahanan ng isa sa pinakamasarap at pinakaminamahal na pagkain ng Pilipino. Sa huli, ang inasal ay hindi lang nilalasan. Ito ay pinagdiriwang, pinapahalagahan at ipinagmamalaki. Sa bawat kagat ng inasal, kwento ng tradisyon at pagkakaisa ang matitikman. Mula sa 2026, Bacolod Inasal Festival, Ryan Gamboa, Bilyonaryo News Channel, Bacolod.
4: Bida na naman ang Filipino culture sa international stage. Bukod sa pagpapamalas ng talento, pinatikim ng Philippine delegates ang pagkaing Pinoy sa first edition ng Asian Pop Culture Fest sa Paris, France. Yan ang agenda report ni Europe correspondent Dick Villanueva.
8: Humakot ng major at special awards ang Philippine delegation sa dalawang araw na first edition ng Asian Pop Culture Festival Paris 2026 na ginanap sa Parimontroy Expo. Inorganisa ito ng Prince National na si Christoph Huson dahil aniya sa paglilibot niya sa mga ASEAN countries ay nabighani siya sa kultura at tradisyon ng bawat bansa.
9: Well, because first, I love Asia. Many years ago, I've been working nearly 1 year. I was based in Singapore, and so I had the chance to travel around Asia.
8: Ang Philippine delegation ay pinangunahan ng Halabira Association at Viva Pilipinas.
10: Yes, this is the first time that the Philippines will showcase the cultural and talents of the Philippines from

0: Senator siya po nagsabi niya, hindi kami.
1: He's on a roll.
2: At ispatas sa aming suggestion ako, majority and minority.
0: Tama.
1: Baka gawin talaga nila, kasalanan mo yan.
0: Alright, welcome again.
3: Thank you guys.
0: Welcome. Yan ang ating agenda ngayong gabi. Ako po si Pinky Webb.
2: Ako naman si Willard Cheng. Para sa mga karagdagang balita, bisitahin ang aming official website, bnc.ph.
3: Ako naman po si Raymond Gutierrez.
1: At ako si Corina Sanchez Rojas. Sa bawat issue may anggulo at ang balita may agenda.
4: K5 News FM Philippines. K5 News FM Philippines. And Bilyonario News Channel Agenda News Tonight. D3 Bio with Vizio.
5: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bow okay, gida ang resulta, subong normal na gid.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakas, mga butika. D3 Bio.
6: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. D3.
7: My family history ba nakamuhos ng diabetes?
8: Mag-TDX 500 ka!
7: Mataas ba na ang imo blood sugar?
8: Mag-TDX 500 ka na!
7: Ang DTX 500!
8: Ang may powerful compound!
7: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
8: DTX 500!
7: Garantisado!
8: Epektibo!
7: Ara mismo!
8: DTX 500!
7: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
8: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
7: Masami nagapangihi!
8: Masami ginauhaw!
7: Masi may diabetes ka na!
8: Mag-TDX 500 na!
7: Ang DTX 500!
8: Ang may powerful compound.
7: Nga nagapanubos
8: ang imo blood sugar.
7: DTX 500.
8: Garantisado.
7: DTX 500.
4: DTX Coffee Mix.
9: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinig nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara inigali nga sang ang palaya extra.
4: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
4: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Anika. Nabatian ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Effective.
4: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
12: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Maski magwalang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
4: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
13: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion kag pagkakas ang toxins sa pituka para healthy ang tiyan. Mag-Clinica Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
4: Good news!
13: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
14: Libre? Libre!
13: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Talinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Talinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
14: Wow! Mike Kumso!

0: Campeón de Radio.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
3: Isibo ang iyong orasan, oras sa Pilipinas, alas 7.38. Ang oras, builong darong sa inyo sa kalwan sang Star Nutrimits. Di lang sarap, sustansya rap.
4: This time check is brought to you by Star Nutrimits. Di lang sarap, sustansya rap.
3: Pag sumuman, ginadulong sa inyo sa kalwan sang Klinika DTX 500, the superior antioxidant. Kagbuilog man nga doon sa inyo sa kalwan sang Klinika D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Kagsubuman nga doon sa inyo sa kalwan sang Mighty Seed Alkaline Base ng Vitamin C, extend full supplement for men. Kagsang Klinika DTX Coffee Mix. Naka-cafe ka na, naka-detox ka pa.
2: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: K5 Nightwatch.
6: Programa nga maghahatag sang pinakaulihi nga mga balita kag manghitabo sa tiun sang kagabihon. K5 Nightwatch. Nightwatch. Ang inyo tagabantay sa tangsa kagabi. Kag karon ang inyo anchorman kag K5 June Alojado Kapulot.
5: K5 Nightwatch.
6: K5 Nightwatch. June Alojado Capulo. K5 Nightwatch. Nightwatch.
5: K5 Nightwatch. June Alojado Capulo. K5 Nightwatch. Nightwatch.
3: Sa liwat, mayong gabi sa aton nga mga pinarangga nga mga tag palamati. Mayong gabi sa bilog nga Western Visayas. Mayong gabi sa aton mga kauturan sa 180 ka mga barangay, siningaton syudad sa 7 tanan ka mga distrito. Sa mga taga distrito sang Lapos sa Pasaro, Mandaluyao, Molo, Arevalo City proper. Kag sa aton man tanan nga mga tag palamati sa 42 ka mga banwa. Kag isa ka component city sa bilog nga probinsya sang Iloilo. Kag sa mga kaiping man nga mga kaprobinsyahanan, siringaton pinalanggang probinsya. Sa mga taga-probinsya sang Guimaras, Negros Occidental, Kapisaklan, kag Antique. Sa mga taga-Romblon, Ormoc, kag Masbate. Lakip na sa mga taga-isla sang Parawan, kag Mindanao, Cebu Island. Kag sa kutob sa marabutan sang aton nga pagwaragwag sa inyo tanan mga ka-K5. Mayang gabi na kag welcome na diri sa aton nga pagpangalagad sa paratuntunan. K5 Nightwatch.
5: K5 Nightwatch. June Alojado Capulo. K5 Nightwatch. Nightwatch.
3: Sa kirandan mga ka-K5, diri sa aton nga pagpangalagad, liwat kita nga magatalakay na sa nga pila ka madlagko nga mga issues, mga top stories of the day sang balita lokal, nasyonal kag international. Mga mainit-init ka nagabaling nga suwang mga issues nga aton pagatalakayon para sa subong nga gabi diri sa aton nga pagpangalagad. Kirandan, mga kaupon man aton karon ang mga balita na kag-information halin sa aton nga mga ka-K5 patrol reporters ay kantaran sa ilan na tipon nga mga balita sa sunod sang 24 oras. Kung aton karon sa patrol, ka-K5 Kim Caloyo. Samtang, mga kaupon man aton karon iban pa nga mga balita, mga kag-information halin sa iban pa naton nga mga ka-K5 patrol reporters. Kung aton si ka-K5 Aaron Lloyd Rifuyo, ka-K5 Jenny Kauyuna, nagikan sa City Hall. Balita man karon nagikan kay ka-K5 AJ Cordova at ka-K5 Karen Badilla. At kinandan upo naton diri sa News Center. Aton nga mga follow-up karon mga pilaman ka mga dalagko karon nga mga balita, nga mga breaking news. nagikan sa aton nga balita national kag international pod naton mga kakaypa aton nga news center pod sa kay K5 Kisha Marie Hanaysay kag K5 Joan Magtubo sa kinandan pod naton diri sa technical side K5 Lawrence Suriman. Ako naman ang inyo K5 June Alohado Kapulot. Welcome gid sa inyo tanan-tanan. Diri sa aton nga pagpangaragad mga K5. Today is a Wednesday, June 3, 2026. Kapit sa 3 na kita subong edisyon diri sa aton sini nga pagpangaragad. Namo kita karon sa mga dalagko nga mga balita kag impormasyon nga pagatala kayon. Sa aton nga ni sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tag para matindi magkalipat. Sa pag-like and share sa aton sini nga mga Facebook page. Ang ato sining Facebook page ang K5 News FM Iloilo 88.7 and of course naka cross post ini sa ato sining June Kapulot Newsline. Para nga maka damo-damo magkita sa mga followers nga nagapaig-upod diri sa ato sining pagpangaragad mga K5. Kay damo kita sa mga dalagko nga mga balita kag information mga K5 nga pagatala kayon. Yoga pang daang-daang kita subong sa mga abogado K5 Lawrence nga kanon blang nga pag-interviewon mga resource person para sa subong nga gabi para nga hibaloon kung ano ang kwanadi kay daw halos gusto nato hibaloon nga hindi kita bi abogado K5 Lawrence mong tiko mo hindi kita abogado nang lano nato ng mga legal kwan mga legal opinion halin sa mga eksperto sa legal ang mga abogado para mahibaluan mga K5 kung bala legal bala ang paghiwat sang session sang Senado ang mga K5 sa kapin sa 12 kabilog ang present sa ginhiwat nga regular nga session mga K5 12 lang kabilog ang present. So ang pangkabilugan nga mga senador mga K5 nga ara sa aton sini nga senado ang pangkabilugan mga K5 nga numero nagalabot sa 24. So ang pangkabilugan niya nga mga senador aton niya 24 ni slack bilog whether absent mana o kon wala napriso mana o kon wala ang ila nga numero K5 Lawrence 24 gina sila kabilog di ba na? So paano amo ni pamangkot naton sa mga legal authorities sa mga legal expert kun bala legal bala ang sesyon nga ginimo may quorum gid man bala kinanglan gid man bala ang deklarasyon sang quorum may quorum gid man bala kay hindi bala sa aton sini nga paghihibalo sa pagdeklarar sang quorum mga ka K5 dapat hindi bala inang super majority ang ara dira nga nagaupo nga nagkadto like for example, kung 24 sila, dapat kinahanglanon sa ila 13. Para nga may kurom. Kay kung mag-12, wala tsansa kay patas. Wala tsansa kay patas. So wala sang kurom kung 12 lang. Dapat 13 or 14 masubra pa. Amo nang deklarasyon sang kurom. Pero kung mag-12, hindi pwede ang deklarasyon sang kurom, mga ka-K5, kay kulang tawo. Di bala mo na nga ton, sini nga pag-insyende? Mga ka-K5, so karon, legal bala ang ginhimo, mga ka-K5, nga sinet, or nga ginhimo, nga kurom, or sesyon, nga gindeklarar, nga may kurom ang sesyon, sa Senado sa sining June 3, 2026 nga inang kwan mga K5 nga regular nga session mga K5 di ba naamo na pamangkot naton ano karon ang mga tapos ari pagid after nga gindeklarar mga K5 nga giniliher nila, no, giniliher nila si Senator Win Gatchalian nga Senate President pro tempore. Boche ringon mga kakay-five acting Senate President, hindi siya ang Senate President sa gihapon nagapabilin nga Senate President sa gihapon amo si Senator Alan Peter Cayetano. So ila sini nga ginbuslan sa kay Win Gatchalian amo si Senate President pro tempore Loren Ligarda. So pagkatapos sini nag-move mga kakay-five sang isa ka resolusyon nga ginadeklarar nga open o kon ibakantihan ang tanan-tanan nga mga komitiba nga mga posisyon nga ginauyatan mga kakay-five sang mga senador move ini ni Senator Tito Soto. And then, siyempre, wala sang may mga nagkwan, wala sang mga may nagbalabag. Now, paano natabo nga nagdosis like bilog ang ara nga nagpresent kay mga kakay-five? Tiko ni unsi-unsi ni sila. 11-11, wala diri si Bato de la Rosa, kag wala man mga kakay-five si Jinggoy Estrada. Kaya si Senator Jinggoy Estrada, mga kakifagin pa prison la kagapon. Kaya ginpasakaan nila sang kaso nga plander nga wala sang piyansa. Oh, grabe no? Pirti nga grabing igo sa politika, pirti sadya sa politika subong sa Pilipinas, no? Oh, daw ka ulugot kung kaisabla, no? Kung kaysa daw karami isinggitan das kalye, kaya daw karami ilusob sa Senado, kagambalon blag. Hindi gani ang yang lusubon ng Malacanang blag. Kagambalon dag kaglalason blas Bungbong Marcos kapalayason itagbong sa dagat blag. Mga kakay-five. No? Ilang tawa bala? Ang iyang estilo ni Kunoabi daw sa wala lang sa iya. Kunoabi, way sa gaubra. Pero ang sikrito, mga kakay-five, ang tarantanan ng mga sumulunod, yay labi ng mga buayang gahambal ni Kiko Bersaga, mga buaya ni sa Kongreso, kag sa Senado, amo ni mga kakay-five ang gira pa maniubra. Grabe, no? Money talks, malang na mong... Storyana, yung malang sa kwarta, kay-five Lawrence. Money talks. No, mga kakay-five. Now, nga ang nagdusi sila kay man, mga kakay-five, naghampang sang Chess, si Chess Escudero. Naghampang sang Chess, si Chess Escudero. So, nagpakwan siya, nagpakunukuno siya. Nagpakunukuno siya nga Reyna sa... sa kwan bala sa ano kanin niyo? Nga ngapon gali siya, nagpakunukuno sa ngapon siya sa Chess. Ngampang. Kaya kayo kwento gay ba? Sus Maria ihuni si Grapon eh. Ture gali siya. Binimo sa nga bishop. Kakifay. Nag-upod sa grupo sang mga minoriya. Nga ang nga nag-upod siya sa grupo sang minoriya. May kwan man, may pathag man si Senator Chess. Ay, hindi. Chess gali. Chess Escudero. May pathag man siya. Ang ambal niya, hindi kuno mga kakifay. Ang ambal niya, hindi kuno politika ang iya nga pagsailo o kon pagtipyok sa minority. Mga kakifay. Kundi ang iya, mga kakifay, nga... rason kun nga ang nagkadto siya kay nagupod sa minoriya tungod kuno sa ginatawag nga serbisyo publiko, tungod sa ginatawag nga pagserbisyo sa mga pumuluyo. Ginagampanan niya, sa hiligay noon ang gampanan gina ginakwan niya, ginatungdan, no? Ginatungdan niya ang iya obligasyon bilang senador kag bilang ginbuto sang mga pumuluyo, agud nga magpangalagad, no? Agud nga magpangalagad sa mga pumuluyo nga nagbuto sa iya. Amo nang rason kun nga nga nag-intra mga kakay-five sa minority block, si Senator Chess Escudero. ang naghampang sa Sanchez kag ang inhimo niya gintraiduran niya ang iyang reyna o kung ang iyang hari kay Five Valorens. Ah, imbis nga mag-atake siya sa iyang mga kontra, nagtigbaylo sa iyang nga kulor kag binalikid niya ang iyang hari to kag ginmate. Oh. Grabe ba? Daw Game of the Generals man nga kwan ka lanta ka kwan ka balog ka na sa nga Game of the Generals kay Five Lorenz. Namin ang hampang na sa Game of the Generals mo. Pataas-taas star tapos maka kay Five makapatay sa mga stars bala sa nga Generals. Spy man lang. Tapos sa makapatay sa spy, private. Mga ka kay Five. Oh, pero kung sa cheese naman nga hampang, gamunin kalimbawa yung mga ka-K5. Ang sa cheese nga hampang, ang sa cheese nga hampang mga ka-K5, kundi duwan na kakulor mong puti kag itom ang kulor sa nga hampang. Kaya ang inkwentro, sila nga mga majority black, puro sila puti. Tapos ang minority, kung mga itom sila, golpe lang nagtigbaylong, ginimo ganin ni Chase Escudero, mga ka-K5, ang kolor niya kuno abi puti. Pagkatapos, golpe lang, ginpapintahan niya kolor niya nga itom. Kaga, pagkatapos, imbis nga maatake sa so sa mga, sa itom mga ka-K5 nga mga pun, ginatake, binalikid niya to, ang iya nga mga grupo, nga mga puti, kag, gin, stalemate, o kon, gin, kwan, ano ganin na panawag? O, pirde ya. Inbiraya to mga ka-K5. Ginmati ya. Ginmati ang iyang hari. So, natabo, nagkalipay karon ang minority black nga subong ginatawag naman sila kung subong nga majority black naman. Sila naman nagbaylo-baylo. Nagbaylo naman subong kulor kipay ba, Loren? Ang minority black naghimo nga majority black. Ang majority black naghimo nga minority black. Tapos gindeklarar nila mga ka-K5 nga may ara nga quorum. Pagkatapos ang deklarasyon sang quorum, bangod sang presensya ni Cheese Escudero, 12 na sila bilog, gindeklarar nila nga may quorum. So amo na ganing ginapamangkot natin, paano magka-quorum? Mga ka-K5, kay 12 pa lang sila, 22 or 24 ni sila kabilog. Sa 24 sila kabilog, dapat 12-12 ni. Ati kung 12-12 sila, buti sila yun equal. Ang quorum, dapat super majority. Para nga may quorum, dapat 3-3 dapat ang pwede. O hindi gani, dapat na 14 mong. Hindi, ka-K5 Lorenzo muna dapat mong. Para nga may declaration sang quorum sa sesyon. O paano ka maka-declare sang sesyon nga may quorum sa sesyon? Kay ang pangkabilugan nga inyo sini nga numero 24 12 lang kamo. 12 ang wala nakakadto. Paano kamo maka-declare sang quorum? Amo ni subong gina pamangkot naton mga ka-K5 sa aton karon nga mga legal expert. May ara kita karon mga ka-K5 nga ipabati kay may ara ang reaksyon ng iban nga mga legal expert kay Five Lorenz kita mo daging send ko simo ang kwan ang legal opinion ni attorney Raul Lambino. Ya mga ka-K5, may legal opinion si attorney Raul Lambino. Kabalo kita nga ini mga Dutertards ini sila mga supporter ini sa mga Duterte. Pero mga ka-K5, lantawanta kung ano mga balasihan niya sa ginatawag niya, kung bala, ini mga ka-K5, legal bala ang deklarasyon sang quorum o kung ang sesyon o kung hindi. And then magluwas sila, mapresentar magkita sang mga ara man sa side. Sang nga grupo, sang mga minority, sang una, nga subong panawag nila sila grupo, majority na. Ruti mag-dusi-dusi, anyway, pamana. Hindi, Blacky Five Lorenz. Di pa majority, ah. Nga nga hambalon yung nga majority, kamo. Tungod kay na priso si Kwan, si Jinggo Estrada. Di nga ako na priso si Jinggo Estrada, sigurado, kamo nga hindi na sa senador. O senador pa man na sa Japon. Oh? Kag! Mga ka-K5, pwede pa sa Japon maka-opisina kag magkatrabaho bilang senador. For the meantime, samtang ginapriso siya, kag wala pa siyang desisyon nga final para sa iya nga kaso, mga ka-K5, senador man niya Japon, si Jinggoy Estrada. Ikaduha, si Bato de la Rosa. Ano nyo ideklaran nyo nga si Bato de la Rosa, hindi na senador? Nga, ginkuhan nyo sa how? Ginkakaso, gin-expel nyo sa pariyo sa kay Congressman Kiko Barsaga, how? Kay wala man, hindi Blackie Five Lawrence? Kag, bisan gindeklarar na siya sang NBI, nga, kag sang, sang DILJ, kag sang, inang, ombudsman, mga ka-K5, nga, fugitive, from, justice, mga ka-K5, isa pa ina sang ginatawag naton nga debatable? Pwede pa na madibatihan? Paano mo ideklarar nga fugitive from justice? Mga ka-K5, si Bato de la Rosa. Kay si Bato de la Rosa, wala man niya sang warrant of arrest sa local court naton diri sa Pilipinas. Ang ginahambal nila nga warrant of arrest nga ginakuno-kuno nila nga until na wala man gani kami kakita sang warrant of arrest nga ina. Mga ka-K5, damo gani nga duda nga warrant of arrest nga ina. Mga ka-K5, ang ginhimo lang dito sa kwan? Sa ginpahimuan bla ni Matibag? Ding gani to? Sa rekto? Manong himo piki bilang mga papilis na sa rekto damo. So, mga ka-K5, pero hindi niya ni mo makabig nga isa ka wanted o konpugante ining si Senator Bato de la Rosa. Nagapanago lang ni saya kay balaan niya na wala sa mahimo kay ginalagas siya sang gobyerno pinagi sa pagpanghingabot para nga hindi na siya makapalapit sa Senado. Mga ka-K5, agod nga makadugang sang numero para sa pagbuo sang ginatawag naton nga majority block sa grupo nga ini, mga ka-K5. Tidusi pa man sila tanan. Pulo, mga ka-K5, ang ara. Ginpriso si Jinggoy Estrada pero ara gyapo nasa sa majority block. Kag si Bato de la Rosa? Di ba? Si Chess Escudero ni mga ka-K5 na pamatudan. Dumduman nyo, naghambal si Camille Villar. Hambal ni Camille Villar, sila niya yung maglipat sa kabila. Meron nang nag-sakripisyo ng kanyang buhay. Para pumunta lang dito, para magbuto, para mabuo itong majority block at ma-change ang leadership ng Senado, yung lilipat dyan sa kabila. Siling ni Kwan, siling ni inang Senator Camille Villar, siling niya masahol pa sa kay Judas. Di laban-laban, mahambal na siya, God knows who does not pay. Mga ka-K5, so ang tulok siyang tanan sa mga tao, nga nung ginatawag nga daw Huda, si Chess Escudero. Kabalo ka mo mga ka-K5, dire ni mo mabalaan kung sinong mahuyang K5 Lawrence, kung sinong mahuyang tao, o kung hindi mong... Hindi ba? Believe na ko sa kay Kwan, ang nabiliban ko sa buong number one, una-una kung nabiliban, primero si Kwan, si Senator Bong Revilla. Senator Bong Revilla, mga ka-K5, no? Pagkabalo niya nga may warrant, umari siya, surrender, ara, subos prisuan. Hindi ba? Ara! O, bato ya, tubang saya. Papriso ko, ah. Sige, ah. Mintras nga ginapakigbato ko na para nga mabalaan kag malimpyuhan ko akong sala. Ikaduha mga ka-K5 nga nagbato. Nga nagpakita mga ka-K5. Nga nagpakigbato, subong believe ko siya, subong kaisog. Si Senator Jinggoy Estrada. Tinitul jingwista datu bang mong sige. Oh, ya bato. Ginaufiran mong. Oh? Nang balansa sininga sa ilo kasi sa grupo kay kung magsa ilo kasi sa grupo siling ato. Ah, oh? Siling ati hindi ta pagdayunon siling kaso mo. Oh, unta ton ta kaso mo. Remember ladies and gentlemen, sino ang mga ginpasakaan sang kaso sang ato siling ombudsman? Nga porti kadasig mga ka-K5 maguluwa ang mga waranto bares nila. Si Senator Jinggoy Estrada, si Senator Villanueva, kag si Senator Chis Escudero, si Senator Marculita. Si Senator Villanueva, wala nag-kwan, wala nag-surrender, wala gabato mag-yapon. Senator Marculita, gabato man. Oh, si Senator Jinggoy Estrada, oh, pagwa sa ngayang awaran to baris, pertek nasig. Baka K5, oh, kantuan sa Denry Mulya, kagdakpon. Oh, Tio Kiman, oh, nagpadakop, nag-atubang, kag nagpapriso. Mga ka-K5, si Senator Chis Escudero, ara ang ngalan niya nga ginpasakaan sang kaso. Dalas-das si Senator Chis Escudero sa pagpasaka sang kaso, mga ka-K5, bangod sang gin-report nga amot man sa iya, no? Amot man sa iya sang nagligad nga eleksyon. Amuning nanimitan ta sa ila kay man nga a, ang mga senador, mga ka-K5 nga naggasto kuno sang mga amot sa ila sang nagligad nga eleksyon, wala mga kadasig katama mafailan kaso. Pero ang mga ginpangmitlang nga mga ngalan sang mga congressmen, mga senador, mga ka-K5 nga na-involve sa sining flood control project, ni isa wala pa sang may ginpapanaugan sang warrant of arrest. Ang mga congressmen nga ini naginmit lang ang mga pangalan nila bangod mga ka-K5 sa flood control project. Ang ining mga senador nga ini mga ka-K5 nga ginamutan para gamiton sa pagpangampanya, ginamot niya sila. Why nila naging kawat ni Blackie 5 Lawrence? Ginamot ni sila ya voluntaryo sang tao nga ginamot sa ila para nga ini sila ang panag-on. Natural na, Bongbong Marcos, gani di hamak na operite ka naman amo, amot siya. Paglagan niya sang nagligad ng eleksyon sa pagka-presidente. Dahil nga wala man siyang ipasakaan kaso. Oh, kay kinahanglan, i-impeach lang siya. Kay impeachable, may impeachable offense siya. Or isa siya ka impeachable inang government official. Oh, so wala kaso, impeachable siya. Tapos, may iban man nga mga senador dira nga na-involve man gani mga pangalan nila. May kang tanan sa flood control project. Tingaan nga wala ni sila yagin pasakaan kaso sa ombudsman. Ngaan nga amo lang ni sila nga mga senador selection o conselected. Mga K5 nga mga senador, ang kutob sang tanan-tanan nga hindi mahawakan sang gobyerno ta sa idalom ni President Bongbong Marcos nga mga mga senador, amo subong ang ginaipit. Amo na rason kon nga nga si Vice President Sara Duterte ang may ara karon sang may ginahambal, kag may ara sa karon nga pahayag may kaantanan sa pagpangipit karon sa tanan-tanan nga mga senador nga naga wakal kag nagakontra sa administrasyon. Ilabi na gid ang nagawakal kontra sa flood control projects, mga ka-K5. Nga anomalia. Ha? Amo ni subong kun nga nga ginapamangkot na may kaginakwestiyon nga ang sila lang nga ang mga ara yung mga ginpangmitlang sa mga Marines, ginpangmitlang ni Saldico. Kapati, tamang kayo Saldico, nagwa naman si Saldico. Damo ko sa mga clippings, mga ka-K5 mo, eh, papati sa inyo, karoon si Saldico may ara. Si Senate, Attorney Raul Lambino. Si Senator Alan Peter Cayetano may ara man. Papati taman karoon kay nga ah. Ang ato sini nga mga impormasyon kundi supposedly buwas mga ka-K5 June 4 magapatigayo na sang Senate la Blue Ribbon Committee investigation. May kang tanan sa flood control project nga ang nagauyat mga ka-K5 sang Senate Blue Ribbon Committee amo si Senator Pia Cayetano kag ang iya sini nga mga vice chairman Amo sanda Senator Dante Marcolita kay Senator Jinggo Estrada. Ti si Senator Jinggo Estrada gin priso na. Ha? Si Senator Jinggo Estrada gin priso? Oh, mga ka-K5 tapos dindeclare nila nga open ang tanan-tanan nga mga komitiba sa mga Senado subong sa ginhiwat nila nga na sesyon bangod kay nag-declare sila sa quorum nga 12 sa lakbilog bangod kay si Chase Escudero hindi gusto nga mapasakaan kaso mga ka-K5 pareho sa kay Jinggoy Estrada ha? Nag-surrender sa malipot nga siganon mahuyang mo na gani guro nga hindi way gabusong kag way gabata si Heart Evangelista kay Luya gani si Chase Escudero way ga inom extend po sa pimen for men Luya gli lawlaw mahuyang kay Pablo Lorenz mahuyang ha mo na nga way slak bata ni Heart Evangelista kay maluya gani si Chase Escudero way panindugan way prinsipyo pigado mga kakifay. Oh, hindi, way ka ba ito? Oh, way ka itong karo? Oh, mga ka-K5, di bangod kay nagpakita siya sa kahuyang niya. Oh, ang mga pumuluyo, amunin mahusga sa iya, sa palaabuton mga ka-K5 nga, 2028 nga eleksyon, oh, makuha na siya. Amo nang laban-laban na may masintin siya gini sa iya sa palabuton nga 2028 nga eleksyon mga ka-K5 sa ka Senator Chase Escudero kay maluya galibo silingon pigado hindi ka sarang magbato amula na ang kwansi mo ang balon ka nga tiupod ka tipyo kay para hindi ka pagpasakaan kaso lantawan nyo mga ka-K5 until nga ara si Chase Escudero mga ka-K5 gaupod sa minority block ang kaso ya automatic dismiss. Wala sang kaso nga ipasaka siya. Kung wala sang ipasaka nga kaso siya mga ka-K5, nagapakita lang ina nga husto ang hambal ni Jinggoy Estrada nga ginalok man siya, ginoferan siya nga maupod sa minority block by automatic hindi pagdayonon ang pagpasaka sang kaso siya nga plunder. Si Chase Escudero yung mahuyang amo na nga way nagbusong si Heart Evangelista gatiko gro are extend do Chase extend po sa payment for men blind naman ang imnabla tanta-tanta hindi magsinggit si Heart Evangelista nga ato mga ka-K5 plasta tarakiron din sa ato sining pagpangalaga din lamang sa K5 Night Watch mga ka-K5 tala mo damo-damo pata sa mga isyo so may mga headlines pagkita ng mga ka-K5 ng mga dalagko pang mga barita sa ato sining mga sa national issues mga ka-K5 sa national issues pala nga laban-laban hindi tayo maubos-ubos ka matapos-tapos ang programa tarakiron mo perte ng mga issues yung mga ka-K5 ilabi na gin ang balis karanay sa Senado karon may statement kita karon nga ipabati sa inyo halin sa kay Vice President Sara Duterte may statement kita karon nga ipabati sa inyo halin sa kay Senate President Alan Peter Cayetano until now si Senator Alan Peter Cayetano siya pagyapon niyang Senate President pero may statement si Erwin Tulfo hambal ni Erwin Tulfo sila niya hindi madayon sila niya buwas ang Senate Blue Ribbon Committee hearing may kang tara sa flood control sila niya kay isailo ta sila niya sa inang June 8 mga ka-K5 pero ang hambal ni Senator Alan Peter Cayetano sila niya I am still the Senate President that's why sila niya buwas June 4, madayon ang Senate hearing sa Senate Blue Ribbon Committee because Senator Pia Cayetano sa gihapon amo ang chairman sa Senate Blue Ribbon Committee. Amo ni karon ang aton lang tawon kag binag-binagon sa dyan eh. Grabe ni nga legal battle mong kayo pa nag-abugado na lang ko ba no? Kaya kung nag-abugado ko ba lang kung inikon paano mo? Nga legal battle na ni? Legal ba? Legal? A battle of the brain na ni? Subong K5, K5 Lawrence? Battle of the brain na ni? Sadya ni? Kaglabi, kaglabaw sa tanan, legal battle ni? Sadya ni? Oh, laman-laman, what's up Supreme Court ni? Sadya naman ni? Tara to nakiron di sa ato sini nga pagpanglagad ang nagapabilin subong kay Five Lawrence nga makita na ton nga credible may credibilidad pabla nga ahinsa sa gobyerno ta ang Supreme Court na lang. Amo na lang na ang akon nga nakita subong nga inang away gatayog ara lang yapon nga si Dipulso lang ang ilang nga ginapungkuan subong ka ginapanindugan mga ka-K5 kung ano ang legal, kung anong gusto. Amo nang aton nga kung nga ang daw na namian magkita kay ang aton nga Supreme Court subong mga ka-K5 independent, nagapabilin sila nga independent. Ang Senado subong mabalaan mo ni nga sa piyak to itbulaga ang sa piyak to mga ka-K5 independent man tani eh. Galing sa piyak ya itbulaga. Ha? Mga ka-K5. Prastada ito na kiron din sa ito. Sini nga pagpangalagi lamang sa K5 Night Watch, mga ka-K5. Ang mga balita, ang inubatan ng builog na iradulong sa inyo sa Kalwan sang Klinika, DTX 500, the superior antioxidant. Kaginadulong mo sa inyo sa Kalwan sang Mighty C, the alkaline nga vitamin C. Ang Power Duo sang Klinika, the alternative medicine and wellness center ni Doc Ramiloy. Mga ka-K5 ba? Lanon tanay, kontra diabetes, kontra hypertension, kontra cancer, kag iban pa nga mga balati ang mga komplikasyon sa ato sini nga mga lawas, mga ka-K5. Ang lanon tanay, magapabili nga healthy nga itong lawas ka. Ina na ton sa Power Duo sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center di Doc Ramil Oy, mga ka-K5. Ilabi na gid ang Clinica DTX 500 kag Mighty C. Nga kaya ang Clinica DTX 500 puno inis ang anti-carcinogenic properties. Ilabi na gid agud nga punggan ang pagtubo sa mga bukol sa lawas ta. Mataas kang masaligan ng potency sang flavonoids kag polyphenols nga halin sa disugar sugar cane extract sang DTX 500 batok sa pagdevelop sang cancer. Ang Mighty C naman isa ka alkaline vitamin C ang kampiyon ng immune system mediator nga nagapakusog mga ka-K5 sa immune system capabilities agud nga patyon ang mga nagkalaguba nga mga cellula sa lawas nato through apoptosis bago pa man ini nga magmutate kag mangin kanseros. Gani indi nyo na pula tapang magtubo mga bukol sa lawas ta proteksyon ang aton kaugalingon. Klinika DTX Pabari kag Mighty C adlaw-adlaw naton nga pagaimnon. Aton nga oras las 8:15.
1: Filipino.
0: Wow! May kumso!
7: D3 Bio Health News! D3 Bio!
8: Ako si Gabriel, nagalibogi na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
7: D3 Bio! Ang D3! Yung may BCO! Ang BCO! Yung may D3!
9: Paano gidbala ginapabakod ni D3 Bio ang imo nga resistensya, no? So ang immune system may halo ini nga clear and colorless nga likido, Sir JP. Mm-hmm. Nga kung tawagon lymph, no? Amo ini ang likido nga ginalanguyan mm-hmm. sang imo nga mga WBCs para makalusot sa tissues, no? Kay ang imo da nga mga tissues dapat may spaces nga mm-hmm. makalabay ang imo nga mga soldado sa lawas mm-hmm. agud makaabot sa site of infection.
10: Imagine, Sir Kevin, damo gidlabayan ang imo soldado bag-o kaabot sa gitawag site infection. Imagine 37.2 trillion cells ang kinahanglan niya nga dipinsa.
11: May mga barikada pa na.
10: Oo, kung pwede mo lang isa katikang abot na yun sa infection, himuon yun na sa imong immune system. That's why kinahanglan mo mag-inom sa gitawag suplemento sa D3 Bio. Nga, siyempre may kuana siya, may bugana sa lauric acid. And that lauric acid, ginahimo sa lawas into monolaurin nga sarang makatag sa gitawag additional military forces sa imong lawas para gwardyahan ang imong trillion cells.
7: D3 Bio.
12: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, amo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
7: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakal,
10: sumagmuti ka. Imagine trillion cells. Ti inom gid D3 Bio adlaw-adlaw. Pagi sini, imo nga immune system cells, hindi hago. No, hindi kapoy kag hindi dali magluya always sila nga prepared ang imo nga immune system sa kung ano man nga kaaway ang gusto manghalit diri. Amo nang sikreto kung palainom ka D3 Bio.
11: Daw import gali ni Dok.
10: O import siya.
11: Mga import kaya
10: your second immune system.
13: Sumira so, duha ka branches ang immune system Dok Ramil ini ginatuag innate immune system nga yara na daan no sa aton sugod sang kitag-in-bundag sa kalibutan. So ikaduha nga branch ang imo nga immune system system mo ning ginatawag adaptive immune system nga
10: mga trained gipang train
13: nga nakompos sa mga specialized nga mga cellular kaangay sa nga B cells, T cells kag kinanglan na din aton ma-expose sa mga mikrobyo bago mag-start ang defensive function sini nga adaptive immune system. So ginasuportuhan sa D3 Bio.
10: Ang rin, D3 Bio import immune system.
13: Oo. So nagasupport ni siya sa sini nga mga
10: siya ang import mo pasulong mga iban nga immune system.
13: Oo. So labi na gid si Mono Lauren nga sa D3 Bio nag-act as your immediate responder or extended innate immune system. Kag si vitamin D3, no, nga may araman sa kay D3 Bio, nag-train ini siya, no, sa imong specialized cells as a long-term protection, Sir Kevin.
9: Ang B cells kag T cells, Doc Sam, sila na ang nag-produce sang antibodies or immunoglobulin, mga protective proteins nga gina-release in response sa antigens nga ara nakapalibot sa mikrobyo. Kag ini nga mga antibodies amuna ang nagaangkla sa panit sang kagaw kag viruses para hindi sila kadikit sa aton nga mga body cells. Amuman ini ang nagalipong kag nagapiang sa ila para dasig sila kaunon sa mga soldado sang aton lawas.
13: Well, in fact, Sir Kevin, ang mga kagaw kag viruses hindi tagid ni sila malikawan, no? Arig na sila.
10: Part na sa aton kabuhi. Gagawa sulod lang na sila mo.
13: Oh, so sakto na, Dr. Ramil, part ini sila sang aton nga day-to-day living kay ang lawas ta amo ang pinakamasustansya nga puloy-an sang
10: kagaw.
13: Paborito
10: dapat labi na akong plakaong katamis.
13: Oh. So dapat condition perme ang imong immune system, no? Labi na expose ka perme sa mga polluted environment dasig magluya ang imong immune system sina. So
10: that gives you more reason nga magtumargid sang D3 Bio adlaw-adlaw para preparado ang imo lawas sa gira. Amo na rason ko nga aga pa inom na ko D3 Bio ya para preparado na ni akon kan lawas sa gira. Ang mga kagaw kag viruses hindi na makita sang aton nga mata, no? Mabudlayan ta mag-identify kung sino ang kontra sang aton nga immune system. Gagawa sulod lang na sila. Kung naka D3 Bio ka, may anti-parasitic ka na, tanan nga lugay da sa imong atyan patay. May anti-fungal ka, tanan nga mga fungi nga pwede nga magsulod sa lawas, patay. May ara pagid antibacterial ka, may antiviral ka na. So tanan nga mikrobyo nga may lipid membrane, kaya tunawon sang Monolaurin nga makita lang gid sa D3 Bio.
14: D3 Bio, health news, D3 Bio.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
2: Giniling, sibuyas, bawang, toyo. Sana hindi na kailangan timplahan tong giniling.
3: Mami, itigil ang drama.
4: Angeline,
3: may na-discover na akong timplado na at

0: Dulce Magklinika Sport Biotics ka!
1: Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga, nagakatol, mag-Eye Care Gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang mas ginpambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold, kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold.
0: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
0: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
4: DTX Beauty Soap. Sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
7: Una,
6: problema, gid ako sa akong body odor.
7: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
6: Pero subong,
7: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
6: Kag naghamis ka nagputi gid ako nga pani.
7: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
8: Extend Food Supplement for Men.
9: O si Juni, taga Bacolod. Napasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men.

0: drink responsibly.
1: Except food supplement for men.
2: Ako si Mark, sa totoo lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men, intestingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin yung Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas ka antioxidant. Nga amo naman, ang nagatindo sa imo atay. Basta tindo ang atay, happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. iCare Gold. Ina Reyes. Isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
3: Nagaburo na nga ako ng mga mata. Bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga testingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakalang iCare Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami gali. Nagnami akong panulukan. Ambal Manila, patuluan kumalang akong nga mga mata sa iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo gid katama.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sa iCare Gold. Kag patuluan ang mga mata sa iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500 ang may powerful compounds nga nagapanupo kag gakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Masalikan. Epektibo. DTX 500. E3 Bio.
4: Ako si Gabriel. Nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. E3 Bio with BCO.
5: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko.

0: kay Magayo, pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko Dasig na lang Magayo.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Vision. Ang Vision yung may D3. D3 Bio, babakal sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio.
2: O si Karen, kada mo itsang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nagtry ako tumars ang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang nagkinis ang akon kutis.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Vision. Ang Vision yung may D3. Babakal sa mga butika. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
4: Babakal sa mga butika.
5: Para sa matino nga dugo.
6: DTX 500.
5: Para sa healthy nga tay.
6: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
6: Ang may mataas nga antioxidant.
5: Nga amo naman
6: ang nagatino sang imo atay.
5: Basta tino ang atay.
6: Happy kanunay.
5: DTX 500.
6: Masaligan.
5: Epic.
6: DTX 500.
7: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
8: Wow! May puso!
9: K5
10: Night Watch.
9: June Alojado
10: Capulo.
9: K5
10: Night Watch.
9: Night Watch.
11: Kabalik na mga ka-K5. Badri sa ton nga pagpangalagad. Oras na ton karon. Nakalabor kita sa 31 minutos ang nakaligad sa alas 8. Sa ato sila nga pagpangalaga mga K5. Kabalik na kamo. Hindi na kamo nagkaladto ni nga ton nga mga followers. Hindi na kaladto ni man. Kina ni do 100 plus na kamo. Subong nag mo niya si Sinta na kamo. Hindi na kaladto. Ito mga K5, sa ato sila nga pagpangalaga. Aryo mga K5 o, no? Ang statement ni Senator Erwin Tulfo, kundi gindeklara nila nga vacant, no? Kay manti nag-session na gani sila. Kay gindeklare nila mga ka-K5, no? Nga may ara nga kwan, may ara nga quorum. That's why pag open ng pag-quorum nila, gindeklara nila na yun kag ginahimuan sa resolusyon ni Senator Tito Soto nga i-open mga ka-K5 ang tanan-tanan kag ibakantihon ang tanan-tanan nga mga komitiba, no, sang mga senador. So pagkatapos adto ginpanghatag naman dayon liwat kag ginpanghatag naman liwat sa mga bag-o nga ginatawag nila nga majority black naman sila subong mga ka-K5, no, sang ining mga minority black sa nagligad. Gindeklara nila nga sila naman ang majority black. Mga ka-K5, so gin-open ang tanan-tanan ng mga posisyon o tanan-tanan ng mga committee. Ginhatag mga ka-K5 ang Senate Blue Ribbon Committee sa kay Senator Erwin Tulfo. So karon kay kon madumduman sa aton ng mga tagparamating nga buwas siya mga ka-K5, preparado ng 18 ka mga Marines mo. 18 ka mga malita Marines. Preparado na sila ya para buwas ng adlaw sa paghihwaton ng Senate Blue Ribbon Committee. Ang hambal ni Senator mga ka-K5, ni Senator Alan Peter Cayetano, ang hambal niya, no, arao, ginpost ang EBS-CBN, siling niya tomorrow, June 4, 2026. Tuloy ang hearing ng Blue Ribbon Committee. There are still functioning committees. We have to hear the testimonies invited pati yung mga gumawa ng illegal ngayon. You can try to stop us, but we will be stopping the Filipino people. Yan, ara. Amo nang ambal ni Senate President Alan Peter Cayetano. Now, ang sabat ni Senator Erwin Tulfo, kay siya naman ang ginhatag naman siya ang bag-o subong kay sa ilang ginhiwat nga sesyon kagayna, gindeklarar nga open ang tanan nga mga committees kag ginhatag ini sa kay Senator Erwin Tulfo bilang bag-o karon nga chairman sang Senate Blue Ribbon Committee sa ilaya mga ka-K5 nga sesyon subong. Ang daan to ya, mga ka-K5, 3C to sila kabilog, so super majority to. 3C sila kabilog, yung mga majority, si majority black niya sila ya, K5, Lorenz. Kagin paagi niya sa husto, kay nga, ara ang minority. Hindi ba? Sa session nga to, nga pag-open sang tanan-tanan nga mga committees, mga ka-K5, ara ang minorities kag ara ang majority. Karon nagbinotuhay to sila, ah? 13 kontra siyam lang to gani. 13 kontra siyam, kontra siyam. Kay may duha mga KK5 nga nag-abstain, dumduman nyo? Ang nag-abstain mga KK5, ang Mosanday Senator Mig Zubiri, kag Senator JB Hersito, nga ang nag-kwan sila, nga ang nag-abstain sila, kay gahulat sila sang offer, mga KK5, ano si ibabaw? Ah, ambal sila yung tiyo, kayong dalawa. Ah, dito na lang kayo sa minority. Oo, itong marita nyo. That's why ang duwa upod sa minority na dahil mga kakifal. So, 11 na sila tanan. Karon, ang majority, 13 gapon sila bilog. Amuning natabo. Ginpangitaan ideya. Ginpasakaan kaso ang ining mga senador nga ini, sanda Senator Jinggoy Estrada, Senator Marcolita, Senator Inang Villanueva, kag Senator Chase Escudero. Hindi kagwanta sa Senator Chase Escudero. Nagpalangluya, nagpalanglunay. Daw kaangay sang plastic, mga kakifay, mga matamat lunay. Sumulod sa minority. Nag-imo sila 12. Si Bato de la Rosa, hambal nila, nagpalagyo. Gapanago si Senator Bato de la Rosa, kay Senator Bato de la Rosa, wala sa inog bato. Kay ginalagas ang otoridad naton, mga KK5, kaginipasibang dan nga, fugitive from justice. Pero wala man sa may ginauyatan ang mga buisit nila. Mga KK5 nga, warrant of arrest sa kay Senator Bato de la Rosa, nga gin-issue sa aton nga local court. Kundi ang ginagamit lang iya sang ICC. Ambot sa nopan sila nangin kwan, nangin na bata-bata sa taga-ICC. Kung mga KK5. Now, so amuni ay, sabat ni Senator Erwin Tulfo, kay siya na suno sa iya, siya na ang Senate Blue Ribbon Committee nga bago sa sining pag-iliher nila kagaina. Siling niya on June 8, 2026. There will be a Blue Ribbon Committee hearing. That's illegal na. Yung kaniyang June 4 hearing kasi there's a new Blue Ribbon Chairman. Hambal ni Senator Erwin Tulfo. Now, mga KK5, ang pamangkot amuni ay. Ang ginaistoryahan naton diri mga KK5 ang legalidad mong. Una nga pamangkot, legal bala ang ginhimo nga session nga gindeklarar nga may quorum ang Senado. And Black KK5 Lawrence, amo na sang pamangkot. Mga KK5, ari mga KK5 pamatian naton Senator si Kwan, si Attorney Inang Attorney Raul Lambino. Isa mga KK5 sa mga legal expert. Well, kung sa kolor ni si Attorney Lambino ni Kwan siya mong daw makaduterte ni. Mga KK5, so nalantaw na ito ba? Si bias man siya, pero legalidad ang aton nga pamagkuton mga KK5. Kagay na sang hapon, gin-interview man siya si Kwan, no? Si board member Rolex Suplico, sama ni siya ka-abogado, kagang iya siningatuhon mga KK5 sa iya siningamatuno sa Sugilanon, kagay na sa interview ni KK5 Enrico Surita, bla. Ambal ni Kwan, ni board member Rolex Suplico, siling niya daw ang iyang nga tuno to daw muman hambal yan, no? Nga daw illegal kag daw hindi ako ni mulan tawon hindi siya mga KK5 legal ang ginhimo nga pagdeklara sang quorum tungod kay 24 bilog ang mga miyembro sang Senado tapos 12 lang kamo ang absent 12. Ibo chilingon mga KK5 ti kung deklarasyon sang quorum wala eh. Hindi bla KK5 Lawrence. Kunin mo lang tawon. Sabi si Attorney Raul Lambino, ano naman yang iya sini nga paglantaw? Kay daw gambal siya nga daw illegal o unconstitutional ang mga statement. Ang kuno ang tinaga nga ginagamit na unconstitutional. Ari mga KK5, pabati na ton sa inyo ang legal opinion ni Attorney Raul Lambino.
4: Sitwasyon sa Senado ngayon, kung totoo nga na nagkaroon na ng session at yun nga yung balita, at nagkaroon ng eleksyon ng panibagong liderato at nailik nga raw si Senator Sherwin Gatchalian. Ano ang basihan nito? Maliwanag kasi ang provision po ng saligang batas under Article 6, Section 16 na the Senate and the House of Representatives can elect its leaders by a majority of all its members. Importante yung salitang all. No? Ayan ang provision ng Section 16 na Article 6 ng ating saligang batas. So, pag sinabi mong all its members, there are 24 members. Majority of all its members, 13. Absolute majority ang tawag natin dyan. Sa determination of quorum, iba rin pong provision yan. Yung susunod na paragraph, nakalagay dyan that each house, no, each house may by a majority of its members can conduct business for purposes of its day-to-day operations. So yung determination of quorum will only require majority of the members, meaning to say who are here in the Philippines. Yung election ng Senate President, it requires majority of all its members. Kung totoo nga na pinalit ng Senado si Senator Sherwin Gatchalian, ay violation po yan ng provision po ng Article 16, Article 6, Section 16. Hindi mo pwedeng may apply yung kaso ng Avelino versus Cuenco kasi yun ang binabanggit eh. It is a 1949 case at doon sa provision ng 1935 Constitution, yung election ng Senate President, wala pong nakalagay na all its members kundi majority of the members thereof. So yung Avelino versus Cuenco, kaya 12 yung nag-elect, natanggal si Senator Avelino at naipasok na bagong Senate President si Senator Cuenco kasi isa sa mga senador noon, si Senator Tomas Confesor, was out of the country. So practically 23 lamang yung senators na nasa Pilipinas at that time. Yung isa pang ang senador ay nasa hospital. He was indisposed, si Senator Vicente Soto Sr., na wala doon din sa session. So, yung 12 na Nacionalista Party senators under the leadership of Senator Mariano Cuenco ay nag-convince sila at nag-elect sila ng Senate President at nailik nga si Senator Cuenco. Nakarating yan sa Korte Suprema yung kaso na yan at pinaliwanag ng Korte Suprema for purposes of determining a quorum to transact business, what is required is majority of the members of the Senate. At dahil wala pong provision tungkol doon sa majority of all its members to elect the Senate President, yung pagka-elect ni Senator Cuenco ay tama, sabi ng Supreme Court. Kasi yun ang nakalagay sa saligang batas, yung interpretation under the 1935 Constitution. Pero under the 1987 Constitution, maliwanag na majority of all the members of the Senate. So 13 votes ang kinakailangan yan. At ito ngayon, paano yan? Tama ba yung ginawa ng Senado na nag-convince sila at gumawa ng kanilang mga business doon sa Senate? I don't think so kasi even in the determination of quorum, which says that the Senate by a majority of the members thereof, hindi rin sinabi na all its members, majority of the members thereof, can constitute a quorum. Ibig sabihin, ilan ba yung members ng Senate na nasa Pilipinas? Ang nasa Pilipinas, I think there are still 24. Kahit na yung isa ay hindi mo mahagilap at yung isa ay nakadetain, still they are members of the Senate. Wala namang information na nagsasabing si Senator Bato de la Rosa is already out of the country. Kasi pag out of the country na yung isang senador, he is beyond the jurisdiction of the Senate. He can no longer be compelled to attend the session. Nakalagay din sa Constitution kasi that compulsory process may be effected by the Senate in order to compel the attendance of the members thereof for purposes of determining a quorum so that it can transact business. Since all the members of the Senate are still in the Philippines, to determine the existence of a quorum, you need also 13 because there are still 24 senators in the Philippines right now. So sa tingin ko, questionable yung naganap na session kanina at yung pagka-elect ni Senator Gatchalian, whatever position he was elected at, ay violation yan ng ating 1987 Constitution.
10: So if you are the
9: K5 Nightwatch June Aluhado Kapulo K5 Nightwatch Nightwatch.
11: Masyado kaklaro sang kuno sang pagpatag ni Attorney Raul Lambino mga ka K5 no. May kaangtanan sa sining pagdeklarar sang quorum bala no. Amo na gani ang ginapamangkot naton kay manti 24 kabilog mga ka K5 ang aton nga mga senador. Di atong ilang agin basihan kuno to nga ano ganito nga sang ang sa 1935 nga konstitusyon to kuno. Ang ilang mga kakifag nga ginbasihan kuno atong nagligad nga sa kay ano to Cuenco. Nga si Cuenco amo nagbulos mga kakifag ginilisa ng isa ka Senate President. Ah kaysa mo sa tuga chimpo ang isa ka senador ara sa ospital. Pero ara man gani sa Pilipinas. Ang isa ka senador mga ka K5 out of the country. So kung ara kuno ikaw sa out of the country nga senador mga ka K5, so pwede nga ibaliwala mo siya ubot silingon wala siya, hindi siya pwede makabuto, hindi pwede madeklarar ang ginatawag nga presensya niya kay wala sa jurisdiction sang Pilipinas mga ka K5 ang ining senador nga ini kung out of the country siya. Igaling kay sa balita ngang tanan-tanan nga mga senador ari man di sa Pilipinas. Bisan nga panago sa Bato de Rosaris, Pilipinas. Kuhay man sang balita mga K5 nga out of the country. Sa aking na pangita, sa aking na punggan, sa gani. So hindi bala? May mga ara sa nga mga ginabantayan sa mga taga NBI, kay taga DILJ, mga pulis, kung military, na kung sino pa na magdakop siya. Mga K5, bangod kay may ara sa kung warrant of arrest sa ICC. O hindi bla? So po silingon ari gapos Bato de Rosaris, Pilipinas nga anytime pwede siya mapatawag. Pwede siya mapakadto, kag pwede siya makapa. Pwede siya kapirma o pwede siya makabuto, pwede siya pwedeng presensya niya anytime. Ah, pagambal nga binutuhay naman eh kinang lanon kay naman kadto naman siya eh. Ah? Pagaboto ko pangitaon sino matibag di puslot naman siya eh. O hindi bla, K5 Loren? Kitaan mo si Dia eh. O hindi yan, mangindulaan siya. O hindi yan, tulon sa bato. Kamagsinggit narna. O hindi bla? Si Senator Jinggoy Estrada, pagwa siya kinanglano ng buto niya, he is still a Senator of the Republic of the Philippines. Bisan na priso sa sakaso nga plunder, wala sang piyansa, but he is still a Senator of the Republic of the Philippines. Pwede pa siya maka-perform bilang senador nga wala pa man sang final nga desisyon sa iya. De Black K5 Lawrence, wala pa sang final nga conviction sa iya. Meaning, wala pa siya makakasa pagka-senador. Mga ka-K5, so pwede siya matuituyan, pwede siya mga ka-K5 makuwala. For example, arasa sa prisuhan, pwede siya maupdan sang mga miyembro sang Bureau of Jail Management kadalon sa Senado, kwananto siya, ano pa nawag siya na gani, nang gina-updan sa bla, na gina, hindi man na bodyguard, mga ka-K5, updan siya, mga ka-K5, sang mga taga, mga personnel sa taga Bureau of Jail Management at Penology, kang, escort, galino, escortan siya, kagpakadtoon dito sa Senado, kagpabutuhon, pagkatapos siya buto to, dalo naman sila at balik to sa prisuhan. Pwede siya mga ka-K5 maka-exercise ang iya sa iya sining obligasyon bilang senador for the meantime. Kay bisan PDL siya o con person deprived for liberty, mga ka-K5, he is still a senator of the Republic of the Philippines. Wala pa man sang final and executing a decision na ini siyang convicted. O hindi, Black K5 Lawrence? Amo na pa i-chendita, hindi man tabugado. Pero mo na pag-inchendita. No? Mga ka-K5, sa malipot nga sugilanon sa declaration sang quorum, paano maka-declare ikaw nga may quorum ang Senado? Mga ka-K5, kay 24 slack bilog, 12 lang ang ato dito. 12 pa ang wala nakakanto. Kinahanglanon pa na isa? Mga ka-K5, tiko nadala nyo tani si Senator Jinggoy Estrada, tiko na yung nakaupod sinyo eh. Galing kay kwan man, mabato man. O, mas piliyon niyang mapriso na lang. Sang sa mag-upod sa inyo kay balaan nila, mga ka-K5, ang panawag nila ni sa ila sininga grupo, mga ka-K5. Nga sa nguna, majority black. Ang panawag nila, hasta subong majority black mo sila gyapon. Kay T12 mo sila gyapon mo. Mga ka-K5, ang panawag na sina is independent majority. Amo na ang panawag na subot sila ng mga independent sila. Ya, why sila nahadlok sa administrasyon? Bisan paano nga mga pagpangipit ka mga pagpanggipit sa ila sang administrasyon balano na makatama nga ginaipit ang aton sini nga mga senador nga kutob sa mga kontra mga ka-K5 sa administrasyon subong kabalo kamo si Bongbong Marcos subong ginasunod yung abilidad ni tatay sang una nga sekreto lang pero gahimo na sa sing natawag nga Marcelo ang kutob sa mga tawo nga kontra siya ginamatama sa pangipit ilabi na gid ang mga kontra nila sa politika. Oh, nasunod yung subong agin, tatay niya. Mga ka-K5. Nanso, iplasta, tananakaroon rin sa ito, siling ang pagpangalagad. Mga ka-K5, no? Ano ang pabati ng BK5, Lawrence? Ang pahayag ni Senate President Alan Peter Cayetano. Para nga pagpabati na ito, pagkatapos na ipagbalik ta, masaylo kita sa lokal na ito ng mga issues, mga ka-K5. Party ini sa Senate Blue Ribbon Committee Hearing Room An. Lantawon tayo, hindi ko na nung matabo ni Boss Balantayan eh. Mga ka-K5 ba? Ang Senate Blue Ribbon Committee Hearing Room An. O Boss nga adlaw sa may kanta ng sa Flood Control Project Anomaly. Ano ang plano sang Senado na ito? Nga under sa kay Senate President Alan Peter Cayetano. Mga ka-K5, until now, sa gihapon, ang Senate President sang Pilipinas is Senator Alan Peter Cayetano sa gihapon. Kaya ang ilang pag-elect dito sa kay Inang Gatsalian, he is a Senate President pro tempore. Mga ka-K5, ang inbuslan nila si Senator Loren Ligarda. Pero ang hambal ni Senate President Alan Peter Cayetano, naga-function sa gyapon ang mga committees na ginauyatan sang mga senador nga ara sa majority block. Nga amo sanday Senator Pia Cayetano, Senator Jinggoy Estrada, Senator Robin Padilla, Senator Marcolita, Rodante Marcolita, Senator Aimee Marcos, Senator Camille Villar, Senator Mark Villar, Senator Alan Peter Cayetano, Senator sino pang wala kong mabasa, Bunggo, Senator Bato de la Rosa, kag Senator Villanueva. Namuna dosis lang nabilin mga ka-K5 kayong isa. Ang isa mga ka-K5 nagpalangluya, nagpalanglunay. Si Senator Chis Escudero natunaw. Ang Chis kakatunaw ginman mong nabinagid ko malapatamaan ka init. Mga ka-K5, yari ang plano karon nga matabo buwas nga adlaw sa Senate hearing sang Senate Blue Ribbon Committee ni Senator or Senate President Alan Peter Cayetano, mga ka-K5.
10: Tuloy ang hearing ng Blue Ribbon Committee. I am still the legitimate, legal, moral Senate President of the Republic of the Philippines. Huwag niyo po kaming alalahanin, mga kababayan. Okay po ako. They can try to remove me, they can kill me, but they will not kill the idea of a democratic Philippines led not by men, but by laws, led by the Philippine Constitution. Kung sabi niyo po at natatawa yung iba that the Senate is under attack, 2023 pa lang ho, yung PI. Gusto kong amendahan yung Constitution. After magsalita si Senator Aimee, wala daw katotohanan yun. E ngayon po, binasura ang Constitution. Ano ba tingin yung kasunod nito? So mga kababayan, again, God is sovereign. Let's all reflect on this and pray. But tomorrow, tuloy ang hearing ng Blue Ribbon Committee. I am still the legitimate, legal, moral Senate President of the Republic of the Philippines. There is still functioning committees. We have to hear the testimonies. Invited po, pati po, yung mga gumawa ng illegal ngayon. You can try to stop us, but you will be stopping the Filipino people. So sa ating mga kababayan who wants to pray or have a prayer vigil sa Senado bukas, pumunta po kayo. Pag hindi po kami pinapasok, de sama-sama na po tayo outside Dakulambo. Ang problema po, pag in-outside nyo Dakulambo, ang mga legitimate leaders ng Senado, para nila pong sinabing sinunog nyo po ang Philippine Constitution. Sana naman po, tonight, makapag-isip-isip ang mga gumagawa nito. Again, sincerely po, we pray for all of our leaders and we tell everyone here, let's pray for our country and may God bless the Philippines.
9: K5 Nightwatch, June Alojado, Kapulo. K5 Nightwatch.
11: So, balantayan, tanah buas mga ka-K5, ha? Do mga nauras ni buas, mga last 10 ko nomong saga. Alan taon ta. Muna yung bantayan, ta-K5 Lawrence Roman. Sadyan eh. Buas siya ako niya. Bantayan ko inyo buas siya mga last 10 sa aga. Ako makonvene mga ka-K5 ang to sinigang mga senador para sa paghiwat sa Senate Blue Ribbon Committee hearing. Under mga ka-K5 sa kay Senator Alan Peter Cayetano, ilabinigid sa siya chairman sa committee on Senate or sa chairman sa committee on Blue Ribbon mga ka-K5, mo, duwa ni balantayan, boss. Ha? Duwa gali, boss, ang balantayan, no? NBA, kag, kwan, kag, ano gani niyon, ng Senate Blue Ribbon hearing, mga ka-K5. Ha? Ang NBA ni, ah, ti, kwan pa man na, first game pa man na. Ma, bantay ka muna kay ma, kwan man na, ma, balita man na, ma, live man kami na. Pero Senate Blue Ribbon, Committee hearing na, boss, balantayan man na, mga ka-K5. Ano ang balantayan? Ha? Kung pa na, kung madayon o kung hindi, kung pa nang nitan madayon, ah, ang balantayan pagidang testimonya sang 18 ka mga Marines. Ah, mga ka-K5. Ang balantayan da muna, ang balantayan da ang 18 ka mga Marines. Kag wala labot sina may mga ginpang invite pagidang iban, sino mga ginpang invite kay 5 Lawrence. Number 1 nga gin invite diri suno sa ato sila nga nakuha nga mga impormasyon. Amo si former speaker Romuald ning kwan ng Ferdinand Martin Romualdez mga ka-K5. Invited man ang iban pagid ang 18 ka mga Marines kandamo do mga sobra pirato mga sobra 20 bilog ang mga invited do mga 30 ganiro 40 bilog mga invited mga ka-K5 the last dash ni hasta ang DOJ hasta ang kwantanan-tanan damo-damo ni balantayan boss kani sa aton nga mga pinalangga nga mga tag para mati sa aton mga kautor standby kamo was nga adlaw. Muning barantayan mga ka-K5. Ipursige gibala sang grupo sang minority nga subong panawag nila majority na dandaya grupo nanday Suto kag Tulfo. Pangilinan Hintoy Hontiveros. Ang ilang ginkuha na nila ang tanan nga mga komitiba nga ginauyatan sang mga nagapungko subong or mga ka-K5 no. Di nang sundon si Senate President Alan Peter Cayetano o kon si Senate Pro Tempore Senate President Pro Tempore Win Gatchalian. Among nang balantayan.
9: K5 Nightwatch June Alojado Kapulo. K5 Nightwatch. Nightwatch.
11: Ang mga balita. Ngayon nabatan mga ka-K5 ang builog ng inadulong sa inyo sa Kalwan sa Klinika District Bio di antiviral and antibacterial specialist. Ay labi na gid kay mangga ulan-ulan na subong bao uso naman dingge gani sa aton nga mga pinalangga nga mga tag para mati inom kita sa Klinika District Bio mga kabataan ta pa imnon sa District Bio mga ka-K5 ang District Bio isa ka superfood supplement nga ginhibugikan sa cold pressed extra virgin coconut oil kag vitamin D3 nga pareho may maayo nga natural antimicrobial properties labi na gid kontra sa mga virus pero sa dingge ang medium chain triglycerides nga halin sa cold pressed extra virgin coconut oil kag vitamin D3 ang ginahimo sa aton nga lawas into mono glycerides kay isa na diring ginatawag na ton nga monolaurin. Monolaurin nga halin sa D3 bio ginakonsider nga isa sa pinaka-epektibo kag pinakakusog nga natural microbial sa aton nga kalikasan. Ginapanami man sa D3 bio pinagi sa medium chain triglycerides ang absorption sa pag-usar sa vitamin K sa aton nga lawas. Sa diin ang vitamin K isa ini ka-fatsoluble vitamin mga ka-K5 nga nagapugong sa sobra nga bleeding o pagdugo ko na dengue ka na. Ginapanami man sa D3 bio ang absorption sa mineral nga calcium nga nagabulig sa proseso nga platelet aggregation agud nga magbulig man sa aton sinangalawas agud malikaw sa bleeding kon na impiktar kana sang dengue mga ka-K5. Ano pa ginahulat nyo? Nung kita sa Klinika D3 Bio para the superfood supplement para layo kita sa mga balatiyat. mga balatian katulad sang viral and bacterial infection, sipon, hilanat, ubo, trangkaso, virus, mga bakterya, mga ka-K5. Kung gusto kang mag-ayo, mag-klinika D3 Bio. In punto, alas 9.
7: Filipino.
8: Wow! May kumso!
9: D3 Bio with Vizio!
12: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga akong irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
9: D3 Bio!
5: Ang D3 Bio!
9: Yung may Vizio!
5: Ang Vizio!
9: Yung may D3! Mabakas,
5: magabuti ka.
9: D3 Bio!
13: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
9: D3 Bio! Ang D3 Bio!
5: Yung may Vizio!
9: Ang Vizio!
5: Yumay D3.
9: Mag-abuti ka.
6: May family history ba na kamuusang diabetes?
9: Mag-TDX 500 ka!
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
9: Mag-TDX 500 ka na!
6: DTX 500!
9: Ang may powerful compound!
6: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
9: DTX 500!
6: Garantisado!
9: Epektibo!
6: Aramis mo!
9: DTX 500!
6: Nagapalandunong ba na ang imo panulukan?
9: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
6: Masami nagkapangihi!
9: Masami ginauha!
6: Si may diabetes ka na!
9: Mag-TDX 500 na!
6: Ang DTX 500!
9: Ang may powerful full compact.
6: Nga nagapanubo
9: sang imo blood sugar.
6: DTX 500.
9: Garantisado.
6: DTX 500.
7: After long 27 years, the San Antonio Spurs and New York Knicks is about to rematch for the NBA Finals 2026. Tag-isa ng bilis, lakas, tapang at determinasyon ang dapat mong ibabaw. Tatalab kaya ang mga depensa ng San Antonio Spurs na pinapangunahan ni Wembanyama.
14: Moves to the basket. Who's waiting? Wembanyama throws it on his head.
15: Victor Wembanyama with the post.
7: O di kaya'y muling ipapamalas ng New York Knicks ang kanilang bilis sa pangunguna ni Jalen Brunson.
14: Corner, Brunson fires three-pointer. It's good. Brunson the drive, left-handed off the glass. What a shot from Jalen Brunson.
7: Who will be the next NBA Finals champion? Bantayan sa mga himpilan ng K5 News FM Philippines ang paghahatid ng NBA 2026 Special Coverage. DTX Coffee Mix.
16: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
7: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
17: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
7: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
9: Mighty C.
7: Ang alkaline ng vitamin C.
18: Ako si Anika. Kadayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
7: Mighty C.
9: Mabaka sa mga butika.
7: Mighty C.
9: Ang alkaline ng vitamin C.
19: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Maski magwa lang ako kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako ng allergy.
7: Mighty C.
9: Mabaka sa mga butika.
20: Spore Biotics na ginupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
9: Good news!
20: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
21: Libre?
22: Libre!
20: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Tagaytay Norte, Miag-Aw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa klinika ni Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
20: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
0: Bakal na sa mga butika.
21: I Care Gold.
22: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo na nga akong panulukan. Kung wala akong antipara, hindi din ako makabasa kag hindi makakita sang insakto. Testing ako nga magtumaras ang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sunod sing isa ka bulan, ako natanupangdan nga wala na ako nagasuksok antipara. Kag masanag, nagidya nga akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo, gidya.
21: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
23: Extend Food Superman. Superman.
24: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man. Kanamit gisa experience ba?
23: Extend Food Superman for Men. Extend Food Superman for Men.
25: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysa ang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
23: Extend Food Supplement for Men.
26: Para sa matinlo nga dugo.
23: DTX 500.
26: Para sa healthy nga tayo.
23: DTX 500.
26: Ang DTX 500.
23: Ang may mataas nga antioxidant.
26: Nga amo naman
23: ang nagatinlo sa imo atay.
26: Basta tinlo nga tayo.
23: Happy kanunay.
26: DTX 500.
23: Masaligan.
26: Epektibo.
23: DTX 500.
26: Mahigo bala ang imo dugo.
23: DTX 500.
26: Masamig ka bala ang gina-allergy.
23: DTX 500.
26: Ang DTX 500.
23: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
26: Nga sa masami,
23: amo naman
26: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
23: DTX 500.
26: Masaligan.
23: DTX 500.
27: E3 Bio with Physio.
28: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka adjuster nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
27: D3 Bio.
28: Ang D3.
27: Yung may Physio.
28: Ang Physio.
27: Yung may D3.
28: D3 Bio.
27: D3 Bio.
29: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar, natunaw gid ang bato.
27: D3 Bio.
28: Ang D3 Bio.
27: Yung may Physio.
28: Ang Physio.
27: Yung may D3.
28: Mabakas, mga butka.
30: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na! Kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang nga palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gaoyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.

0: 100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow, my kumso.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my puso.
2: K5 Nightwatch, June Alojado Capulo. K5 Nightwatch.
3: Kabalik na mga ka-K5, badri sa aton nga pagpangaragador. Sa aton karon, nakalabor kita sa 12 minutos na kaligad sa alas 9. Check na nato ang mga barita na ka-information halin sa aton nga mga ka-K5 reporters sa aton mga barita lokal. Check na nato ang report kay informasyon na gikan na kay ka-K5 Kim Kaluyo. Probably samtang gina-contact na ton si ka-K5 Kim Kaluyo. Shout out na sa aton nga mga followers sa June Kapulot News Live. Kay Jenny Halyurina, good evening. Tune in lang ko di. Regards lang da, no? Sa mga kwan, sa mga taga-Libanon. Kay Florinda Cadavero, shoutout Ching Maluhubag, shoutout man Frankie Parcon Rivas. Kay Bibi Girl, shoutout man. Kay Jezreel Masyon. Nyala Lason, hahaha, Lason ta sa Malacanang si BBM Idol. Kag dalon di sa Ililo, kag masahion sang maayo para magululuwa iti. Sakit ba? Ay J&J, John Paliog Tamyao sa kaya Nanay Lorle. Nagapamati gid sa imo sa radyo. Patamyaman kuno sa tanan-tanan nga taga nga Gardusi family. Kaya Mylin po da dira, shout out may gabi pariente. May gabi da pariente, sino ganito ipatamya mo sa akon ton, lipat ko ah. Kaya Rhea Tacleon, mayang gabi K5 John, K5 News FM 8.7, Ililo, kampyon nga istasyon. Jan Paul Kata, Jan Paul, salamat kid. Shout out man. Ginhuda sila ni Keso, siling ni Genial Yurina. Keso ah. Basta keso, gani ka katunaw, gin man naman. Bawat silang maluya, pigadong panindugan, pigadong prinsipyo, maluya. Kahit konwas nga mainitan, gani ka lunay. Huwag iman ang keso, gakalunay, gin man. Kamalipot nga sigla nun, hadlok. Kay Aurora Buena Fe, niya hindi ka magpinalagpat balita, sila niya sakon to. Anong palagpat ko nga balita? Di haw, abi plaster, abi kung ano itong nakita ni mo nga palagpat nga balita. Kaya ang tanan-tanan itong balita ko daw puro man to supported by documents. Di man ta magbalita, diri sang wala dokumento, raw-raw ka man timo. Basi ikaw ang kapalagpat, mamate! Kay Gerlin Garlino, good evening everyone watching from Barangay Mansaya. Si Hudlo Montana niya halonggid, basi balikan ka kagrupo mo. Sinong ginapahalo nga guru si Chase Escudero. Si Keso ay. Sa kay Zwiso Ernesto Kilaikon, niya balaan mo K5 John ay hindi John, hindi abi ka aliado kag wala nagbaton sang malita. Kamu gani no? Kita mo si Kiko Barsaga kakasman. Hambal ni Congressman Richard Gomez bla. Sila ni Congressman Richard Gomez, sila niya. Niya tani sila niya ang mga taga 4th District of Cavite na niya dapat ang magpamatbat sa kay Kiko Barsaga. Kung gusto nila nga pahalinon si Kiko Barsaga, niya inihatag sila na to dapat mamatbat siya. Hindi kay kita aton diri nga mga congressman kay ginbuto na sa mga minilyon nga tao to sa may kwan? Sa may ano gani ni dito sa may 4th District of Cavite. Ay punto man si congressman inang kwan no, Richard Gomez. Mayo pa si Congressman Richard Gomez kay Kainchindi pa. Ginboto na sa mga pumuriho pagkatapos i-expel nyo lang inyo. Tuwad kay nahadlok, kamo kag na nakwangi kamo na insulto, kamo ginatawag kamo nga buaya, kag ginatawag kamo nga crocodile farm. Hindi man na masakit si mo kay Five Lawrence kung why ka kwan, kung hindi ka giman buaya, hindi bla? Makadlaw ka pagani, kung hindi bla? Kung wala ka kag hindi ka buaya, hindi ka kawatan, hindi ka tangkaw, hindi ka dalok-dalok, hindi ka sungak-sungak sang kwarta, hindi ka dalok-dalok sang malita, bisan tawgon ka pa nga buaya, ututuya mo na kadlaw, kay nga hindi ka man niya buaya. Hindi, Blackie Five Lawrence, galing, masakit ang kamatuuran. Amo na kung nga inigo na si Kiko Barsaga. Kay Mike Cordoba, sila nga Idol John, si Erwin, nag-donate sa ang yap sa eleksyon. Niya sobra 100 million kag siyap involved man sa flood control projects kag members pa sang SIS sa party list ang Tulfag. Yan ang tunay, may personal interest pero walang kaso sa ombudsman. Hindi kay ara gani sa kwan, ara gani sa grupo. Siling ni Hazel Mayer, siniya silent martial law, maninoy, bugid. Kay Miss Miko Yoruba Abilanyo. Good evening kay 5 John, kabay nga matigok na lang ang si kwan, kagang asawa. Raw-raw ka man, Timo. Hindi man pagpangamuyuan. Ibasi ko magtuod. Tapos na karirya. O siling ni Hazel Mayer. Sa kay Michael Cordova, niya mas lala si Win Idol John. Ini po nang GF na, na niya na si Bianca dahil utu-utu. Kay Jason Sabornido, Idol John, shadow, gidya kahalata nga may ginakahadlukan ang mga minority black. Nga ni, ilabi na gid ang mga Tulfo Brothers, mga hudlo man. Ambisyoso siya yung bilik sang ilik, yung duha ka malita ang nabaton niya, hambal ni Hazel Mayer. Naabot na ni Rocket, hambal ni Hudlo Montana. Nag-intra sa politika para nga makakwarta ang mga lampingasan nga. Mo, siya ka nami panggurintihon. Kig-akig si Hazel Mayer. Kay Michael Ilan Torres Sangko, sila nga binuang paano nagkakurom sila kay 12 lang sila. Dapat 13. Amogani. Do silang ani. Siling ni Jason Sabornido niya, good evening Idol John. Grabe gid ni ang team Lobinder mong ginalapak gid nila ang Article 6 Section 16 sang Senate Rules nga mga Lobinder gid man ah daw kadalag ko man to sang mga tinaga nga nakabutang. Sometimes we bend the law mo. Ambal ni Erwin Tulpo niya, sometimes we bend the law. Ayan, Mateo Gargalicano Nicolas, niya, anyari, Mr. Chihudas, kaum-om ka naman batuan, siguro ay mag-amo ka dya. Daw nami layasan ang Pilipinas, ah. May inyo git kamo sa 2028 ng eleksyon, mare ka dumot. Si Armando Amorsolo, may gabi Idol John, kapamati kami watching from China. Siling ni Hazel Mirich, why na sila nag-session na? Nag-pat-session. Ang iban basahon ko karoon na kaya na nagili sa linya na ito si KK5 inang kwano? Si KK5 Kim Kaluyo. KK5 Kim sa Kampyon nga report, standby!
4: K5 News FM Kampyon Report.
3: Away pa lang alang. Ara na, ano utod? Sige, daligid lang eh. Mga KK5, no? Padayon, kay Emma Castro Kabilan, good evening John, Idol John Capulo, sa kay GM Ling. Niya, bakit manawagan ka pa siya sa mga tao? Niya, dapat kayo na magresolba ng mga taong bayan, ay hindi ang mga taong bayan. Ati, kwan eh, pangayo man siguro sang moral support kag kwan eh, public support. Renato Bendita, siya Escudero, puti itlog, trantado, ang inutil ya Idol John, good evening. Puti itlog, kita mo, wow. Ari na si KK5 Kim Kaluyo.
4: K5 News FM Kampyon Report.
5: Hindi na pagpasakaan sang kaso ang ining anak nung nagpalos sa labo sa yasining amay dra sa may barangay Matangharon ding Leilo-Ilo sang pinalitan nga adlaw. Madumduman yung tingining sospek amo si alias Ed, 36 years old, kagang iya naman nga gin labo kaki 5 doon ang iya diri nga tatay no nga si Elias Erning, 60 years old, nagka K5 June. Base din no sa kay Police Captain Alwin Salmon, ang officer in charge kon OIC sa Dingle Municipal Police Station, nga din na nagpabutyag sang hindi pala interesado ang amay kag Eloy sang suspect sa pag file no sang ining kaso batok man sa ila mismo nga bata nagka K5 June. Madumduman nga ti ang unay nga nagsulong amo ni siya ang amay kag di sa paglabo ya gamit sa espading sa ining kasaya nga bata wala na igo ugaling sang nagbalos ni naman ang iya nga bata kag K5 June tinaiguan gid no ang iya nga amay sa dughan ugali ti nadalaman niya right away sa ospital ang ining amay kag sa subong no conscious naman kag estable naman ang condition sa ospital aka K5 June. Okay. Yara sa gihapon sa kustodiya sang Dingle Municipal Police Station ang suspect kag tiginahulat na lang no nga maglapse ang ining reglementary period agud nga mahilway na nila ini from their custody aka K5 June. The basement recent information nga nakuha sang Dingle Municipal Police Station nga makapila naman ni sila kabeses nga nagainaway nga mag-amay kay K5 June o galing subong lang gid ya ang mambalaton bala nga malala kay the since no nga naglabutanay kagati may napilasan gid no na hospital gid ang ining amay kay K5 June. Sa dugang naton diri nga balita lokal sang tinalikdan nga adlaw no dito sa may Escalante City o kung sa may barangay Tamlang Escalante City Negros Occidental may nagluntad nung inkwentro ka K5 June sa tunga sa Philippine Army no 79th Infantry Battalion kagkatapo no sa Grapatihan New People's Army sa diin kasunod sini no may yara sa napatay nga katapo sa militar kagini siya no ang kagagimbal Iloilo nga si first class or private first class John Ray Brazil, 29 anyos. Based rin sa information nga tiini si Brazil, no? Mayara man sa nga pamilya sa Banwasang Tubungan, kaya nga yan nga middle name, no? Tabat, kakipa doon, sa aton sa nakuha nga information, no? Kag mga around dumasobra na pulo na ni siya katuig nga nag-serve man sa Philippine Army, kakipa doon, kag sa Enero lamang, no? Subong 2026, nagpakasal, no? Sa iyadri nga partner, o kung asawa nga taga Mursa, Negros Occidental, K5 John Tekina, personal man nga nagpadulong sa FDN Memorial Chapel sa Negros Occidental, sa Department of National Defense, o kung DND Secretary Gebo Chudoro, o kung diyang mahatagan sa katahuran ang ring soldado, no? Sa yasining hayak sa Negros Occidental, K5 June. Sa dugang pagin nato andri, no, nga balita lokal nga nakuha diri sa aton sari nga pagpangalagad at sa accomplishment naman no, o kung ining mga police operations sa Iloilo City Police Offices o kung Iloilo City Police Office o kung ICPO from May 1 up until May 31 ayan ano sa 69 69 tanan ka mga drug personalities ang naaresto

0: pesos ang na-confiscate nga balor sa suspected shabu, kagaya na ano, sa around 1.8 kilos ang suspected shabu ang na-confiscar, no, from May 1 to May 31 sa Iloilo City. Pinakadako din, no, nga na-confiscate ang paagi sa mga dagbaybas operations sa City Drug Enforcement Unit. Nilabot naman niya sa around masobra 7 ka milyon kaginasunda naman niya sa Iloilo City Police Station 2 o kon La Paz Police Station aka K5 Jonte. According man diri ganino kay Police Colonel Wilbert Parilla, ang direktor sang ICPO nga ti pala yon ang ila sini nga kampanya maskin pasangkad pa no nga kampanya batok sa illegal nga droga agud niya nga mangin matawhay kay mamalaton lang nga tawag na no maparabuman ang kriminalidad diri sa syudad sang Iloilo ka K5 John.
1: Okay.
0: Hello, we nagapamati si Tita Rana Mapadra sa area sang Rizal Lapus, Ma'am Maymay, Ma'am Kaykay, Ma'am Brown, kadra sa Decamay, kay Mami Immaculate, kag kay Sir Clifford Pusta, kag sa pamilya manaay, dra sa may area sang Mandurriao. Upod sa patrol, si ka K5, Makoy, SP, Haumalay. Ako naman si ka K5, Kim Montaño Caluyo, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kag Kalingawan. Sa Iloilo, K5 News FM.
2: Kampiyon
3: Report.
2: Drodog, sing patanay kay K5 Kim, galing kay ang chimpota pero tigil ka oras kuano kulang. Ang aton nga mga issues way ta maubos ta talakay tanan ba? By the way, buwas ah. Antayan nyo buwas ah. Ah, may NBA kita nga balantayan buwas sa first kuano sa East versus West na siya, no? Nga NBA Finals. Mga ka-K5, no? Sinong mga team subong nga mahampang man? Mga ka-K5 na hindi ko abi updated subong sa basketball kay Dawai Nabi ang akon idol, ang akon kwan ang gusto ko nga team bala, why na bigay intra, why na nag kwan, why na nag-intra sa finals? New York Knicks subong kag Spurs, San Antonio Spurs. Among gay kwentro hanay para sa kwan no, sa finals, bauti sa Germany ta sa Germany no. Galing why na bi mong gusto ko yang Lakers kay pirmi ang mahampang. Gusto ko yang Lakers kag kwan kag ganining isa na ng Golden State Warriors bla. Amo na tani maing kwentro tani mo nang gusto ko. Mayo manigali o ang Spurs, Antonio Spurs. Ari si Wimbayana, di na? Amo ni isang pinakataas nga no, lanchog lang. Sus, ara imulawas. Kagamay-gamay nga kalanchog pero kalaba sang karawkaw. Ang New York Knicks mga KK5 ti si Jalen Bronson araman ti sa Giannis la no. KK5 na bantayan niyo na buwas mga KK5 Blue by Blue account alas 8:30 buwas sa aga. Then pagka alas 10 mga KK5 kung matapos ng basketball bantayan niyo mga KK5 ang Senate Blue Ribbon hearing committee or committee hearing balantayan man na. Wait a tempo di sa ato silinga pagpangalagad sa kay Alfada niya kung amo na John silinga tuod gin manggali nga nakabaton malita kay hadlok kasuhan si Chess si Chess nagpaningkoy do manok. Kay Jodet Palumo da may gabi man no shout out ni Renato Bindita okay wait kita tempo di sa ato silinga pagpangalagad hindi magkalipat inom sang Clinica DTX 500 or Clinica DTX coffee mix mga KK5 no Clinica DTX coffee mix ga cafe kana ga detox kapa kag subong man ang extend food supplement for men may maka kag Club Uwas ka nga nagabulig para sa pagpanami sang sirkulasyon sa aton nga dugo kag nagahatag extra energy sa aton nga lawas para sa manami mga KK5 nga performance ni Mister ilabi na gid kon maglabing-labing na sa kay Mrs. Ining extend food supplement for men kag Clinica DTX coffee mix mga KK5 ang produkto sang Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Ramiloy. Wait a tempo dress ato siling a pagpangalaga sa alas sa bloga pwersa sang K5 News FM Iloilo. Ako naman yung K5 John Alhuado Capulo para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kakiringawan sa Iloilo. K5 News FM.
4: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro.

0: The hits just keep on coming. K-5 News FM.
1: 88.7 Campion.
0: The best radio station.
1: Your favorite radio station. More hit music, more fun.
0: K-5 News FM.
2: E3 Bio.
3: O, si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man namin akon na kutis. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio, nga may Visio. Ang Visio, yung may D3.
5: Mga, mga buti ka.
2: Para sa matino nga dugo.
5: DTX 500.
2: Para sa healthy nga tayo.
5: DTX 500.
2: Ang DTX 500,
5: ang may mataas nga antioxidant.
2: Nga amo naman
5: ang nagatino sa imo atay.
2: Basta tino nga tayo.
5: Happy kanunay.
2: DTX 500.
5: Masaligan.
2: Epektibo.
5: DTX 500.
2: Mahigo bala ang imo dugo.
5: DTX 500.
2: Masamit ka bala ang gina-allergy.
5: DTX 500.
2: Ang DTX 500,
5: ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
2: Nga sa masami,
5: amo naman
2: ang ginahalig na sa mga nagkalaylay ng energy.
5: DTX 500.
2: Masaligan. DTX 500.
5: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
5: DTX Coffee Mix.
2: Mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gitmasawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok giyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
2: Pabasa butika.
5: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Kali si Jake, ang una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
5: Mighty C.
2: Pabasa mga butika.
5: Mighty C.
2: Ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Rosita, my dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Yung nagigit ako makabatsyag sa sakit.
5: Mighty C.
2: Babaka sa mga butika.
5: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
10: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
5: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
5: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
10: Libre?
11: Libre!
5: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street by Bay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
10: Gadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
10: Bakal na sa mga butika.
12: Nestor, ang sinaing!
13: Luto na!
12: Ang labahan!
13: Nakasampay na!
12: Ang uniform ko!
13: Naplansa na!
14: Ganito ako!
13: Tigasi!
14: Tigalapa!
13: Tigasay!
14: Tigaplansa! Sa araw si Mrs. ang masusunod!
13: Sa gabi,
14: ako ang bossing!
13: Dahil kasangga ko!
14: Ang extend!
13: Supplement for men!
14: Lourdes!
13: Tapos ka ng maligo!
15: Yes, darling! Come to Mama!
13: Extend Food Supplement for Men.
14: May maca at lavawaska
13: na nagpapataas ng energy at stamina
14: para sa tigasing performance.
13: Extend Food Supplement for Men
14: para sa matino nga dugo.
13: DTX 500
14: para sa healthy gatay.
13: DTX 500
14: ang DTX 500
13: ang may mataas ka antioxidant
14: nga amo naman
13: ang nagatino sa imo atay.
14: Basta tino ang atay,
13: happy kanunay.
14: DTX 500
13: masaligan,
14: epektibo.
13: DTX 500
14: mataas pala ang imo blood sugar.
13: DTX 500
14: ikaw pala ang may diabetes.
13: DTX 500
14: ang DTX 500
13: ang may powerful compounds
14: nga nagapanupo
13: kagga kontrolar
14: sa imo blood sugar.
13: DTX 500
14: masaligan,
13: epektibo.
14: DTX 500
1: D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio.
13: Ang D3 Bio.
14: Yung may PCO.
13: Ang PCO.
14: Yung may D3.
13: Mabagat sa mga butika.
1: D3 Bio.
11: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio.
13: Ang D3 Bio.
14: Yung may PCO.
13: Ang PCO.
14: Yung may D3.
13: Mabagat sa mga butika.
1: D3 Bio with PCO.
15: Ako si Anay. Before problema, kugid ang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bau okay, gid ang resulta, subong normal.
1: D3 Bio.
13: Ang D3 Bio.
14: Yung may PCO.
13: Ang PCO.
14: Yung may D3.
13: Mabagat sa mga butika.
1: D3 Bio.
16: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio.
14: Ang D3 Bio.
13: Yung may PCO.
14: Ang PCO.
13: Yung may D3.
14: Mabagat sa mga butika.
13: My family history ba na kamuhos ng diabetes?
1: Mag DTX 500 ka.
13: Mataas ba na ang imo blood sugar?
1: Mag DTX 500 ka na.
13: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compounds.
13: Nga nagapanubo sang imo blood sugar.
1: DTX 500.
13: Garantisado.
1: Epektibo.
13: Aramis.
1: DTX 500.
13: Nagapalandulong bala ang imo panulukan.
1: Magalingin bala ang imo nga ulo.
13: Masami nagapangihi.
1: Masami ginauha.
13: Si may diabetes ka na.
1: Mag DTX 500 na.
13: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compounds.
13: Nga nagapanubo
1: sang imo blood sugar.
13: DTX 500.
1: Garantisado.
13: DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
17: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix.
14: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
18: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
1: DTX Coffee Mix.
14: DTX Coffee Mix.
13: Mabaka sa mga butika.
1: Mighty C.
13: Ang alkaline nga vitamin C.
19: Ako si Anika. Nabatian ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
1: Mighty C.
13: Mabaka sa mga butika.
1: Mighty C.
13: Ang alkaline ng vitamin C.
20: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwalang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula, nadayo ng ako ng allergy.
1: Mighty C.
13: Mabaka sa mga butika.
5: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
5: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
21: Libre?
22: Libre!
21: Wow!
5: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: Kadaragsa nga punggot.
21: DTX Beauty Soap.
0: Magaspang nga panit.
21: DTX Beauty Soap.
0: Galao magputi.
21: DTX Beauty Soap.
0: Puro katol-katol.
21: DTX Beauty Soap.
22: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
23: Bakal na sa mga butika.
24: Extend Food Superman.
25: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Silang sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
24: Extend Food Superman for men. Extend Food Supplement for men.
26: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for men. Kay sang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for men. Epektibo gid.
24: Extend Food Supplement for men.
27: Para sa matino nga dugo.
24: DTX 500.
27: Para sa healthy nga tay.
24: DTX 500.
27: Ang DTX 500.
24: Ang may mataas nga antioxidant.
27: Nga amo naman
24: ang nagatilo sa imo atay.
27: Basta tilo nga tay.
24: Happy kanunay.
27: DTX 500.
24: Masaligan.
27: Epektibo.
24: DTX 500.
28: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
29: Ardagulan! DJ Macho Kulit!

0: Bardagulan sa K-5!
1: Bardagulan sa K-5!
2: Bardagulan now! Bardagulan!
3: Kaupod si Macho Kulit!
1: Yari na ang bago nga programa nga makahatag sang kasadya sa inyo!
4: Kasadya sa inyo!
1: Bardagulan sa K-5!
0: Bardagulan sa K-5!
3: Bardagulan sa K-5! Kaupod si Macho Kulit!
0: Okay.

0: Pag na, Maxi Nadia ta! Kadamo sa problema everyday, pero magbar na gulan ta! Mag-enjoy ta!
1: Yung palangga mo na, tuntuhon ka pa!
2: Sweet-sweet ka sa ko, ano na iban ka man gali?
3: Hala ka pamantay sa iban! Kagalingon mo, hindi mo mabantayan!
4: Adakpan ka na, gabutig ka pa! Di, mayo na!
5: Macho Kulit!
6: Ang number one! Tawag na! Basta bardagulan, si Macho Kulit!
7: Ne, higo mo di ala chat-chat sa akon ho!
5: Bardagulan, to the max! Sa 88.7,
8: ay,
5: K5 News FM!
9: Bardagulan sa K5!
10: It's time to roy! Higa ko dugdug again!
11: Kampiyon!
12: This program is rated PG.
13: Rated PG!
12: So bawang bad words.
14: Bawang bad words.
12: Pero pwede ang bad jokes.
13: Enjoy!
15: Bardagulan!
5: Bardagulan

0: Mayang gabi, Western Visayas! Alas 10! 14 na! Longo English, oh. Share the live, mga KK5! Subong adlaw, Wednesday! June 3, 2026, mga KK5! Happy birthday! Sa tanan nga may mga birthday! Kag sa tanan nga mga virgin, palakpak! Mga KK5 naton! How are you? Kamusta naman mga friendship naton sa kanginan? Luzon, Visayas, and Mindanao nga nagatutok subong sa aton nga program. Pamati ka mo dira. Kay mag-enjoy kita sa aton nga programa. Wednesday edition sa aton nga program, mga KK5. Bira-birahan ta na subong. Kay nga next week, klase na mga KK5. Kadamo na kita sa mga pumuluyo sa interior nga nag-amat-amat bulyo, amat-amat dulhog diri sa siyudad sa Iloilo. Kahit iban, pa-enroll na sa siyudad sa Iloilo. Ha, di ba? Luzon, Visayas, and Mindanao nga nag-hook up subong sa aton kag silaw galay sa 95 viewers naton subong nga gabi. Salamat sa support ng Iconics PH, 1VXN, Machocolate Defender Manila, Machocolate Western Visayas, Zone 5. Mga fanatics, good evening. Mayang gabi sa inyo, tanan-tanan. May panawagan, bala ka mo subong gabi? Ipanawagan na. Good evening, Magaliki Rochelle. El Minanan nga nagatutok subong sa aton mayang gabi. Tamyaw taanay sa aton mga friends subong nga gabi. Mayang gabi, machokolit. Tamyaw ko nagali si April Isabel Falalimpa. Mayang gabi, machokolit, watching from Yagao. Mayang gabi sa inyo ha. This coming June 13. Para na si Machocolate sa Robinson's Place, Iloilo. Wow, grabe ha. Mahiwat nun kami nga recital 2026, mga KK5, Saturday in ang adlaw. At may grand launching sa Iconics sa 1VXN sa ilang songs nga kalba. Kag sa aton nga Kids Vibe nga Southeast Asian's Achievement Award of the Philippines. Grabe. Kay Cyril, mayong gabi. Kay Nanay Nenfa nga nagpamati subong sa aton. Kaya sa mga friends naton, well, sa mga KK5, kung ikaw dahil nagbulubatsag sa imo nga sakit, ang lain mo pa matsag, kung gusto mo magtilaw man sa bago na itong mga produkto ni Dr. Ramil Itang Oy, amo ang DTX 500, DTX Coffee Mix, Clinica D3 Bio, kag Mighty Sea. May schedule kita, haro schedule on Sunday, Monday, and Wednesday, 9:30 to 3:30 p.m. Sa Pasig schedules naton on Thursday to 9:30 p.m. to 3:30. Kalinog schedules on Tuesday and Friday. 9:30 to 3:30 p.m. Sa Miyagao schedules naton Sunday to 9:30 to 3:30 p.m. mga KK5. Ano pang ginahulat ninyo? Kadto na kamo sa Klinika D Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Itang Oy. Jidonel Glory. May gabi DJ Kulit. Ari lang kami di na nagamamati si Imo kay Cyril. Shout out lang sir, watching from Mocol, Leon. May gabi kay Cyril na nagatutok man subong sa aton. Kay Glory Vela, may gabi sa inyo dam. Kay Marsha, kay Susane, paayo ka da Susane. Kay balan mo, kamahal daan sa Imo nga mahal sa Imo nga bulong. Pero biskan mahali mo nga bulong, hindi namon pwede pabayaan ikaw kay palangga kagid ni uncle mo. Si uncle nga may be care. See you on June 13. Sir Mata, excited na gid ako finally makita ko naman sila, sir. Oo. Inform ako April la kay tagaanta ikaw sa signage or tarpaulin nga may ngalan nga 1VXN and Iconics PH support system. Yung mga nanay naton, Suki Sakinan. Ay, kay Jeloneo Glory. Pa-shout lang dati sa sir. Sa Super DJ Kulit, yung nagatutukman sumong si Eman Odango. Pa-shout out sa inyo. Mayong gabi. Sa mga friends naton dira. Sa UA, mga taga-antike, nagatutukman gali sa aton. Mayong gabi. Sir Matt, mayong gabi. Di na ma-concert si Christoph sa June 5. Wala pa ko kabalo kayo. Wala pa kita posting pa lang. Malaban tayo nyo on Friday. Kay Bus 4 na galing, no? Dasig, no? On June 4, 5, 6. Grabe. Tapos June 8, may klase. Pagka 12, Independence Day na naman. Wala naman klase, postpone. Grabe, pagka June, July. Anniversary special naman sa Gave Up News of Fam. So, in September. On July, August, September, October, November, December. Grabe. I believe gina ko mga KK5. Enjoy nato, natong yung program. Now tonight, ladies and gentlemen, kung rapit lang gigili sira, matanao gina ko, lagaw-lagaw ka mo. Para sa Diyos sa Jala. Diretso kita sa aton nga bar, Dagulan Real Time. Mga KK5,
1: tanong ko sa'yo, real talk tayo. Tanong ko sa'yo, real talk tayo. Real talk tayo.
0: Mga ka-K5 naton, ang aton nga pamangkot sumong nga gabi. Ari i-flash naton sa aton nga screen. Wala gid sing mapaperde o wala gid sing makaperde sa talento sang Pilipino. Correct. Wala gid yami makaperde sa talent sang Pinoy. Nga ah. Gakadlaw ako subong. Kay tiya. Ang cheese bala? Ang cheese nga namit. Aba? Naghalin naman sa iban. Wala bala. Wala nuka. Ay, grabe gan. Alam nga. Tami ato kali mga friends na Tondri sa Urban Cats na nagmamati man subong sa aton. Thank you so much. Kit sa inyo tanan-tanan. Kaga tami ato man mga friends na aton. Dali sa may Uton. Namamati sila gali subong sa aton. Nadamo gali sa mga friends na aton sa Uton na nagatutok gali subong sa K5. Itawag nyo din ang inyo mga sabat mga ka-K5. Open na sa mga globe line na ton nga 0966-243-2130. Kasi ito smart line na 0919-0986-314 mga ka-K5. Ha? Sa Johnny? Si Lolo nyo cheese, oh. Si Lolo nyo cheese, ah. Nagbaliswa na si cheese. Tanan niya kaso yan daw na clear na again sa isa kapiti ko. Nag-silo ka naman. Ano niya si Chisme? Message na lang ka sir sa 13 sir. Alright. Kung rapit lang kami tani. Okay, abrihan kong linya para sa smart line naton. Tawag sa 0919-0986-314. Tawag na ka mo sa 0916-0966-243-2130. Kaya sa smart line naton sa 0919-0986-314 KK5. Parang mag-enjoy kita. Why gid eh? Nang huram si ko ballpen last year. Balik lang ko no da yon pro mabukas duluang klase. Wara gyapon kabalik. Hi, is it the Filipino? Yes. Wala kang makaperdi sa Pilipino nga talent kay kung magkaon ka mo sang pizza kung may mabilin nga isa, hindi ron sila magkaon. Ay, oo na! Amo ng Pinoy! Kung may mabilin ganyan nga isa ka pizza, bahuya-huya magkaen! Bilib ko, ah, bilib ko. Amagi man na. Pero basko ga. Hello man sa friends naton. Nga si Pudar. Nga nagkapamati subong sa aton ng good evening. Grabe, machokolit ang talento sa Pinoy. Mahambal mo lang na sila nga I love you. Pero checka lang gali, talent man ay han. Oy. Wala may makaperdi sa talentosang Pinoy. Kung gintuod-tuod lang nila tani, mga manggarano na kita diri sa Pilipinas, ano man na kay ang project naton ginahatag pa sa ibang nga pungsod. Amo na ang rason nga nagapigado kita mga balimbing. Grabe ba? Taad! Machokolit, hindi ikaw kauyon sa ang batasan. Wow. Kung kisa, grabe gid nga talento. Ibutang mo gid sa ital-ital. Aba. Hello man sa kay Robert, nga nagatutok man sumong sa aton. Hindi gig kami. Grabe gid ma chocolate ang talento sang Pinoy. Suksukan niya ka sang bayo nga itom. Paliguan niya ka sa gabi. Pag alas 2 sang aga, magwa sa balay malakat-lakat kuno abi. Kung may buslot balay mo, sudlo niya gid kawat gali.

0: gusto ko tanong man wag sa condition mo nga gabi. Abi tawag ka mo di sa number 0966-243-2130. O sa smart line natin sa 0919-0986-314. Tawag na di kayo mga KK5 para nga mag-enjoy kita sa mga gabi. Amogin man na Hello magalisa kay Bert Olian. Kamati sa mong sa aton si Bert. Mayong gabi si Imo Bert. Hello magalisa kay Aliana. Nagatutok sa mong sa aton si Aliana. Maayong gabi sa Imo Aliana. Thank you again. Ha? Nagatutok man sa mong sa aton. Good evening sa inyo tanan-tanan. Aliyog ko lang galita miyo mga friends ko. Dari sa Benedicto Waro. Maayong gabi sa Imo. Ha? Nga nagatutok man subong sa aton. Thank you. Kay Ayumi, nga nagamamati subong sa aton. Good evening. Grabe gid man ang talent matsokolet sa Pinoy. Hindi basta-basta. Nga ilaman mismo ginikanan, ilaman patumba. Ah. Oo. Watching from Kuwait, matsokolet na lugar. Agosto 5. Agosto 5, mayang gabi sa imo na. Imesyo. Tawag ka di ba sa amo na gusto 5 para makaulo istorya, istorya man kita sa mga gabi. Gusto ko maka-istorya from Kuwait. Pwede ka muna ikatawag sa ako na. Ang mga friends man naton, Drake Cordero, mayang gabi sa inyo. Hello man kay friend Arturo na nagamati man subong sa aton. Good evening sa friends man aton sa may Oton na nagamati subong sa aton. Salamat gyan. Wala sang problema. Ang importante makakaon lang kami matsokolet. Oo. Wala giman sang problema. Mas importante nakakaon ko no. Hindi mo mahambal nga ang taho saban. Ikalabanan sa mga taho saban. Ano ni man? Hindi ko kahit hindi sang imo nga gina-message di sa akong cellphone. Tadlo nga bla. Machokolit pwede ko da ka-guess imo from 3955. O, kad-guest ya. Kadto lang di ka mo ang pangita man ako guest gusto ko diwalwalan nga guesting gidya iya para nga makakulo kadlaw kita. Wala ko katulog maayo kay halina launa sa morning diri nag sabog. Sabog naman grabe naman bulbak. Bulba. Ano yung bulba ni man? Si Ellen Adarna nga nagamati sabong sa aton. Grabe si Ellen. Naburawan gid ako matsokolate amo ng talent ko. Hindi ko gid mabangbang. Oh si Armon. Matsokolate gusto ko lang tamyuan ako ni friends si Ramon. Nga nagamati sila sabong sa amon Ramon. Kag kay Pelye nga nagatutok sabong sa K5 News FM Philippines. Hindi gid mapuslana. Grabe gid sir ang talento sa Pilipino. Ikaw na naghatag, ikaw pang malain. Ikaw na ang nagabulig, ikaw pang pamalauton. Muna iyan. Grabe gid man ang talent sa Pinoy matsokolet. Buligan mo, sala mo pa. Oh. Amo na. Pas shout out lang po sir mo from Manila. Thank you so much from Kathy. We'll be right back mga kagayvine. Ito programa Bardagulan to the Max. And so yun natin. All here to your favorite radio stations. The number one K5 News FM.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow, my cousin.

arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid San Robinson's Haro. DTX

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: After long 27 years, the San Antonio Spurs and New York Knicks is about to rematch for the NBA Finals 2026. Tag-isa ng bilis, lakas, tapang at determinasyon ang dapat mong ibabaw. Tatalab kaya ang mga depensa ng San Antonio Spurs na pinapangunahan ni Wembanyama.
2: Goes to the basket, who's waiting? Wembanyama throws it on his head.
3: Victor Wembanyama with the post.
1: O di kaya'y muling ipapamalas ng New York Knicks ang kanilang bilis sa pangunguna ni Jalen Brunson.
4: Corner, Brunson fires three-pointer, it's good. Brunson the drive, left-handed off the glass. What a shot from Jalen Brunson.
1: Who will be the next NBA Finals champion? Bantayan sa mga himpilan ng K5 News FM Philippines ang paghahatid ng NBA 2026 Special Coverage.

0: sa Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
4: Libre?
5: Libre!
4: Wow!
2: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine, ako gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Sa mga butika. Eye Care Gold.
7: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag taga-dry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kanadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag eye care drops.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakan sa Shopee kag mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald, saka sales rep.
9: So una,
8: magid ako sa akong body odor.
9: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
8: Pero subong,
9: sadyan nagid ako sa bulig sang DTX Beauty Soap.
8: Kag
9: naghamis ka nagputi, gid ako nga panit.
8: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
10: Extend Food Superman for Men.
11: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men.
12: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
10: Extend
1: Food Supplement for Men.
10: Para sa matino nga dugo.
1: DTX 500.
10: Para sa healthy nga tayo.
1: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
1: Ang may mataas nga antioxidant.
10: Nga amo naman
1: ang nagatindo sa imo atay.
10: Basta tindo ang atay.
1: Happy kanunay.
10: DTX 500.
1: Masaligan.
10: Epektibo.
1: DTX 500.
10: Mataas pala ang imo blood sugar.
1: DTX 500.
10: Ikaw pala ang may diabetes.
1: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compounds.
10: Nga nagapanubo.
1: Kaga kontrolar
10: sa imo blood sugar.
1: DTX 500.
10: Masaligan.
1: Epektibo.
10: DTX 500.
2: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nyo mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. makarehistro, i-message lang ang Amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang apalamang kutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gaoyonan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.
0: Bio. Ako si Gabriel, nagalibog kita ng akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Kilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
3: D3Bio, ang D3, yung may BCO. Ang BCO, yung may D3. D3Bio with BCO.
4: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3Bio, ang D3, yung may VCO. Ang VCO, yung may D3. D3Bio, mabakal sa mga butika. D3Bio.
5: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
13: Wow, may puso.
2: Partagulan sa K5.
14: Lugar lang sa babaw. Haribayad ko manong o si Quinta. Sa babaw, laman na o. Mga K-5, kamiyaw na ito ang jeep ng Villa. Nakatutok sa K-5. Salamat. Mga K-5 na ito. 10:41 on the clock. Ninyong pagkalipati nga mag-inom sang Extend Food Supplement for Men, mga K-5. Para na sa mga tatay naton nga nag-loy-loy ng ilang aturoton. Sa mga K-5 na naton nga hindi open-minded, ha? One time nag-host ako bla sa Antique. May nag-complain nga isa ka tawo nga nagambal ako nga kapangita ako sa agi nga nagapilot agapilo ang turuto. Grabe, akig yan. Ay na ano? Well, subong gabi, ang question naton subong mga K-5 para sa aton nga bardagulan real talk.
15: Tanong ko sa iyo, real talk tayo. Tanong ko sa iyo, real talk tayo. Real talk tayo.
14: Real talk tayo. Ang question, wala gitsing. Lagi si makaperde sa talentosang Pilipino. Amo na. Ano ba lang hindi nyo maperde? Get may mga nabalaan man kayo muda bala? Nga mga talentosang Pilipino nga hindi get mabangbang? Hindi get yung maperde, machokolate ang Pinoy. Kapin paged. Nga magbinaisay, mabato, gen. Gani. Babatua lang sila.

Kami ako managaling si KL. Ang tinapay, karoon din pagkalipatin, si Kenneth Roquerio. Nagatutok subong si Kenneth. Mayang gabi sa imo, Kenneth. Kamusta?

Machokolit, amiwa ko man nagali at amiwa ko machokolit friend ko da si Berto ah. Ngayong gabi si mo Berto. How are you Berto? Berto! May kilalaman ko nga Berto sa may ano siya galing. Sa tuwa na gani ah, sa may Bacolod. Berto, ngayong gabi si mo Berto ah. Si Roger Lapating. Nagamati man sumong sa amin, Roger Lapating. Puno ga hining-hining, giling ako nga agtang ba? Daw dali na ito makalbo ni mga kakipag si tatay ko, kalbo man. Para Rios, kami kalbo. Stand by ka mo mga K-5 every Saturday ha. 1 to 2 p.m. The Voice of Calvary. Amo ng radio program sa akon nga amay. Dari sa K5 News FM. Inom ka mo sa DTX Premium Coffee mga ka K5. Manamit gini na nga kape. Makabulig gini na siya sa nga makabulig siya sa aton yung immune system. Kapabagwa sa toxic sa aton nga tiyan. Nahigko. Makabuligations gina siya. Inom sa DTX. Ha? DTX 500. Grabe subong mga ka K5. Hindi naging manigaran ang mga tao, machokolit. Kay Halin sang una, wala gid. Ano man? Ano wala gid man? Halin sang una, wala gid ang ano-ano ne? Wala ano? Wala gid kilala. Machokolit, mayong gabi, gina-shoutout ko daw ang pamilya Cabaliro. Kag Fernandez family nga nagatutok sa K5 ba yung gabi? Ngayong gabi si Imuna. Thank you. Kag si Ramon, gamamati man subong sa aton. Thank you.

Hello, magaling kay Sir Octavio. Ano si Madam Usang ano? Ah, wala si Madam Usang sa mga kaka-K5. Kaya gaubo si Madam Usang subong. Absent siya. Ama sa iba niyo, wala ganyan ga-absent si Madam Usang. Absent it, ah, woman sa mo! Di ka rin wala sa. Kaya nagalain niya pa matsag. O, nag-PM sa matchokolit liyog lang ko hambal sa teknisyan. Kay sir, kag sa aton nga mga listener nga wala ako karon laing gid matsag ko matchokolit ga ubo-ubo ako. Aya, kani ka nagsulay kay imo gabi. O, wala Madam Usang. Subong sa mga viewers, listener, din yung Madam Usang absent sa subong, ha? Nagalalain, sigalain pa matsag niya. Mangkot sila sa akon. Sino na si Madam Usang? Actually, guwapa na siya. Galing chubby lang niya si Madam Usang. Tambox na siya. Ay, di man tambox yung mga akin siya. Chubby lang, pero sexy, guwapa. Pution, kaglaba ang buhok. I-reveal na siya namon sa anniversary sang K5 News FM. Kung makalantaw ka mo sa anniversary namon, makita nyo si Madam Usang. Amo na ang Madam sang tanan, si Madam Usang, nga hindi makabuna, hindi makautot patay. Amo na ang Madam namon. Kabalokab lang si Madam Usang, ang pinakanami nga DJ nga nakilala namon sa Western Visayas Medical Center. Awa. Sa bugos nga kalibutan. Bapa na si Madam Usang. Pero kati ambal ko kay Madam Usang, Madam, ang imo bala nga programa kung gabi, medyo ano, the parental guidance. Ambal, hindi kayo mamati. Yeah, yeah. Maging gigan po kuya sang laon. Actually, laon na si Madam Usang, mga kakifay. Kung gusto niyo makakita kay Madam Usang, invite ko siya sa ano, sa programa ko sa Sunday. Kung ara siya eh, hindi pa siya willing magpagwas ang itsura niya. Kaya bali sa ako niya, machokolin, hindi ko gusto ano, makita. Hindi ko gusto nga makilala ko anay. Ako, sige na lang. Kung naman ang gusto mo, hindi ka makilala, hindi eh. Pero guwapa na siya mga kaki-five ah. Natural beauty lang yun siya. Kagati, mambal mo gid siya yung guwapa, gadi puti. Kasi mga driver na mong ganyan sa K5, ganyan nag-asala-sala, ganyan ko makita si Madam Usang. Kag naman, kot sila kundi inhalin si Madam Usang ang radio station, kano? Sa piyak mga istasyon, of the night kami. Sir Matt, shout out si AK Boy Boy Guapo. Boy Boy! Mayang gabi si mo, Boy Boy! Si Boy Boy, nga baho, lumboy. Miga niya, tumboy. Diyos. May gabi sa inyo da. Kay JM, wala ka naman kakadto-kadto, Dinoy. May gabi sa inyo da. Kay Francis, nagabamati man subong sa aton. Good evening.

Ginatamyo ko man si attorney nga pamati subong sa aton. Shout out boss kay Pipit. Mayang gabi kay attorney Tracy Urquia nga pamati subong sa aton. 10:55 on the clock mga KK5. Ginatamyo ko man ang mga friends naton diri sa may nabitasan kag sa may napitasan, katutok sila subong sa K5. At taga Mindoro, shout out watching from San Jose Occidental, Mindoro. Si Rochelle Soriano. Malulayo, kay mo si Mindoro, kay mo ya. Like ano ka dahil si Mindoro? Yeah. Gusto ko maglagaw sa Mindoro, da? Basi may mga kilala ka mo dahil sa Mindoro, ah? Palagawa kami da bala. Kapan yapon ka na, wala pa gani Pipet. Kasi may panyapon ka na karon sa akon Pipet. Nagutumer sa si Macho Kulit everyday. Ambot na lang. Nami gid man magkaon bihon. No, kaon bihon tudo. Para suabe. Tungod sa bihon. Makakaon man bihon. Namit giman sa bihon ah. Wala makaperdi sa bihon actually. Maluto magulang ko bihon, paborito ko ng bihon, hintay muna nga makahangkahang. Amugi na ang paborito ni Machokolet nga bihon. Kag salamat man ah. Ginatamyo ko man da magulang ko nga babae. Bisan kada amo sang problema, gapadayon giyapon sa pagbato. Ato lang dai. Kita ka pagpabayaan. Go lang ah. Ito nga makaya naton. Nga may mablas ang lesson kung isa, no? Nga may mga problema, gaabot sa panimalay. At yung mga pamilya, nag-ugyon, gid. Kag na-learn, gid, naton, subong mga kahivive, no? Kung may mga problema man sa inyong panimalay, kung kamong kapamati na subong, kag nag-pinaproblema ka mo da sa inyong utod, sa piyakbalay nyo. Mas maayo ba lang ang mag-istoryanay ka mo? Magambal ka mo nga, tito na, unto na lang blang away naton, maging miga na kita, maging migo na kita. O, para bala pag New Year, halap, bo, may spaghetti ka to. May salad ka to. Hindi ka on kaongkay mo. Hindi ka na magluto. Daog ka, winner. Namigin man actually, no? Kung ka mo mismo, blang ang mga pamilya, nag-buliliganay ka mo. Meron na kung isa, nagsima, nagmanggarano, wala nagpanapak sa iya nga mga pakaisa. So doon nami, magambal, ba siman ka lang doon si Sino, kamainit ulo ko, tapos ugon ko barkonyo ba? Ogol mo guro barko ya ayawan ka guro disog. Anong gusto mo na bihon? Mapamit kong makahang makahang bihon. Pwede po? Inis ko sumali sa mga disco derby dyan. Padayo po kami dyan. Mga taga Mindoro nga nagamamati sa mong zaton sa K5. Madamong salamat din sa inyo. Amo na ganing kong kisan nga nagahambal kita bla mga ka-K5. Dapat enjoy yun nato ng aton nga kabuhin. Kung kisa may mga friends man kita, na hindi man kayong chindi sa aton, azaz, wala again. Siman loloko, gali, oo. Amo na kung kisa dumasi ang bugbala. O nagsiman lang ang bana. Asawa doon, hindi nung manapak. Deng kagati mo na galing. Dapat subong mga kagay-five, ang pamilya hindi na maglinawan. Magbinuliganay na. Bisikan sa piyak balay namin nga wala kaya kontra sa piyak balay mo, pagwa mo pa lang yan. Mega, amigo! Laway ang ilinaway ka mo. Ilinaway ka mo dirang mga wala bang ka mo kapalay liko. Dapat yan may UI lang. Oo, masyar ka rin pag may time. Sa ano ka payahan makatime, pero may ka malang matime-time. Hala ka bira-bira, inom! Pinahilal na! Oo, toto, JM. Lagaw ka man, di ba? Pag mani mo, galagaw-lagaw yung man. Ay, zay. Kamusta ka na, Noy? Gwapo, gyapon eh. Machokolit, sakit sa ulo na ang mga problema. Oh. Sakit yung man sa ulo ang problema. Pero nami ka dyan, wala kaya problema, you know? Kag sa ako nga technical sign, si Sir Loren Suliman. Good evening sa imo, sir. Thank you so much. Ang ginagatuto, pagwa mo pa lang, chismis agad. Oh. Amo na ganit kalain. Pagwa mo, chismis tayo. Kung may mga kontra ka.
Pero nami ako nga ga lilupod kay mutanan, nagabulinuganay, gabulyog-bulyog. Wala again. Well, mga kagay-five naton, salamat again. 10:55 on the clock. And nagatutok sumang sa aton sa K-Fan News FM Philippines. Madami mga salamat. And sa staff Sambar Dagulan family, sa aton nga mga producer, sa aton nga segment director, mayang gabi sa imo da. Well, mga kagay-five, wala na kita sa chance nga magpadugay pa. Wala na kita, tsempo. Nagabulos na ang ikaayong lawas ni Doc Ramil Itangoy. Isa bang pasensya, gid absent si Madam Usang. Absent siya. Wala si Madam Usang. Amo na mabudlay. Ayan, nagkalain ka ng pamatsag niya ko, no? Malko, sige lang. Kung hindi mo gikaya, di, kawai tamay mo eh. Abali, huwag gani machokolit. Kabay pa nga mag-ayo ako. Di ba lang mga kaka-K5 naton? Sa mga friends naton, nga wala pa naton na tamiyaw. Be, check ko be, anay be. Kadamo, pagali wala tamiyawan. Tamiyawan talang karon eh.

0: Grabe ba? Amo na mga ka-K5 naton ha, nga nagatutok man gyapon sa atong program. Oh, nagigbasahon ko na ang message ni Madam Usang Subong. Kaya nag-message siya sa ako, no? Oh, dali lang ganda. Ano to gina-voice clip ni Madam? Ano Madam Usang ang balmo dalaing kayo? Bal ko majuti ka hindi sa bat ni Madam Usang, oh.
1: Macho palit liya guamba sa mga listener ko Subong na ilagid matsag ko gaubo ako basigabusong ako macho palit please.
0: Ah, di ba sigabusong sa kanon ang pangabay si Madam Usang? Kasi sa kanon gabusong sa... Ay na, ano ni man? Ate, sige, wala problema, Madam Musang. Copy. All Filipinas, 10:47. Good night. Agabulos na ang ikaayong labas ni Doc Ramil Itang Oy. Ang programa nga Bedtime Secrets for the Music lang kita. Only here, to your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM.
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 94.5 K5 News FM, Calibo. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 89.1 K5 News FM, Pasig City. 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: D3 Bio Health News. D3 Bio.
4: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
5: Bugana sang caprylic acid ang extra virgin coconut oil nga yara sa D3 Bio. Iniisa ka makusog nga anti fungal agent. Tikas pa.
6: Kaspa dala. That's why pabutangan mo lang. Kaspa.
5: A masking disease na.
6: Mga kuko nga, hindi maayong
5: kapinos. Patuloy lang.
7: Nail fungi.
5: UTI. UTI, no? Kung ang kusang imo nga UTI, especially sa mga babae, is fungi, kaangay isang yeast infection or iningit ang candida infection. Inom gid D3 Bio. Dako ginaya makabulig. Makabulig gid ang D3 Bio sa pagpatay sa mga fungi sa imo nga mga urinary tract. Bangod, ginatunaw sini ang cell membrane sa iya nga mga hyphae, no? Kaya ginasuportahan ni D3 Bio ang mga microflora sa imo nga flowers para ma-maintain ang desired pH acidity sang sini kag ma-maintain ang hamot sina.
3: D3 Bio with Physio. D3 Bio with Physio.
8: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko dugay mag-ayo, pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Babakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
9: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Babakal sa mga butika.
6: Hamot ang bulak.
7: Yes.
6: Luksan. Ha?
7: Bulaklak, ang bulaklak.
10: Sa buhay ay kailangan.
7: Bubuka ang bulaklak.
6: So sa ang bulaklak.
7: Sa hilanat, Sir JP, sipon kag ubo, ang muling simptomas ang ginatawag trangkaso. Ini ang nagapamatuod nga nagatrabaho ang imong immune system, no? Apang kung masobrahan sa reaksyon ang imong immune system, mahulog ini sa cytokine storm. No, dire makabulig ang D3 Bio nga mayara sang vitamin D3 nga nagaregulate sang immune response ng imong mga white blood cells, especially ang imong T regulator cells.
5: Subong wala mahadlok ang tao sa kana sa COVID. Especially kabalos la D3 Bio.
3: D3 Bio with Physio. D3 Bio.
11: Ako si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio nga makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto nga nagpagsiklawas.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3Bio.
12: Ako si Jomer. Tumarget ko sa D3Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
3: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3Bio. D3Bio with Visio.
13: Ang D3Bio makabulig sa madasig nga pag-ayo sa mga pilas.
0: Mm.
13: Ilabi na kung ikaw ang may mataas nga blood sugar levels, dugay mag-ayo na. Pero kung ga D3Bio ka, dasig mo ang pawan. Luwas sa ginapataas sang lauric acid. Ngayara sa D3Bio ang imo nga insulin sensitivity para hindi na magtaas ang imo nga blood sugar. Ginpaamanan pa ini sang D3 or vitamin D3 nga nag-stimulate sang imo nga mga macrophages, neutrophils kag monocyte para tinluan ang pilas, batok sa kagaw kay ibang pa nga mga wound debris.
10: Kag ang vitamin D3 Sir JP ngayara sa D3Bio no, makabulig gid sa pag-repair sang mga damaged tissue sa lawas. Kay bangod nagatapik ini sa vitamin D receptor sang collagen para makaio ang guba nga parte sang tissues sa imo nga lawas hilabi na sa mga damaged organs no kag mga pilas sa panit.
13: Kuno amin gid yung D3Bio no pilas-pilas ka.
5: Di pagyapon mo ininom D3Bio perdi gid ka.
0: Oh.
5: So amo na mga bintaha nga pala inom ka D3Bio adlaw-adlaw.
13: Bago nag discuss ka kuno nga ang babae flower ang hardinero nagchat. Niya sa Webis lako ta makadto kay pamunyag pa ko. Sa mga flowers.
10: Actually, why na siya ga-garden eh? Ginapanggalbot yun lang ang flowers. Ginahimo, yung bouquet.
3: D3Bio with Physio. D3Bio. D3Bio. D3Bio.
9: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3Bio.
3: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabakas, mga butika. D3Bio.
14: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3Bio. Ang D3Bio. You my Visio. Ang Visio. You my D3. Mabakas, mga butika. D3Bio. Health News. D3Bio. D3Bio. D3Bio.
15: Ako si Karen. Kadaan mo isang akon hair fall. Nag-indi man namin. Ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sang D3Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
3: D3Bio. Ang D3. You my Visio. Ang Visio. You my D3. Mabakas, mga butika. D3Bio.
14: Ako si Kenneth. Isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3Bio. Ang D3Bio. You my Visio. Ang Visio. You my D3. Mabakas, mga butika. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas ka antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka pala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalainay nga allergy. DTX 500. Masalikan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
16: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
3: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
17: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gidmasawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Mabasa butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
18: Sang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminsan. Salamat sa Mighty
3: C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
19: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Kung nagigid ako makabatsyag pang sakit.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
20: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
21: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4Biotics.
20: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
20: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
21: Libre?
2: Libre!
20: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
21: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
20: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
21: Bakal na sa mga butika. Nestor, ang sinaing!
22: Luto na!
21: Ang labahan!
22: Nakasampay na!
21: Ang uniform ko!
22: Naplansa na!
23: Ganito ako!
22: Tigasi!
23: Tigalapa!
22: Tigasay!
23: Tigaplansa!
22: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
23: Sa gabi!
22: Ako ang bossing!
23: Dahil kasangga ko!
22: Ang extend!
23: Supplement for men!
22: Lourdes!
23: Tapos ka ng maligo!
21: Yes, darling! Come to mama!
22: Extend Food Supplement for Men.
23: May maca at lavawaska
22: na nagpapataas ng energy
23: at stamina
22: para sa tigasing performance.
23: Extend Food Supplement for Men
22: para sa matino nga dugo.
23: DTX 500
22: para sa healthy gatay.
23: DTX 500
22: ang DTX 500
23: ang may mataas nga antioxidant
22: nga amo naman
23: ang nagatino sa imo atay.
22: Basta tino ang atay,
23: happy kanunay.
22: DTX 500
23: masaligan,
22: epektibo.
23: DTX 500
22: mataas pala ang imo blood sugar.
23: DTX 500.
22: Ikaw ba na
23: ang may diabetes?
22: DTX 500.
23: Ang DTX 500
22: ang may powerful compounds.
23: Yan ang gapanupo
22: kagakontrolar
23: sa imo blood sugar.
22: DTX 500.
23: Masalikan.
22: Epektibo.
23: DTX 500.
22: D3 Bio.
24: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
20: D3 Bio.
22: Ang D3 Bio.
20: Yung may PCO.
22: Ang PCO.
20: Yung may D3.
22: Matakas mga butika.
20: D3 Bio.
25: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
20: D3 Bio.
22: Ang D3 Bio.
20: Yung may PCO.
22: Ang PCO.
20: Yung may D3.
22: Matakas mga butika.
26: K5.
27: K5.
26: News FM. Championing the lives of the Filipino.
21: Wow! May puso!
20: This song is brought to you by D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Bait puso!
2: D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Isa, galabot, gidatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gida ang resulta, subong normal na gin.
2: D3 Bio!
4: Ang D3 Bio!
2: Yung may Vizio!
4: Ang Vizio!
2: Yung may D3!
4: Mabakas, mga butika!
2: D3 Bio!
5: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan.

0: bigla nagbalik normal ang paminsaro ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mabuti ka!
2: My family history ba na kamuusong diabetes?
1: Mag-TDX 500 ka!
2: Mataas ba na ang imo blood sugar?
1: Mag-TDX 500 ka na!
2: Ang DTX 500!
1: Ang may powerful compound!
2: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
1: DTX 500!
2: Garantisado!
1: Epektibo!
2: Aramis
1: mo! DTX 500!
2: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
1: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
2: Masami nagapangihi!
1: Masami ginauha!
2: Masi may diabetes ka na!
1: Mag-TDX 500 na!
2: Ang DTX 500!
1: Ang may powerful compound!
2: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
1: DTX 500!
2: Garantisado!
1: DTX 500!
2: DTX Coffee Mix!
3: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix! DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra, Fermi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix.
1: Mabaka,
2: mabuti ka. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Anika. Kablayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
2: Mighty C!
1: Mabaka sa mga butika.
2: Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C.
6: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ako kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na tayo ng ako niya allergy.
2: Mighty C!
1: Mabaka sa mga butika.
7: Spore Biotics nga ginukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
7: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
8: Libre!
9: Libre!
7: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
10: Kadaragsa nga punggod,
11: DTX Beauty Soap.
10: Magaspang nga panit,
11: DTX Beauty Soap.
10: Galaong magputi,
11: DTX Beauty Soap.
10: Puro kapulkatol,
11: DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
10: Bakal na sa mga butika.
1: Extend Food Superman from man.
12: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa amigo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok turaok gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
1: Extend Food Superman from man. Extend Food Supplement from man.
13: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
1: Extend
2: Food Supplement for Men.
1: Para sa matinlo nga dugo.
2: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tay.
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
2: Ang may mataas nga antioxidants.
1: Nga amo naman
2: ang nagatinlo sa imo atay.
1: Basta tinlo ang atay.
2: Happy kanunay.
1: DTX 500.
2: Masaligan.
1: Epektibo.
2: DTX 500.
1: Mahigo bala ang imo dugo.
2: DTX 500.
1: Masamig ka bala ang gina-allergy.
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
2: Ang nagatinlo sa imo
8: mo mahigko nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga energy.
9: DTX 500.
8: Masalika DTX 500. E3 Bio.
14: Ako si Gabriel, nagalibog ito ng akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
9: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. D3 Bio. With BCO.
15: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
9: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. D3 Bio.
16: D5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
17: Wow! May puso!
18: This song is brought to you by DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX 500.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
5: Pabakal sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald. Isa ka sales rep. So, una, magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap. Kag nag-hamis ka nagputi, gid akong nga pani. Salamat gid sa DTX Beauty.
0: DTX Beauty Soap.
5: Mabakal sa mga butika.
0: Extend Food Supplement for Men.
7: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
8: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang gapanupo. Kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Masalikan. Epektibo. DTX 500. E3 Bio.
9: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Physio. Yung may D3. D3 Bio with Physio.
10: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
5: Mabakal sa mga butika.
0: D3 Bio.
11: K5. K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
12: Wow! May puso.
13: This song is brought to you by DTX 500, the superior antioxidant.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: D3 Bio!
3: O si Karen, kadaan mo isang akon hair fall, lag hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio! Ang D3 nga may visio! Ang visio nga may D3! D3 Bio!
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3!
5: Sa mga butika!
6: Para sa matilo nga dugo!
7: DTX 500!
6: Para sa healthy nga tayo!
7: DTX 500!
6: Ang DTX 500!
7: Ang may mataas nga antioxidants!
6: Nga amo naman
7: ang nagatilo sa imo atay!
6: Basta tilo ang atay!
7: Happy kanunay!
6: DTX 500!
7: Masaligan!
6: Epektibo!
7: DTX 500!
6: Mahigo bala ang imo dugo?
7: DTX 500!
6: Masamit ka bala ang gina-allergy?
7: DTX 500!
6: Ang DTX 500!
7: Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo!
6: Nga sa masami,
7: amo naman
6: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
7: DTX 500.
6: Masaligan.
7: DTX 500.
2: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Ago ni magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix.
5: O mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Sang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nalagid ako makabatsyag sa sakit.
2: Mighty C.
5: Mabaka sa mga butika.
12: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics. Nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
13: 4 Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics.
12: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
2: Good news!
12: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
13: Libre? Libre!
12: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
13: Kadaragsa nga punggo, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty

0: lalaong puti, DTX Beauty Soap.
1: Puro katol-katol.
0: DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
0: Bakal na sa mga butika.
3: Nestor, ang sinaing!
4: Luto na!
3: Ang labahan!
4: Nakasampay na!
3: Ang uniform ko!
4: Naplanta na!
5: Ganito ako!
6: Tigasing!
5: Tigalapa!
6: Tigasay!
5: Tigaplansa!
6: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
5: Sa gabi,
6: ako ang bossing!
5: Dahil kasangga ko!
6: Ang extend!
5: Supplement for men!
6: Lourdes!
5: Tapos ka ng maligo!
7: Yes, darling! Come to mama!
6: Extend Food Supplement for Men.
5: May maca at lavawaska
6: na nagpapataas ng energy
5: at stamina
6: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men
5: para sa matino nga dugo.
6: DTX 500
5: para sa healthy gatay.
6: DTX 500
5: ang DTX 500
6: ang may mataas ka antioxidant
5: nga amo naman
6: ang nagatilo sa imo atay.
5: Basta tilo ang atay,
6: happy kanunay.
5: DTX 500
6: masaligan,
5: epektibo.
6: DTX 500
5: mataas pala ang imo blood sugar.
6: DTX 500
5: ikaw pala
6: ang may diabetes.
5: DTX 500
6: ang DTX 500
5: ang may powerful compounds
6: nga nagapanupo
5: kagakontrolar
6: sa imo blood sugar.
5: DTX 500
6: masaligan,
5: epektibo.
6: DTX 500
5: D3 Bio.
8: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
5: D3 Bio
6: ang D3 Bio
5: yung may PCO.
6: Ang PCO
5: yung may D3
6: mga butika.
5: D3 Bio.
9: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
5: D3 Bio
6: ang D3 Bio
5: yung may PCO.
6: Ang PCO
5: yung may D3
6: mga butika.
10: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
11: Wow! May puso!
12: This song is brought to you by MyTC, ang alkaline vitamin C.

0: championing the lives of the Filipino.
1: Baik kumso.
2: D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga akong irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
2: Yung may D3.
4: Malakas, mga butika.
2: D3 Bio.
5: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio.
4: You may Vizio.
2: Ang Vizio.
4: You may D3.
2: Malakas, mga butika.
6: May family history ba na kamuusong diabetes?
2: Mag-TDX 500 ka!
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag-TDX 500 ka na!
6: Ang DTX 500!
2: Ang may powerful compound!
6: Ganagapanubos
2: ang imo blood sugar!
6: DTX 500!
2: Garantisado!
6: Epektibo!
2: Aramis!
6: DTX 500!
2: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
6: Magandingin ba na ang imo nga ulo?
2: Masami nagapangihi?
6: Masami ginauha?
2: Masi may diabetes ka na!
6: Mag-TDX 500 na!
2: Ang DTX 500
6: ang may powerful compound
2: nga nagapanubos
6: ang imo blood sugar.
2: DTX 500
6: garantisado.
2: DTX 500
6: DTX Coffee Mix.
7: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami kidang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
2: DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
2: Mighty C.
4: Ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Anika. Kudayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Effective.
2: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
2: Mighty C.
4: Ang alkaline ng vitamin C.
10: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwalang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Nadula. Nadayo ng ako ng allergy.
2: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
11: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
4: Good news!
11: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
12: Libre?
13: Libre!
11: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
14: Kadaragsa nga punggot,
15: DTX Beauty Soap.
14: Magaspang nga panit,
15: DTX Beauty Soap.
14: Galaong magputi,
15: DTX Beauty Soap.
14: Puro katol-katol,
15: DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
14: Bakal na sa mga butika.
2: Extend Food Superman for Man.
16: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Silang sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan.
17: Abaw.
16: Gatok tura ok gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
2: Extend Food Superman for Men. Extend Food Superman for Men.
18: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali.
19: Salamat
18: at gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
6: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
4: DTX 500.
6: Para sa healthy nga tay.
4: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
4: Ang may mataas nga antioxidant.
6: Nga amo naman
4: ang nagatino sa imo atay.
6: Basta tino nga tay.
4: Happy kanunay.
6: DTX 500.
4: Masaligan.
6: Epektibo.
4: DTX 500.
6: Mahigo ba na ang imo dugo?
4: DTX 500.
6: Masamit ka ba na ang gina-allergy?
4: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
4: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
6: Nga sa masami,
4: amo naman
6: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
4: DTX 500.
6: Masaligan.
4: DTX 500.
6: E3 Bio with Physio.
1: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
6: D3 Bio.
4: Ang D3.
6: Nga may Physio.
4: Ang Physio.
6: Nga may D3.
4: D3 Bio.
6: D3 Bio.
12: Ako si Norberto, isa ka atlet. Ako ginanay bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
6: D3 Bio.
4: Ang D3.
6: Nga may Physio.
4: Ang Physio.
6: Nga may D3.
4: Mabakal, sumagbuti.
0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
13: Wow! My puso!
17: This song is brought to you by DTX 500, the superior antioxidant.

FM, championing the lives of the Filipino.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure,

kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbis Street, by Norte, Miag-Au. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga, hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako, gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpuputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
6: Pabakan sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald. Isa ka sales rep. So, una, magid ako sa akon body odor. Huya na ako magatubang sa akon mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap. Kag nag-hamis ka nagputi gid akon nga pani. Salamat gid sa DTX Beauty
0: DTX Beauty Soap.
6: Mabaka sa mga butika.
8: Extend Food Supplement for Men.
9: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
10: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko. Wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo.
11: DTX 500.
8: Para sa healthy nga tayo.
11: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
11: Ang may mataas nga antioxidant.
8: Nga amo naman
11: ang nagatinlo sa imo atay.
8: Basta tinlo ang atay.
11: Happy kanunay.
8: DTX 500.
11: Masaligan.
8: Epektibo.
11: DTX 500.
8: Mataas pala ang imo blood sugar.
11: DTX 500.
8: Ikaw ba na
11: ang may diabetes?
8: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
8: Ang may powerful compounds.
11: Yan ang gapanupo.
8: Kagakontrolar
11: sa imo blood sugar.
8: DTX 500.
11: Masaligan.
8: Epektibo.
11: DTX 500.
8: E3 Bio.
12: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, weeks ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
8: D3 Bio.
11: Ang D3.
8: Yung may Physio.
11: Yung
8: may D3.
11: D3 Bio with Physio.
13: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
11: D3 Bio.
8: Ang D3.
11: Yung may Physio.
8: Ang Physio.
11: Yung may D3.
8: D3 Bio.
6: Mabakal sa mga butika.
8: D3 Bio.
14: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
15: Wow! May puso.
1: This song is brought to you by Mighty C, ang alkaline vitamin C.

Hey, you know, everybody's talking about the good old days, right? Everybody, the good old days, the good old days. Well, let's talk about the good old days. Ang sarap isipin ang mga bagay na nagpaligaya sa atin noon, di ba? Katulad ng first love mo. Naalala mo pa ba? Madalas kayong mamasyal, manood ng sine, kumain sa labas, at kung ano-ano pa. Kung minsan nga, kulang ang isang araw para magkasama kayo. Madalas bisang halikan sa cheeks, sa lips, sa eyes, sa nose. May pahawak-hawak pa sa kamay. Tinitignan mo mata niya. Sinasabi mo, I love you. Pero bakit ganun ang panahon? Kung sino pa yung mahal na mahal mo, siya pang nawawala sa'yo. Siya pa na kasing halaga ng buhay mo.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
2: Ay,
3: kumso. D3 Bio.
4: O, si Karen. Kada mo isang akon hair fall, hindi man namin akon na kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. Para sa matinong na dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas ka antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masamit. Amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay ng allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rick Vista, ng isa ka negosyante. Agod yung magpapili na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
3: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi. Bangod, apektado, gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Salit si Jay. Sang una yan, niwang-niwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Rosita. Mighty C. Maria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na ako ng menstruation. Noon, nagigit ako makabatsyag pang sakit.
3: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
10: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
11: 4 Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatuga sang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
10: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
10: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
12: Libre?
11: Libre!
10: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Mianao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
11: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Dalao magputi, DTX Beauty Soap. Puro katul-katul, DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
11: Bakal na sa mga butika.
13: Nestor, ang sinaing!
14: Luto na!
13: Ang labahan!
14: Nakasampay na!
13: Ang uniform ko!
14: Naplansa na!
15: Ganito ako!
16: Tigasi!
15: Tigalapa!
16: Tigasay!
15: Tigaplansa!
16: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
15: Sa gabi,
16: ako ang bossing!
15: Dahil kasangga ko!
16: Ang Extel!
15: Supplement for men!
16: Lourdes!
15: Tapos ka ng maligo!
17: Yes, darling! Come to Mama!
16: Extend Food Supplement for Men.
15: May maca
16: at lavawaska
15: na nagpapataas ng energy
16: at stamina
15: para sa tigasing performance.
16: Extend Food Supplement for Men.
15: Para sa matino na dugo.
16: DTX 500.
15: Para sa healthy gatay.
16: DTX 500.
15: Ang DTX 500.
16: Ang may mataas ka antioxidant.
15: Nga amo naman
16: ang nagatino sa imo atay.
15: Basta tino ang atay.
16: Happy kanunay.
15: DTX 500.
16: Masaligan.
15: Epektibo.
16: DTX 500.
15: Mataas pala ang imo blood sugar.
16: DTX 500.
15: Ikaw pala
16: ang may diabetes.
15: DTX 500.
16: Ang DTX 500.
15: Ang may powerful compounds.
16: Nga nagapanupo.
15: Kagakontrolar
16: sa imo blood sugar.
15: DTX 500.
16: Masaligan.
15: Epektibo.
16: DTX 500.
15: D3 Bio.
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio.
15: Ang D3 Bio.
3: Yung may PCO.
15: Ang PCO.
3: Yung may D3.
15: Matatags mga butika.
3: D3 Bio.
1: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
3: D3 Bio.
15: Ang D3 Bio.
3: Yung may PCO.
15: Ang PCO.
3: Yung may D3.
15: Matatags mga butika.
0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
10: This song is brought to you by DTX 500, the superior antioxidant.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicine.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvation Street, corner 8 Van Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbi Street, by Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Elaine. Ako, gida nga akong pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa nga akong nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
4: Baka sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Ronald. Saka sales rep.
6: So una,
5: today, magida ako sa akong body odor.
6: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
5: Pero subong.
6: Sadya na gida ako sa bulig sa DTX Beauty Soap.
5: Kag nag-hamis, kag nagputi, gida akong nga pani.
6: Salamat gid sa DTX Beauty
0: DTX Beauty Soap.
4: Mabaka sa mga butika.
0: Extend Food Supplement for Men.
7: O si Junie, taga Bacolod. Napasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
8: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Testingan ko.
9: Wow,
8: ayos gid.
9: Kamuman bala, testingin nyo
8: ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo.
10: DTX 500.
0: Para sa healthy nga tayo.
10: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
10: Ang may mataas nga antioxidants.
0: Nga amo naman
10: ang nagatinlo sa imo atay.
0: Basta tinlo ang atay.
10: Happy kanunay.
0: DTX 500.
10: Masaligan.
0: Epektibo.
10: DTX 500.
0: Mataas bala ang imo blood sugar.
10: DTX 500.
0: Ikaw bala ang may diabetes.
10: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
10: Ang may powerful compounds.
0: Yan ang gapanupo.
10: Kagakontrolar
0: sa imo blood sugar.
10: DTX 500.
0: Masaligan.
10: Epektibo.
0: DTX 500.
10: E3 Bio.
11: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong buyon.
0: D3 Bio. Ang D3.
10: Yung may
0: Physio,
10: yung may
0: D3. E3 Bio with Physio.
12: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3.
10: Yung may Physio.
0: Ang Physio,
10: yung may
0: D3.
10: D3 Bio.
4: Mabakal sa mga butika.
0: D3 Bio.
13: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
14: Wow, may puso.
1: This song is brought to you by Mighty C, ang alkaline vitamin C.

0: K5 Music FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.
0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.
2: E3 Bio.
3: O si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi manami akon na kutis. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mga butika. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix.
6: Mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ang akon tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Sang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga paming salamat sa
2: Mighty C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Muna nagigit ako makabatsyag sa sakit.
2: Mighty C.
6: Mabaka sa mga butika.
10: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
11: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporebiotics.
10: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
6: Good news!
10: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
11: Libre? Libre!
10: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
11: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
11: Bakal na sa mga butika.
12: Nestor, ang sinaing!
13: Luto na!
12: Ang labahan!
13: Nakasampay na!
12: Ang uniform ko!
13: Naplansa na!
14: Ganito ako!
15: Tigasi!
14: Tigalapa!
15: Tigasay!
14: Tigaplansa!
15: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
14: Sa gabi,
15: ako ang bossing!
14: Dahil kasang ako
15: ang Extend
14: Supplement for Men!
15: Lourdes!
14: Tapos ka ng maligo?
16: Yes, darling! Come to Mama!
15: Extend Food Supplement for Men. May maca at lavawaska na nagpapataas ng energy at stamina para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men para sa matino na dugo. DTX 500 para sa healthy gatay. DTX 500 ang DTX 500 ang may mataas ka antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino ang atay, happy kanunay. DTX 500 masaligan, epektibo. DTX 500 mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500 ang may powerful compounds nga nagapanupo kaga kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500 masaligan, epektibo. DTX 500 D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
6: D3 Bio. Ang D3 Bio yung may BCO. Ang BCO yung may D3. Mga butika. D3 Bio.
13: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
6: D3 Bio. Ang D3 Bio yung may BCO. Ang BCO yung may D3. Mga butika.
0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!

K-5 News FM。

0: lubang na pasama. Makikita natin ito sa kaligasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
1: Tinig ng Reformasyon.
0: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
1: Tinig ng Reformasyon.
0: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
2: Sa muli ay aking inaanyayahan ang lahat na nakikinig sa ating palatuntunan ngayon na sumama sa ating ginagawang Bible Study Series. Ipagpapatuloy po natin ang ating pag-aaral sa Ebanghelyo ng Kaligtasan. Welcome po ang lahat na sumali sa ating pag-aaral. Atin pong isangguni ang ating pag-aaral sa ating Ama sa Langit sa pamagitan ng panalangin. Let us pray. Dakila at mahabagin naming Ama na nasa langit, aming ibinibigay sa inyo ang lahat na papuri at pasasalamat sa lahat ng kabutihan ninyo sa bawat isa sa amin. Pagpalain po nawa ninyo kami sa aming pag-aaral ngayon at buksan ang aming pangunawa upang malinaw na maintindihan namin ang inyong mga salita at lalong lumalim ang aming kaalaman sa katotohanan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesus. Amen. Sa nakalipas na pag-aaral natin ay ating pinalawak ang ating kaalaman tungkol sa pagpapatawad ng Diyos sa kasalanan batay sa dumanak na dugo ni Jesus sa Kalbaryo. Ating napag-alaman na ang biblikal na pagpapatawad ay dapat nakabatay sa dumanak na dugo dahil may umiiral na batas ng pagpapatawad na nakatala sa Hebrews 9:22 na nagsasabi, "Sa ilalim ng kautusan, halos lahat ng mga bagay ay nililinis ng dugo, at kung walang pagdanak ng dugo, ay walang kapatawaran ng mga kasalanan." Kalawa, napag-alaman natin na ang pagpapatawad ng Diyos sa ating mga kasalanan ay naaayon sa umiiral na patakaran na ito, sapagkat siya ay nagpapatawad batay sa naibuhos na dugo ni Jesus. Ipinaliwanag nito ni Apostol Pablo sa Romans 3:23-25 na kung saan ay sinabi niya na ang lahat ng mga taong nagkasala ay pinapatawad ng Diyos dahil sa kanyang biyaya, at ito ay kanyang ginagawa o ginawa sa pamamagitan ni Kristo Jesus na kanyang inialay bilang handog upang sa pamamagitan ng kanyang dugo ay mapatawad ang kasalanan ng lahat ng sumasampalataya sa kanya. Ginawa ito ng Diyos upang patunayan na siya ay matuwid. Romans 3:23-25. Inialay daw po ng Diyos si Jesus bilang handog upang sa pamamagitan ng kanyang dugo ay mapatawad ang kasalanan ng lahat ng sumasampalataya sa kanya. Ang dugo ni Jesus na nabuhos ang ginawa ng Diyos na legal na batayan ng kanyang pagpapatawad sa kasalanan ng lahat ng sumasampalataya sa kanya at upang patunayan na siya ay matuwid. Ang dahilan kung bakit legal ang pagpapatawad ng Diyos ay sapagkat ang ating mga kasalanan ay tapos nang binayaran ni Jesus sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, at ito ay ginawa bilang pagsunod sa umiiral na patakaran. Kung ang Diyos ay magpapatawad sa atin na walang dumanak na dugo para sa ating mga kasalanan, hindi po masasabi na ang Diyos ay matuwid dahil hindi siya sumunod sa patakaran. Subalit dahil tayo ay pinatawad batay sa dumanak na dugo ni Jesus, kaya nasusulat na ang pagpapatawad ng Diyos ay matuwid. Sa puntong ito ay may isang pagtutol o katanungan na bumabangon. Paano maging matuwid ang Diyos sa pagpapatawad niya sa atin batay sa dumanak na dugo ni Kristo, samantalang ayon sa umiiral na hustisya ng korte sa sanglibutan ay dapat na ang sariling dugo ng may sala ang dapat na dumanak? Ibig sabihin na kung sino ang nagkakasala ay siya dapat ang parusahan. Si Kristo ay wala namang kasalanan, pero bakit ang kanyang dugo ang ibinuhos sa halip na ang dugo ng mga taong makasalanan? Ito

0: ang tanong ng mga kapatid nating Muslim scholars na naniniwala na hindi makatarungan ang turo ng Kristyanismo na nagsasabi na ibinigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak bilang handog sa kasalanan ng buong sanglibutan. Sa kanilang isipan, ang pagpatay kay Kristo upang ang mga taong makasalanan ay mapatawad ay labag sa patakaran ng hustisya. To them, it is an act of injustice for God to punish Jesus, who is innocent of any crime, and let all men who are guilty of crime, punishable by death, to be set free. Nakuha po ba ninyo ang punto ng pagtutol na ito? Ibig sabihin po nila na injustice ang ginawa ng Diyos dahil kumbaga si Pedro ang nagkasala at dapat patayin, pero pinalaya siya at sa halip ay si Juan ang pinatay. Dapat daw, sabi nila, ay yung mismong may sala lamang ang panagutin, hindi ang ibang tao. May mga Kristiyano rin na nagdududa kung tunay na matuwid nga ba ang ginawa ng Diyos sa pagtubos nila, pagtubos niya sa lahat ng tao sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo. Niisip din nila na ang tunay na hustisya ay kapag ang mismong may sala lamang ang pinarurusahan sa kanyang kasalanan. Ang kanilang pinagbabasehan ay ang patakaran ng Deuteronomy 24 verse 16 na nagsasabi, hindi dapat parusahan ng kamatayan ang mga magulang dahil sa krimeng nagawa ng anak ni ang anak dahil sa krimeng nagawa ng magulang. Ang mismong may sala lamang ang siyang dapat patayin. Ano po ba talaga ang intent o layunin ng patakaran na ito at paano po ito uunawain at ipatutupad? Tingnan po natin ang isang aktwal na pangyayari sa kasaysayan ng Israel na maaring makapagbigay sa atin ng clue kung paano unawain ang nasabing patakaran. Ating basahin ang 2 Kings chapter 14 verse 1 to 6. Si Amasyas na anak ni Joas na hari ng Huda ay nagsimulang maghari. Siya ay 25 taon nang siya ay nagsimulang maghari at siya ay naghari ng 29 na taon sa Jerusalem. Ang pangalan ng kanyang ina ay Jehoyadin na taga-Jerusalem. Siya ay gumawa ng matuwid sa paningin ng Diyos. Gayonman ay hindi gaya ni David na kanyang magulang. Kanyang ginawa ang ayon sa lahat ng ginawa ni Joas na kanyang ama. Nang matatag na ang kaharian sa kanyang kamay, pinatay niya ang kanyang mga lingkod na pumatay sa kanyang amang hari. Ngunit hindi niya pinatay ang mga anak ng mga mamamatay tao ayon sa nasusulat sa aklat ng kautusan ni Moses, gaya ng inuutos ng Panginoon na sinasabi, ang mga ama ay hindi papatayin dahil sa mga anak o ang mga anak man ay papatayin dahil sa mga ama, kundi ang bawat tao ay mamamatay dahil sa kanyang sariling kasalanan. Ito po ay ating binasa mula sa Ang Biblia, Tagalog Version. Si Amasyas ay naging hari ng Huda matapos na si Haring Joas na kanyang ama ay pinatay ng 2 alipin. Sa 2 Kings 14 verse 5 and 6 ay ganito ang nasusulat naman sa Magandang Balita Biblia. Nang maging matatag na ang kanyang pamamahala, ipinapatay niya ang mga aliping pumatay sa kanyang ama. Ngunit hindi niya idinamay ang mga anak nito. Bakit? Ituloy po natin ang pagbasa. Sapagkat nasusulat sa kautusan ni Moses, ang ama ay di dapat patayin dahil sa kasalanan ng anak. Gayon din ang anak na di dapat patayin dahil sa kasalanan ng ama. Ang may kasalanan ang siyang dapat managot sa kanyang pagkakasala. Sa karanasang ito ay ating makikita kung paano inunawa at ipinatupad ang talata ng Deuteronomy 24 verse 16. Ang interpretasyon batay sa pagpapatupad ni Haring Amasyas sa patakaran ay ganito. Kung sino ang nagkasala ng krimen na ang parusa ay kamatayan, dapat siya lamang ang parusahan ng kamatayan at huwag magdamay ng iba. Ang keyword dito ay ang salitang idinamay. Hindi dapat idamay na parusahan ng kamatayan ang mga magulang dahil sa krimen na nagawa ng anak ni ang anak dahil sa krimen na nagawa ng magulang. Ito po ang tamang unawa at pagpapatupad ng patakaran na ito batay sa karanasan ni Haring Amasyas. Ang ibig sabihin pala ng patakaran ng Deuteronomy 24:16 ay kung ang ama lamang ang nagkasala, dapat siya lamang ang panagutin mo at huwag mong idamay na panagutin ang kanyang anak. So kung pinarusahan mo na ang ama na nagkasala, tama na, may tamang hustisya na doon. Pero kung pinarusahan mo na ang ama, tapos ay idamay mo pa na parusahan ang anak, sobra na yun. Hindi na rin hustisya yun dahil para kang dalawang beses na naningil ng isang utang. Siningil mo na nga ang ama, siningil mo pa ang anak. Ito po ang ipinagbabawal ng patakaran ng Deuteronomy 24 verse 16 na huwag idamay na parusahan ang anak dahil sa kasalanan ng ama. Kung idamay mo na parusahan ang anak dahil sa kasalanan ng ama, ito ay malinaw na injustice sa panig ng anak. Justice para sa nagkasalang ama, pero injustice para sa anak dahil hindi siya kakumplot ng ama sa pagkakasala. Sa kaso naman natin na mga tao at ni Kristo ay wala pong ganyan na injustice na nangyari. Hindi naman tayo pinatay dahil sa ating mga kasalanan, tapos ay idinamay na pinatay din si Jesus na inosente upang sabihin na may injustice nga na nangyari. Kung tayo ay pinatay at idinamay na pinatay din si Jesus dahil sa ating kasalanan, ay talagang may injustice nga na nangyari. At masasabi natin na may nangyaring paglabag sa patakaran ng Deuteronomy 24 verse 16. Justice para sa atin dahil pinanagutan natin ang ating sariling kasalanan, pero injustice para kay Jesus dahil pinarusahan siya na hindi naman siya kabahagi sa kasalanan natin. Nakuha po ba ninyo ang punto? Ang objection siguro na medyo may punto ay ang argumento na injustice kung si Pedro ang nagkasala, subalit si Juan ang pinatay dahil sa kasalanan ni Pedro. Iba ito sa kaso na nabanggit sa 2 Kings chapter 14 verse 1 to 6. Dahil doon, ang injustice ay ang pagpatay sa ama na may sala, tapos ay idinamay ang anak na pinarusahan dahil sa kasalanan ng ama. Sa argumento na ito ay hindi pinarusahan si Pedro na may sala, bagkus ay si Juan ang pinarusahan dahil sa kasalanan ni Pedro. Ito ang kaso na kahawik sa kaso natin at ni Kristo, dahil tayo na nagkasala ay hindi pinatay at sa halip ay si Jesus ang pinatay dahil sa ating mga kasalanan. May punto ang argumento na ito dahil totoo na hindi tayo ang pinarusahan kundi si Jesus ang pinatay dahil sa ating kasalanan. Sa panahon ni Ezekiel ay ating mababasa na ang mga Hudyo ay pinaparusahan ang mga anak dahil sa kasalanan ng kanilang mga magulang. Sa Ezekiel chapter 18 verse 1 to 4 ay ganito ang mababasa. Sinabi sa akin ni Yahweh, ano ba ang ibig ninyong sabihin sa kasabihan ninyong, mga magulang ang kumain ng ubas na maasim, ngunit ang mga anak ang nangingilo ang mga ngipin. Ako ang buhay na Diyos, sabi pa ni Yahweh. Hindi ninyo magagamit ngayon ang kasabihang ito sa Israel. Akin ang buhay ng lahat ng tao, maging sa ama o sa anak, at ang kaluluwang magkasala ay mamamatay. Ang bansang Israel ay may sinasambit na kasabihan na nagsasabi, mga magulang ang kumain ng ubas na maasim, ngunit mga anak ang nangingilo ang mga ngipin. Ibig sabihin na may mga pangyayari na ang mga anak ay pinarurusahan dahil sa kasalanan ng kanilang mga magulang. Sa halip na ang magulang na nagkasala ang parusahan, ay ang mga anak ang pinaparusahan dahil sa kasalanan ng mga magulang. Ito ang ibig sabihin ng kasabihan na mga magulang ang kumain ng ubas na maasim, ngunit mga anak ang nangingilo ang mga ngipin. Hindi nagustuhan ng Diyos ang ganitong gawa na nangyayari sa loob ng kanyang bayan. Kaya sabi niya sa kanila, hindi ninyo magagamit ngayon ang kasabihang ito sa Israel. Ayaw ng Diyos na ipagpatuloy nila ang gawain ng pagpaparusa sa mga anak dahil sa kasalanan ng mga magulang, dahil ito ay labag sa umiiral na patakaran ng Diyos na nagsasabi, ang kaluluwang magkasala ay mamamatay. Ipinagtanggol ng Diyos ang katuwiran ng patakaran na ito sa harapan ng kanyang bayan na sumasalangsang nito. Sa Ezekiel 18 verse 19 to 32 ay ganito ang sinasabi ng Diyos mula sa verse 19 pataas. Maaring itanong mo kung bakit hindi dapat pagdusahan ng anak ang kasalanan ng ama. Sapagkat matuwid ang mga gawa ng anak, sumunod siyang mabuti sa aking mga tuntunin, kaya dapat siyang mabuhay. Ang nagkasala ang dapat mamatay. Ang anak ay di dapat magdusa dahil sa kasalanan ng ama. At ang ama ay di dapat magdusa dahil sa kasalanan ng anak. Ang matuwid ay mabubuhay dahil sa kanyang pagiging matuwid, at ang masama ay mamamatay sa kanyang kasamaan. Marahil ay sasabihin ninyong, hindi tama itong ginagawa ko. Makinig kayo, mga Israelita. Matuwid ang aking tuntunin, ang pamantayan ninyo ang baluktot. Kapag ang isang taong matuwid ay nagpakasama, mamamatay siya dahil sa kasamaang ginawa niya. At ang masamang nagpakabuti at gumawa ng mga bagay na matuwid ay mabubuhay. Dahil sa pagtalikod sa nagawa niyang kasamaan noong una, mabubuhay siya, hindi mamamatay. Maaring ang sabihin ninyong hindi tama ang ginagawa ko. Sasabihin ko naman ang ginawa ninyo ang hindi tama. Kaya nga, bawat isa sa inyo ay hahatulan ko ayon sa kanyang ginawa. Magsisi nga kayo, tumalikod sa inyong kasamaan bago bumagsak sa inyo ang parusa. Malinaw sa ating nabasa na iginagalang ng Diyos ang patakaran na ang taong nagkasala lamang ang dapat pagbayarin sa kanyang kasalanan, at hindi siya nalulugod sa sinumang sumasalungat nito, dahil ayon sa kanya, ang patakaran na ito ay matuwid. Kaya ang tanong, may injustice ba na nangyari sa ginawa ng Diyos nang ihandog niya si Jesus bilang kabayaran ng kasalanan ng sanglibutan? Ang sagot po ay wala. Bagamat parang injustice para kay Jesus dahil tayo ang nagkasala, subalit siya na walang kasalanan ang pinarusahan dahil sa ating mga kasalanan. Subalit ang totoo ay wala pong injustice na nangyari. Bakit? Dahil iba po ang kaso niya bilang tagapagligtas ng sanglibutan sa kaso ng binabanggit sa Ezekiel chapter 18, na kung saan ay pinarurusahan ang mga anak dahil sa kasalanan ng mga magulang. Bakit iba sa kaso ni Jesus? Dahil ang mga anak na binabanggit sa Ezekiel 18 na pinapatay dahil sa kasalanan ng mga magulang ay hindi naman sila tumatayong tagapagligtas ng kanilang mga magulang. Ibigay ko sa inyo ang aking karanasan nung pumunta ako sa immigration office ng Indonesia upang magpa-extend sa aking visa. Sabi sa akin ng immigration officer, hindi po kayo pwedeng bigyan ng extension to stay in Indonesia. Naisip ko agad na unfair ang kanilang ginawa dahil alam ko na may mga foreigners na binibigyan nila ng visa extension. Kaya sabi ko, bakit po sir hindi pwede? Samantalang yung ibang foreigners dito ay binibigyan ninyo ng extension. Ang sagot ng immigration officer ay ganito, magkaiba po kasi ang sitwasyon mo sa sitwasyon nila. Yung visa na nakuha mo ay visa free for 30 days at ang visa na yan ay non-extendable. Samantalang yung visa nila ay yung regular na visitor's visa na binabayaran at ang kanilang visa ay extendable. Kaya ang visa nila ay pwedeng ma-extend, pero ang visa mo ay hindi pwedeng ma-extend. Magkaiba po ang sitwasyon ninyo. Ganon din po na iba ang kaso ni Kristo bilang tagapagligtas at ang kaso na binabanggit sa Ezekiel chapter 18 verse 4, na kung saan ay pinagbabawal ang pagpatay sa isang anak dahil sa kasalanan ng kanyang ama. Ang batas na mag-apply sa kaso ni Jesus ay ang batas ng pagtubos, sapagkat siya po ay tumayong tagapagligtas o manunubos ng sanlibutan ayon sa John 4 verse 42, 1 John 4 verse 14. Ano po ba ang sinasabi ng batas ng pagtubos? Basahin po natin ang nakasulat sa Leviticus 25 verse 47 to 49. Kung ang dayuhan o ang nakikipanirahang kasama mo ay yumaman, at ang iyong kamag-anak ay naghirap at ipinagbili ang sarili sa dayuhan o sa nakikipanirahan sa iyo o sa sinumang kasambahay na dayuhan, pagkatapos na siya ay maipagbili ay maari siyang tubusin. Isa sa kanyang mga kapatid ang makakatubos sa kanya, o ang kanyang amain o ang anak ng kanyang amain ay makatubos sa kanya. o sino mang malapit na kamag-anak sa kanyang sambahayan ay makakatubos sa kanya. Kung magkaroon siya ng kakayahan, ay matubos niya ang kanyang sarili. Leviticus 25 verse 47 to 49. Ayon sa Biblia, ang isang taong naibenta bilang isang alipin ay pwedeng matubos ng kanyang kapatid, amain o sino mang malapit na kamag-anak niya. Ito po ang patakaran ng pagtubos at ito ang sinunod ni Jesus bilang manunubos natin. Tayo pong lahat ay nahulog sa pagkakasala at ayon kay Jesus, sa John 8:34, ang bawat nagkakasala ay alipin ng kasalanan. Sa makatwid, lahat ng tao ay naging alipin ng kasalanan dahil lahat ay nagkasala. Dahil dito ay sinasabi ni Apostol Pablo sa Romans 7:14, sapagkat nalalaman natin na ang kautusan ay spiritual, ngunit ako'y makalaman na ipinagbili sa ilalim ng kasalanan. Si Jesus na manlalalang natin ay pumarito upang tubusin tayo mula sa pagkaalipin. Subalit, kailangang tubusin niya tayo alinsunod sa patakaran ng pagtubos na nagsasabi na ang may karapatan na tumubos sa isang taong naibenta sa pagkaalipin ay ang kanyang kapatid, amain o kamag-anak. Dahil dito, kailangan na si Jesus na Diyos sa kalagayan ay magkatawang tao upang siya ay maging karapat-dapat na tumayong manunubos natin. By taking upon him the nature of man and becoming a part of the human family as our brother in the flesh, Christ could be able to legally redeem us from the bondage of sin. Dahil dito ay ating mababasa sa John 1:14 na si Jesus ay naging tao at siya'y nanirahan sa piling natin. Philippians 2:6-7 ay ating mabasa ang ganito, kahit siya ay Diyos, ay kusa niyang binitawan ang karapatan niyang ito at kinuha ang anyong alipin na naging katulad ng tao. Dahil dito ay sinasabi ng Hebrews 2:11 na hindi nahihiya si Jesus na tawagin ang mga tao na kanyang mga kapatid dahil siya nga ay nagkatawang tao at nasumpungan sa kalagayan ng pagiging tao. At dahil siya ay naging kapatid natin, karapat dapat siyang magtubos sa atin. Ang katotohanan ito ang sinikap na ipaliwanag ni Pablo sa Hebrews chapter 2 verse 14 to 17. Ating basahin. Yamang ang mga anak na tinutukoy niya ay tao, naging tao rin si Jesus tulad nila. May laman at dugo. Ginawa niya ito upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay maigupo niya ang diablo na siyang may kapangyarihan sa kamatayan. Sa gayon, pinalayan niya ang lahat ng naging alipin habang panahon dahil sa kanilang takot sa kamatayan. Hindi ang mga anghel ang kanyang tinutulungan, kundi ang lahi ni Abraham. Kaya't kinakailangang matulad siya sa kanyang mga kapatid sa lahat ng paraan. Sa Hebrews 2:14-17, natin binasa yan. Ayon sa talatang 17, kinakailangang matulad siya sa kanyang mga kapatid sa lahat ng paraan. Bakit? The reason is obvious. Upang tubusin niya tayo mula sa pagkaalipin dahil ang patakaran ng pagtubos ay nagsasabi na ang may karapatan sa pagtubos ay dapat malapit na kamag-anak tulad ng kapatid, amain o kamag-anak. Kaya ang talatang 14 and 15 ng Hebrews chapter 2 ay nagsasabi na si Jesus ay naging tao rin tulad natin na may laman at dugo. Ginawa niya ito upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay maigupo niya ang diablo at nangyari nga na pinalayan niya tayong lahat mula sa ating pagiging alipin ng kasalanan. Kung tinubos tayo ni Jesus na hindi muna siya naging tao tulad natin, masasabi nga na hindi makatuwiran ang pagtubos ni Jesus sa atin dahil hindi siya sumunod sa patakaran ng pagtubos. Subalit dahil tinubos niya tayo sang-ayon sa batas ng pagtubos, kaya makatuwiran ang ginawang pagtubos ni Jesus sa atin. Wala ding injustice na nangyari dahil yung patakaran ng Ezekiel 18 na nagsasabi na hindi pwedeng parusahan ang anak dahil sa kasalanan ng ama ay hindi aplikado sa sitwasyon ni Jesus bilang tagapagligtas dahil may sariling patakaran ng pagtubos na sumasaklaw nito na siyang dapat sundin at ito naman ay sinunod ni Jesus. Kaya nga minamahal na mga kapatid, nawa po ay tayo ay magpasalamat sa ating mahal na Ama sa langit dahil sa kahangahang kaligtasan na kanyang isinagawa sa pamamagitan ni Jesus para sa ating lahat. Ibinigay ng Diyos ang kanyang anak sa kamatayan upang sa pamamagitan ng kanyang mahal na dugo ay mabayaran ang lahat na kasalanan ng buong sanlibutan at legal na mapatawad ang ating mga kasalanan. Maitatag nawa ang inyong pagtitiwala sa Diyos matapos na inyong malaman na siya ay matuwid sa kanyang pagpapatawad sa kasalanan ng mga sumasampalataya sa kanya. At huwag po kayong mag-alala doon sa objection na nagsasabi na injustice ang ginawa ng Diyos dahil labag ito sa patakaran ng Deuteronomy 24 verse 16 at Ezekiel 18 verse 4. Dahil ating natuklasan sa ating pag-aaral ngayon na hindi naman pala labag ang ginawa ng Diyos sa kanyang sariling patakaran na yan. Wala na po tayong oras, kaya tapusin po natin ang ating pag-aaral sa pamagitan ng panalangin. Manalangin po tayo. Maraming salamat, Amang Banal, sa katotohanan ninyong binigay sa amin tungkol sa matuwid na pagtubos ninyo sa amin mula sa parusa ng aming mga kasalanan at mula sa aming pagkaalipin ng kasalanan. Palaguin po nawa ninyo ang pagtitiwala namin sa inyo bilang matuwid na Ama at kay Panginoong Jesus bilang aming personal na tagapagligtas. Huwag na po sana kaming magkaroon ng kalituhan pa dahil sa mga ibinabatong objection na nagsasabing kayo ay hindi matuwid, sapagkat aming napatunayan ngayon sa aming pag-aaral na tunay na kayo po ay matuwid sa lahat ng ginagawa ninyo kasama ang ginawa ninyong pagtubos sa amin alinsunod sa batas ng pagtubos. Ito po ang aming dalangin sa inyo sa pangalan ng aming Panginoong Jesus.
1: Inyong napakinggan ang tinig ng Reformasyon. Para sa karagdagang impormasyon at kasagutan ng inyong mga katanungan, mangyari lamang bisitahin ang Facebook account na Peter K. Ohan, PeterKayOhen at maaari ding bisitahin ang website sa www.sdarm.org. Ang mensahe ng Tinig ng Reformasyon ay maaari ding ma-download sa website na www.sdarmphilippines.org. Hanggang sa muli, maraming salamat sa inyong pakikinig.
2: FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
5: Makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 2, manyapon ka alas
6: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain. Bangod na ginom ka. After 4 hours, madula na si reliever. Aragi po ng pain.
7: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
8: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
6: Hindi lang ganyan carots.
8: Oo, hindi lang carots, mga katuturan.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
6: Dok, as na ako, tani nga kung magkaon kumalot, galingin na yun ang ako nulos.
5: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na!
5: Sali ka na, babalaan yung mga flowers na damong probiotic.
6: Basta.
5: Ano tayong interval?
4: Maitukar ka pa.
5: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas.
6: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Istoryahan ta karon, anong balangga katabo kung magkaon ikaw? Dugay tananima batian ang word digestion. What really happens when you eat? Ina nga topiko aton pag-istoryahan upod kay Doc Ramil Oy, ang amon nga CEO, kaupod si Sir Kevin Bigay and Sir Boy Sulweta. Doc Ramil.
9: Sa tanan naton nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga impormasyon sa ikaayong lawas.
6: Adlaw-adlaw nagakaon kita. Pero kabalo bala kamo kung ano ang nagakatabo sa tion nga magtulon kita sang pagkaon? Kag paano ta ini ma-convert into energy? Ini ang ginatawag nga digestion process. Istoryahan ta karon kung paano man makabulig ang power combination sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C sa pag-convert sang pagkaon nga atong ginakaon into usable energy kag nutrient absorption.
9: Muna Sir GP, ang digestion Sir GP amo ang kuan pag-breakdown or pagkihad-kihad bala? No, sang dalagko nga food molecules pa kadto sa gitawag nila nga water soluble molecules. Ang good makaupod sa dugo kag madala sa bilog nga lawas. For example, ang protina halin sa karne nga inyo ginakaon, ang mangin amino acid. Ang fats, mangin fatty acids. Kag ang glycerol kag ang carbohydrate nga halin sa kanon, tinapay, pasta, miki, bio noodles tangon nga iga breakdown sa gitawag into glucose or gitawag nga blood sugar. May pila ka mga importante nga bagay sa digestion. Amo ni ang hollow organs, kaangay sang baba, esophagus, tiyan or tinai, solid organs kaangay sang gitawag pancreas, liver, gallbladder kag mga bacteria that lives in the gut. Pero ang pinakaimportante sa tanan amo ang gitawag power combination sang DTX 500 Mighty C. Bangod ginapasiguro sini nga function sang husto ang inyo nga mga organs of digestion kag ginadetox pa ang aton nga mga selula kun indi healthy ang ginakaon mo.
6: Mm-hmm. Ang gastrointestinal tract o alimentary canal sang tao is around 8 meters mo nakalaba ang tinain nyo, no, Dr. Ramil?
9: Yes.
6: Kag ina nga alagyan sang pagkaon, amo ang masami nagakaapektuhan ilabi na kon palainom ka alcohol o plakaon ka sang highly processed food.
9: Kalabanan nga cancer nga nagatubo sa colon Sir GP bangod sa mga indi maayo nga ginakaon. Amo na nga importante gid nga may panagang ka. Siyempre, mag-detect 500 gag may tisika kada adlaw.
6: Ang digestion abi nagasugod ni sa aton baba, no? Pag simhot mo palang o pagkakita mo pagkaon, kita mo doon nagalaway ka na. Ang imo salivary glands nagastart na produce ang saliva o laway. Agud nga pagsulod sang pagkaon, ginabasa na sini sang laway agud magin mahapos para sa dila kag unto nga maghimo sang mechanical digestion.
9: Ang laway Sir GP ang may gitawag amylase enzyme. Ini nga nagasugod sa breakdown sang starch kag ang pag-usang plus ang gitawag amylase sa laway agud mangin bulos kag mga madritso na sa aton nga esophagus kag tiyan. So ang bulos ang magsulod sa gitawag cardiac sphincter pakadto din sa imong tiyan kag ini ang pagabubuan sa gitawag hydrochloric acid kag pepsin, isa ka enzyme nga naga-breakdown sa mga protina. Ini nga mga chemicals ang sarang makabuslot sa imong nga lining sa stomach, gani ang nagahimo sa gitawag slimelier o madanlog nga cover agud hindi na malabot sang stomach acid. Siyempre, ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C ang makabulig agud magpabilin nga normal ang kadamuon sang stomach acid agud hindi ka magka hyperacidity. Subong man ang pagpasiguro nga bastante ang kadamuon ang gitawag slimy layer sang gitawag imutyan.
6: Matapos ang isa tutong duha ka oras sa stomach, ang pagkaon ang mangin daw kaangay na sang madamol nga paste kag ini ginatawag nga chyme. Kag magabiya na sa stomach through pyloric sphincter.
9: Duodenum or ang pinakauna nga bahin sang gitawag small intestine Sir GP, an sa gitawag chyme Sir GP, no? Kag ini ang magamix sa imo enzymes nga halin sa pancreas nga amo ang trypsinogen, elastase kag amylase, intestinal juices kag bile nga halin sa gitawag gallbladder. Diri na nagasugod ang absorption sa mga nutrients. Pakadto sa dugo agud ma distribute sa bilog mo nga gitawag lawas. So isa ka komplikado nga proseso ang gitawag digestion. Damo agyan, damo mabulig, damo mabubo, no? Kag isa sa pinakahago o trabahoso nga organs ang lawas amo ang gitawag digestive system. 3 times ka bala magkaon, how much more kung 6 times pagiguro, no?
6: Sobra pang iba, no?
9: Iban gani sobra pa da halin pa ina sang ginbunag ka nga gatas pa lang sang imo iloy ang imo ginainom, gatrabaho nang imo nga gitawag digestive system. Kalabanan nga balatian ang yara nga nagasugod gid sa aton nga abdominal organs. Halungan ta nga aton nga lawas. Inom gid ta adlaw-adlaw DTX 500 Mighty C kay amo ina ang makabulig depensa nga indi maguba ang aton atay, aton gallbladder, aton pancreas, aton tiyan, aton tinai kag pinakaimportante sa tanan, indi kaya magka-cancer sa tinai kag atay. So permi na mo gina-remind, balik-balik, mag-DTX 500, mag-Mighty C or Pure C, adlaw-adlaw.
10: DTX 500!
11: Imo pangalan na partner.
12: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
11: 41. Nagpa-check up ka sa amon nga free clinic, imo nga blood sugar test, nakita ko daw, kinatong score ganit?
12: 470.
11: Saan ka nagsugot inom na DTX 500?
12: Nagteko 2, sa gabi 2, sa agad, bali 2 times at
11: pila na lang imo nga blood sugar, sang last mo nagpa-check?
12: 160.
11: Sa may mga diabetes, kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ilo?
12: Inom ka mo sa DTX 500, kay ako mismo tested and proven, na best get ang DTX 500 para sa
10: akin. DTX 500, impormasyon sa ikaayong lawas.
6: Para sa dugang pa nga mga health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, very common ang gallstones. Isa sa anom ka mga lalaki nga may gallstones, kag isa sa tatlo ka mga babae ang nagasuffer sang gallstones in some point sang ila kabuhi. Isa sa mga sikreto sa healthy nga gallbladder, amo ang pagpadamo sang antioxidant sa imo lawas. Madamo sa mga pagtuon nga nagahambal nga ang oxidative stress, halin sa pag-abusar sa pagkaon, ang nagapromote sang inflammation sa mucosa sang gallbladder. Kag ini ang rason kun nga nagalapuyot ang concentration sang bile, kag eventually ini ang magaporma sang gallstones. Ang DTX 500 kag Mighty C or Pure C, amo ang super antioxidant combination agud malikawan ang pagporma sang bato sa abdo. Pagtungtong mo 60 years old, one-third sa mga babae ang makadevelop sang gallstones. No? Sa mga babae nga sisinta na, senior citizen, mas nagid sa mga babae nga overweight kag may mga kabataan. Pero in the last two generations, mas nagahubin ang mag-aangkon sang gallstones. Para malikawan ang gallstones o bato sa abdo, mag-DTX 500 kag Mighty C. Dapat, kung pala kaong kasang unhealthy food, inong ka man sang food supplement na may mataas ng antioxidant kag wala sang makapierde sa DTX 500 kag Mighty C.
9: Ako ya, Sir JP, kaya inong ko DTX 500 kag Mighty C para magnami ang akon nga gituag panulukan.
6: Abaw.
9: No? Kadamo sang balatian sa mata, posible magresulta sa gituag pagkabulag. No? Take for example, ang pinaka-common nga cases, astigmatism. Ang astigmatism, ang hindi gid man seryoso nga problema sa mata. Kung ikumpara mo sa mas seryoso nga mga balatian sa mata, kaangay sa ang katarata, glaucoma, ngalunsay na sila makabulag, no? Ang astigmatism, ang isa ka klase sang gitawag refractive error. Hindi ini makabulag apang mangin rason sa pagburon sang imo panulukan. Grabe kataas ang gitawag oxidative stress tuga sa mga radiation nga nagapekto sa gitawag corneal health. Siyempre, no? Sa mga office workers, bilog mong adlaw, gatubang kadas computer, dapat gamit giga anti-radiation glasses kag sa mga mahilig na magbukad sa mga cellphones. Dapat kompleto ka tani sa gitawag antioxidants. Huwag gani ka gainom da mga juices, no? Dako gin mabulig. Kung wala na ba time nga maghimo magpreparar ka mga fruit juices?
6: Carrots da, orange da,
9: mga orange. Dapat amo na tani. Pero kung takan ka na, tinom ka na lang ano, DTX 500 kag may tisikay, dako ginaya mabulig para hindi dali maguba ang imong mata.
13: Mm-hmm. Ang isa pagid sa pinaka-importante nga benepisyo nga matag sang DTX 500 kag Mighty C, Sir JP kag Doc Ramil, amo ang pag-prevent sang mga balatian nga ginatuga sang oxidation. Isa sa example amo ang aton heart kag lungs, no, bangod sa wala untat nga trabaho sang aton nga heart sa pagpump sang dugo sa bilog nga lawas, ini ang nag-generate sang tuman kadamo nga free radicals. Kag kung damo na ang free radicals, kag kulang na ang aton antioxidant, diri nagasugod ang amat-amat nga pagka-damage sang aton heart tissues. Gani, nagatigulang ang organ, kag makibot ka na lang, may ara na sang heart failure. Kag mag-heart enlargement ka na, kag may ara ka na sang ginatawag nga arrhythmia. So, susubong pa lang, dapat inom ka na sang DTX 500, kag Mighty C, agud maamligan ang tanan nga mga selula sang imo nga lawas.
6: Sir Boy.
14: Of all the vital organs, it is the brain that is gravely affected sang oxidative stress. It is primarily because our brain consumes the highest demand of oxygen. 20% of the oxygen you breathe in is taken by the brain, no? So amo na siya kadalok-talok sa oxygen, no? Together with the oxidation of tau proteins and of course beta proteins will cause beta amyloid plaques or tau proteins deposit that will basically add to the brain degeneration, no? Mga neural damage, gakalatabo na tungod sa oxidation kung wala kaga DTX 500. Now, the biggest question is, ano bala kadamo ang DTX 500 kag Mighty C ang aton ginainom agot putiktahan ang aton utak o ang aton brain?
9: Amo na, Sir Boy. Basi bala damo pa, Sir Boy, nga ginapasulod nila nga hilo sa lawas.
14: Correct.
9: No? Kumpara sa bulong, para sa ilalawas. Inom gidya DTX 500 kag Mighty C sa adlaw. Laing gidya nga may pangdipinsa ka adlaw sa imong mga selula. Kay hindi lang adlaw-adlaw ang pag-atake sang free radicals sa imo cells kada ginhawa mo. No, kung gusto ka hindi aka-attack yon free radicals, hindi ka na maginhawa. Kada physical activity mo, bisan gapungko ka lang, nag-generate na gito ang free radicals. Amo na nga dapat loaded ka gidya sang antioxidant sa lawas. Padamo-damo niya ang away, no? Kung damo ka free radicals, dapat times 2 man ang kadamuon sang imo nga antioxidant. That's why, Sir Boy, kung isa lang ang ginainom mo DTX kag Mighty C, ako pulo ka DTX, pulo ka Mighty C, no? Para nga ano, makabato ang imo lawas, imo selula sa mga free radicals, oh, no? So sa DTX 500 kag Mighty C, hindi ka magka gallstones, hindi magka diferensya imo mata, maayo ang function sa imo brain, hubin ka, healthy pa imo nga baga, heart kag atay kag kidneys mo. So ano pa hulat nyo? Adlaw-adlaw inom na DTX 500 kag Mighty C. Samtang maayo pa imo lawas, hindi nga dito ka na mainom nga ga-cancer ka na, kagabalatian ka na. Si General Bao, panago-nago lang na siya.
15: Ha? Anong sekreto niya?
6: Milig sa taguay?
9: Once ka panago si General Bao, gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kaya mo itong gamit niya, ipamasahi. Kablog mo kung ano, sino ang kapamasahi sa'ya, pinaidad, Sir Boy.
15: Dizzy ko no, dizzy.
6: 19, ang 8, nag 19 ako no, last year 18, plug mo. Uy, 19 ah.
15: Ah, kampiyon ni
9: Magpitch. Kablog ka ang binipisyo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung gapamasaj ka at least once a week. Kung twice a week, mas nami pagid. Gamit ang DTX herbal oil.
6: Kung gusto ka malayo sa suya nga ga-atake sa buhos ang ilok mo, anong imuon niya, Sir Boy?
15: Maligo ka adlaw-adlaw, no?
6: Basic.
15: Oh, maligo. Basic.
9: Ang pagligo is not enough.
15: Maligo ka na yung adlaw-adlaw using the correct soap. Ang DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kay may VCO. Ang VCO kaya tapnaon mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anini DSE, the most powerful kind of antioxidant, ginputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi man sa imo panit, hindi pa kunting to si Doclamil, ginbutangan sa vitamin C. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
16: DTX 500.
17: Si Erin Grace Paglimutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
6: Ilang imo nga kininom nga kakapsula?
17: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
6: So, wow.
17: Nami nagita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
6: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, ano mahambal mo sa ila?
17: Mabakal ang kamo. Sa DTX 500, kay nami gitingi sa akon nga lawas.
16: DTX 500.
18: Ikaw bala may ginapatiyag sa imong lawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber kag iban pa. Kung di kalidad ni produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tubag sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Ipanes Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City.
6: pali ang pinakadelikado, Blaser Boy, kung magsakay ka sa jeep, mahal ang plite. Mm-hmm. Ang driver, aburido, kay mahal-mahal ka gasolina. Mm-hmm. Kung baho, pagidang ilok.
14: Kung nagtaas ng krudo ka gasolina, hindi yung fresh siya mo magyapon.
9: Ah, wala magtaas.
6: Wala magtaas.
9: So, wala. Dahil hindi man makaklinika, di yung fresh ka, kay siyempre, confident ka.
14: Confident.
13: Amuna ka namin ang klinika Dio Fresh.
14: Mm-hmm.
13: No? Pero kung tapos na ka mo paligo, tapos na ka mo swipe da sa inyo kilikili, before ka mo maglakad, pwede ka mo kapangapi.
14: Mangapi na ta.
13: No? Mangapi kita gamit ang aton healthy coffee. Ang healthy coffee naton ang DTX Coffee Mix. No? DTX Coffee Mix, isa sa pinaka-healthy nga kape.
14: Okay, pero kung may budget ka, ha? Gusto mo yung mas healthy pagid, mag-DTX Premium ka. Ang DTX Premium, isa ka kape nga may ergotionin, the herb of immortality, halin sa gano mushroom.
9: Kagana ka namin, Sir Boy, yes, sugar. Mm-hmm. Hindi yung brown sugar, hindi white sugar, hindi red sugar.
13: Natural sugar.
9: Natural sugar.
14: Stevia. No? That's why healthy ni kaayo ang ginatawag nga DTX Premium Coffee kung gusto mo pabakuron pagit pugai. Isang duwa ka, D3 Bio, pa wow. May bulletproof coffee ka na.
13: Kay engineer ya pang pabakod, extend.
9: Iba na yung pabakod ya. Pampabakod sa halayan. Extend food supplement for me.
6: Thank you sa support, Sir Boy.
10: Impormasyon sa ikaayong lawas.
6: Ang fat boy, hindi man tanan nga fats lain. Ah.
14: Correct.
6: Kinang lanon na sa lawas naton. Pero, dapat may ga-control sa ila.
14: Mm-hmm.
6: Kagkun ang mga good fats, dapat ma-harvest na sang maayo. Paano bala mabuligan ni D3 Bio, para ma-enhance ang full benefits sang makuha ni mo sa good fats or sa fats. With Sir Boy Sulweta sa talk ni Doc.
14: Paano bala si D3 Bio magpamayo usa sa mga tambok ng namin ng klase sa aton lawas?
9: Perme na to nabalaan kung ang protina gina-breakdown into amino acid, ang fat, Sir Boy, gina-breakdown into fatty acids.
14: Oy,
9: building blocks na mo. Kinangla, no, na kay gaak ni as messenger, Sir Boy.
14: Uy, messenger, no?
9: Para nga mabuligan ang imo nga protina sa paghimo man sa iyang obra.
14: Uy!
9: The work hand in hand, Sir Boy.
14: So, no? Wala ka fat sa proteins mo, hindi mo puslan.
9: Yes, pero ang D3 Bio, Sir Boy, magbulig ni sa aton lawas para ma-utilize ining mga nagkalain-lain nga mga klase nga fats like triglycerides, cholesterol, kag essential fatty acids. So, di siyempre, aton lawas, di kahimo sila, Sir Boy mo. Di kinanglan niya, may source na nga, kuhaan. Kag ining nga mga fats nga magsulod sa aton lawas, ginastore na para nga mahimo siya nga energy sa aton nga lawas. Ang nakanami lang gid, nga kinanglan mo ang fat sa imo lawas, kaya mo ni siya ang gituwag insulator.
14: Insulator.
9: Kung sa kurinti pa,
14: covering.
9: Dapat may cover para di,
13: wala ground.
9: Importante gid ka tama ining fats, kaya ga amo nang ga insulate sa mga pinaka-importante nga organ sa aton nga lawas. So, masugutag sa hindi, pilio na to ang mga tambok nga magapaayo na. Mayara ga gitawag, Sir Boy, fats that heals and fats that kills. Di wala na iba niya. Aras ni Tribayo ang fats that heals. Because of the extra virgin coconut oil nga ara sa D3.
13: So ang aton lawas, Sir Boy, no, may ara sang kapasidad to break down fat into fatty acids kag glycerol. Kay tungod ini sa gina-produce man mismo sang aton lawas nga enzyme. Ano ini nga enzyme? Amo ini ginatawag naton nga lipase enzyme. Kag ini gina produce sa tatlo ka area sa aton lawas. No, ang una nga area is ang aton mismo sa baba. So sa baba pa lang gasugod na ang aton nga food digestion. So ang sunod sini is sa aton stomach, no? Stomach nga ang amugining pinakadako nga galingan sang pagkaon naton. Kag ang ikatatlo, no, ang acinar cells sang aton nga pancreas, no, amo nang nagaproduce pagid sang lipase. Kag ang D3 Bio naton, no, may ara sang medium chain triglycerides nga nagaprotekta sa aton atay batok sa ginatawag naton nga fatty liver disease nga mapun-an sang tambok ang imo nga atay nga gina promote niya ni ang health sang imo nga liver to produce good quality of bile. Ano ining bile? Amo nang makita mo nga substance sa sulod sang imo nga apdo. Ini nga substance nagabulig sa pagdigest sang mga fats nga ara sa aton small intestines, no? Kag ang ini nga bile ginatago ni sa aton apdo. Nga in kaso kung kinanglanon na sang aton nga digestive tract ang iya nga bulig to digest our food particles, ipump out inisang aton nga gallbladder. Agud mabulig to sa pagtunaw sang fat. Tag ang adlaw-adlaw nyo nga pagtumar sang D3 bio nga may medium chain triglycerides, iya ginapalesen ang workload sang inyong nga liver. Agud maka-focus ang aton nga liver sa pag-produce sang manami nga kalidad sang bile nga makabulig, no? Makabulig sa pag-breakdown sang fats kaupod ang lipase enzyme.
9: Kung gainom ka di tribayo, Sir Boy, gina-stimulate niya ang lipase production, no? Dira sa imong pangkreas. Di masiling ta lipase production, importante na, Sir Boy, sa pag-breakdown sa mga pagkaon and especially ang fats nga ginakaon nato, Sir Boy, no? Kag tungod sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3Bio, ginapadamo niya imong lipase kag ginapurify ang imong enzymes. Kag ang nakanami pagid, ang formation sa gitawag bile acids, ginabuligan niya. Kag ginapromote niya ang gitawag maayo nga pag-absorb sining gitawag mga tambok nga makaon mo. Kag ang nakanami gid sa D3Bio pagid, Sir Boy, because of extra virgin coconut oil, ginaprotektahan niya aton nga brain. Nga ginaprovidean niya sa gitawag nga raw materials para sa gitawag neuronal regeneration.
19: Uy,
9: in
19: God,
9: short, hindi kadali mag-ulian noon, hindi kadali mag-Alzheimer, ano para nga mga sakit sa brain.
19: Dementia.
9: Dementia. Kung once nga ipalainom ka, D3Bio. Kag nakanami ipagid, kung gainom ka D3Bio, ga-support ni siya sa gitawag structural kag insulating role. Meaning pa, protektahan niya ang imo nga mga vital organs like heart, kidney, and liver. Kay nakakita kasang maayo nga tambok nga ara sa D3Bio.
19: Kampyon.
13: So it's a matter of ano na lang gid ya, Sir Boy and Doc Ramil, no? Good choice. It's a matter of choice, mapili kasang imo nga healthy fats or bad fats. So kung healthy fats lang pagistoryahan, D3Bio gid ang makalamang. Kay may ara sang medium chain triglycerides, no? A healthy kind of fat nga nagabulig sa pag-absorb sang aton lawas sang mga vitamins and minerals like fat soluble vitamins, ang vitamin A, D, and E and K, no? Kumbaga, ang D3Bio, matawag natin nga good influence sa mga raw materials na kinanglanon sang aton lawas. Kumbaga, pag tumar mo adlaw-adlaw, Sir Boy, sang D3Bio, hindi siya kontento nga gaan ka lang sang monoglycerides kaga ano ni ketones. Gaan niya pa kasang ginatawag nga vitamin E, D, E, and K kag minerals like magnesium, calcium, and zinc. Iyan ni i-recruit, no? I-recruit niya yung agaron niya ni. Dali na makadto kita sa sulod sang selula kag aton ini-protection nan. Kag ini nga mga vitamins and essential minerals, Sir Boy, kinanglanon ni sila para sa aton bodily functions nga makaapekto sa aton nga immune system, no? Para magbakod aton immune system, magnami ang aton nga pananaw, magbakod aton nga tulaan. Kag syempre layo kita sa ginatawag nga mga bleeding problems. Kaya nga, kung mapilasan ka, hindi siya madugo, hindi madugay, dasig siya mag-ayo. Kaga, kung nagakonsumo ka sa mga pagkaon nga bugana sa ginatawag naton nga fat soluble vitamins, no, nag-aagi ini sa aton nga baba, pakadto sa aton tiyan, pakadto sa aton small intestine, kagang abilidad sang fat soluble vitamins and minerals nga mag-dissolve is naganami pagid ang ilang absorption kung naga D3Bio ka. Meaning, ang adlaw-adlaw mo nga investment sa D3Bio is bayad na bayad until the last drop nga ara sa soft gel sang D3Bio.
19: Kampiyon, paano bala ginihimon ni D3Bio? D3Bio, being a good kind of fat, will move your minerals, your vitamins, lalo na fat soluble vitamins into your cell, no? Kaya ang ginatawag na fats also plays a role as a carrier, ang bagay ni Dr. Mil, as a messenger, no? This benefits all the body. Ginadulong sang D3Bio ang imo vitamin A, D, and K, and mga minerals like magnesium, zinc, and phosphorus sa imo cellula where it's needed. That's why hindi lang sa tangkaso ubos ipon kagilanat, ikaw ginaamligan ni D3Bio, pati sa imo metabolismo, pati sa imo digestion, pati ang pag-usasang kasakto klase nga tambok sa imo lawas, ara ang D3Bio para sa imo.
20: D3Bio with Physio.
21: Ako si Ana, before problema ko gidang ako ni regular nga regla, is agalabot itatlo ka bulan bla. Sa pagtumar ko sang D3Bio bow okay gidang resulta subong normal na gid.
20: D3Bio.
22: Ang D3Bio.
20: Yung may Physio.
22: Ang Physio.
20: Yung may D3.
22: Mga butika.
20: D3Bio.
23: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease, suma nag
0: gid ka malipaton. Gitry namon pa tumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang tamis aron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
20: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3!
22: Ikaw bala may ginapatyag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang paghimo sang DTX 500, My DC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung kalidad ng produkto ang napangita mo, magklinika na. Kay sa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sang St. Roberts International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Ipanes Street, Barangay Poblasyon Ilawud, Pasig City.
6: Sa mga dugang binipisyo na mga tag sa pag-inom sang D3 Bio, adlaw-adlaw, Dr. Mel.
9: Mayo nga balita sa mga weak sang immune system, may mga autoimmune diseases, no? Regardless kung ano ka strong or kahina ang imo nga immune system, kung adlaw-adlaw ka pala inom sang D3 Bio, kampiyon ka tama. Kaya nga man, mismo ang D3 Bio na ang mapatay sang mga kagaw, ma-virus man kag ma-bacteria, bangod sang medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio, it will turn to monoglycerides. Nga which is potent nga natural antibacterial antiviral agent. So especially ning monolaurin nga ara sa D3 Bio, adlaw-adlaw nga inumo, especially every 8 hours, kaya niya amat-amaton patay ang tanan niya mga virus, bacteria nga nagatago, nagatiner sa imo lawas. So ibagid man, Sir Boya, labi subong, uso naman ang dinggi, dinggi sa virus. Kung adlaw-adlaw ka gainom, malayo ka matapikan sang gitawag dengue virus, Sir Boy.
6: Para maintindihan nyo sang lubos, ang inyo lawas, Ukraine. Ang mga kagaw nga sulong sa lawas nyo, tangki sang Russia. Ang imo immune system, soldado sang Ukraine. Kung wala D3 Bio, pudpud ang Ukraine. Gipadalaan sila size mil ka tangki, boy. Ang mga tangki sang Russia, puro wasak. Sobra size mil, wasak. Nga, ha? Hindi, ang immune system, dito lang sila ya sa kwan, sa punta, ang army sang Russia, ang ginagamit nila, javelin missile. Ang gasugata sa tangki sang Russia, javelin missile, lupok tanan. Amo di kinahimo kung ginom ka D3 Bio, Sir Boy. Ang immune system, pamuyong lang.
23: Kalma lang.
6: Kalma lang. Ang D3 Bio ang ga-atake. Pag abot sang immune system, manghimos na lang. Manghimos na lang sang patay, Sir Boy.
23: That's why sa labot, kung pigaw ang immune system, supportahan kagapon sa D3 Bio.
6: Yes, dengue. Dapat mag-D3 Bio.
9: May ara kang ito ang import immune system.
24: Impormasyon sa ikaayong lawas.
9: Wala nami tayo. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamayo sa tuntunan, mag-aayog din sa madamo ninyo nga balatian.
24: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Anamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinagmumunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
20: D3 Bio with Vizio.
21: Ako si Anna. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla isa galabot gid tatlo ka bulan bla sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid
20: D3 Bio
16: ang D3 Bio
20: yung may VCO
16: ang VCO
20: yung may
16: D3
20: mga butika D3 Bio
0: ako si Boards nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease tuma na gid ka malipaton gitry namon patumaron sang D3 Bio ilalang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula bangod ina sa D3 Bio
20: D3 Bio
16: ang D3 Bio
20: yung may VCO
16: ang VCO
20: yung may D3
16: mga butika
25: my family history ba na kamuusang diabetes?
26: Mag-TDX 500 ka!
25: Mataas ba na ang imo blood sugar?
26: Mag-TDX 500 ka na!
25: Ang DTX 500
26: ang may powerful compound
25: yan ang panubos ang imo blood sugar.
26: DTX 500
25: garantisado,
26: epektibo,
25: ara mismo.
26: DTX 500
25: nagapalandurum ba na ang imo panulukan?
26: Magalingin ba na ang imo nga uno?
25: Masami nagkapangihi?
26: Masami ginauha?
25: Masi may diabetes ka na?
26: Mag-TDX 500 na!
25: Ang DTX 500
26: ang may powerful compound
25: yan ang panubos
26: ang imo blood sugar.
25: DTX 500
26: garantisado.
25: DTX 500
26: DTX Coffee Mix.
27: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinig nga kape. Hintilawan nga man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
26: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
28: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Gidang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong akong tiyan.
26: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
1: Mabaka.
26: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
26: Mighty C.
1: Mabaka sa mga butika.
26: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Kasi magwalang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na tayo ng ako ni allergy.
26: Mighty C!
1: Mababaka sa mga butika.
26: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics, nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy! Good news!
1: Good news!
26: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
4: Libre? Libre!
26: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion, Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes

0: DTX Beauty Soap.
1: Dala o magputi.
0: DTX Beauty Soap.
1: Puro katul katul.
0: DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Got virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
0: Bakal na sa mga butika.
3: X10 Food Superman Roman.
4: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang X10 Food Supplement for men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
3: X10 Food Superman Roman. X10 Food Supplement for men.
5: Ako si Fred Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang X10 Food Supplement for men. Kaysang una abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
3: X10 Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo.
6: DTX 500.
3: Para sa healthy nga tay.
6: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
6: Ang may mataas nga antioxidants.
3: Nga amo naman
6: ang nagatinlo sa imo atay.
3: Basta tinlo ang atay.
6: Happy kanunay.
3: DTX 500.
6: Masaligan.
3: Epektibo.
6: DTX 500.
3: Mahigo bala ang imo dugo.
6: DTX 500.
3: Masamit ka bala ang gina-allergy.
6: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
6: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
3: Nga sa masami,
6: amo naman
3: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
6: DTX 500.
3: Masaligan.
6: DTX 500.
3: E3 Bio.
7: O si Karen, nadamugid sang akon hair fall at hindi manami ang akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
3: D3 Bio.
6: Ang D3 nga may Physio.
3: Ang Physio
6: nga may D3.
3: D3 Bio with Physio.
5: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kalajaster nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
3: D3 Bio,
6: ang D3
3: yung may Physio,
6: ang Physio
3: yung may D3
6: Bio.

Suplemento! DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
1: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
3: Oras sa K5 News FM, Philippine Standard Time, alas 4.34 sa agang oras. Mga ka-K5, dinulong sa Tuscalwan, sa Klinika DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
1: Isaiah 1:17. Learn to do right, seek justice, defend the oppressed. K5 Ray Umanay para sa balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balitang K5 sa Umaga! Balitang K5 sa Umaga! Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa, Balitang K5 sa Umaga! Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga, kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Bantay Merkado Update. Balitang!

0: K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
1: K5 Ray Espeha Umalay para sa Balitang K5 sa

0: Oras magkakay-5 alas 4:37 sa aga. Hi, hello, good morning! Mayong aga Pilipinas, mayong aga siyudad kag probinsya sang Iloilo. Good morning, Western Visayas. Today is Thursday. Adlaw kita sang Huwebes, mga kakay-5 sa bulan sang Hunyo, tig 2026. Sa aton sining mga kuturan sa mga pinlangga naton nga mga taga Palamati. Sa aton sining mga kakay-5, welcome na sa aton sining palutuntunan ng balitang K5 sa umaga. Sa inyo kinaanda na kung inyo alagad sa kanginan, kaupod ninyo sa tag sa kaaga. Ako naman si K5 Ray Espeha Umalay. Kamusta kamo tanan? It's a beautiful Thursday morning mga K5. Sa aton sining mga pinlangga nga mga taga Palamati. Oy! Bantayan gali karon ha, kay karon ang first game o kunang game 1 sa NBA Finals batok sa San Antonio Spurs kag New York Knicks. Sino bala ang mangin mapalaron sa game 1 mga ka K5 sa aton sining NBA Finals special coverage diri sa may K5 News FM Iloilo 88.7 mga ka K5. Alas 8:30 karon mag-umpisa ang game 1 sang San Antonio Spurs kag New York Knicks for 27 years ma-rematch sila liwat no last nila ning sambuwa mga ka K5 sa NBA Finals sang Spurs kag New York Knicks sa tong 1999 pa. And after 27 years sa aton sini nga mga ka K5 liwat sila nga mga sugata ay sang banas sa sulod sang court mga ka K5 para sa NBA Finals sa 2026. Alas 4:39 mga ka K5 oras sa aton sini nga pagpangalagan. So kadamo gi kita sang pag-istoryahan sa aton sini nga pagpangalaga diri sa balitang K5 sa umaga. Ilabi na gid ang pila ka mga labing talalupang don naton sini nga mga balita mga ka K5 sa sini nga nagakilitabo subong sa aton sini nga pungsod Pilipinas. Ang aton sini nga mga ginakabig nga mga lideres, mga elected officials, ilabi na gid sa may Senado mga ka K5 no. Kung sa diin damo sang mga nagkatabo ng mga eksena dito sa may Senate. Ini matapos mga ka K5 kahapon sa aton sini mga pinalangga ng mga tagpalamati nga mayara sa ginatawag nga kodita na naman mga ka K5 no? Sa bahin sang Senado. Butsilingon may pag-ilis na naman sang liderato mga ka K5 sang mga committee chairmanship. No, kung sino man ang nag-uyat sa mga chairmanship sang komitiba sa Senado, and at the same time mga ka K5, wala man maislan ang Senate President, pero may ara naman nga acting President mga ka K5. No, sa aton sini mga pinalangga nga mga taga Palamati. So amon ni subong ang aton sining tuunan sang diskusyon anay subong aga. Bangod nga ini importante ini nga mabal-an sang aton mga pumuluyo ilabi na gid sa mga nagapamati subong sa aton sa sining pagpangalagan. Kung ano ka importansya ang ini nga nagakailitabo subong mga ka K5 no sa Senado no? Ilabi na gid ining mga absent o kung hindi pag-attend sang mga majority block kag kung ano ang eksena nga natabo kahapon. Upod naton sinadiri sa aton sining diskusyon kag matulutoghong man sa gamay sa mga naibal-an sini no si ka K5 alira apin kaysa pila kadlaw bas hindi ta mapaktan mangin abugada ini no abugada ini siya sang K5 News FM Iloilo. K5 Balira, Arakada.
1: Ari ko di K5 Ray.
0: Good morning.
1: Good morning, K5 Ray. Good morning sa aton mga tagpalamati. No? So, subong aga, madiscuss kita sa nagkalatabo kahapon sa Senado, especially sa pag-bylaw sa mga chairmanships, sa Senate President pro tempore nga, si Senator Win Gatchalian.
0: Correct. No? Sa aton sining mga ka-K5. Di, ano gani ang, no? We have three branches of the government, no? What are those three branches of the government na ka K5 alirapin? So, magambal kitang three branches of the government. Ano gani ang aton sini nga ginatumod?
1: Of course, ang aton executive, ang aton senate, kag ang aton nga judicial.
0: Correct. We have the executive, legislative, and judiciary, no? When we say executive, this is pertaining to the office of the chief commander-in-chief, no? Mm. Nga si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., office of the president, that is the executive branch of the government. When we say legislative, no, this is the office of the Senate and the Congress, no. Sa aton sini nga mga ka K5, when we say legislative, this office is mandated by the constitution to create and pass sang ginatawag naton sini nga mga layi, no. Sa aton sini nga mga ka K5. And when we say judicial, no, ini ang aton sini nga Korte Suprema, no, sa aton sini nga mga ka-K5. But the legislative, of course, and the judicial aspect has its own different functions, no. May ara sila yung independent autonomies or autonomy, no, sa aton sini nga mga ka-K5, sa ila sini nga mga tagsa-tagsa ka mga opisina, no, ka-K5 alira apin. Kung sa malipot nga pulong pa, kung nantawon naton ang estado sini sa lokal nga aspeto, amo ni siya ang ginatawag naton nga executive branch ang aton sini nga office of the mayor, no. When we say legislative, amo naman aton sini nga city council, no. And ang aton sini nga judicial, simple nga aton sini nga Korte Suprema, no, sa aton sini nga mga pinarangga nga mga tagpalamati, no. So with this, sa aton sini nga mga kakipay, bamba nila kuno kakipay balira apin, in order for you to be able to achieve nor to pass and to somehow implement sa imo sini gusto ka matabo sa imo administrasyon, dapat may ara ikaw sa ginatawag nga executive and legislative agenda. When we say executive and legislative agenda, no, dapat ang plano sang presidente nagasanto sa mga layi nga ipasar sang legislative branch, no, which is the Congress and the Senate, no. So that is why it is very important that the executive branch, or shall we say the administration or the office of the president, will also have these numbers sa sulod sang Senate for his to be able to secure, no, that the implementations of the programs and projects and the target activities of the office of the president will be fully implemented with the support of the legislative body, ka-K5 alira apin. Okay? So, amo na siya ka-importante nga dapat ang relasyon sang executive branch kag ang relasyon sang legislative is manami, ka-K5 alira apin. Or else, just like for example, because the House of Representatives and the Senate, we have the lower house. The lower house is the House of Representatives. And the higher house is the Senate. Okay? They are both has the same functions but different authority and power, no? Kakipay balira apin, no? Because ang mga layi nga ginaobra sa House of Representatives, no, should have a counterpart nga layi sa Senate. Okay? And then lantawon nila ang House of Representatives will recommend the certain house or bill to the Senate, no? Sa aton sini nga mga ka-K5, and lantawon ina sang Senado if there are common bills, no, nga ginpasar. And if there are common bills, they will go into a bicameral meeting or hearing, no? Sa aton sini nga mga ka-K5, dira nila i-consolidate nga magsanto ang duha nila ka mga bersyon sang layi, no, ka-K5 alira apin. And that is the time nati ipasar na bilang layi. Once ka mapasar sa third and final reading, sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati and nag-undergo sa bicameral conference or meeting, no, with the higher and lower house, no, we're speaking about the Senate and the House of Representatives. Sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati, kakipay balira apin, permahan ina sang presidente, no? Once the president already signed the House bill or the Senate bill rather, sa aton sini nga mga ka-K5, no, may pila pa na ka days because that is subject for publication pa,
1: no? Official gazette,
0: Tapos in that is the time nga mangin official na ang pag-implement sang sina nga layi. So ginatagaan lang namon kamo idea kung ano gin man ang function sang sining sinado. That is very important ini, no? Now, sa aton sining mga ka K5, when we talk about politics, no? No, sa aton sining mga ka K5, there are considerations, no? Especially if may ara sang mga problema between the executive branch and the other political or elected officials, right? No, sa aton sining mga ka K5. Now, ang pinakadako nga weapon dere sang administrasyon is the numero. Because the constitution itself says ka K5 alira apin nga always the majority will take over the rule, no? Sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati, and that is very basic even though in our community and even in the our organization, di ba, ka K5 alira apin. Sa sulod sang isa ka organisasyon, igather mong tanan nga mga empleyado and then ma-meeting kamo kung anong manami nga suksukon para sa inyo sini nga event, no? And to collectively, no? Approve, no? The said proposal or suggestions, you need to undergo with innovate na with you need to undergo with the mutation, no? Sa aton sini nga mga ka K5, sa mga pinalangga naton nga mga taga palamati, di ba, ka K5 alirapin, no? Para at least everyone participated and makuha mo ang majority of the suggestions and votes sang imo sini nga mga kaugdanan, no? Sa aton sini mga pinalangga nga mga taga palamati, no, ka K5 alirapin. So amo na nga majority takes all, no, sa aton sini nga mga ka K5, ka K5 alira.
1: Actually, K5 Ray, dapat gin man nga may votation of para at least nga tanan nga suhisyon sa tanan nga individual nga kaopdanan mo, magather mo ina kag at least maka-learn ka man sang ilang nga mga gina-voice out sa ilang nga mga pagpati kag tanan nga ginapatihan sa ilang nga
0: amuna sa Senado may debate yan, no? Before sila mag boto. Because that is a parliamentary procedure and rules, no, sang ila sini nga Senado. Sa aton sini nga mga ka K5, no, sa mga pinarangga naton nga mga tagpalamati, no. Amo na siya ang dapat nga obrahon nila, no. Pero galing there are times that these rules was being tawag ni disregard because of some political
1: rivalry,
0: no? Sa aton sini nga mga ka K5, and they tend to create another interpretations out of it para at least lang malusutan, because you know, if you will become a lawyer someday, sa aton sini nga mga ka K5, no, sa aton sini nga mga pinalangga nga mga taga palamati, no, there are times nga ti do nagaminango kaman blaw, no, di ba,
1: para may palutos, may palutsan ka
0: alirapin, no, para kundi itong may mga buho ng mga gamay, ipangitaon mo to, mga loopholes to, for you to be able to defend your case and to defend kung anong ginapanindugan mo, no? Kakipay balirapin. Now, sa aton sini nga mga pinalangga ka mga tagpalamati, pero ano na siya, that is, you're taking a risk for that matter. Because if the judge nor the lawyer nga imo sini nga kasumpong has its own rebuttal and he has its own basis and facts kakipay balira apin, no, basi madala maano ka malutsan ikaw, no, sa aton sini nga mga ka K5, because but there are times nga ang imo sini nga ang ano ay managa ano mo kulang man sa research, no, ti mawa ano na lang mag-agree na lang sa imo. But you know what, ang natabo ni sa Senate kahapon mga pinalangga tanga mga tagpalamati, no, this is another a historic event in the history of the Senate. Ka K5 alirapin. Because duha na kadlaw since nga ginpreso or shall we say nag-surrender si Senator Jinggoy Estrada sa kaso sini nga graft and corruption practices sa and plunder pertaining to the alleged involvement of the senator sa flood controversial control. Nga flood control projects. And we're talking about hundreds of millions of pesos nga allegedly no nakuha sang senador pinaagi sa kickbacks ka K5 Alira Apin. Now, after this incident, ang membro sang majority black headed by Senate President Alan Peter Cayetano wala nagsulod sa sesyon sang Senado for almost 2 days already. Sa aton sini nga mga ka-K5. And during that time, only the 11 senators are present. No? From the minority bloc, headed by the former Senate President, Tito Soto III. Sa aton sini nga mga ka-K5. Now, according to Senator Alan Peter Cayetano, sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati, nga ang ila hindi pagsulod sa Senado is a sign of their protest sa nagakahilitabo subong sa majority black or sa paghingabot sang executive branch sa majority black. Because allegedly, there are informations and even Senator Jinko Estrada stated it sa iya sining a press conference nga kapila siya kuno pangaluyagan sa nga maghalin minority. Sa minority para madula na kag hindi na madayon ng ining mga kaso-kaso sa iya. So ang punto sang majority black may pagpangpigos nga supposedly the Senate is an independent body and it should not be influenced by anybody ka K5 Alirapin. Sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati. Sa mga nagapamati sa aton subong medyo madalom-dalom ni gawang aton sing kinistoryahana sa aton sini nga mga kuturan. So that is the allegation of the majority bloc. Kakipay walirapin. But if we will think about it, no, sa aton sini nga mga kuturan, at the end of the day, hindi man gapon madula sa paminsaron sa mga tao nga these senators or some of these senators in the majority bloc has their own affiliations to the certain political political affiliations no kakipay balirapin and that is the camp of the Vice President Sara Duterte tama
1: tama
0: no may mga hindi ba madula sa paminsaron sang tawo nga this is just all a drama
1: tactics
0: or tactics or whatsoever oh nga tawagon mo dira. Because but the bottom line here is that still they are a loyalist no of the vice president sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati. Now anong natabo because duha na kaadlaw nga wala nagtambong or nagpakita si Senator Alan Peter Cayetano bilang Senate President and he didn't even preside the regular session of the Senate. Siguro ang minority nag caucus meeting na ni no anong ubrahon ta kay si Alan why nagabalik kag nagapreside ang majority why nagabalik so what will happen next kay pa bali rapin siguro ining minority nag meeting and there are of course doing their own research also if there are existing ruling in the court nga pwede sila maka proceed sang ila sining regular session given nga mangin dusi ang ila numero because the minority is only 11 na K5 Alira Apin 11 lang ang minority senators and if you can enumerate it ka K5 Alira Apin be number one, sino? Si Tito Soto.
1: Si Tito Soto, of course.
0: Ikadua, si Zubiri.
1: Si Zubiri. Si Escudero.
0: Exclude Anay. Eleven, anay kita. Why pa na yes, Escudero, yes, Exena.
1: Si Kiko Pangilinan.
0: Kiko Pangilinan.
1: And then of
0: Bamakino.
1: Course Bamakino,
0: Risa Ontiveros, lima, si, duha si ka Tulfo. Tulfo Rapi, Tulfo Erwin, si Maninoy muli Tulapid, oh, walo, si JB Hirsito Estrada na half brother ni Senator Jinggo Estrada. Oh. Si
1: of course si Win Gatchalian.
0: Win Gatchalian pulo. Kag isa pa si basi di patantaw lao. Sino ganin ni?
1: Sino ang isa?
0: May isa pa si Tito Soto, si Sobiri, si Bamakino, si Pangilinan, si Risa Ontiveros, duwa ka Tulfo, si Sir Win Gatchalian. Si Lito Lapid.
1: Si Senator Ping Lacson.
0: Ping Lacson. Isa pa? Unsi mo?
1: Amo na to, si Ping Lacson. Kay Five Ray. Si okay. Bamakino.
0: Maliwat,
1: si
0: Bamakino.
1: JV Ejercito.
0: JV Ejercito.
1: Si Gatchalian.
0: Gatchalian.
1: Si Ontiveros.
0: Ontiveros.
1: Si Lacson.
0: Lacson.
1: Si Pangilinan.
0: Pangilinan.
1: Si Soto.
0: Soto.
1: Si Lapid.
0: Lapid.
1: Ang duwa ka Tulfo.
0: Tulfo, Tulfo.
1: Kag si Subiri.
0: Kag si Subiri. Onse. Now, there are 11 minority senators, mga kakipad. Now, kahapon, present ka po ng 11 senators. But there is only one senator whom became a game changer of the Senate. And that is Senator Chis Escudero, the former Senate President sa atong sining mga kakipad. And the member of the majority block. Before pa lang adaan, kung nagapamati ka mo sa itong sininga pagpangalagad, di ba kapila ko ng balon ka kay Pabalira? Nga if there are senators who will come back as a member of the minority, hindi mo na siya matawag ng minority? Matawag mo na sila besubong nga the new majority. Because sila na subong ang may number eh. Pero, hambal ta sa una, kung may mga tawo dira sa majority block nga pwede ma-convince sang minority nga magsaylo sa ila, that is Senator Chis Escudero, Loren Ligarda, or probably the Villar siblings. Probably lang because they wait at mabalaan because Mark Villar is also involved in flood control projects. And at the same time, Camille Villar was personally endorsed by Sara Duterte during the last
1: election.
0: Now, sa aton sining mga ka-K5, sa mga pinalangga naton ng mga tagpalamati, anong natabo kahapon? There are a debate occur, not just only in the Senate, to the other senators, especially Senator Alan Peter Cayetano as the Senate President, but also in social media, damo sa mga nagkalain-lain nga mga interpretation perspective from the experts. Even mga abogado, gani ka kay Pabalira, pinlain-lain ang interpretasyon, kaglain-lain ang stand. Why? Because kahapon mga ka-K5, sa pag-abot ni Senator Chis Escudero sa aton sini mga pinalangga ng mga tagpalamati, nag-umpisa ang regular session sang Senado mga ka-K5. Nag-umpisa ka-K5 alirapin. And the presiding officer Senator Win Gatchalian call the session to order. Ka-K5 alirapin. By this, mga ka-K5, nagpinalakpakan ang mga tao dito sa sulod. Because, number one, the moment the presiding officer called the meeting to order, duha lang na kabagay, either you are in quorum or wala. Pero pag nag-call to order, laban-laban, quorum ka muna. Okay, if you are not in quorum, the presiding officer will dismiss or cancel the session immediately. Ka-K5 alirapin. That is the parliamentary procedure of the meeting. or of decision of the session. Now when the Senator Gatchalian call the session to order, they proceed to a roll call. When we say roll call,
1: pangitaon ang
0: that is the in sa malipot naton nga pulong sa sulod sang classroom check
1: attendance.
0: Attendance. Checking of attendance. Sa aton sini nga mga ka-K5 kung sino ang present nga mga senador. And then after that, when the already done sa call roll call and it was documented and recorded to the minutes of the meeting that there are 12 senators present in the regular session, sa aton sini nga mga ka-K5, the agenda proceeds sa plenaryo o kon sa floor. Now, what are those agenda that being raised yesterday sa sulod ng Senado? Number one, the former Senate President and the Majority Leader nang tawag siya, kasi may number na sila. Sa nguna, Minority Leader. Senator Vicente Soto III declared that all position in the Senate vacant. Kakipaib alirapin. But silingon, nagmosyon si Senator Soto III nga bakantihon ang tanan nga posisyon sa Senado. Kakipaib alirapin! When we say bakantihon mga kakipaib, halin sa Senate President down to the committees and the position of the Secretariat of the Senate will be vacant. Kakipaib alirapin. And the next time is the election of the new committees. Now, why ganis ang election nga natabo? Because when you move a motion, kakipaib alirapin, and there is no objection, and it was seconded by the body, there is no essence of what we called nominal voting. Okay? Gets mo kakipaib alirapin?
1: Gets ko, kakipaib.
0: Okay. Toy bala?
1: Gets ko.
0: Okay, but silingon, kung wala sa may nag-object, hindi na kinanglan nga mag
1: votation.
0: Because you will just only proceed to a nominal voting if there are an objection. Because you need to divide the house. Kakipay ba lirapin? Tama man?
1: Tama.
0: Okay, you need to divide the house. Sa aton sini mga pinalangga ng mga tagpalamati. Pero very smooth kahapon ang pag-change ng committee because there is no objections at all, no? Bisan si Senator Jesus Cadero ngati abi nato nag-attend lang siya to proceed for the regular session or to somehow mambal sa minority nga there are already have a number and they are already a quorum sa aton sini nga mga ka-K5 para mag-proceed for the regular session. Pero si Senator Jesus Cadero during the time hindi mo pa mabalaan if he is from the minority or he is from the majority but sa ipagwayang statement wala sa kuno isang may ginapaniga, no? Because he is performing as a senator of the Republic of the Philippines and that is the mandate of his duty, no? Kakipay ba alirapin as a elected official kag trabahante sa gobyerno ginapasulduhan sang pumuluyo sa aton sini nga mga kakipay. Now since there is no objection to the changes of the chairmanships of the committees, sa aton sini nga mga ka-K5, game pang islan ang mga committee ba? And one of the highlight of this is that the chairman of the Blue Ribbon Committee, which is headed by supposedly Senator Pia Cayetano, no? Gingbuslan siya ni Senator Erwin Tulfo. Okay? Sa aton sini nga mga ka-K5. And the Senate tempore nga si Senator Loren Ligarda gingbuslan ni Senator Sherwin Gatchalian. The position of the Senate President amo lang na ang hindi maislan. Because sa Constitution the K5 Alira Apin, in order for you to change the leadership of the Senate President, kinanglan mo gidya sang exact 13 votes, mga ka-K5, because that is the majority of the 24 senators. Ka-K5 Alira Apin.
1: That is based on the Constitution.
0: That is based on the Constitution. But of course, sa pag-elect, kag-pag-change sa committee and pag-proceed, mga ka-K5, sa regular session kahapon, there are also a question. Because if we can only elect a Senate President with the 13 votes, why is it kahapon we proceed to a quorum that you only 12 senators present? Ka-K5 Alira Apin. Amo na siyang debate kahapon. But there are, or there is a, basis kahapon ang minority. No? And the special mentionate ni Senator Sherwin Gatchalian nga what happened yesterday is based on the existing ruling of the court. Anong butsilingon sini mga kabyanan? May ara na nga case or kaso before nga ging panigan sang korte nga pwede ka proceed quorum bisan 12 kamo. Ano ang rason? Hindi pwede nga wala rason, ha? Sa aton sini nga mga ka-K5, dapat may rason sa aton sini nga mga kuturan. This is the case of Avilino versus Cuenco. These two individual is our former senators of the Republic of the Philippines during the time of President Elpidio Quirino. Nag-research ko yung ka-K5 alirapin. Nagbasa ko yan. Gimbasa ko. Gimbo ko. Ano ni siya ang Avilino versus Cuenco? Naging basihan sang minority, mga ka-K5, para makaproceed sila for a regular session sa aton sini mga pinarangga ng mga tagpalamati. Ang case ni Avilino kag ni Cuenco amuni. Si Avilino is the Senate President during the time, mga ka-K5, sa mga pinarangga naton ng mga tagpalamati, and they are part of the majority. Ka-K5 Alira Apin. No? And they have these 12 members, mga ka-K5, of the majority. Subot silingon, mga ka-K5, 12 ang ginauyatan niya. No? So hindi sa basta-basta mga ka-K5 nga mapahalin sa pwesto bilang Senate President. And during the time, there are mga problema sa silod sang Senado. There are discussions over the plenary and they walk out. Also, the Senate President Avilino walk out together with his supporters inside the Senate. No? Mga pillow senators. So, nag-walk out sila. Pag walk out nila, there are remaining 10 or 11 senators. And may nabilin nga 11 senators. 11 senators ang nabilin. Sa aton sini nga mga pinalangga naton nga mga tagpalamati ka K5 Alira Apin, no? So during that time sa aton sini nga mga ka K5 nag proceed sa session ang mga nabilin nga senator and they elect as new Senate President si Cuenco. Sa aton sini nga mga ka K5 and gin pang Islan Manila ang other nga mga komitiba sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati ka K5 Alira Apin. Now nagprotest ang kampo ni
1: Avilino.
0: Bala hindi na ya illegal na yang ginobranyo, why kamo quorum? Bamo the time sang nag-walk out ang minority, why ni kadumdum ang majority? Because ang nabilin sila is majority the time. Ka K5 Alira Apin, there are I think 12 in numbers. Kaya rapas si Jinggo Estrada mo. Galing alam si Senator Soto, balaan mo ganyan veterano. Because dapat pag amoto, i-adjourn mo dahil ng meeting. No? I-adjourn mo dahil ng meeting because sa parliamentary, ang pinaka-highest nga ruling is to adjourn the meeting before gin-declare yan na nga out of quorum mo. Gin-declare yan nga out of quorum na ang plenary. Sa aton sini nga mga kakipay. Pero during the time kay kay tawag ni Abilino, pag walk out nila yan, nag-proceed ya ka kay Pai Balirapin. Ang tawag ni ang session kag nag-elect sila sang bag-o nga Senate President sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati. So ang numero that time kay Pai Balirapin is 22 out of 24 senators. Okay? Ano ang tawag ni ang ginsight sang kampo ni Cuenco nga since may duwa ka senators nga incapable to participate during the time sang session or sang regular session. When we say incapable, it's unreachable, bra. And there are manubo ang posibilidad nga maka-join pa sila sang mga session. Because number one, ang isa is sa hospital. Ang isa ara sa abroad. No? Kay Pai Balirapin, I think there are months of travels or whatsoever in abroad. So, in short, out of 24 senators, naging 22 na sila.
1: 22.
0: And the majority of 22 is
1: 11.
0: According to the computation of the Supreme Court, no? Hindi pwedeng kung 50-50 may musa nga 12, no. Ang majority of 22 is still 11 sa aton sini nga mga kakipeb. 24 majority is 13. 23 majority is 12. 22 majority is 11. So sa aton sini nga mga kakipeb na elect na change ang tanan nga mga komitiba and the Senate President. Now, sa una, hambal sang Korte Suprema hindi sila dapat mag-intervene or mag-intra sa Senado because that is a separate power, no? Separate office. However, sa last, ginambal sa Korte Suprema nga if given, no? Nga ang majority na lang is 22 because of this instances nga why ang isa incapable ang duwa ka mga senador and the numbers of the senators is 22, the majority will be takeover. And the majority is 11.
1: 11.
0: So, but silingon, the case of Abilino and Cuenco, no, prove kay Pai Balirapin nga pwede ikaw ka-proceed a regular session no, without the presence or the incapability of these two senators. Pero siyempre may depensa dira ang majority black, especially Senator Alan Peter Cayetano. No? Nga hambalya, the case of Abilino and Cuenco is different from the case today. Di karon ano ang ginsight sang minority. The minority said that as of this time, there are only 23 senators. 23 senators, giniisip pagani nila si Bato de la Rosa nga bisan nga gin-consider na sa sang DILJ kag sang ombudsman nga positive. No, because nga gapanago sa sumong kag may mga kaso sa. Ang wala nila ginisip si Jinggoy Estrada because Senator Jinggoy already surrendered to the CIDG and NBI kag sa aton nga mga kapulisan in his case against graft and corrupt practices and plunder cases because of the alleged kickbacks siya nga nabaton sa flood control projects sa aton sa mga ka-K5. So technically, because incapable na siya kuno to participate and to attend session, the majority will be 23. And the numbers that can call a regular session and that can move for a quorum kay Pai Balirapin is
1: 12
0: senators. Dira nakakita sang buho mga ka-K5 ang minority to proceed sang ila regular session kapon. Ti ina iya ang importante niya para sa minority, ma-proceed lang kami ya. If may contest ka mo, if kinanglan ta dibatihan, dibatihan ta lang na. Pero ang sinad ang Senate President, you cannot elect a Senate President. But the beauty of this kakipabili rapin naman eh. No? Since wala ang Senate President, the Senate temporary will take over as presiding officer because that is the ruling and that is the rule of the Senate and in the rule of and the Constitution also. Sa aton sini nga mga kakipab. Why? Because the Senate temporary serves technically as the second highest position in the Senate and kung sa lipot ka pulong, doon siya ni ang Vice President sang Senado. So meaning, siya gid yung matikover sang pag-preside sa Kay Pai Balirapin. So ang beauty sini, kung makipagtiga man gihapon ang majority black nga subong ginatawag na nga minority kay pulo na lang sila. Kakipay balirapin. Pulo na lang sila. No? Kay ti di ba 24 senators? Si Jinggo Estrada na priso. Si Bato ni nakitaa. So technically bilin pala?
1: Pulo.
0: Ni 22.
1: 22 sila tanan.
0: 22. Ti subong 11 ang minority, di ba? Di liga to 11-11. 11 sila, 11-11 ang numero. Ti ang nag-game changer sino? Si Chess Escudero.
1: Si Escudero.
0: Pag-ali ni Chess Escudero, pila na lang bilhin si Piak? Pulo.
1: Pulo.
0: Okay. Now, amo ni ang masadya diri. Kung panindugan ni Senator Alan Peter Cayetano nga Senate President siya, and once the moment ka magsulod siya as Senate President sa regular session, pila ang numero? Hindi magsulod ang iba na. Siya lang masulod. Si Senator Peter Alan Cayetano lang masulod. Pila na tanan ang numero?
1: Kuan gihapon.
0: Di, 12 sila, di ba? Masulod si Peter Cayetano, ma-attend meeting. Pila na? Plus 1. 13. Oh, 13. 13 ka-K5 nilirapin. Sa ton sining mga ka-K5, may magsulod pagid nga isa, pila?
1: 14.
0: Now, amuni ang problema. Once ka may magsulod nga isa, pagid, kag mangin 14 sila, delikado si Peter Alan Cayetano. Nga man, pwede na siya maislan as Senate President. Mamo kung si Senator Alan Peter Cayetano lang ang magsulod, do silang gapon ang boto, kahit di maboto siya sa kukulingon niya nga nomo. Di ba?
1: Siyempre.
0: Dapat may isa pa ka senador nga mangin game changer sang sining minority black. Sa aton sining mga ka-K5. Amo na siya ang realidad dira. Now, pero, hindi man gapon mapuslan ni Senator Peter Alan Cayetano ang iya posisyon. Because, why siya ga-attend sang sesyon? Sa aton sining mga ka-K5, kag kung mag-attend ba sa sesyon, ka-K5 alira apin, perdi man sa gapon sa butuhay. Kung may mga ilay nga mga agenda sa floor sang Senado. Nag-gets mo?
1: Yes.
0: Sa aton sining mga pinarangga nga mga tagpalamati. Ang gwa subong ni Senator Peter Alan Cayetano, kung sa aton pani nga liman's term, tawo-tawo sa duldul. Kakilala ka sang duldul na puno?
1: Oh, okay. Ah,
0: wala naman kita sa oo mo. Oh, okay. Ano may ang duldul nga puno?
1: Ang may cotton nga bunga.
0: Wow, grabe. Mabalaan niya ba? Sabi ko gani, why ka di kakita sang duldul kaya
1: taga uma, sa Amerika
0: parang ako?
1: Eh, taga uma, tatun na.
0: Amo na siyang may cotton-cotton nga sang una. Kamba ko ganingan sa unang kadamo sang kahoy nga mo ginang pambal sa mga kamalaman, no? Nandun tawo-tawo kas duldul. Oh. When you say tawo-tawo kas duldul, di blang, do ano kala na ka last minute-minute, blang, kakipay balirapin, do ay ka ginasapak, do ay kulang kas, do ay ka ginatagaan atensyon. Di ba? Tawo-tawo kas duldul. Pero ang duldul, in fairness, ha? Amo na siyang ginimo na munulunan sang una. Oh, di ba?
1: To
0: kasi pwede lirapin.
1: Ang iya nga bunga nga cotton na sulod sa may punda.
0: Oo. Sa aton sining mga pinalangga nga mga tagpalamati, no? Sadya subong ang nagakailitabo sa sining Senado, eh, no? Kakipay balira api. Tika hapon, dapat supposedly subong adlaw may ara sang scheduled sang committee meeting sa Blue Ribbon Committee pertaining to the flood control anomalies. Ti na move to ni Senator Erwin Tulfo sa June 8. Kati siyang bago nga si ano mo, committee on Blue Ribbon.
1: Blue Ribbon.
0: Ti why gina-acceptar ni Senator Pilina Atan, Senator Atan, Senator Alan Peter Cayetano. Ang balya, hindi niya pili. Kaya kung gapo na Senate, hindi illegal tong ilang akorom. Hindi to pili. Illegal to. Etc. Balya, madayon kami, boss.
1: Nag-live siya.
0: Oh, nag-live siya. Kaya kung hindi nyo kami papasudlo, hindi na kaya ipadlock yung Senado, kaya mamu nag-declare ng Senado sang break. Ang term is Senedia. Naging church ko na kung anong pronunciation. Ngayon, bali Senator Mig Zubiri, pag mubya kapon, Sinidi mo. No? Sinidi. Sinidia. Sa atong sininga mga ka-K5, ka-K5 alirapin. Maiban ka nga kilala, ang pronounce ang ipagbasa, Siniday ko, no? Siniday. Kung sa Ilonggo, paano gani? Patay ang?
1: Ang sinihan.
0: Sinihan. Pero that is a Latin Latin word, no? Nga ang buot silingon sina is wala sang exact nga adlaw or schedule or date, no? Ang pagbalik sang session sa aton sini nga mga ka-K5, no? Sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati. Di mga muna mabalaan muna ng mga terminolohiya mag-abogado ka na. Pas balik ka-K5 aron repuyo. May mga aran na siya ginatawag nga Cryon Politics Jury. Ah, grabe, no? Cryon Politics Jury. Karon ka K5 alira apin, no? Kay tungod kaging wala sang session, kag ang Committee for Blue Ribbon Committee ging move sa June 8 ni Committee Chairman Senator Erwin Tulfo, ma-invalid na ato siya ang scheduled sang committee hearing sang Blue Ribbon Committee para sa flood control project subong adlaw. So balantayan ini kay gin invite ni Senator Alan Peter Cayetano ang mga sumulunod sini nga magupod si ila kadto sa Senado buwas nga do ginaano ya ginahang ginahikayat yung lang nga magikudita or magi protesta, no? Prasto sa natabo to sing ligadto nga mga DDS to sa gwa sang gate sang Senado. Kakipay balirapin.
1: Ma-prayer vigil
0: kung sila. Ma-prayer vigil sila. Oo. Mamuda mo ang naghahambal. Nga ining move ni Peter Alan Cayetano is a already a frustrated move. No? Sa aton sini nga mga kakipay. Out of his frustration. Ano ko yun eh? Kahit ti kakipay balirapin, nagandum man yung magpresidente sa Pilipinas mo.
1: Dumot kagandum.
0: Galing kahit yan umuti mo, kaya naperdita na sa pagka-vice president. Laylayo yung buto ya kay Lenny Robredo kag kay Marcos during that time. Kay pa balirapin siya nagpadlagan sa presidente, buto ya 5 million. Ang pare siya pa nastatay di gonga. Butchilingon ang mga DDS hindi magligusto siya. Kay pa balira? Sang during sang time na ang mga DDS dapat dira ma-realize ni Peter Alan Cayetano kay hindi magali ko ya ma hindi magali ako mapadaog sa mga Duterte sa vice presidente. Hindi magugali palangga sa mga DDS kay tilain man nila gi suportahan. Oh. Kakipay balirapin? O galing kay dugay na niya, uhaw-uhaw na ni si Senator Alan Cayetano.
1: Sa posisyon.
0: Siya ng House ya, Speaker, gamo man to pag-House Speaker ya. Subong Senate President siya, history ini mga kami, kung may panag-init, buli ya, pagkini na labutan, kakipay balirapin, sakbulan.
1: Sakbulan.
0: Oh. Ay pa malabutan sa bulan wa nyo gitinyo gi penetinet muli ni Senator Alan Peter Cayetano gi isla nyo gid ayon. Sir Frank Constantinopla, good morning. Ma'am Cheryl Lapati, Branya, Danny Jimenez, Agpalo, good morning sa inyo. Sa mga nagapamati sa ton sini mga pinalangga ng mga tag palamati ka K5 alirapin. But natawon tani because sa balko gani. Even ang mga experts, even ang mga abogado, they have their own interpretation and their own understanding about what happened yesterday, no? Sa ginatawag naton nga issue sa quorum, no? Sa aton sini nga mga ka-K5, pero isa lang din nakita ko. If manindugan ining new majority nga ara sila sa right path, ara sila sa right page, ka-K5 lira apin, the less or the most that Senator Alan Peter Cayetano camp can do is to file a case on the Supreme Court. Sa aton sini nga mga ka-K5, just like what happened in to the Avelino and Cuenca case. Sa aton sini nga mga ka-K5. But ako ya nga daan, no? Since this is a politics, ka-K5 lira apin, ikaw mapati kag ako magpasaka sila to sa babaw, panigan sila?
1: Hindi.
0: Aha.
1: Amo na sila pagsapakon.
0: Politika niya at the end of the day. Amo nang ginahambal tagani mo. No? Sa aton sini nga mga ka-K5 sa mga pinarangga naton nga mga kuturan. Ti kita nga mga Pinoy do ginahustulan ni kita palibot-libuton bla kag patiyog-tiyogon ka-K5 lirapin. Ang importante diraya sa amon, no? Nga number one, matagaan hustisya ang flood control project ka-K5 balira. Ikaduwa, manabat ang dapat manabat sa mga alleged corruption nga nagakatabo sa gobyerno, no? Nga ang kwartas ang pumuloyo, nga gimpang bulusa nila, matagaan hustisya. Ikatatlo, obrahon yung obligasyon nyo sa Senado, ang mga layi ka mga importante nga mga agenda na unahanin nyo kay ginapasyolduhan ka mo sa mga pumuloyo. Kag kung si Senator si Ruben Gatchalian pa, 25 million pesos ang daily expenses ng Senado kakipay balirapin. Ang 25 million pesos kailan dinalin?
1: Pumuloyo.
0: Sa kwarta ni sino?
1: Sang pumuloyo.
0: Ni umalay kang nilira!
1: Mayo pa sila may 25
0: million. Kag ni Miloy! Siyempre kay kabayan ka ni tax mo. Di ba? Kwarta niyo man eh. Nga nagkapabati na sumong. Kwarta ni Oting Guanzon. Kwarta ni Nanay Bet Guanzon. Kwarta ni Sir Franco Sir Flack. Kwarta ni Tamski Abiliano Diaz. Kwarta ni Jalin Casio. Kwarta ni Cheryl Lapating Branya. Kwarta ni Fred Pasgala. Kwarta ni Gilay Andia Gulingay. Sa barangay Bagakay.
2: Ay, ano?
0: Sa atong sini nga mga kakipay. Kwarta ni Winifreda Sarmiento. Kwarta ni Lini Pedroso Dalibas. Because all of us are paying them out of our taxes. So atong sini nga mga kakipay, din kakwapundo ang gobyerno kaysa tax ang pumuloyo. Why naman sang iban? Unless otherwise, may mga investment ang atong sini nga gobyerno.
1: May investment kin man bala o kung puro utang?
0: Investment, bayad sa utang, kulang pa, kag kulang pa, nga isulod sa ila bulsa. Ano lang agalubong kita sa utang kay nga man, kung i-collect mo lang ito nang ipangkurakot sa mga animal ni nga mga iban nga mga politiko, di ba natin pag-ilahaton, because may mga politiko, man kag mga elected officials sa ito nga mga maayo, no? Iban lang, no? Kaya ipang-collect mo na eh. Tari mga tamangatan, tanang utang ta! Sa Pilipinas! Kakipay, balirapin! Sa aton sini mga pinalangga ng mga tagpalamati. Otoy-otoy, kadlaw si Ma'am Jalene Casio si Imo. Kasi si Sir Tabski Abeliana Diaz. Balya, bisan pigado kami, sir. May namutan, makami na guro, no? Oo, eh! Namo ang tax. Bisan ka bakal kay Sanggig, bayad ka na tax.
1: Bisan siya lang kadulsi.
0: Ang mga pagkaon, kabalaklon, may value added tax na naman. Magpang-grocery ka sa mall. No? Butchilingon, ga-donate na nga daan ang kakipay malirapin. Sa atong sini mga pinrangga ng mga tagpalamati. Obra kamo da singin sakto. Amula ng amon, kakipay malirapin. No? Sa atong sini mga pinrangga ng mga tagpalamati. Umpisahin nyo dang sesyon, balik ka mo sa Senado, mahuya-huya ka mo, nugay ka mo kapalmox. Ha? Kaya hindi naman na yan lain sa pamanawan kag panulukan sang tao, nga bisan sa minority kag sa majority black, tanan ka mo dira may mga political agenda. Ang amon lang dira, nga balik ka mo sa Senado, obra ka mo da. No? Sa atong sini nga mga pinalangga, nga mga tagpalamati, kaya hindi nyo man mapalibog-libog ulo namon. Kaya tanan mo lang kamuda, may mga political agenda. Sa ton sini nga mga kakipay alirapin. Sa ton sini nga mga kuturan. Because that is the reality of ginatawag na ton sini nga politika sa Pilipinas. Bisan hindi lang gani sa Pilipinas, bisan sa ibang nga lugar. Kipay alirapin.

0: pag i-proceed ang trial, we are aiming sa ginatawag nga kamaturan, no? We are aiming for the truth, nothing but the truth, no? Sa aton sini nga mga pinarangga nga mga tagpalamati, because if this is the only thing that we can prevail what really the truth is sa aton sini nga mga kakipay, then let be it, no? Let's be i-proceed nato na, no? Sa aton sini nga mga kakipay, no? Ang impeachment trial kay hindi dira ta babalaan kung initanan paghingabot lang sa administrasyon o kung may mga basihan sila ka K5, balirapin mo ka K5, balira.
1: And of course it involves the money of the people as well, K5. Amo gani nga ginapasakaan sa nga impeachment, no, si VP Sara Duterte kay te ginausisa kundi inagkadto ang bilyones pesos nga ginaaligar, ginakurapot
0: confidential fund, sa confidential fund, no. Sa aton sini nga mga ka K5, no, sang siya ang nagpungko bilang
1: education
0: DepEd secretary. Sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati, and of course the budget of the office of the vice president, no. Sa aton sini nga mga kuturan. So all of these are rooted sa ginatawag naton sini nga alleged corruption, no. Amo ni siya ang pagkuha illegal kapag paggamit, paggastos, wala sang accountability nga paggastos sang kwarta sang gobyerno. Sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati. So with that, there are new positions, or shall we say chairmanships, sa sulod sang Senado. And for the meantime, Senator Sherwin Gatchalian, as elected as Senate tempore, is also acting as Senate President. Now, sa aton sini nga mga ka-K5. And Senator Alan Cayetano, in the legal basis, he is still a Senate President, but always absent in the session, no? And always present in Facebook
1: Live.
0: Facebook Live. Okay? Sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati. So kulang na lang magamba si Senator Alan Peter Cayetano. Hello guys, welcome to my vlog. Please like, follow, and share. Oras, alas 5:33 aga. Salamat kayo ka K5, alirapin.
1: Sige ka K5, regikan sa News Center. Inisi ka K5, Alira Alvarado Apin. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
0: Short commercial break. Kaya pagbalik naton, K5 kamustahan. Magabalik ang balitang K5 sa umaga.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
3: O si Karen, kadaan mo isang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio, nga may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mga buti ka. After long 27 years, the San Antonio Spurs and New York Knicks is about to rematch for the NBA Finals 2026. Tag-isa ng bilis, lakas, tapang at determinasyon ang dapat mong ibabaw. Tatalab kaya ang mga depensa ng San Antonio Spurs na pinapangunahan ni Wembanyama.
5: Moves to the basket. Oh, Wembanyama throws it on his head.
6: Victor Wembanyama with the post.
2: O di kaya'y muling ipapamalas ng New York Knicks ang kanilang bilis sa pangunguna ni Jalen Brunson.
7: Corner, Brunson fires three-pointer. It's good. Brunson the drive, left-handed off the glass. What a shot from Jalen Brunson.
2: Who will be the next NBA Finals champion? Bantayan sa mga himpilan ng K5 News FM Philippines ang paghahatid ng NBA 2026 Special Coverage.
8: Para sa matino nga dugo.
9: DTX 500.
8: Para sa healthy nga tayo.
9: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
9: Ang may mataas nga antioxidant.
8: Nga amo naman
9: ang nagatilo sa imo atay.
8: Basta

0: pangatay.
1: Ang pikanunay.
0: DTX 500.
1: Masalikat.
0: Epektibo.
1: DTX 500.
2: Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula, gagitungod, obra para sa mata. Mas epektibo pa. Eye Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein. Vitamin A, Vitamin C, Vitamin E, Zinc. Gagimpapaskog sang Dilberry Extract. Kung pigaw na, ipupanulukan. Ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma. Mag-Eye Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa marami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod sa pagbutang sang Eye Care Drops ato-ata. Ang Eye Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vista, ngay sa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
2: DTX Coffee Mix. Mabakal, magabutika.
4: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-a-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sa Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-a-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag pa-premyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang nga palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Kauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, Dalagan, para sa mga pululigan.
5: K5, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Wow! May kumso!
7: Oras mga kakaiwan, 5.38 sa aga sa ito silinga pagpangalagad. Doon ka namin patanisog po namin mga development pala sa Senado. Pero dugay-dugay, aran ng K5, kamusta na ito? Sinyas ka lang, kakaiwan po kung aran na. Si Senator Sherwin Gatchalian nagpagwa sang order mga kakaiwan sa ito sini mga pinalangga ng mga tagpalamati nga gina-order ang tanan nga mga empleyado sang Senado, all Senate employees, no, including secretaries sa aton sining mga ka-K5 to have a work from home duty subong adlaw June 4, 2026 sa aton sining mga pinalangga nga mga tagpalamati, no, work from home sa aton sining mga kauturan. Ini ang ging mando mga ka-K5 ni acting Senate President sa aton sining mga ka-K5 and Senate Tempore Senator Sherwin Gatchalian. The committee chairmanship and membership having been declared vacant and to give way to the organization of committees under the new chairpersons, no official business has been scheduled tomorrow, today, June 4, 2026. Even Senator Alan Peter Cayetano consider himself as a legitimate Senate President, but the moment that Senator Vicente Soto III moved yesterday inside the regular session of the Senate nga ginadeklarar nga bakante ang tanan nga posisyon, meaning to say wala sang Senate President subong nga nagapungko, kag ang posisyon sang Senate President is vacant also. And since di cannot elect a new Senate President, the Senate Tempore or the Vice President of the Senate, which is the Senate Tempore, headed by Senator Sherwin Gatchalian, he will be acting as the Senate President mga ka-K5. Okay? Sa aton sini mga pinalangga ng mga tagpalamati. Amo na subong ang sitwasyon subong dito. So, wala gin pabalik ni Senator Sherwin Gatchalian ang mga opisina subong. No? Kay Hambalya, in light of these developments and to preserve the neutrality of the Senate bureaucracy, All Senate Secretariat and Senate proper offices are hereby authorized to work from home on the said date. The events of these past weeks have affected not only the ability of the Senate to fulfill its mandate, but more so, the morale of its employees who have quietly been holding the line, doing their sworn duty despite the untenable political climate which they had nothing to do with. No officer or employee shall be deemed insubordinate, absent without leave, or otherwise administratively responsible for opting to avail of the arrangement. We wish to assure all employees that they will not be made to bear the burden of or suffer adverse consequences of the circumstances that are not of their making. The Senate leadership remains committed to protecting the welfare and preserving their professional integrity and ensuring that no employee acting in good faith shall be subjected to intimidation, retaliation, and unwarranted administrative action. No, kay ti nagpagwa man to sang iya pronouncement si Senator Alan Peter Cayetano nga madayon ang committee hearing sang Blue Ribbon subong nga adlaw. And I think this is the response of the new acting Senate President. All right? Ara nang K5, kamusta naton? Sige.
8: Tan Sir Michael, mayad nga aga.
9: Good morning Sir Nestor, good morning K5 Sir Visayas. Negros Island Region kampyon ng signal, nagabutlak ng haring adlaw di sa amon manayane manayanaya ang panyimpo. Naka DTX premium coffee na kita. Tag naka DTX 500 pagin. Balik sa imo antike.
8: Thank you so much sa Kalibo. Sa ilo ta sa Surat-Gag Provincia kang Iloilo. Sir ABP, mayad nga aga.
7: Good morning Western Visayas and Negros Island Region. Mayong aga Ma'am Bibing, bigyan pagtulunan and congratulations sa imo bata nga nag-graduate nga magna cum laude. Nami ang signal aton dire, nakainom na kami sa klinika DTX Coffee Mix. Balik sa inyo dire antike.
8: Thank you so much Sir ABP. Kompleto ra ng barkada diyan sa Antique, nagaturo ang uran sa San Jose. Okay, unahan tang mga balita sa Iloilo. Sir ABP, anong latest?
7: Good morning ka K5 Western Visayas sa liwat. Ang latest, inipita ka move on sa nagkakilitabo sa Senado, no? Sa aton sining mga ka K5. And speaking of nagkakilitabo, si Congresswoman Jamjam or Julian Jamjam Baronda nag-file na sa kaso mga ka K5 batok sa 12 Marines, no? O sa aton sini nga mga ka K5 nga allegedly ginulamid ang iya sini pangalan nga isa sa mga kongresista nga nakabaton sang kickback sa flood control projects, no? Ato balang mali-malita mga ka K5, no? Nga ginpangambalso sa mga ex-Marines, tinag-file sang kaso si Congresswoman Julian Jamjam Baronda batok sa ila mga ka K5 ina pinagid ang cyber libel case mga ka K5, no? Sa aton sini mga pinarangga nga mga tagpalamati kay suno sa Congresswoman nga hindi na niya husto ang ila sini nga ginaobra kag ini tanan pamulitika mga ka K5 kay suno sa Congresswoman nga isasa sa mga maisog nga nagabato o kung nagapakigbato sa sining mga imboldado mga ka K5 nga mga tuod-tuod sa flood control projects. And they are just twisting the facts mga ka K5, no? Kung sa diin ginabalik sa mga kongresista nga nagausisa ang ining mga alleged nga pagbaton sang kickback sa flood control projects, no? Sa aton sining mga pinalangga nga mga tagpalamati. And syempre kahapon ang mga Ilonggo people and mga nanarisari nga mga experts, abogado, doktor, tanan, pati mga konduktor sa Sires, nagabi na isay mga ka K5 sa sining nagakilitabo mga ka K5 sa Senado kung ano gidman matuod ang patihan nila nga natabo nga kurom, no? So ti ginapa late na lang na ina sa mga aton sining nga mga experts and hopefully nga maka-move on na kita kag maka-proceed na sang trabaho ang aton sini nga mga opisyalis sa gobyerno. Kay kahapon ang board member naton diri Attorney Suplico, no, sa aton sini nga mga ka-K5 sa pag-interview sang K5 News FM Iloilo, para sa iya questionable ang pag-proceed sang quorum sa Senado kahapon. But there are also other experts who are saying that it is legal because of the ruling of the Supreme Court, the Abilino versus Cuenco case. Amo na nga ton sini nga mga balita diri sa Iloilo, balik sa inyo dira. K5 Western Visayas, nagatango-tango gud si Sir Babes Gantalaw kay balanya gid na. All right?
8: Thank you so much, Sir ABP. Sigurado gid si Daddy Babes sa duro malita. Bayano sila malita na kaja. Dai sa Iloilo ta sa Kalibo, Sir Michael, anong latest?
9: Morning liwat, K5 Bison Visayas, Negros Island, Region. Kung mag-apply ka mo trabaho, ang ginapakita mo, amo ang imo resume kag transcript o records kag mga clearances. Dire sa amon, nag-apply trabaho, ginpakita niya, kinatawo. O, amon ang natabo, dire tapos.
7: Swabe, blita mo ba?
9: Grabe. Matapos na magreklamo ang isa ka misis nga 36 anyos, kay nag-post ang 36 years old nga si Alia Charmaine sa iya Facebook page nga nag-hiring sila sang trabador sa ila shop, no? Mm. Kung sa din nga, may nag-apply nga si pangalan niya, Daniel Feliciano. Ah. After 2 days, nag-accept niya ang iya friend request kaya nag-message siya ang lalaki nga ma-apply siya ko, no? So, pag-apply niya, siling niya, nagtawag siya, no? Nagtawag siya paagi sa online, ang aplikante, mga ka-K5. So, pag sabat sa complainant nga babae, nakibot siya kay ang nakita niya, mong sex organ. Oo, kaga ginpaubos ang shorts, ang nasabitan nga lalaki, kag nakita gin niya, hambal sang babae, daw, todlo lang kadako. O, mga ka-K5, no? So, sa subong, ginpa-blatter siya. Nagreklamo ang babae kag nag-ambal nga dapat gid nga maghalong ang mga kabataan, especially ang mga kababayinhan, kay base masumalang ninyo ang nagapakilala nga si Daniel Feliciano, mga ka-K5. Una mga balita, disbanos ang Kalibo, Bilog Provincia, Aklan, balik sa imo. Abakol, Antik.
8: Thank you so much sa Kalibo. Oh, grabe man nga abilidad. Dapat masampalan to si Feliciano nga to, Sir Michael. Sige, sa Iloilo sa Rojas, sa probinsya kang Capiz, Sir Jobert, may parehas man ka to ikaw nga kilala dyan sa Capiz.
7: Ang pamangkot ko may nag-a-apply siya nga muna ang qualification.
10: Grabe yung abilidad, no? Amo nang delikado, ABP, kung may mag-apply. Patawara. Mga nagapanguna nga mabalita diri sa amon sa probinsya ng Capiz, kahapon ang tanan-tanan nga mga DepEd officials sa Bilog nga Region 6 sa tanan-tanan nga mga division office ari di sa banwasang maayon, no? Matapos gagipatigayon kahapon ang kick-off mga ka-K5 sa aton sa ning brigada eskwela kag at the same time ang regional orientation sa aton sa ning learners right protection o kon LRP diri sa probinsya sang Capiz. So kaming host diri kahapon kag ang mayor sang Banwas sang Maayo at the same time amon sa nga LMP president gintagaan gid sa importansya ang aton sa nga mga programa sa Department of Education mga ka K5 para mapatigayon ining learners right and protection on wheels mga ka K5. I mga taga-Aklan, tayo ni Ilo, kagantike, rin kagapon, mga ka-K5, no? Sana sambit nga kahiwatan, mga kasimanwa. Samtang, isa diri ka wanted person, granadakpan sa aton siya matapos ang kapulisan sa Rosy TPNP, 5 ka-counts ang rape ini mga ka-K5, no? Sa tutorial rape, ang kaso nga gin-file sa kay alias Tuto, 21 anyos sa ang syudad sang Rojas matapos kahapon nagpagwa sa ang Regional Trial Court 6 Judicial Region, Branch 14, mga ka-K5 sang warrant of arrest sa sining nasambit nga suspitsado. Ahay, wala sa ka-kwan, wala sa ka-prikatar mga ka-K5 sa gintiklo sa aton sining mga katapos ang kapulisan ang masubok, ang masakit diri, wala sa piyansa nga ginhatag sa iya mga ka-K5. So far mo na mga balita diri sa amon, magluwas sa itong bangkay sa Eco Park nga nalumos diri sa amon nga nakitaan kahapon sang hapon mga ka-K5. Back to you, Antike.
8: Thank you so much, Capiz. Tayloanta si Daddy Babe sa Negros Island Region. Daddy, anong latest?
11: Ang latest naman, may share lang ko to yung nag-apply trabaho. Dahil sa amon man natabo mo na ang manager yung lalaki. Hmm. Siling sang manager niya ma-apply ka trabaho, siling sang applicant niya. Oo, sir. Hmm. Nya, anong tapusan mo? Tapos sa college nya wala, sir. Mm. Nya, tinong nabalaan mo? Nya, nabalaan ko, sir, kung sino opod mo, kag din ka mo nagkadto. Nya, baton ka na ngayawa ka. Ang mga balita na mo ito sa siyudad sa Bacolod, kag Negros Island Region, nag... Again, dulong na sa sining katapusan nga palawayan kag naghatag na sang final honor ang Bacolod City Police Office sa lubong ni Police Lieutenant Colonel Romeo Vargas, anay chief sang City Administrative and Records Management Unit sa BCPO. Ginalubong si Lieutenant Colonel Vargas sa La Carlota City Memorial Park sa siyudad sang La Carlota, Negros Occidental. Sa tong Sabado, antes ini, may misa nga ginpatigayon sa Our Lady of Peace Parish. Nga gin-officiate ni Police Captain Alexander Ripazo, Officer in Charge, sang Chaplain Service, sang Police Regional Office, Negros Island Region. So nagaboylog ang pamilya, mga abyan, kagkapulisan, agad nga maghatag sang respeto, kagpagkilala sa 33 katuig na nga pagserbisyo ni Lieutenant Colonel Romeo Vargas ang Philippine National Police. Amo ning mga balita namo diri sa siyudad sa Bacolod, Negros Island Region. Back to you, Antike.
8: Thank you so much sa Daddy Base mga balita Rigas Provincia kang Antike. Update sa tong pagbinunanay kang nagligad nga gabi sa may Barangay Funda Dalipe, San Jose, ang biktima sa pagpangbuno nagapabilin sa talad sa Intensive Care Unit kang Angel Salazar Memorial General Hospital. Samtang ang apat sa mga suspect darwa kato ang ginpang-release kang ating mga kapulisan banget nga wara kuno sanda nakapang-alima sa krimen. Samtang naka-hospital arrest ang isa na sa suspect naging kilala kay alias Joby K5S ng Visayas sa Negros Island Region matapos nga ginsapute kang mga kabugtuan rugto nga nag-dakop man ka na. Si Jonathan ang sarak ka suspect sa kusuriya kang PNP nga pag-apsakan kang kaso nga prostrated homicide. Speaking of DepEd kay Nabla sa Capiz, ambal ni Dr. Ernesto Servilion kahapon natin na istorya. Nagtambong man sanda sa Jobart Regan. Pero regya sa Antike, may programa tanang SDO Antike sa mga manunudlo nga ginapangtugruan balakang motorsiklo. As of now, darwap lang ka motor, halin dyan na sa mga stakeholders o sa mga pribado nga individual nga nagabulig na sa DepEd K5 Western Visayas na nagtagman ng DepEd Antike kang 14 ka mga bisiklita para sa mga estudyante. Ginaduso manandarga ang pagtukod kang Project Nest nga may balay darayunan ang mga kabataan nga mag-a-eskwela. So, amurang mga balita sa Antike, way natatsyempo.
7: Gimbayaan ka na ni Babes Gantalaw. Bye-bye, Nistong Tapalinga. Alas 5.54, nabatiyan ang mga balita sa Negros Island Region, Antike, Capiz, kag Kalibo, kag sa Bacolod, mga kakipaiba. Matawara sa tiyempo sa ato sa Liga Pagpangalagad, bantayan karon ang special coverage sa NBA Finals sa K5 News FM, Iloilo 88.7, alas 8.30. Karon diri sa ato sa Liga Pagpangalagad, mga kakipaiba, San Antonio Spurs versus New York Knicks. Para yung mag-inom, kapag tumara sa mga bulong ni Dr. Amir Itang Uy, sa nangin makabulig sa ato sa Liga Ikaayong Lawas, mga kakipaiba, mga suplemento, garantisado, epektibo. Ang Klinika D3 Bio may antiviral and antibacterial specialist. Nga sa nangin makabulig sa aton sining ikayong lawas mga ka-K5, ang Klinika DTX500, di superior antioxidants nga may ampalaya kag di sugar-sugar cane halin sa panit sang tubo. Gingkakasang tamis, gipabili ng mga mapait. Kag napamatudan na sa mga eksperto mga ka-K5 nga manggarano nini sa antioxidants kasi nga makapanamis ang blood circulation, makapanubo sang blood sugar level kag hypertension na. Mag-inom sang Mighty City Alkaline Base nga Vitamin C para sa mapagon nga immune system. Sa aton sining mga kabataan may Mighty C syrup kita. Sa Klinika DTX Coffee Mix sa mga ka-K5, the healthy coffee kag pre-bio coffee mga ka-K5. Ang kalamay himo sa stevia kay gani hindi magtaas ang aton sining nga sugar. And sa mga way pa makabangon, way pa makaparigos, pagburog taw na ka mo dyan, kag magpararigos, adlawon ta na rin dyan. Maggamit sang Klinika DTX sa Beauty Soap, mga ka-K5. Ako naman si ka-K5 Reyes Peomalay, kag kita ay kita buwas kadlaw, diri lang sa Balitang K5 sa Umaga.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
12: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akon tulog subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
12: DTX Coffee Mix. Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
14: Sige, sang una yan iwang-iwang sa akay wala gid ko gana magkaon kag sagay lang ko ubo lana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C sag 1 capsule 310 after 1 week nami gid ang akon nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
12: Mighty C. Mabaka nga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
15: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag sa sakit.
12: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
16: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics. Nga nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhan.
2: After long 27 years, the San Antonio Spurs and New York Knicks is about to rematch for the NBA Finals 2026. Tagisan ang bilis, lakas, tapang at determinasyon ang dapat mong ibabaw. Tatalab kaya ang mga depensa ng San Antonio Spurs na pinapangunahan ni Wembanyama.
17: Victor Wembanyama with the post.
2: O di kaya'y muling ipapamalas ng New York Knicks ang kanilang bilis sa pangunguna ni Jalen Brunson.
18: Corner, Brunson fires three-pointer. It's good. Brunson the drive, left-handed off the glass. What a shot from Jalen Brunson.
2: Who will be the next NBA Finals champion? Bantayan sa mga himpilan ng K5 News FM Philippines ang paghahatid ng NBA 2026 Special Coverage.
19: Sporbiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporbiotics.
20: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
21: Good news!
22: Good news!
20: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
21: Libre?
19: Libre!
21: Wow!
20: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miag-Aw. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
19: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
20: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
19: Bakal na sa mga butika.
23: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops adlaw-adlaw.
0: Nestor, ang sinaing!
1: Luto na!
0: Ang labahan!
1: Nakasampay na!
0: Ang uniform ko!
1: Tiga-plansa na!
23: Ganito ako!
1: Tiga-sing!
23: Tiga-lapa!
1: Tiga-sign!
23: Tiga-plansa! Sa araw si Mrs. ang masusunod!
1: Sa gabi, ako ang bossing!
23: Dahil kasangga ko!
1: Ang extend!
23: Supplement for men!
1: Lourdes!
23: Tapos ka ng maligo!
21: Yes, darling! Come to mama!
23: Extend food supplement for men.
1: May maca
23: at lavawaska
1: na nagpapataas ng energy
23: at stamina
1: para sa tigasing performance.
23: Extend food supplement for men
1: para sa matino nga dugo.
23: DTX 500
1: para sa healthy gatay.
23: DTX 500
1: ang DTX 500
23: ang may mataas ka antioxidant
1: nga amo naman
23: ang nagatino sa imo atay.
1: Basta tino ang atay,
23: happy kanunay.
1: DTX 500
23: masaligan,
1: epektibo.
23: DTX 500.
20: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Entra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nyo mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sang Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang Exclusive Finisher Medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag pa-premyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamang kutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan!
23: Mataas pala ang imo blood sugar.
1: DTX 500.
23: Ikaw ba na ang may diabetes?
1: DTX 500.
23: Ang DTX 500
1: ang may powerful compounds
23: nga nagapanupo
1: kagga kontrolar
23: sa imo blood sugar.
1: DTX 500.
23: Masaligan,
1: epektibo.
23: DTX 500.
1: D3 Bio.
22: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio.
23: Ang D3 Bio
1: yung may PCO.
23: Ang PCO,
1: yung may D3.
23: Mga butika.
20: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara French. Bakal na!
23: D3 Bio.
24: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio.
23: Ang D3 Bio.
1: Yung may PCO.
23: Ang PCO.
1: Yung may D3.
23: Mga butika. D3 Bio with PCO.
25: Ako si Ana. Before problema, ako gid ang akon irregular nga regla. Isa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
1: D3 Bio.
23: Ang D3 Bio.
1: Yung may PCO.
23: Ang PCO.
1: Yung may D3.
23: Mga butika.
1: D3 Bio.
26: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio.
23: Ang D3 Bio.
1: Yung may PCO.
23: Ang PCO.
1: Yung may D3.
23: Mga butika.
1: My family history ba na kamuos ang diabetes?
23: Mag DTX 500 ka.
1: Mataas ba na ang imo blood sugar?
23: Mag DTX 500 ka na.
1: Ang DTX 500.
23: Ang may powerful compound.
1: Nga nagapanubo sang imo blood sugar.
23: DTX 500.
1: Garantisado.
23: Epektibo.
1: Para mismo.
23: DTX 500.
1: Nagapalang durong pala ang imo panulukan.
23: Magalingin pala ang imo nga uno.
1: Masami nagapangihi.
23: Masami ginauhan.
1: Masi may diabetes ka na.
23: Mag DTX 500 na.
1: Ang
3: ang DTX 500.
4: Ang may powerful compound.
3: Nga nagapanubo
4: sang imo blood sugar.
3: DTX 500.
4: Garantisado.
3: DTX 500.
4: DTX Coffee Mix.
5: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
4: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
4: DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa magabutika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Anika. Nagdayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Effective.
4: Mighty C.
10: Mabaka sa mga butika.
4: Mighty C.
10: Ang alkaline ng vitamin C.
11: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na dayo ng ako niya allergy.
4: Mighty C.
10: Mabaka sa mga butika.
27: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
28: Good news!
27: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
28: Libre?
29: Libre!
27: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga, hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
29: Kadaragsa nga punggot,
30: DTX Beauty Soap.
29: Magaspang nga panit,
30: DTX Beauty Soap.
29: Gala o magputi,
30: DTX Beauty Soap.
29: Puro katol-katol,
30: DTX Beauty Soap.
27: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
29: Bakal na sa mga butika.
4: Extend Food Superman
31: from man. Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
4: Extend Food Superman
32: from man.
4: Extend Food Superman from man.
33: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for men. Kaysang una abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
4: Extend Food Supplement for Men.
34: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
35: Wow! May puso!
36: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
37: Ang oras sa Pilipinas, lasa 9 sa aga. Oras kinadulong sang The Power Trio, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C.
38: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
39: Number one.
38: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
0: Live mula sa bulwagang balitaan ng K5 News FM Iloilo. Narito na ang mga nagbabagang balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong mga tagapagbalita. Ka-K5, Ted Augero Francia. At ka-K5, Kimberly Caluyo. DTX 500 Morning Newscast.
2: Guys.
37: Pilipinas, maayong aga! Welcome sa DTX 500 Morning Newscast! Huwebes, Hunyo 4, 2026. Manayanaya ang panahon sa siyudad sang Iloilo. 26 degrees Celsius ang temperature sa sining oras.
7: Mga ka-K5, sarang kita mabatian sa 88.7 sa inyo tagsa ka mga FM dial. Makitaan kag mabatian man kita worldwide, pinaagi sa aton official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
37: Kami ang inyo mga tagbalita, Ted Augero, Francia.
7: Kag ako naman si ka-K5, Kim Montaño Caluyo.
37: Sa headlines, ginadulong sa kaaluan sang D3 Bayo, nagatap na sang Hilanat, Ubo, kag Sipon. Magtumar adlaw-adlaw sang D3 Bayo. Epektibo!
8: The story of the day. The story of the day.
37: Alan Peter Cayetano ginsipa na bilang presidente sang Senado. Cayetano nagapati nga siya gihapon ang legitimate nga Senate President. Sa balita lokal, soldado nga taga Gimbal Iloilo patay sa engkwentro sa Escalante City, Negros Occidental.
7: Iloilo City Police Office nag-deploy sa halos 200 ka mga PNP personnel para sa pagbukas sa sang klase.
37: Sa balita regional, Regional Brigada Eskwela 2026, kinhost sang banwa sang maayon kapis.
7: Sa K5 Network News, masobra 30 milyones nga ginapatihan smuggled nga ahos kag Bombay na kumpiskar sa cold storage sa Nueva Ecija.
37: Balita National, investigation sa flood control anomaly magapadayon apisar nga mayara na sang naaresto suno sa gobyerno.
7: Sa balita sa luwas ang pungsod, US liwat nga magaupod sa Gavi Vaccine Alliance sa tunga sang Ebola outbreak.
37: Balita sa negosyo, SSS ipatuman ang ikaduhang tranche sang dugang pension para sa mga benepisyaryo.
7: Sa balita sa patag sang sports, Game 1 sang NBA Finals, hiwaton subong nga aga, Hunyo 4.
37: Balitang extra special, lalaki sa Canada, pirmi lang hubog, bisan wala makainom.
7: Kag sa aton balita sa showbiz, Bea Alonso ginpakigbahin ang pila ka mga litrato gikan sa iya nga Europe.
37: Lasays 14 na sa aga, kadungan sa mga pagpamahaw, ipadalundo ng healthy nga kape, DTX Premium Coffee. Sa Matagapasi, Duenas, Dingli, Pototan, San Enrique, San Rafael, Banate, Dumaraw, Capiz, Kalinog, na malapit sa Pasi, hingaliti ang libre nga consultation sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Pasi City Branch. Dukaron nga adlaw, 9:30 sa aga at alas 3:30 sa hapon. Sa Matagamiagaw, sa Domingo, kagkada Domingo, may libre nga consultation sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Miagaw Branch, Baybay Norte, Orbi Street, Miagaw. Sa mga taga Sara Iloilo, kag sa 5th District, maayong nga balita, bukas na ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Iloilo Branch, RJM's Building, Barangay Apolohista, Sara Iloilo. Lasay 15 na sa aga, oras kinatulong sang The Power Trio, DTX 500, Mighty C, kag D3 Bio.
8: Top Story of the Day. Top Story of the Day.
37: Ang Top Story of the Day, ginadulong sang Clinica Spore Biotics para sa healthy tummy. Clinica Spore Biotics. Ginsipa na sa puesto si Alan Peter Scram Cayetano bilang presidente sang Senado. Kahapon, ang bagong majority block nagpili kay Senador Sherwin Ting Gatsalyan bilang acting Senate President. Apang apisar sini, nagapati sa gihapon si Cayetano na siya ang legitimate nga Senate President. Nagapanawagan siya sang suporta para sa linyada sang anay majority block senators. Inikasunod sang ginhiwat kapag bago sang liderato kahapon para kay Cayetano, wala sang valid nga balasihan ang nagluntad nga pagbago sang committee chairmanships sa session sang Senado kahapon Miyerkules. Itpabutsag maniya nga magkapadayon gihapon ang gin-schedule nga Blue Ribbon Committee hearing maikang tanan sa flood control scandal. Yari si Senador Alan Cayetano.
1: Anong nangyari yung flood control scam ay nagsabi, ba't hindi na lang tayo lahat mag-resign? Bakit po ngayon, after asking me to resign yesterday, illegal po. Actually po, hindi nila ako tinanggal. Naglagay ng acting. Senator Win, Lucian, ingat kayo dyan. You're playing around with fire. This is not just about the Senate. This is about the Philippine Constitution.
2: GTX 500 Morning Newscast Balitang Lokal.
37: Lasais Jess i 7 sa aga Philippine Standard Time oras kinadulong sang DTX 500 para sa manami nga kaon kag tulog normal nga blood pressure magtumar adlaw-adlaw. DTX 500 effective, wala sang side effects. Patay sa inkwentro batok sa mga rebelde sa Barangay Tamlang, Escalante City, Negros Occidental, si Private First Class John Ray Brasil, 29 anyos ang edad, sang Gimbal, Iloilo. Si Brasil may mga pamilya man sa Banwasang Tubungan. Sang Enero subong tuig, ginkasal ini sa iya asawa, nga halos hindi mabato na natabo sa bana. Naibaluan niya nakabaton sang report ang 79th Infantry Battalion sang Philippine Army nga nagaplano ang mga rebelde sang atrocities sa syudad sa Escalante. Rason niya nag-deploy sang combat operation. Nagresulta naman ini sang napulo ka minutos nga inkwentro. Personal niya nagpadulong sa FDN Memorial Chapel sa among syudad. Si Department of National Defense Secretary Gilberto Teodoro agud maghatag katahuran sa nagtaliwan nga soldado nga Ilonggo.
7: Sa dugang balita lokal, Project Tanod Lee, dako nga bulig sa pagpanubo sang kriminalidad sa Iloilo City. Yari ang report. Epektibo ang pagpatuman sang Project Tanod Lead sa syudad sang Iloilo. Ini ang pinaagi sa pagbinuligay sang mga kapulisan, mga barangay tanod kag barangay officials.
12: Klinika D3 Bio, nagaprotekta batok sa hypertension.
7: Suro pa kay Iloilo City Police Office, sukon ICPO Director Police Colonel Wilbert Parilla, nakita niya nagnubo ang mga kriminalidad kag mga kinagamo nga ginkaulamiran sang mga pamatanon. Sa among programa, humarin alas 8 sang gabi tubto alas 12 sang kaagahon, nagabulig sa pagbantay kag pagpatuman sang peace and order ang mga tanod upod ang mga personnel sang ICPO. Ini ang bilang pagsuporta man sa safer Cities Initiative sang Department of the Interior and Local Government o kon DILG. Lakip sa mga ginapatuman ang mga local ordinances kaangay na gidlamang sang curfew for minors kag iban pa. Madumduman nga gin-launch ang nasambit nga programa sang Mayo 19. Yari ang kabahin sang pahayag ni ICPO Director Police Colonel Wilbert Parilla.
13: Tanod Lead, Project Tanod Lead. Tanod and Police Nightly Operations for Discipline and Law Enforcement Against Disorder. So, ang police ay pupunta doon sa mga barangay barangays and they will lead the barangay tanod in roaming or conducting roving within their barangays. And then, isa na dito ay implement nila yung ordinances especially sa mga minors na beyond 10 o'clock na, which is already the curfew. Dapat nandun na siya sa loob ng bahay.
7: Report nagikan sa syudad sang Iloilo. Akraman si K5, Kim Montaño Caluyo para sa Kampyon nga Balita, Serbisyo Publiko, Kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
37: Lasais 20 sa aga, Philippine Standard Time, oras kinatulong sang D3 Bayo. Pinatrangkaso ka, magtumar D3 Bayo. Sa kaangot nga balita lokal, effective ang pagpatuman sang Project Katanod Lead sa syudad sang Iloilo bagi sa pagbinuligay sa mga pulis kag barangay Tanod. Suno kay Iloilo City Police Office Director, Police Colonel Wilbert Parilla, nagnubo ang krimen kag mga kinagamo nga ginakaulamiran sa mga pamatanon. Sa mga programa, humali na alas 8 sang gabi, tubto alas 12 sang tungang gabi, nagabulig sa pagbantay kag pagpatuman sang peace and order ang mga Tanod upod ang mga personnel sang Iloilo City Police Office. Ini ang bilang sa pagsuporta sa Safer Cities Initiative sang Department of the Interior and Local Government akon DILG gi-launch ang programa sang Mayo 29.
7: Sa dugang balita lokal, top 7 most wanted persons sa regional level nadakpan sa Banwa San Carles. Reggie De Mayo sa report.
3: Mga ka-K5, arestado ang isa ka-factory worker nga ginakabig top 7 most wanted person sa regional level matapos nga madakpan sa operasyon sang kapulisan sa Barangay Bangkal, Carles, Iloilo, Martes sang gabi, Hunyo 2.
36: Ang superpower sa Mighty C, lakas tensya, matalina Mighty C.
3: Ginkilala ang arestado kay alias Vic, legal ang edad, isa ka-factory worker kag-residente sang Carles, Iloilo. Ginserbihan sang warrant of arrest ang suspitsado may kangtanan sa kaso nga pagpanghimulos. Ang warrant gin-issue sang Regional Trial Court o kun RTC Branch 66 sa Barotac, Veho, Iloilo sang Mayo 19, 2026. Samtang wala naman sang ginarekomendar nga piyansa ang korte para sa iya temporaryo nga kahilwayan. Sa karon mga ka-K5, priso sa kustodiya sang Carles Municipal Police Station ang suspitsado para sa nagakaigo nga disposisyon. Balita nagikan sa Quinto Distrito, ini si KK5, Reggie Plazuela de Mayo, para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko, Kagkalingawan sa Quinto Distrito. K5 News sa FM.
37: Lasais 22 sa aga, Philippine Standard Time, oras kinatulong sang Extend Food Supplement for Men. Sa mga taxi driver, kag sa mga lalaki nga hard labor kag nagapulaw, magtumar Extend Food Supplement for Men. Wala pa nakalabot sa opisina ni DILG Iloilo City Director Oscar Lim ang ginakaulamiran sang SK Chairman sang Rizal Palapala 2 City Proper na si Francis Navales. Suno kay Director Lim, wala pa sang may gin-copy furnish sa ila ang Commission on Audit na tuwi sa kaso. Dugang pa ni Director Lim, nabisan ang kaso sang SK Chairman sa MV Chanova Haro, wala pa man masetol kag wala pa mapasakaan sang kaso. Ginako ni Lim nga mabudlay i-deal ang SK kag kalabanan sa maini ang arisgado. Padumduman nga ginakusaran si Navales nga illegal nga naggastos ang pondo sang sangunang kabataan sa ila barangay.
7: Sa piyak nga bahin, malipayon si Dr. Ramil Itang-Uy, ang Chief Executive Officer sang K5 News FM Philippines kag Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa pagdonar sang bahay kubo sa Philippine National Police Aviation Security Group, Aviation Security Unit Negros Occidental, kag Bacolod Silay Airport Police Station. Ini nga proyekto ang ginakabig ni Dr. Ramil nga pinakamalapit sa iya tagipusoon konseriin, katuyuan siri nga makabulig sa mga pasahero. Suro pa kay Dr. Ramil nga ang bahay kubo ang gintukod para sa stranded nga mga pasahero kag sa mga hindi makasarang para sa temporary accommodation samtang nagahulat sa airport. Simple man ang estruktura apang may maayong katuyuan nga amo ang paghatag sang kasulihayan, pasilungan kag dignidad sa mga tao nga yara sa mabudlay nga sitwasyon. Ginpasalamatan naman ni Dr. Ramil Uy ang PNP Aviation Security Group kag sa Silay Bacolod Airport Police Station sa paghatag sa iya sang kahigayunan nga makapaambit sang makahulugan nga donasyon.
37: Lasais 24 sa aga, oras kinatulong sang DTX Beauty Soap kag Klinika Deo Fresh. Sa Dingli, Iloilo, hindi na pagkasuhan sang Iloy ang iya bata nga si Ed, 36 anyos, nga naglabo sa iya amay nga si Erning, 60 years old, sa barangay Matangharon, Dingli, Iloilo. Suno kay Police Captain Alwin Salmon, officer in charge sang Dingli Police Station, nagpabutsag ang amay kag iloy sang suspect nga hindi na sila interesado sa pagfile sang kaso. Madumduman nga unang naging sulong kaginlabo sang amay ang bata. Apang wala maigo, nagbalos ini kagilayon nga nagpalagyo. Stable ang condition sang biktima sa hospital.
7: Samtang naglabot naman sa 69 ka mga drug personalities ang naaresto sa 61 ka mga drug bypass operations ang nagkalainlain nga unit sa Iloilo City humalin Mayo 1 tubtob Mayo 31. Suro pa kay Iloilo City Police Office o kon suno sa Iloilo City Police Office o kon ICPO sa among nga numero 19 ang high value individual kag 50 naman ang street level individual naka-confiscate naman sa 1,800 grams ang suspected shabu sa nasambit kay mga operations nga nagabalor sang 12.6 million pesos ang mga confiscations sa among abulan. Samtang pira kadako naman diri ang na-confiscate sang City Drug Enforcement Unit nga naglabot naman sa 7.3 million pesos nga balor sang illegal nga droga ang nakumpiskar. Suro pa kay ICPO Director Police Colonel Wilbert Parilla ini ang pinaagi sa pagburigay upod ang komunidad agon malabot ang drug-free Iloilo City.
37: Alas 6:26 sa aga, oras kinatulong sang Clinica Spore Biotics. Kung nagakutoy-kutoy ang tiyan mo, magkaon ka sa mga mamantikaon nga pagkaon o pagkaon nga may gatas, magtumar Clinica Spore Biotics. Nagabaligya sang druga bangod sa kapigaduhon, kag dapat sa kinahanglan sang pamilya. Ini ang rason ni Vanji sang Zone 3A, Barangay Lanit Haro, siyudad sang Iloilo, sa pagbaliga sang illegal drugs. Nakuha sa drugista ang balor 500,000 pesos. Or suno sa suspect, nga saya pagbaliga sang druga. Nakatipon siya sang tunga sa milyon ka pesos nga kwarta, kag napakaayo ang balay. Mayara sang negosyo nga tsangge, kag nagapanglaba ang babayi. Ipayag man niya, nga nagakadtulang sa ilang balay ang mga customer. Kung gani ginatabo lang niya sa higad sang dalan. Hinako man sang babayi nga nagabaligya siya sang druga apang wala nagagamit. Dugang pa ni Banzi, madugay na niya nga ginapaabot nga madakpan gid man siya sang otoridad bangod nga illegal ang iya ginahimo.
7: Samtang, dako naman ang kalipay sa mga senior citizens sa Sara, Iloilo matapos nakabaton sa cash incentives gikan sa Iloilo Provincial Government kahapon nga adlaw, Martes, kunsang Martes, Hunyo 2. Sa among programa, may kabugusan nga 74 ka mga octogenarian kag nonagenarian nga nakabaton sa tig 5,000 pesos nga cash incentive. Lakip diri ang mga senior citizen nga nagaedad sang 85 kag 95 anyos. Samtang, apat naman ka mga centenarian nga nakaabot sa edad nga isa kagatos ang nakabaton man sang tig 20,000 pesos nga cash incentive ginpahayag sang mga benepisyaryo kag ang ila mga pamilya nga dako ini nga pagpasalamat para sa ila kag dako man nga bulig pinaagi sa mga assistance sang ahensya sang gobyerno bangod sa ila sini nga mga nabaton ang paghatag sang incentives ang kabahin sang padayon nga programa sang Iloilo Provincial Government nga nagatuyo nga maghatag sang pagkilala kag suporta sa mga katigulangan.
37: La 6:29 sa aga, oras kinatulong sang DTX Premium Coffee, ang healthy nga kape mananam. Nagtakod sang Black Ribbon sa ila uniforme ang pila ka estudyante sang West Visayas State University main campus. Inibilang kabayan sa ila hugot kapag protesta sa speaker sa ila recognition day nga si Lieutenant General Antonio Gustilo Navarrete, Commanding General sang Philippine Army. Ang programa giniwat kahapon June 3 para pasidunggan ang academic kag non-academic awardees sang universidad. Si Navarrete ang alumnos sang West Visayas State University Integrated Laboratory School batch 1986 kag nagaserbe bilang ika-67 Commanding General sang Philippine Army. Siya ang tumandok sang Kalinog, Iloilo. Antes sa pamuno sa AFP Western Mindanao Command, kag nanging kabahin sang nakalilain nga counter-insurgency operations.
7: Napasaka na sang kaso ang tatlo ka mga nadakpan sa ginkasanga drug bypass operation sa Barangay Balantian, Balasan, Iloilo. Iniyang gin-confirm ni Police Lieutenant Patrick John Alabado ang hepe sang Balasan Municipal Police Station sa interview sa K5 News FM sa Quinto Distrito. Suro pa kay Alabado nga ang kaso ang ginpasaka batok sa mga sospek among paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang mga sospek among Sanday alias Dodoy nga ginkilala bilang main subject, kaupod Sanday alias Adet alias Gang kag alias Nika. Madumduman niya nakuhaan ng mga sospetsado sang 12 kasasyes ang ginapatihan siya buo, nga nagabugat naman sang 493 grams nga may standard drug price nga 3.3 million pesos. Lakip man sa nakuha kay alias Dodoy ang isa ka homemade 12-gauge shotgun kag 5 kabala nga nagresulta sang dugang nga kaso batok sa iya paglapas sang RA 10591 o kon Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Lakip man sa mga nadakpan ang isa ka minor de edad nga ginila bilang

0: Ang balita regional ginadulong sang Mighty C. Gusto mo nga healthy, mag Mighty C adlaw-adlaw. Banwa sang maayon ka peace, host sang Regional Brigada Eskwela 2026 sang Department of Education. Mayla Fuentes sa report.
1: Madinalagon nga giniwat sa banwa sang maayon ang Regional Brigada Eskwela 2026 nga gintabugan sa mga opisyal sang Department of Education ka mga delegado halin sa nagkalain-lain nga dibisyon sa Western Visayas. Sa iya mensahe, gipasalamatan ni Mayor Raymond Malapaho ang DepEd sa pagsalig kag pagpili sa mamaayon bilang host sa mga importante nga aktibidad. Suno sa alkalde sa inikadako nga kadungganan para sa banwa kag pamatuod sang padayon nga suporta sang lokal nga panguluhan sa sektor sang edukasyon. Ginpayag man ni Mayor Malapaho nga ang kahuy-anan sang DepEd amuman ang kahuy-anan sang LGU maayon gani dako ang ilapag panikasog kag ginpreparahan bangod nagapati ini nga ang edukasyon isa sa pinaka importante nga pundasyon sa paghulma sang mas maayong nga palabuton sang kabataan. Nagalauman ang alkalde nga indi ini ang una kagkatapusan nga kahigayunan nga mangintig balay ang maayon sa mga kaangay nga regional kag national nga aktibidad. Samtang nagapadayon naman ang Brigada Eskwela nagapakita sang pagbinuligay ang nagkalain-lain nga sektor sang komunidad sa pagbuliganay sa paglimpyo sa mga bulutuan para man sa pagbukas sang klase sa school year 2026 2027.
2: Sa dugang balita regional, mga suspect sa pagpangbuno sa Funda Dalipe San Jose Antique arestado na. Eileen Rose Magbanwa sa report.
3: Nagapabilin sa intensive care unit o kon ICU kang ASMGH si alias Tata, 30 anyos sa residente kang barangay Funda Dalipe, kag biktima kang pagpangbuno, ginabanta alas 10:55 sa gabi, Hunyo 1. Suno kay Police Major Jeremy Ayan Magbanwa, ang hepe kang San Jose MPS. Arestado rin ang darawa ka mga suspect na ginkilala kananday alias Jovi, residente kang Katungan Fort Sibalem, kag naka-hospital arrest matapos nakaangkan kang pila sa naglainain nga parte kang lawas halin sa Saputi kang Pumuluyo, kag si alias Jonathan, residente kang Funda Dalipe, nga sa tulad sa kustodiya kang San Jose MPS. Ginrelease naman ang darawa pa sa apat ka suspect matapos nagwa sa investigasyon nga wara sanda nakapangali sa krimena kag nag-imaw lamang kay Jovi kag Jonathan. Madamdaman nga sa pagpangusisa kang K5 News team sa lugar, ginpahayag kang bayaw kang biktima nga nagtambag lang dyakong raad sa pagpinaisay kang mga sospek kag anang himata apang tana ang nabunan sa natuong aparte kang busong. Wara naman na recover ang kutsilyo nga gingamit sa krimena apang sa tulad magapang atubang sa kaso nga frustrated homicide ang darwa ka sospek. Balita regional, halin rija sa may probinsya kang Antique. K5 Eileen Rose Montero Magbanwa. Para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kagalingawan, ang kampiyon ng estasyon sa Antique. K5 News FM.
0: Na 6:35 sa aga, Philippine Standard Time, oras dulong sang Extend Food Supplement for Men. Sa K5 Network News, balor 35 million pesos nga smuggled nga ahos kag Bombay na confiscate sa Nueva Ecija. Eileen Sanchez sa report.
4: Inatayang nasa 35.4 milyong halaga ng mga imported na produktong agrikultural ang nasabat ng mga tauhan ng Bureau of Customs sa isang cold storage facility sa Nueva Ecija bilang bahagi ng pinaigting na kampanya laban sa agricultural smuggling. Pinangunahan ni BOC Commissioner Ariel Nepomuceno kasama si National Bureau of Investigation Director Attorney Melvin Matibag ang inspeksyon sa mga nakumpiskang produkto na pinaniniwala ang illegal na ipinasok sa bansa. Ayon sa BOC, nagsimula ang operasyon matapos makatanggap ng impormasyon mula sa NBI hinggil sa umano'y agricultural smuggling at posibleng paglabag sa Anti-Agricultural Economic Sabotage Act at Customs Modernization and Tariff Act. Agad na nagsagawa ng enforcement operation ng Bureau of Customs Intelligence Group o BOCIG at Customs Intelligence and Investigation Service Manila International Container Port o CIIS-MICP katuwang ang NBI at Philippine Coast Guard sa naturang pasilidad. Balita mula sa Nueva Ecija, Central Luzon. Eileen Cueva Sanchez para sa Kampiyon na Impilan. Kampiyon

0: sa Balita Serbisyo Publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
1: Sa dugang K5 Network News sa Bangkay, nasapuan niya nagautaw-utaw sa baybayon sa Cagayan de Oro. K5 Gestory Pagulong sa report.
2: DTX 500 Morning Newscast. Balitang National.
3: Las 6:37 sa aga, Philippine Standard Time. Sa detalyes ang mga balita nasyonal, ang balita ginadulong sang The Power Trio, DTX 500, Mighty C kag B3 Bio. Ginpanawagan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang mga senador sang pungsod nga magbalik na sa trabaho matapos wala madayon ang plenary sessions tungod sa hindi pagtambong sa mga miyembro sang majority block sa pagpanguna ni Alan Peter Cayetano. Sunod sa presidente, dapat magbalik na sa trabaho ang mga senador bangod tuman ini ka importante kay madamo pa sang dapat himuon. Dugang pa ni Marcos Jr. nga nagakabala ka sang ang mga nagakatabo subong sa Senado ang magadala sa liderato kag bilog nga institution sang Senado sa Kagarot. Ginhimo ni Marcos Jr. ang pahayag sa ambush interview sang media samtang ginapangunahan ang ceremonial turnover sang social civic projects financial assistance sa ginhiwat nga meet and greet sa mga presidential scholar. Ginathag sang presidente ang duha ka departamento, ang executive kag judiciary, ang padayon nga nagahimo sa ila tagsa katungdanan gani dapat himuon man sang legislatura ang ila nga trabaho.
1: Sa dugang balita nasyonal, magapadayon ang investigasyon sa ginapahayag ng mga anomalya sa flood control projects bisan pa nga may mga naaresto na nga personalidad. Lakip si Senador Jinggoy Estrada kay Anay Department of Public Works and Highways kung DPWH Secretary Manuel Bunoan. Suno pa kay Palace Press Officer Claire Castro. Ginpasiguro ni DPWH Secretary Vince Dizon nga padayon nga usisaon ang mga proyekto. Ilabi na kung may nakita pa nga iban nga makaduluda nga mga transaksyon. Naaresto si Estrada, Bunoan kag iban pa matapos magpagwa sang warrant of arrest ang Sandigan Bayan may kaangtanan sa 573 million pesos nga kaso nga ukon nga kaso sang plunder kag rafa. Ginpanginwala naman ni Estrada ang mga akusasyon. Sa karon, yara siya kag tadlo niya ka mga kaupdanan sa Quezon City Jail male dormitory samtang si Bunoan naman ang nagahinyo nga sa ospital na lamang siya bantayan bangod sang iya health condition.
3: Las 6:39 sa aga, oras kinatulong sang DTX Premium Coffee. Sa iban pang balita nasyonal, ipatawag sang Senate Blue Ribbon Committee si Anay House Speaker Martin Romualdez sa masunod nga hearing may kangtanan sa anomalya sa flood control projects. Kabayan si Romualdez sa 34 ka mga personalidad kag ipadalaan sang invitation sang committee agun maghatag sa ila pahayag kag magbulig sa investigation. Madumduman nga una nang gagin panginuwala ni Romualdez ang aligasyon nga siya ang mastermind sang irregularidad sa mga proyekto kag sa budget insertion sa gobyerno. Gin-invite man sa committee ang 18 ka mga tao nga nagpakilala bilang anay mga miyembro sang Philippine Marine Corps. Lagip man sa gin-invite si Engineer Bryce Erickson Hernandez nga anay nag-akusar sa pila ka mga mamalidha nga sila ang may kangtanan sa anomalya sa flood control projects. Sunod sa Senate Blue Ribbon Committee, katuyuan sang investigation nga mahibaluan ang kamatuoran sa likod sa mga aligasyon kag ang pagpasiguro nga mayara sang mangin responsable kung mapamatud-an ang mga paglapas sa pagpatuman sa mga proyekto sang gobyerno.
1: Sa dugang balita nasyonal, nagsaka na sa 22 ang numero sa mga napatay sa narumpag nga siyam kapanalgan nga estruktura sa Angeles City. Sero sa Bureau of Fire Protection akong BFP Central Luzon, na-recover ang bangkay sang isa pa kabiktima sa disaster site pasado la 7:20 o kung pasado la 7 sang aga Hunyo 3, samtang padayon ang search and retrieval operations. Antes ni may mga balita alin sa mga nakaluwas nga posible may mga kabataan sa construction site bangod dito anay nga ginapapuyo sang pila ka mga trabahador ang ilang mga pamilya. Padayo naman sa gihapon ang clearing operation sa mga responder sa paglaom nga may makita pa nga mga biktima sa idalom sang nagrumpag nga estruktura.
3: 6:41 sa aga, subong adlaw Webes. Sa mga taga Pasig, dayan sa 51 ka barangay Dingle, Duenya, San Enrique, San Rafael, Banate, Dumaraw, Capiz, Dumalag, Kwartero, Kalinog. Hingaliti ang free consultation na malapit lang sa inyo sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Pasig Branch. Subong adlaw Webes, kakada Webes. Was Biyernes, may free consultation sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Kalinog Branch. 9:30 man sa aga hasta alas 3:30 sa hapon.
2: DTX 500 Morning Newscast. Balita International.
3: Ang balita sa luwasang pungsod ginadulong sang Clinica Spore Biotics. Para sa Healthy Tummy, Clinica Spore Biotics. Mahimo nga mag-upod liwat ang Estados Unidos sa Global Vaccine Alliance nga GAVI sa tunga sang Ebola outbreak sa pila ka pungsod sa Africa. Iniagin pahayag ni US Secretary of State Marco Rubio. Sunod kay Rubio nga nahuman ang decision pila ka semana ang nakaligad nga mag-upod sa GAVI Vaccine Alliance matapos kin pull out ni US President Donald John Trump ang funding sang nakaligad nga tuig. Ang GAVI Vaccine Alliance nagahatag sang bulig sa mga pigado nga pungsod sa pagbakal sang bakuna agud mas maproteksyonan ang mga kabataan gikan sa mga balatian kasubong sang tipgas, diphtheria, subuman outbreak response lakip ang para sa Ebola virus.
1: Ginpahayag sang kaalyado ni US President Donald Trump nga si Mehmet Oz nga yara sa spectacular o kon maayo nga kondisyon ang panglawason sang presidente matapos ini nga magpaidalom sa medical examination. Si Oz amo ang administrator sang Centers for Medicare and Medicaid Services kag mas kilala bilang Dr. Oz ang naghimo sang payag sa White House briefing matapos nga magwa ang medical report ni Trump sang nagligad nga inadlaw suno pa sa doktor makitan sa medical records nga maayo ang kahintangan ni Trump kag mayara ini isang dako nga energy kag mental acuity bisan pa nga magaidad na ini isang 80 anyo sa Hunyo 14. Apang bisan ginlaragway niya excellent ang iya kahintangan, ginrecommend naman sang doktor nga dapat magpanubo sa kilo ukon kabugaton ang presidente. Ginsabat man ni Oz ang mga pamangkot na tuhoy sa tatlo ka annual examinations nga ginpaidalom ni Trump sa sulod sang isa ka tuig nga mas madamo kun ipaanggid naman kay anay presidente Joe Biden nga isa lamang kada tuig. Padayon naman nga nagakabalaka ang iban bangod sa manakita nga pila sa kamot ni Trump nga nagahubalag ukon nagahubag ang tiil kondisyon sa tigapusoon kag ang iya ginapakita nga kakapoy ukon katulukon sa pila ka mga meetings.
3: Lasays 44 sa aga para mahamis sa imong panit sa guya kag sabutkon manghabon adlaw-adlaw DTX Beauty Soap with Ampalaya Leaves. Lasays 44 sa aga oras kinatulong sang DTX Premium Coffee.
2: DTX 500 Morning Newscast. Balitang negosyo.
3: Ang business news kinatulong sang The Power Trio, Mighty C, D3 Bio, kag DTX 500. Iga patuman sang Social Security System o kon SSS ay kaduwa nga tranche sang Pension Reform Program o kon PRP nga maghatag sang dugang nga pension sa mga retirado kag iban pa nga mga beneficiaryo sang agency. Sa idalom sa ikaduwa nga tranche, makabaton sang 10% nga dugang sa ila bulanan nga pension ang mga retirement kag disability pensioners, samtang 5% nga dugang ang mabaton sang death kag survivorship pensioners. Katuyan sang programa nga mabuligan ang mga pensioner nga makadungan sa pagtaas sang presyo sa mabalaklon kay iban pa nga panghangkat sa ekonomiya. Base sa Pension Reform Program, may tuigan nga dugang sa pension kada Setyembre, kumalin 2025, tubdob tuig 2027. Sa reference rate, 199 pesos and 79 centavos ang Kuwaiti dinar, 163 pesos and 78 centavos ang Bahraini dinar, 160 pesos and 59 centavos ang Omani rial, 87 pesos and 9 centavos ang Jordanian dinar, 16 pesos and 97 centavos ang Qatari rial, 61 pesos and 71 centavos, ang United States dollar, 83 pesos and 14 centavos, ang United Kingdom pound, 7 pesos and 87 centavos, ang Hong Kong dollar, 78 pesos and 42 centavos, ang Swiss franc, 44 pesos and 59 centavos, ang Canadian dollar, 48 pesos and 25 centavos, ang Singaporean dollar, 44 pesos and 31 centavos, ang Australian dollar, 16 pesos and 44 centavos, ang Saudi Arabian rial, 48 pesos and 6 centavos, ang Brunei dollar, 16 pesos and 80 centavos, ang United Arab Emirates dirham, 71 pesos and 77 centavos, ang euro, 9 pesos and 12 centavos, ang Chinese yuan, 12 pesos and 32 centavos, ang Brazilian real, 15 pesos and 57 centavos, ang Malaysian ringgit, kag 36 pesos and 55 centavos, ang New Zealand dollar. Mighty C Morning, Ma'am Rose Estares, kaya Tata Grace, Ma'am Remy Apanes, mauli sa Pasitulad, Pastor Bobby Iriman, Sir Dan Calvo, Ma'am Celine, Sir Alan, and Ma'am Terry Grace Calvo sa Barangay Maribuyong Duenas, Iloilo, pinakamodera, DTX Premium Coffee, Arlie Sikad, Bengbeng Pagtulunan, Pilais Family, kay Ma'am Lenlen, sa Pagaypay, Pasay City, Vice Mayor Panga Lamasan Pixo. Vice, kakay Ma'am Lele Pilale sa Tipulo Duenas, Tristan Wyatt Gulay, Aisha Ahmad, Benny Hermano, Coach Kenneth Gangoy, Rita Cleon, Edgar Badbadon, Ma'am Betty Solosyo, and Sir Bebot Solosyo sa Duenas, Dodoy Altoveros, Jean Seaman, Winifreda Sarmiento, pangapi na kamodera, DTX Premium Coffee.
1: Kag sa balita naman sa showbiz, aktres nga si Bea Alonso ginpakigbahin ang pila ka mga litrato gikan sa iyang Europe trip. K5 Keisha Marie Hanaysay sa report.
4: Nagbalik na sa Instagram ang aktres nga si Bea Alonso matapos ang pila ka semana nga wala siya sa social media activity. Ginpakigbahin si niya ang pila ka mga litrato halin sa i-recent kapagbiyahe sa Europe. Sunod sa report, si Alonso ang ginalauman nga magpakasal sa businessman nga si Vincent Co sang Mayo 14 sa Spain apang ginapahayag nga nakansela ini tungod sa problema sa prenuptial agreement. Sa karon wala pa sang opisyal nga pahayag gikan kay Alonso kag Co angot sa issue. Ini nga balita ginadulong sa inyo sang DTX 500 food supplement. Agud malikawan ang cancer, hypertension, diabetes kag iban pa nga mga sakit para look young, feel young and stay young mga ka-K5. Para sa updated nga balita sa showbiz, makatutok lang diri sa showbiz balita. Ako si ka-K5 Keisha Marie Hanaysay para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
3: Mighty C Morning, Sir Jesse James Garvillas, Tita Ambing Baez Kabasak, SB Bebot Baez and the team sa East Cove Dingle, kay Ma'am Anika Berte, Sir Macmac Hugo, sa Idalom Taytay, dira sa Sambagaro, sa Tubang Sang Ultra Field Service, kag Berdejo Dental Clinic, sa Lomar Eatery, dira sa Sambagaro, Ma'am Ludi Gulilaw, Sir Romar Datoon, sa mga driver nga nagapamahaw dira, ipadalundo ng healthy nga kape, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa! Ang sports news, kinadulong sang Mighty C. Game 1 sang NBA Finals, San Antonio Spurs versus New York Knicks, Iwaton subong aga, 8:30 Philippine Time. Enrico Zurita sa report.
5: Naglabot sa 27 katuig para sa New York Knicks nga liwat makabalik sa NBA Finals, agud nga liwat makasumpong ang San Antonio Spurs. Balik sa 1999, ang 8 seed Knicks ang isa sa mga memorable Cinderella run sa league history. Antes nga gigkapos sa bataon ng Spurs nga ginpangunahan ni Tim Duncan kag David Robinson. Ang pamangkot, masulit payhan ang maragtas nga liwat lutuson sa Spurs ang Knicks ukon mabag-o ang istorya. Si Stephen Castle Gidman ang sabat agong limitahan ang score ni Jalen Brunson. Sino ang magabantay kay Victor Wimbanyama? Ang sabat may buluan sa live coverage sa K5 News FM Iloilo alas 8:30 subong nga aga. ang ining balita nga dulong sinsang Mighty C. Kung gusto nyo mangin healthy, inong ka mo sang Mighty C, ang alkaline base nga vitamin C. Ini si ka K5 Enrico Topa Sorita Jr. para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
3: Mighty C Morning, Ma'am Laura Sumakaysay, Sir Biroy Gose and Ma'am Lori Gose, Sir Eric Gose sa Dabong Haniway. Good morning! Ang balitang extra special ginadulong sang Klinika Spore Biotics sa Canada. Pirmi lang hubog, pero wala man nagainom sang whiskey o kon beer. Kag ano man nga mga makaulubog ng ilinon, basi kon biti-biti ginainom niya. Organi, tuba. Ini ang na-experiensyan sang lalaki sa Canada nga si Eric Paulin. Eric Paulin, sa sulod na sang napulo katuig, ginpayag nga pagdumdum sang iban, palainom kag palahubog si Eric. Gabangdanan pirmi lang nagaisi-isi kon maglakat, kag nagapilitla, maghambal, nga pareho gid sang hubog nga tawo. Apang sa pagkamatuod, Sir George Ducampo, Sir Benny Hermano, wala gid sa nagainom. O kung bisan nag-tigsi man lang sa makaulubog ng ilinon. Ang kondisyon ni Paulin ang nag-apekto bisan sa iyang trabaho, kabangdanan wala siya sang permanenteng obra, kaya pirmi lang siya hubog. Balang-balang! Ang kondisyon ni Paulin, nag-apekto gid sa iyang trabaho. Sangin palantaw sa Dr. Christopher Piape, ayan Chris Buena Panila, natukliban nga mayara siya sang pinasay. Kag tumalagsahon nga condition nga ginatawag auto-brewery syndrome. Auto-brewery syndrome, kung sa diin ang iya mismo nga tiyan, ang nagahimo sang alak, nga among kabangdanan nga pirmi lang siya hubog, kag hindi na kinahanglan mag-inom sa makahulubog nga ilinon. Ah, may kuna siya, may brewery na. Kung sa aton, may pabrika ng iya nga tiyan. Pero di ho niya pang mga dalagko nga mga beer company dre. Lasay 53 sa aga. Pangapi na, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. Magpamati sa health alert kag Foro de los Pueblos. Ted Aujero, Francia.
1: Kag ako naman si ka K5 Kim Montaño Calun.
3: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
2: Para sa matino nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tayo, DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo, happy kanunay, DTX 500. Masaligan, epektibo, DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo, DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy, DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga Energy. DTX 500. Masaliga DTX 500. D3 Bio.
6: Ako si Kenya, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
7: Malakas, mga butika.
2: D3 Bio. With Visio.
8: Ako si Boy Fidel, isang nga health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaw sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akon paminsalon.
2: D3 Bio, ang D3, yung may Visio, ang Visio, yung may D3, D3 Bio, ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, D3 Bio, Health News, D3 Bio.
9: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang, kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom, nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo, naglagamay ang akong nga buyon.
2: D3 Bio, ang D3, yung may BCO, ang BCO, yung may D3.
10: Sa tanan nga healthy oil nga makita sa Pilipinas, wala na sa may makaperdi sang extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio, Sir Boy. Mm-hmm. No? Kung masugot kag sa hindi, ini yung mga medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio. Gina-increase ang production sa gitawag good cholesterol. Uy. Anong purpose? kaya niya pang kwaon, Sir Boy, ang mga na-oxidize nga mga LDL.
7: Mga bad cholesterol.
10: Or mga bad cholesterol. Ay, di mo na magtapik sa kwa na.
7: Di mo tambay. Sa,
10: di mo magtambay, di mo magtapik na sa mga kaugatan. Tingala mga gatrapik na da. Pagkakasuna sa ni HDL nga ara sa D3-bio, Sir Boy. That's why wala hypertension. Amo na, sa mga pagtuon ang palainom D3-bio, layo sa tsansa nga magka-high blood.
11: Isa naman, Sir Boy, sa mga bulong sa hypertension, ang ginatawag natin nga calcium blockers. No? Mm-hmm. Kaya ang calcium, isa inika mineralis nga nagapakontract sa imo nga heart. No? Ining rason nga nagakumos ang imo heart para mapagwa ang dugo sa imo nga heart, hindi dito magtiner. Kaya kung magtiner ditong dugo, basi maghitad ang imo heart, magdako.
10: Mm-hmm.
11: So ang D3-bio makabulig sa aton bilang natural calcium blocker. Kaya ang D3-bio nagapromote inisang manami nga absorption sang magnesium.
10: Wow.
11: Magnesium sa
10: amo na dapat balinsigit ani namo. Kinahanglan damo magnesium para hindi basta-basta manghalit si calcium sa lawas.
11: So ang magnesium gina-regulate niya si calcium nga magdeposito sa aton nga heart. Kag kung may D3-bio kamo, si calcium idulong pasang vitamin D3 mismo sa imo nga tul-an para hindi siya magdamo sa imo nga blood circulation.
2: D3-bio with Physio.
12: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3-bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
2: D3-bio, ang D3 yung may Physio.
12: Ang Physio
2: yung may D3.
12: D3-bio.
13: Ang D3-bio, ang balidocramil, rich in medium chain triglycerides, specifically ang lauric acid. Ang lauric acid nga ini ginapadamo ang aton good bacteria sa tiyan. Ang good bacteria sa aton tiyan, no, lalo na sila si lactobacilli, si bifidobacteria, kag si streptococcus thermophilus, gina-convert ni nila mga dietary components alin sa mga may mapagkaon, gina-convert nila sa isa ka metabolite. Ini na mga metabolite ni counteracts hypertension, no? Paano ginapanubo ang inflammatory rate sang mga kaugatan mo? So that's why ang inflammatory rate sa imo mga immune cell function, no, that lowers your blood pressure. So ini nga mga gut bacteria lang ini, hindi lang gapanami sang absorption sang imo tiyan sang mga mineralis tungod ga inom ka D3-bio. Ang D3-bio tungod sa mga probiotics nga padamo niya, ginapanami man ang B12. Ang B12 nga gut derived nga ginimo sang probiotics gapanubo sang imo systolic and diastolic blood pressure.
10: Ang inyo yung mga vitamin D3 nga plain nga ginainom, wala na antioxidant. Pero ang antioxidant nga D3-bio, may ara ferulic kag gallic acid. Di ka ba lumanta nga ang ferulic kag gallic acid, kaya niya amligan, o kaya niya amligan ang imo nga gitawag mga nitric oxide or ining gitawag nitric acid, Sir Boy. Kay once nga ang antioxidant nga gallic acid kag ining ferulic acid dako gali ni makabulig sa kwan sa
7: nitric acid mo,
10: ginapadamo niya imo nitric acid. Amo nang natural nga gitawag vasodilator.
7: Uy,
10: meaning ba ti nami ang flow, wala bara, tapos may high blood pa. Wala na tingala ko amo ning sekreto ni engineer. Gainom siya extend, gainom pagin siya D3-bio.
7: Kampiyon.
10: Para ang dugo rikta to sa transmitter.
7: May turbo boost na lapad pang highway, no?
10: By turbo. Nga by turbo, Sir Boy. D3-bio plus extend.
7: Extend, kampiyon. Sa rurot gina.
10: High blood ka pa sina, nga gahitad ang imo, ano, imo nga alagyan sa, no, sa dugo, wala chance nga mag-high blood because of it's antioxidant nga makita lang gid sa D3-bio nga hindi mo makita sa plain nga D3. So sa mga gainom da plain D3, mag D3-bio na.
2: D3-bio, D3-bio, D3-bio.
14: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3-bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3-bio.
2: D3-bio, ang D3-bio. You may PCO. Ang PCO. You may D3. Mga buti ka. D3-bio. Health News. D3-bio.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miadao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sa Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine, ako gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
5: Pamahal sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
7: So, una,
6: problema, gid ako sa akon body odor.
7: Huya na ako magatubang sa akon mga customers.
6: Pero subong,
7: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
6: Kag
7: naghamis ka nagputi, gid ako nga pani.
6: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
5: Mabakas sa mga butika.
8: Extend Food Supplement for Men.
9: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
10: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko.
11: Wow, ayos gid.
10: Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
8: Extend
0: Food Supplement for Men.
8: Para sa matino nga dugo.
0: DTX 500.
8: Para sa healthy nga tayo.
0: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
0: Ang may mataas nga antioxidant.
8: Nga amo naman
0: ang nagatino sa imo atay.
8: Mas tatino ang atay.
0: Happy kanunay.
8: DTX 500.
0: Masaligan.
8: Epektibo.
0: DTX 500.
8: Mataas pala ang imo blood sugar.
0: DTX 500.
8: Ikaw pala
0: ang may diabetes.
8: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
8: Ang may powerful compounds.
0: Nga nagapanupo.
8: Kaga kontrolar
0: sa imo blood sugar.
8: DTX 500.
0: Masaligan.
8: Epektibo.
0: DTX 500.
8: E3 Bio.
12: Ako si Gabriel. Nagalibog na akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
8: D3 Bio. Ang D3.
0: Yung may Physio.
8: Oh. Physio.
0: Yung may D3.
8: D3 Bio with Physio.
13: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
8: D3 Bio. Ang D3.
0: Yung may Physio.
8: Ang Physio.
0: Yung may D3.
8: D3 Bio.
5: Mabakal sa mga butika.
8: D3 Bio.
0: D3 Bio.
14: O, si Karen. Kadamog isang akon hair fall. Nag-indi manami. Ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
8: D3 Bio.
0: Ang D3.
8: Yung may Physio.
0: Ang Physio.
8: Yung may D3.
5: Mabakal sa mga butika.
8: D3 Bio.
15: Ako si Kenner. Isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
8: D3 Bio.
0: Ang D3 Bio.
8: Yung may Physio.
0: Ang Physio.
8: Yung may D3.
5: Mabakas mga butika.
8: Para sa matino nga dugo.
0: DTX 500.
8: Para sa healthy nga tayo.
0: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
0: Ang may mataas ga antioxidant.
8: Nga amo naman
0: ang nagatino sa imo atay.
8: Mas tatino ang atay.
0: Happy kanunay.
8: DTX 500.
0: Masaligan.
8: Epektibo.
0: DTX 500.
8: Mahigit
2: ko bala ang imo dugo?
3: DTX 500.
2: Masamit ka bala gina allergy?
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500
3: ang nagatinlo sa imo mahigko nga dugo.
2: Nga sa masami,
3: amo naman
2: ang ginahalina sa mga nagkalayday nga allergy.
3: DTX 500.
2: Masalika DTX 500.
3: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpabiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
3: DTX Coffee Mix.
5: Mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
5: Mga butika.
3: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
17: Sang una yan, iwang-iwang sa ate. Wala gid ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa. Ang Mighty C. Sag 1 capsule, 3 after 1 week, namigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C.
5: Mabaka mga butika.
3: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
18: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako ng menstruation. Wala nagigid ako makabatsyag pang sakit.
3: Mighty C.
5: Mabaka sa mga butika.
1: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
19: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
1: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
3: Good news!
5: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
19: Libre?
20: Libre!
19: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
20: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dalaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
20: Bakal na sa mga butika.
21: Nestor, ang sinaing!
22: Luto na!
21: Ang labahan!
22: Nakasampay na!
21: Ang uniform ko!
22: Naplansa na!
23: Ganito ako!
24: Tigasi!
23: Tigalaba!
24: Tigasay!
23: Tigaplansa!
24: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
23: Sa gabi,
24: ako ang bossing!
23: Dahil kasangga ko!
24: Ang Extel!
23: Supplement for men!
24: Gortez!
23: Tapos ka ng maligo!
21: Yes, darling! Come to mama!
24: Extend Food Supplement for Men.
23: May maca
24: at lavawaska
23: na nagpapataas ng energy
24: at stamina
23: para sa tigasing performance.
24: Extend Food Supplement for Men.
23: Para sa matino nga dugo.
3: DTX 500.
23: Para sa healthy nga tayo.
3: DTX 500.
23: Ang DTX 500.
3: Ang may mataas nga antioxidant.
23: Nga amo naman
3: ang nagatino sa imo atay.
23: Basta tino nga tayo.
3: Happy kanunay.
23: DTX 500.
3: Masalikan.
23: Epektibo.
3: DTX 500.
23: Mataas pala ang imo blood sugar.
3: DTX 500.
23: Ikaw pala
3: ang may diabetes.
23: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
23: Ang may powerful compounds.
3: Yan ang kapanupo.
23: Kagakontrolar
3: sa imo blood sugar.
23: DTX 500.
3: Masalika.
23: Epektibo.
3: DTX 500.
23: D3 Bio.
15: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
23: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
23: Yung may PCO.
3: Ang PCO.
23: Yung may D3.
3: Mga butika.
23: D3 Bio.
25: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
23: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
23: Yung may PCO.
3: Ang PCO.
23: Yung may
4: Try D3.
6: Mabagat, mga butika.
4: D3 Bio with Physio.
7: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga akong irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gida ang resulta, subong normal na gin.
4: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
4: Yung may Physio.
6: Ang Physio.
4: Yung may D3.
6: Mabagat, mga butika.
4: D3 Bio.
9: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
4: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
4: Yung may Physio.
6: Ang Physio.
4: Yung may D3.
6: Mabagat, mga butika.
4: My family history ba na kamuusong diabetes?
6: Mag DTX 500 ka.
4: Mataas ba na ang imo blood sugar?
6: Mag DTX 500 ka na.
4: Ang DTX 500.
6: Ang may powerful compound.
4: Ganagapanubos ang imo blood sugar.
6: DTX 500.
4: Garantisado.
6: Epektibo.
4: Aramis mo.
6: DTX 500.
4: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
6: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
4: Masami nagapangihi.
6: Masami ginauha.
4: Si may diabetes ka na.
6: Mag DTX 500 na.
4: Ang DTX 500.
6: Ang may powerful compound.
4: Ganagapanubos
6: ang imo blood sugar.
4: DTX 500.
6: Garantisado.
4: DTX 500.
10: K5. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
22: Wow! May pumso!
4: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM.
10: Iloilo
4: 88.7.
26: Ang oras sa Pilipinas, las 7:14 sa aga. Oras kinadulong sang The Power Trio, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C.
27: De los Pueblos, Foro de los Pueblos, sa People's Forum. Programa nga hilway sa pagtalakay sa mga isyu ka-kontrobersiya. Balanse nga pagpatpat sang mga balita. Komentaryo nga patas. Kagwala sang ginakahadlukan. Nagpangapin sang mga Ilonggo na wala sang dalangpan. Foro de los Pueblos, sa People's Forum. A top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-holds-barred discussions of the hottest issues. Foro de los Pueblos.
28: Foro de los Pueblos.
4: Foro de los Pueblos.
6: Foro de los Pueblos.
27: Mga isyu na hindi uurungan, punto por punto ang usapan. Del Agujero Francia para sa Foro de los Pueblos.
6: Foro de los Pueblos.
27: Foro de los Pueblos.
26: Pilipinas, maayong aga! Welcome sa Foro de los Pueblos! The People's Forum, Huwebes, Hunyo 4, 2026. Nagaulan sa sudad sang Iloilo, gara sa 27 degrees Celsius ang temperature sa sininga oras. Nagata kita kortisiya katawaran sa mga nagapamati sa radyo, nagalantaw sa Facebook, sa TikTok, kag sa YouTube. Ilonggos abroad, Filipinos abroad, wherever you are, ginaabi-abi namon kamo. Welcome sa Foro de los Pueblos!
27: Mas ginpabasko, mas ginpasadya, ang magalanog sa inyo tagsa kaaga. Ted Agujero Francia para sa Foro de los Pueblos! Foro de los Pueblos!
26: Malamig ang aga pag magpangapina, DTX Premium Coffee. Sa inyong mga pagpamahaw sa sining oras, Ma'am Betty Soloso, Sir Bebot, kay Tita Nilda Laluyan Laison, Ma'am Merlinda Labadia sa Poblasyon na Iduanyas, Iloilo, Ma'am Rosa Estares, ipadalundo ng healthy nga kape, DTX Premium Coffee. Let's go straight sa mga headline ng mga pangulong dinalon ginadulong sang Extend Food Supplement for Men. Sa mga lalaking hard labor kag nagapulaw kun gabi, magtumar adlaw-adlaw Extend Food Supplement for Men, wala sang side effects nagapapagros sa mga lalaki. Alan Cayetano ginsipa na sa puesto committee chairmanships sa Senado, ginbago. Senador Panfilo Pinglacson, natak-an na sang drama ni Alan Cayetano, ginhangkat nga magwa kag magdebate. Ginapayag illegal quarry sa barangay Kag-an Anilaw, ginareklamo ang isu na kalabot na sa Penro. 180 ka mga pamilya sa 32 ka mga lugar sa Chhattisgarh, India, ginakuhaan sang mainom nga tubig kuryente kag hinkaka sa trabaho bangod sa ilang pagtuo sa Dios. And by 8:30, bantayan ang Game 1 sang NBA Finals. San Antonio Spurs ni Victor Wembanyama kontra sa New York Knicks ni Jalen Bronson. Ikaw, Sir Juvie Kaumban. Sir Juvie Kaumban sang Forbes Taxi, body number 2235. Anong imo nga team, sir? New York Knicks o kon San Antonio Spurs? Lasyete dias isete na sa agas sa Pilipinas. Indi na Senate President si Alan Peter Cayetano. Inang pahayag sang Solid Block 12. Makaligad ang change of leadership sa Senado. Suno sa Senate Magic 12. Senator Alan Cayetano is no longer Senate President after the Senate with the 12 senators present and a quorum declared based on a recognized base number of 22 under Avelino versus Cuenco voted to declare all positions vacant, including the presidency of the Constitution. Di bangod sini kahapon, Ma'am Aisha Ahmad, Ma'am Laura Samagaysay, gin butang bilang Senate President pro tempore si Senador Sherwin Gatchalian. Nga sa diin nagagawa giman ang ngalan niya, nga siya ang ginaduso sa mga kaupod sa Senado nga magbulos bilang Senate President. Kaya why na sang stability and questionable ang leadership sa Senado.
0: Foro de los Pueblos.
26: Sa diin si Gatchalian ang nag-preside kag nagpamalakpak ang tanan sang magsulod si Senador Francis Escudero. Sa matabo sinisubong nga ang majority sang una minority na subong. Dila question Manila ina ang legality kung bara may quorum gid man kay 12 dapat no 13 gid. Pero ang iba nya mga legal luminaries nagambal nga ginbase ang quorum sa present nga mga senador kahapon sa session sang Senado.
0: Foro de los Pueblos.
26: Vicente Soto, Bam Aquino, Francis Pangilinan, Risa Honteveros, Sherwin Gatchalian, Erwin Tulfo, Rafi Tulfo, Lito Lapid, Juan Miguel Zubiri, JV Hercito, kag Francis Escudero.
0: Foro de los Pueblos.
26: Kahapon si Escudero naghimo sang unexpected nga bagay na totally unthinkable. Though, hindi mo man totally nga mabanga daw hindi matabo. Pero natabo gid Ma'am Beb Celeste, Ma'am Winifred Sarmiento. He actually showed up sa Senate. Nag-trigger not just a political earthquake, pero actual quorum sa floor. Anong resulta? All Senate positions were declared vacant. Kag si Senador Sherwin Gatchalian ang nagpungko sa position bilang acting Senate President.
0: Foro de los Pueblos.
26: Pag-declare nila nga tanan nga committee chairmanships sa bagohon. So aring bagong nga chairmanships sa Committee on Finance, Senador JV Ejercito. Committee on National Defense and Security, Peace, Unification and Reconciliation, Senador Tito Soto. Public Order and Dangerous Drugs and Accounts Committee, Senador Panfilo Ping Morena Lacson. Committee on Accountability of Public Officers and Investigations, Blue Ribbon ini. Social Justice, Welfare and Rural Development, na uyata na ni Senador Erwin Tulfo.
0: Foro de los Pueblos.
26: Ang Committee on Public Services, Senator Rafi Tulfo. Basic Education, Senator Bam Aquino. Si Senator Francis Kiko Pangilinan. Committee on Agriculture, Food and Agrarian Reform, Senator Risa Honteveros, Health and Demography, Senator Lito Lapid, Games and Amusement, Senador Francis Escudero, Urban Planning, Housing and Resettlement, kag Senador Juan Miguel Zubiri, Foreign Relations and Rules.
0: Foro de los Pueblos.
26: Kamuto nga gin-declare na nga vacant na nga posisyon. The move sa ato yung paglantaw ha, has constitutional basis kag legal precedence. In Article 6 ng Constitution, Section 16, Paragraph 5, provides that neither House, meaning ang Senate kag ang Congress, shall adjourn for more than 3 days without the consent of the other House. Amo ning basis sang minority kag pagtingob man upod kay Escudero. Further, ang quorum sang 12 ang nabase sa 1949 Avellino versus Cuenco ruling as well as ang May 5, 2015 session sa din ang quorum ang ginbase sa 17 ka mga miyembro sang Senado nga sa among tiempo si Senador Franklin Reglon pa, Ilonggo Senator, ang Senate President.
2: Foro de los Pueblos.
26: For sure, ang legality, i-question sang ara sa grupo ni Cayetano, no? Will be questioned. But keep in mind, nga among the majority, si Francis Escudero stands as their legal luminary. Abogado si Escudero. Kay Balosa, what he was doing, and he has that legal nerves nga ma-survive ang scrutiny, ang pag-usisa. Ang importante sa tanan nga si Francis Escudero nangin ma-utok sa kahapon na figure out niya nga ang padayon nga boycott ni Alan Cayetano sa Senado is self-serving. Self-serving! Kag ini naghalit sang majority politically, no? Mas damo ang kalitan sa ila nga mga senador nga wala nagasulod sa trabaho sang sa binipisyo. Whether tawgon mo ini nga ang move ni Escudero mamningning nga survival mode kay ti may kaso man sa mo, no? Or selfish political play niya. Pero si Escudero, Sir Warren Rojo, Ma'am Karel Rojo, ha, mighty si morning sa inyo. Smart siya? Wise siya? To figure out that the majority is only serving the interest ni Alan Cayetano. Ti ang balingi Escudero, enough is enough. Hindi na pwede nga magpagamit pa ako diri. So, Chase Escudero made a crucial self-saving clutch shot kahapon. Kita mo na malakpak ang grupo na Mig Subiri, ginhakusan ni Mig Subiri, ni Makino, kag iban pa ang mga senador.
2: Foro de los Pueblos.
26: Di si Alan Cayetano is a Senate President who boycotted his own Senate, skipping work just to keep his post. Ginihimo niya na ni kay Lord Alan Velasco in October 2020. Di ba mayara sila sang internal arrangement, gentleman's agreement, Sir Warren Rojo, Ma'am Winifred Sarmiento, Ma'am Rose Cabangalimbagi, nga kinsik-insik bulan, kay titat duktuig mo lang ang term sa isa ka-termo. Tungaon sa tag 1.5, tag kinsik ka bulan, House Speaker una si Alan Cayetano, pag ika-kinsik nga tuig, nga bulan, tagi naman sa kaykuan, kinsik ka bulan, hatagin naman kay Lord Alan Velasco sang Marinduque. Ano ginimo niya? Hindi siya magaling! Ginpatsa niya kuryente, ginpakandaduhan ang House of Representatives. Ano na ginimo niya? Ginimo niya na maliwat! Subong sa Senado, ginpatsa niya aircon ang session hall. Diba? Disrespect ina? No? Binastos bla? Pero na bilang may tawo sa balay mo, patyan mo suga, patyan mo kuryente, electric pan, no? Without why ka man nagkuan, why ka man nagpahibalo. Oh, ano pa ginihimo niya? Tikon maiso gid man sa tanitubang sa galing kang iyan ini patuntutunto bla, no? Sagad sa ka Facebook live, tikon naga respeto ka sa kapareho mo nga mga senador, kagin na respeto mo ang mandate nga ginhatag sang mga pumulong Pilipino sa ila, guwa ka, mababi, suryante ni kay dagwa kinamog kita ka huluya ang imahin sang senador ta. Pero iya, ha, maisog lang sa Ma'am Merlin Alaban na Hilarva, Jean Seaman, sa Facebook. Amo na bilang maisog, kalamang ita ka lang sang sala sang iban, fault finding. Pero hindi ka man nagatubang, may itulod ka man nga iban. Di mo na bala nga, busingon talawit ka eh. Kay team outsmart ka, maalam, mas maalam ang matubang sa imo. Amo na kulbaan ka, gamito mo lang imo nga puder, waslik puder, nga wise ang kapuslanan.
5: Kaya anong ginimo ni Alan Cayetano, no? This is a violation. Ginusisa ko ni mo gin-research ta. Sang Code of Professional Responsibility and Accountability, CPRA. Ang mga abogado ka pamatisubong ang mga law student. Bisan paano guro makatango-tango man sa abogado subong naghambal sa pulmo, abogado Bisaya. Pastor Bob, kay Ma'am Betty Soloso, Ma'am Laura Sumagaysay. Pamatiin nyo, anay ang abogado, abogado Bisaya. Ditambeng, Ma'am Gingging Abilosa, Sir William. Pamatiin nyo, anay si Ted, ang abogado Bisaya. Ari og ginusisa tani kay namo nang gin ginpadalaman ta sing ko what's the real score. Gusto tani sugid sa inyo ang realidad bla nga si Alan Cayetano ang iyaya power tripping ni abusar sa pwesto bla
8: Foro de los Pueblos.
5: Bilang abogado si Cayetano, he is an officer of the court. Kag dapat ginatahod niya ang independence ng judiciary. Naibaluan niya nga dapat hindi niya paggamiton ang gahom niya bilang Senate President to influence sang resulta sang court case. Kag ipintabla, i-drawing nga ang korte ginagamit bilang tool sang Marcos Jr. Administration. Pero nang pero anong ginahimo niya? Anong ginahimo niya, Sir Gene Siman? Santong ginaresto si Senador Jose Jingo Estrada, gulpiadas sila nga nag-boycott. Bangod kuno, wala sang sala si Jinggoy. Kag wala siya sang dapat, kag wala siya dapat gagindakop. Ang kaso kuno, ha, sa korte, political persecution lang sang administration. Ano ang ginawakal niya? Ang Sandigan Bayan, nagapagamit kay Presidente Marcos Jr. Ang nang matag nga mensahe niya. Ang malain pa, kay ginapalapta niya kag gina-impluensyan ang publiko nga maakig sa korte. Bangod kag ginagamit lang kuno ina sa administrasyon para hingabuton ang mga hindi mag-apin sa Marcos Jr. Administration.
8: Foro de los Pueblos.
5: Ang malain pa, gin-boycott nila ang sesyon sa Senado, Sir Lunito Barreta, Ma'am Laura Jean Barreta, para impluensyahan ang judiciary. Wala sila kuno nag-obra bilang protesta sa pag-aresto kay Jinggoy. To protect kuno ha, kuno sang kahilwayan independence sang Senado. Again, mathag ang hambal ni Alan Peter Cayetano nga ang korte ginagamit lang sang administrasyon to step on, tapakon ang independence o kung kahilwayan sang Senado.
8: Foro de los Pueblos.
5: In other words, ginapalapta ni Alan Cayetano nga tuta sang administrasyon ang Sandigan Bayan. Di mabugat ni nga pahayag. Pwede sa makontemp. Pwede sa madisbar. Kakasahan siya sa iyang pagkaabogado. Arigin nyo sa isa at nikihina sing kagahon na magugani paano tani ma-convey sa inyo. Sa idalom sang ginatawag CIPRA, CPRA, CPRA, Code of Professional Responsibility and Accountability, ang mga abogado, Ma'am Nins de Guzman Ledesma, Ma'am Maricel Baluro Casiple, dapat ginarespeto ang korte kag ang legal process. Ginadumilian sila Sir Bimboy Ilumba, Pastor Bobby, sa pagbuya sa mga pahayag nga makaapekto ukon maka-influence sa judicial proceedings. Hindi pwede nga ginaguba sang abogado ang integrity sang korte.

0: Contemporáneo
1: de los Pueblos.
0: That is your Alan Peter Cayetano. Di ko ninagpungko na si Senador Sirwin Cachalian. Hambal niya, bata-bata bla. Hindi siya mag-away ato bangay nga ng head-on. Ang iya gamito niyang Facebook dito sa magdebate. Hambal gani ni Senador Ping Lacson, niya gwa ka da. Niya sagad ka ka ng privilege speech sa Facebook nga. Hindi ka katultol ka, Senado?
2: Alado!
0: Inablang power tripping bla. Hubog sa puder. Ha? Hubog sa puder. Di, sang na-take over na siya. Ang ba niya, Senator Win? Win yung pangalan mo. Pero, hindi ka pa Win. You don't need to convince everyone which to side. Balantang halos mga politiko, ma-pink, red, and green, or independent, may mga hidden agenda. Deyo Minguez. Sir, again, aton ginaplastar ko ni White, akaya ginapilit. Di ba nagambal ko sa imo, Sir Deyo Minguez. Ginarespeto to ka, sir. Salamat kita. Sherwin Marco, Nini Ishan Presa, Ma'am Maricel, Ma'am Ningning. Aton ginaplastar to ng aton nga pag-analyze sang sitwasyon sa dira sa Senado. Kung may mga leaning kamo yang ati Maki Duterte kamo nga sa inyo ati daw amo ng inyong kapagpati. Narespeto ta kamo. Akon gani amo hambag ko sa inyo. Kung gusto niyo mamati sa aton program, well and good. Salamat gid. Gina-appreciate naman ang inyong mga consolation dress aton. Salamat gid. Pero kung nalingan kamo kag mamaka mo bias ka Ted or hindi nami ang imo yang iniway ga paboriya sa akon nga politiko or kandidato, patsa nyo radyo nyo kag ipahurabog ang cellphone. Alas 7:34 sa aga.
1: Foro de los Pueblos.
0: Pagbalik ta aton nga NBA update. Lipot oras na by 8:30. Hampang na game 1 San Antonio Spurs versus New York Knicks. Anong analysis ni Coach Joe Atinorio ha? Magabalik ang Foro de los Pueblos.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives.

suplemento. DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

After long 27 years, the San Antonio Spurs and New York Knicks is about to rematch for the NBA Finals 2026. Tagisan ang bilis, lakas, tapang at determinasyon ang dapat mong ibabaw. Tatalab kaya ang mga depensa ng San Antonio Spurs na pinapangunahan ni Wembanyama.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
0: Eye Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. Eye Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina sa mata, gikan sa hali nga dala sang UV rays kay blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. Eye Care Go, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang Eye Care Go kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
1: Sport Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na mo makapakonsulta sang libre!
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
4: Pabakal sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Ronald. Saka sales rep.
6: So una,
5: problem. Magid ako sa akong body odor.
6: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
5: Pero subong.
6: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
5: Kag
6: naghamis ka nagputi. Gid ako nga pani.
5: Salamat gid sa DTX Beauty.
0: DTX Beauty Soap.
4: Mabakas sa mga butika.
0: Extend Food Supplement for Men.
7: O si Junie, taga Bacolod. Dapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
8: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo Extend Food Supplement for Men. Testingan ko.
9: Wow.
8: Ayos, gid.
9: Kamuman bala, testingin nyo
8: ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Mas tatinlo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Nga nagapanupo. Kaga kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. E3 Bio.
10: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Physio. Yung may D3. E3 Bio with Physio.
11: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
4: Mabakal sa mga butika.
0: D3 Bio.
12: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
13: Wow! May puso.
14: Ang oras alas 7:42 sa aga. Oras kinatulong sang The Power Trio DTX 500, D3 Bio kag Mighty C.
2: Foro de los Pueblos.
14: So mga adlaw Webes sa mga taga Pasay, Duanyas, Dingle, kag iban pa nga mga lugar sa Central Iloilo, ingaliti ang free consultation sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Pasay City Branch. Kung nagkakutoy-kutoy ang tiyan mo, magtumar ka na Clinica Spore Bionics.
2: Foro de los Pueblos.
14: We have engineer Charlie Depra sa pag-asa Iloilo, Sir Cha, si Ted, there is a K5. Mighty C morning, Sir Cha.
9: Sir Ted, salamat sa Pati 5. Yari pinakaling nga nakatang panahon karoon nga Adlaw, Unyo 4, Rosmiel, Elizabeth. Southwest Monsoon, nagapit ko sa Northern Luzon, Central Luzon, and Western Section of Southern Luzon. Samtang rin sa ito sa may Western Visayas, karoon nga nasa Western Rilo, karoon nga Adlaw. Padahal kita maka-experience ka sa mga isang magalaman ito, magalaman na kalangitan. May mga chachis sa Gihapon, sa mga idol dyan, mga kukulan pa sila sa buong dala sa mga localized resorts. Makasara naman yung hangin, maghahali na bagat na nakatumban para bagatan, magadala sa makasara nga niya pumalot sa nagadala. At sa itong temperatura ng 75, sa pagkakaroon ay 3 sa degrees centigrado. Adlaw nagbutlak alas 5.26 kina sa aga, magatunod alas 6, yes, karon sa hapon. Kaya man ang pinakauling alakas ng panahon, hindi ka nalit sa iniinok pag-asa, Charlie Depra.
14: Sir Cha?
9: Yes, sir.
14: Sir, ano ning rason kinang ulan man?
9: Sa karon, sir, mga pagulan experience natin, mga isolated sa gapat ng mga pagulan.
14: Pero why man bagyo?
9: So now, mayroon kita ka LPA na monitor sa Guasang Par. Nasa 600 km west sa Baksnutan, La Union. Ang ining LPA, wala man direct ang epekto direct sa ato sa may Western Visayas. Apang sa karon na base sa itong monitoring, may medium chance to develop into tropical depression.
14: Ini mga pagbulan nga niya daw, sunod na yung sir sa pattern nga mag-June gani. Ating ulan na ginaman ng sir cha, no?
9: Ay sir, tama. Ano, any time of the day, may ano na kita, no? May mga pagulan na kita may eksperyensyahan bangod na rin kita sa Southwest Monsoon, kagpadalo na kita sa rainy season
14: na ito. No, very well said. Nagapangamusta si Ma'am Laura sa Magkaisayang. Banya, good morning sa gwapuhon ng weather forecast, sir. Sir, Charlie Depra. Sir Cha, ba ni Ma'am Laura?
9: May agaman kay Ma'am Laura.
14: Oo, si, by the way, si boss mo RBD at tutusubong sa Buholo. Nag-meet to kay former Energy Secretary Jericho Pitilla. Kag Governor aumentado to, ginpahambal naman siya about energy, ha? Energy champion, good Sir Cha?
9: Yes, sir.
14: Masako?
9: Masako, sir.
14: Sa mga solar energy nga inyo, kiti siya nga daning brainchild rin sa provincial board mo?
9: Yes, sir.
14: Sir Cha, salamat, ha? Mighty C morning.
9: Welcome, sir. Mahinga ka sa liwat.
2: Foro de los Pueblos.
14: Dawa mo naging man ang pattern na Mambing Space Day. Ma Melanie Catalunya Baroma. Cristobal or drasa Cristobal no sa subong nang matingulan na ginman mo and we hope nga atong forecasted nga El Nino June, July, August madula na to mabalanse lang aton weather system may tingulan man may init man parang hindi lang tama tamaan man ah.
2: Foro de los Pueblos.
14: Pinpa kay next week bukas ang klase. So, ang kabalaka sini sa mga ginikanan kiti pagbukas ang klase, kabataan mabasa bla. Mabasa sang ulan, or gani mabasa ang uniforme nila, mabasa ang ilang mga school supplies. Pero ti ang school calendar nga ginpropose sa una ginsaylo sa September ang panugos ng klase hasta magmarso or basa da before June. Gin balik naman daw gin nadula naman ato. Kag nagbalik naman sa subong school calendar, pero ibalong tapanikid na may three-term school term naman subong sa mga DepEd nga ni office. I don't know kung paano tayo ni ma-explain. Kapin pa kay next week, magabukas na ang klase.
2: Foro de los Pueblos.
14: Isa mga ginikanandang, ilang mga hinahingagaw subong ang mga kinanglanon sa ilang mga kabataan. Tiyok kila niya mga medyo may sulusobra, pero ang mga hawot-hawot planitanan, ngati kun hindi makapangamo ang nanay, hindi makatrabaho ang tatay, makapamanday, so hawot-hawot gid. Nagligan niya ni may na istorya kita ang amay, taga Lagubang, Barotac, Nuevo, pero taga Dumangas gid siya. Habang niya, Ted, salamat gid ah. Nagapasalamat gid ko sa Dios nga nakatrabaho ko malawig-lawig. Pero nagabata ang trabaho ko kay ngati may kuan ako, may mga estudyante, may tatlo ko may estudyante. May college pagkag may high school.
2: Foro de los Pueblos.
14: Yeah, isa mga ginikanan bla, ang DepEd gani subong may ginpagwa man nga advance reminder para sa tanan ha. Before sa opening of classes, usually ang ginatawag ini Sir Romel Soriano nga separation anxiety. ang mga kabataan bilang bago klase, mga kindergarten man na, preparatory, or sa elementary, inang first day of class, hindi pala sila magbulag sa kanan nila. Kaya ti, may ginatawag ka separation anxiety na mag-o sila sa lugar. No? Ti may mga may pang reminder subong ang Department of Education nga dapat hatagan man sang tinion nga ang mga maestra among mag-take care sa mga kabataan kun ara na sa classroom.
2: Foro de los pueblos.
14: Kaya ti klingi ining mga kabataan mo emotionally, tapos emotional sila, tapos distracted sila kung makita nila si mami or si daddy o si lola o si lolo or ang yaya nga ara sa window, sa bintana. So ang himuon dira sa Department of Education nga hindi ka mo magtener sa guwa sang classroom during class hours, ha? Kag mas maayo nga itugyan ang inyo kabataan sa mga manunudlo. First day of class malana or first week of class ang ginatawag na separation anxiety after sina ang kabataan kung maganda na nila sa mga classmate nila, kung palapitan mo gani kag hamba nga anak dali dyan ay kitrapuhan pang likod mo balhas mo ho. Kung isa mabanga mami ari ka diaw mang kwan pa na mang sita pa na
2: Foro de los
14: pueblos. 7:49 sa aga kundi may change of leadership sa Senate. Nagapungko na subong si Senate President pro tempore Sir Win Gatchalian. May memorandum siya nga ginpagwa dated June 3, 2026 nga sugod subong adlaw June 4 work from home arrangement. The committee chairmanships and memberships having been declared vacant and to give way to the organization of committee under the new chairpersons, no official business has been scheduled tomorrow, amoning ambal niya kapon, June 4, 2026. In light of these developments and to preserve the neutrality of the Senate bureaucracy, all Senate secretariat and Senate proper offices are hereby authorized to work from home on the said date. The events of these past weeks have affected not only the ability of the Senate to fulfill its mandate, but more so, the morale of its employees who have quietly been holding the line, doing their sworn duty despite the untenable political climate, which they had nothing to do with. No officer or employee shall be deemed insubordinate, absent without leave, or otherwise administratively responsible for opting to avail of the arrangement. We wish to assure all employees that they will not be made to bear the burden or suffer adverse consequences of circumstances that are not of their making. The Senate leadership remains committed to protecting their welfare, preserving their professional integrity, and ensuring that no employee acting in good faith shall be subjected to intimidation, retaliation, or unwarranted administrative action. Please be guided accordingly. Pirmado ni Senate President pro tempore Sherwin Gatchalian.
2: Foro de los Pueblos.
14: La 7:51 sa aga, Melanie Catalunya Baroma sa Sitio Cristobal, kahigon kay Linog Iloilo, kag sa mga mangungumadra. Are basahon taman in fairness sa Iban Bla. Ted, tungod kay isa ikaw ka newscaster, dapat we need to consult the lawyer or ma-interview kita sa mga lawyer kung mangin insakto gid man bala side sang isa kag isa sa piyak or tama bala ang inimo ka blue ribbon nga nagbutang ka bag-o nga temporary SP. Hindi nga nagadepend kita sa theory abogado abi nagabase sa batas, not in theory lang kamain na bali ma'am Shamira Fe Ganaka Gumban. Thank you ma'am. Daw kasalaman nga ginimo side ni Gatchalian bastos nga sa loya nga naghimo sila sang SP nga buhi pa si Cayetano. Do you think mayo ilagin himo kung nag-live man si Cayetano? Ang pamangkot bala gani, Ma'am Shamira, to settle things bala kay chaotic ang Senado. And as the leader of the Senate, it is expected from Alan Cayetano kuntani nga i-patch up ang mga political differences, no? Parang hindi na mag-flare up pa bala ang balatsagon bala. Facebook live sa ngayon why nabing personal niya, may surya kita? Anong problema, di man? So, no, ana kita sa bilog nga kalibutan, ha? Di ba? Sang sagay kada ka pang balbal sa mga kaupod mo sa Facebook, no? Why not nga yung personalon mo nga akig ko sa imo, ha? Kaya why ka pulos na, ang sagad ka? Ano ba nang kapanago ka sa buli sang iban? Hindi ka mag-head on, hindi ka man mag-atubang. Di, what kind of leadership is that?
2: Foro de los Pueblos.
14: Imbis ka unifying president ka sang Senado, ang katabo subong niya, ginatutdan mo yung kagambalo ng iba itong mga uto-uto to. Aki, makamang makik sa ako na. Oh, na mga Mark Villar, si Camille, ginapang si Wilduan sa lalag ko. No, sa day mga kuan ni mga bunggo, sa day sino paning iban nga why sila nag-attend, si Lori ni Garda, na sulod wala sa lalag ko. Di man babi, suruy ang tani kay kalaw ay mga bata-bata kita. No, di ba? Am I talking with sense here? No, nga ma Facebook live pa sa. Kung makadtuan niya malang to sa kuan sa personal ang mga upod niya, nakimang maimliguhay mula na sila. Hindi man ay personal ang away nila. Oh, ang pagpatay sang aircon, pagpatay sang kuryente, nagkakabagay patwayhan? Kay may presidenso, oh, ginimo niya ni in October 2020 man, kay hindi siya manaog kapit toko sa sang managbulo sa siya si Congressman Alan Lord Alan Velasco as a speaker. Aryo, isa sa ginbasiyan ang 2015 ruling nga 12 out of 17 ka mga senador sa pagpamuno pa ni Franklin Drilon at that time, nag-attend sa session. So, yun yung niyang session. Ipagkita ito sa inyo. Ipagkita ito sa inyong video. Isa ini sa ginbasihan. Sang ilang ginhimo kahapon. Matianta. Balansiyon nyo, anay. Hindi ka mo magpadala sa inyong balatsyagon. Kay ginaplastar naton ini. Mas maayog hindi man inang imong suggestion, Ma'am Samira, nga we will consult sang legal luminary or abogado. Pretty kita may pag-insindi man. May pag-insindi man sang kasuguan.
2: Makita
14: tabla, lantawan ninyo ini ang pag-preside ni former Senate President Franklin Magtunaw Drilon.
15: Session is resumed. The Secretary will call the roll.
16: Roll call of members. The Honorable Senators Angara, Aquino, Binay, Cayetano Alan Peter Compañero S., Cayetano Pia S., Defensor Santiago, Ejercito, Enrile, Escudero, Estrada, Gingona, Hunasan, Lapid, Legarda, Marcos.
14: Na isa-isa sa ginabasian nila kahapon, kung nga ang gindayon nila, ang ilang asesyon.
2: After long 27 years, the San Antonio Spurs and New York Knicks is about to rematch.
14: Pagbalik ta, update sa NBA Finals, 8:30 na. 26. The Spurs or Knicks?
2: Lakas.
14: Magabalik ang Foro de los Pueblos.
2: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. May family history ba na kamuhusang diabetes? Mag-DTX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DTX 500 ka na! DTX 500 ang may powerful compound na nagpanubos ang imo blood sugar. DTX 500 garantisado, epektibo, ara mismo. DTX 500.
17: Damo pa nga mga health benefits ang imo makuha kung adlaw-adlaw ka nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Kung damo ang free radical sa lawa, ini ang nagadamid sang aton cells. Kalakip na ang paguba sa mga structures sa sulod sang mga brain cells or neurons, resulting to dysfunctional brain cells. Ini man ang nagaliwat sa mga structures sang essential proteins, kaangay sang amyloid beta peptides. Ini nga mga cellular damage ang nagapataas ang risgo nga magka Parkinson's disease ka, problema na sa imo nga brain. Amo na nga dapat samtang hubin pa kita, inom gid sang DTX 500 kag Mighty C. Agud nga indi magtaas ang pro-oxidant sa aton lawas kag indi ma-damage ang aton nga brain cells.
18: So budlay bala na ang Parkinson's disease. Te ano mo na damo ka kwarta, may Alzheimer's disease ka. Damo ka kwarta, may Parkinson's disease ka. Kaon gid permi damo utan, damo prutas, mag food supplement nga may mataas nga antioxidant capacity. Te wala na iban eh. DTX 500 kag may TC. Likawan man ang stress kag mga problema. Mabalaan mo man kung ara ka na sa gitawag oxidative stress level or state bangod sa mga sintomas nga imo mabatsyagan. Pero may kakapoy, malipaton ka na, hindi ka kakonsentrate, palanakit imo lawas, may mga joint pains ka, muscle pains, gaburo na imo panulukan, gasakit na imo ulo. So dapat inom gid DTX 500 kag may TC adlaw-adlaw. Ang pagpanubo sang oxidative stress level nga ang pwede ta mahimo sa tatlo ka paagi. Una, paglikaw sa exposure nga environmental pollutants kaangay sang sigarilyo. Kung manigarilyo, likaw ka. Kung gapanigarilyo ka, matamat na nauntat. Asos ang salakyan kag iban pa. Ikadua, pataason ang level sang endogenous kag exogenous antioxidant. Paagi sa pagkaon sang damo nga utan, damo nga prutas, aganhagan kaon mga karni, mga matamis kag mantikaon. Ikatatlo, inom gid adlaw-adlaw sa imo nga DTX 500 kag Mighty C. Kaya nga man, kung lantawon nimo, mas madamo ang imo nga antioxidant kung ikaw nagainom sang DTX 500 kag Mighty C. Pareho lang nya ang isa kag salon ginpintahan mo. Amo man ang gakatabo sa tong lawas para hindi tuktukon, hindi magbalatian sa tong lawas, you need super antioxidants nga makita lang sa DTX 500 kag Mighty C.
19: DTX 500 para sa matilo nga dugo.
20: DTX 500
19: para sa healthy nga tay.
20: DTX 500
19: ang DTX 500
20: ang may mataas nga antioxidant
19: nga amo naman
20: ang nagatilo sa imo atay.
19: Basta tilo nga tay,
20: happy kanunay.
19: DTX 500
20: masaligat,
19: epektibo.
20: DTX 500
21: na pagtumar sang mega dose of alkaline vitamin C. Kaya ang vitamin C is not only a vitamin, it is also an antioxidant. So may mga pila ka mga pagtuon nga nagpakita ang vitamin C nga naga-neutralize sang reactive oxygen species nga amo ang nagatugas ang ginatawag naton nga oxidative stress nga resulta ina sang tuman nga pagkonsumo sang oxygen sang aton lawas kag tuman man nga pagdemand sang oxygen. So ang pinakakampyon nyo nga pwede himuon ang kombinasyon nga pagtumar sang DTX 500 kag Mighty C. Hilabi na kung ang imo nga pagtumar no is adlaw-adlaw kag regular. Ini ang maghahatag sa imo sang sobra-sobra nga health benefits kag protection sa imo nga mga cellular.
18: Dere ang nakadami di kabalo ka na kun nga agatigulang ka tulukon kun wala kag inom DTX 500 kag Mighty C. Ang tatlo ka mga free radicals nga superoxide. Ano para Sir GP?
22: Hydroxyl radical.
18: Hydroxyl peroxide. Amo ning mga tuktok nga gapatay sa imong mga selula. Hindi lamang nga nagadamage kundi nagapatay gid ni sa imong nga gitawag selula. Tikon mas damo pa nga mga cells ang nagakapatay sa nagatubo, di amda gasugod nga galuyat yat ang imong kwan imong nga panit. Garingkols ka na, gatigulang na imuguya. Pero kung adlaw ka gainom DTX 500 kag Mighty C, sigurado hugot ang panit mo. Bastante pang ano pang bato sa gitawag oxidative stress. Malikawan mo ang pagkaguba sang imong nga brain cells, no? Hindi ka magka Alzheimer's disease, hindi ka man mag Parkinson's disease at the same time hindi ka malipaton. Wala ka pa magbalatian, amo nang pinaka the best nga pagpundar. Amo nang pinaka the best padamuon mo imo nga antioxidant or DTX 500 kag Mighty C para nga no layo ka sa balatian.
19: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
23: O si Karen, kadamo gid sang akon hair fall ug indi man nami akon kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
19: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. D3 Bio.
24: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
19: D3 Bio. Ang D3 Bio. Gamay Visio. Ang Visio. Gamay D3.
20: Sa mga butika.
19: Para sa matilo nga dugo.
20: DTX 500.
19: Para sa healthy nga tay.
20: DTX 500.
19: Ang DTX 500.
20: Ang may mataas nga antioxidant.
19: Nga amo naman
20: ang nagatilo sa imo atay.
19: Basta tilo nga tay.
20: Happy kanunay.
19: DTX 500.
20: Masaligat.
19: Epektibo.
20: DTX 500.
19: Mahigo bala ang imo dugo?
20: DTX 500.
19: Masamit ka bala ang gina-allergy?
20: DTX 500.
19: Ang DTX 500.
20: Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo?
19: Nga sa masami,
20: amo naman
19: ang ginahalina sa mga nagkalainay nga allergy?
20: DTX 500.
19: Masaligat.